0: na nag-linagapong na, eh, gali. Malay niyo, binungguha na din nila. Sana sa sining truck, no?
1: Mm-hmm.
0: So, tayo mo ni Katropar Wicked, eh. Ang nagbigat ko, dream and sa may sumaga ba hindi.
1: Oho.
0: Driver mo to sa truck. Ano to, na hulog to gali. Sa pagaling ko yati, nalapakas ko siya sa truck kaya.
1: Mm-hmm.
0: So, muna pala, no? At, tingin nga mga bagay, Katropar Win, sa ano, gisubok ka, everyday eating makabitig diyan sa riet bala.
1: Oh. Oh. Pero okay, notice mo
0: ang mga posibleng matabo sa dalan.
1: Oo.
0: Mo ginaka permit ko na ikaw mismo being nagadungan, may kadungan ka dera, mm-hmm. May kakabalo nga may ano gali no, may posibleng accident nga matabo. Mm-hmm. Pero ikaw mindful sa dalan, posibleng hindi ka maliguro malakip sa sige nga mga grasya katropa Erwin. No?
1: Pero de, kita mo notice mo katropa France, tamo sa mga aksidente subong ng mga binula no.
0: No,
1: I think daw may kadis man to.
0: Oh. Siya ang natabot sa kadis. Siya rider, kag back rider. To ang back rider to yung patay.
1: Siya
0: ang back rider yung katroparmin ang natamaan.
1: Oo, ginbalos mo to sa kabangkalan ka sa liga din daw.
0: No. Dabi ito, i-double check ko niya kayo may accident. Pag ito ko na sa kabangkalan man.
1: Ay?
0: I-update ko to.
1: Mm-hmm.
0: Kung
1: may
0: accident
1: yung kamusta tong
0: driver.
1: Mga katropa, halong kita.
0: Sa information na pa natin, doon na wasak dito ang motor. Pero update lang na.
1: Oo, oo. Sorry, itong dalan, subong.
0: Kaya kung subong nga, no? Nga mga update subong. Kay, kasi dugi-dugi may dugang pagkikita ng mga balita. Maka tambong na to sa press conference sa Bacolod City Police Office. So, kapag-arwin na muli nga ito, yung mga updates sa direct sa patrol, ang sa pinakamaksilente, ito yung natabo sa siyudad sa Bacoli, so sa probinsya, sa Negros Occidental. Kapag-arwin, inis ka pabang plan sa Andrew Burgos, sila mga Bacol-Bacol Slavas, at tumaras ng Santo Tasco. Para sa nag-aubil niyo, palitin sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Salamat, gid ka, tropang friends. Mga katropa, gabiyahita, doble halong para sa mga drivers nga magsagta ako kay Santanan do ka ang complacency bla patropa nagahalo nagahalong ta ara na top of the mind ara galong na ta pero may time may best sa mga oras nga nagadrive ka nga daw gina-entice ka bla daw gina tintar ka bla ka magpadasig mga katropa dami dalan tawhay waisang mga slakyan gilabay no daw amo na sa pero suddenly na may aksidente na galuntad ang roadworthiness kung ginabal man sa LTO mga katropa it doesn't apply sa mga POJs mo para sa mga taxi kag sa mga buses natun it applies to all para sa mga salakyan nga nagabiyahe. Just make sure, katropa, nga ang preno, ang guma, okay man, condition man. Ha? May ara kung kita nila, nga nagaguba-guba na ganina, ginasakyan pa. Ti delikado na siya. Kapin pa kung agyan mo, dira sa Don Salvador Benedicto, ay sus, budlay na niya. No? Bugat na na. Ang dalan ta, ang dalan da, liko-liko. Oo, nami sa dalan. Ha? Pero kung manulaan ka pre, grado, dulhog ka gito sa mga pitas, mga katropaw. So, halong. Sa mga motorista naman, oftentimes, makita ta sa aton nga mga dalanon nga nagapinagusto man sa daga nila. Kung kisa, ginakurit-kuritan ka pa, no? Ikaw ya, ga motor kaskilid, daw gusto mo lang mag-safe, maging safe ang daga ni mo. Daw suya-suyaan ka pa, ginahangkat-hangkat ka pa, may araan na sa mga motorista ka muna. No? Di, kung kisa, kung mag-init ang ulo mo, mapatol ka man. Pero, hindi dapat. Hindi dapat mag-interact kita sa mga pinalumbaan ngayon sa tungkol sa data. Because, kamaro kita, eventually, mag-resulta na sa ginahambal tang aksidente katropa. Damo, no? Sa mga aksidente, Cadiz, DSB, ang kamangkalan may ara naman sa mga aksidente na nagluntad to. Ang sa kamangkalan to mga katropa nag-involve to sang isa ka o kung mag-amay man to ginbaslan sang DSB no mag-inoy naman ang dito sa Cadiz daw motorcycle.

0: bicycle rider, no, ang uko na mag-angkas, na aksidente man mga katropa. That's because sang kung kis gakawadan kita sang focus bras dalan. Ang atong nagluntad ya ka nagligyan nga adlaw sa Kabankalan daw health related to sa nga mga nagkalatabo mga katropa sa nasambit nga lugar. So daw kung kisa mahabal ka naman nga aksidente na way tamihimo da, pero kung may arat na pamagi nga marikawan sa mga katropa pinagi sa preparar sa katong kaugalingon nga hindi ta ma-aksidente mo unta lang kabuhi na ginistruyan tabi mo, may kabuhi nga madula, may kabuhi nga dapat proteksyonan sa mga katropa kita. Nagdagan kita mga katropa sa mga dala nun, dapat proteksyonan taman ko gringon ta sa mga posibleng mga aksidente, ha? Alright, so gaupod lang ta sa kasubo sang pamilya nga nawad-an ahay, pero let's just stay strong, ha, no? Let's pray nga ti mag-heal ining mga experience sa mga pamilya nga nadulaan sang ilang membro kag resulta sa mga aksidente. 808 mga katropa, good morning sa kay Ma'am Araceli Loraes, no, ang ma'am's member dira sa Hanumanan chapter. Thank you so much, maing aga. Salamat Tristan Yat Gulay, nakatutok naman sa XFM. Si Jessica Gonzalez, members of katropa nato mga katropa, nagapatamyaw siya members ng aton nga class. Nagapatamyaw kay sa kay Pastor Winston Villanueva, kay Ma'am Mispa Montaño Villanueva. Morning. Salamat sa inyo. Habali ko no, done, like and share. No. Salamat gid ma'am. Thank you gid. Ma'am Jessamay Martisano. Good morning, pag-greet lang ko ah. No, Ma'am Jessa, good morning. Salamat gid. Basta may mga upod gabi ta, shout out. Oh, good morning. Sa mga katropa naton sa mga taga Southern Negros area from Jessica Martisano. Di ba ma'am daw sa Lakas Liliana kaya ma'am? Oo, in diri ka sa Southern or Kabankalan or Himamaylan. Daw kay mga Martisano mga katropa dito na to sa Lakas Liliana nga nakaano man. Oh, sige lang no. Morning. Thank you sa pag-upod kag pag hatag man sang presensya nyo. Hambal ni Ma'am Juvi Sarge Amudente. Sinya daw mga clown sila. I'm just saying. Nag-refer ni sang mga senador katropa kagapon nga nag-walkout. Ako kisa daw ka disappointing na sa nagkakalatabo sa atong senado. Daw sila nang ati daw sila na ang nag-enjoy sang ilang rimo katropa. Kita ay agalan tao ta ati mambal tanga ting sakto hindi kung kisa hindi ka maka desider kay ti apart from gusto mo madesisyonan, gusto mo magkomento, paminsaron mo ang imong unod sa pabiro, paminsaron mo kung may babayad ka sa kuryente, may babayad ka sa tubig, may inog pa-enroll ka sa bata mo, daw mo naman ang gasulod sa paminsaron sa mga kuturan ta. Pero kung kisa katropa ang gakalatabo sa senado na kanya-kanyang pakitang gilas naman lang, no? Para sa mga interes nila, para sa ila politika. Hindi na niya tao ang inyo giniservisyuan, kaugalingon niya na ni XFM News. Karoon na, i-present na mga katropas pagpagragad natin sa atong palatuntunan. Remind lang ko sa mga katropata para sa atong santo na XFM, libu-libong papremyo, palihog na ako nga send ang inyong mga entries early as today. Because ang aton nga 11th weekly draw will happen on Thursday, on Friday. Alright? Ang aton nga mga winners, katropa, mag-aton sa 3,000 pesos weekly para sa aton nga pa-promo. Isa ka blisters sa Santon Plus Gold, mga katropa, pwede na isa ka-entry. Isa ka blisters sa Premium D3 Soft Gel Capsule, pwede na isa ka-entry. Ang isa man ka blisters sa Turbo Herbal Supplement for Men, pwede man isa ka-entry katropa, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix katropa. Muna yung kapingang nakapangapin namo ni Chief Subo para mag-bulo baskog. Baskog ka muna, gihos mong kag hindi tabla kulpi mag-tuyhon. Kulokpi-kapi. So, amun yung mga participating products naton para sa aton nga mga papromo diri sa XFM. Alright? Pero apart from that, ang gin-mention ta, ng mga proof of purchase, pwede ka mo ka-intra man Japan, pwede ka mo kahimo sa mga entries ninyo, pinagi sa paggamit to sa mga produkto sa Yes to Health. Kuha lang ka mo to sa isa ka envelope, sa legal size envelope, tapos sulatan nyo, babaw bla, sulatan nyo na sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Much better kung butangan nyo sa week number para hindi ta magsala, para mabalaan kitsa, and that entry is specific only for that week nga draw. Mabalaan sa aton nga mga nagtambong katropa. At the same time, ang ining mga draw katropa, maghatag mo sa interesting chance nga makadaog sa nga dlagko nga mga papremyo during sa aton grand draw. Ang aton nga third prize nga posible ipanghatag mga katropa, nag-grab out niya sa 20,000 pesos. Yawat pa na. Naku rin, bulig ay. Mag 20 mil? Ay sus. Ang second prize naton is 30,000 pesos. Ang aton nga first prize, pwede ka mo magdaog sa first prize nga 50,000 pesos cash. Alright? So, amuna para sa grand draw, which will be announced soon, mga katropa, sa aton nga mga public affairs program diri sa XFM. Plus, ang aton nga grand draw, magakuhatag man sang tig 5,000 pesos sa napulo ka mga consolation prizes. Sa aton nga pa-promo katropa. Hindi ka mo magkabalaka atong mga interest nyo nga ginhulog sa atong mga drop boxes, ma-intra pa to sa grand draw ta. Kay iship ta na sa mga katropa sa aton area nga kunsa din paghimuan sa mga grand draw ta katropa. So, basi ikaw magabutan. The more entries you send, the more chances of winning, kano mo? Amo malang na ang prinsipyo sang raffle draw, katropa. Ariya, wala niya sang pierdi, katropa nga. Kaya pagbakal mo sang Santon Plus Gold, imnon mo sa bulig sa lawas ta, daog ka na daan. Pagbakal mo palang daan, mga katropa, sang premium D3, sa pagtumar mo ni, may daog ka na. Hindi daog nga cash, kundi sa aton nga ikaw lawas. Pag inom mo sang Turbo Herbal Supplement for Men, kay bagong kasal, kaga may honeymoon, katropa, kundi pulo paldo-paldo man. Ulo enjoy-enjoy man. From that moment, katropa, hindi niya ma-islan sang kwarta, ang opdanay nyo sang inyong mag-asawa. So, amo na, no? Ang aton ding promo, katropa, ongoing sa gihapon, ang aton nga Santon and XFM, libo-libong papremyo, para sa mga kultura natun na gusto mag-intra mga katropa. 8:50 na sa pagpangalagad ta. Commercial ta, balik kayo ta pagkatapos sa mga panundom.
1: Bullseye! Bullseye! XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
7: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Sanson Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Matyag ko dahil yun. Wala nagasakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: The Secrets of Health.
17: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Dok Leo?
18: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang, soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
17: Could you imagine that niya ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan niya nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
19: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
16: The Secrets of Health.
17: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
18: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon kag magpanami pagyud ang pag-functionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon ni sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya Sir Josel, nagabulig panami sa aton sa ninyo pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pag-pahanunot kag may manami man Sir Josel nga epekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride kag nag-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
12: Yes, to help!
17: Mag-inom ka mo sang ultimate trial Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
20: Sunthone Gold Coffee Mix.
18: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
16: The secret of health.
21: XFM kid how?
22: Kay pagbukta ko, balita din mo.
21: Naa, XFM kid.
23: Ay, nami ang music ah.
21: Naa, XFM kid.
23: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs nila.
24: Wala sang konkreto nga sabat.
25: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
24: Simply,
21: may how kita pa.
25: Enjoy lang.
21: Naa, XFM kid how?
16: Tingin mo!
25: XFM 103.9.
26: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
27: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
28: Balancing ang mga komentaryo.
29: Further,
28: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
30: Nga medyo isog pa sila yan.
28: Ini ang Bullseye.
0: Balik din mga katropa sa pabaragad naton, 8:24 na. At check yun ito na, ang Dalagans panahon ta. Kayo may bagyo ko na mo, may low pressure. Mga magkasunod sa Philippine Area of Responsibility, mga katropa. San uni, san umabatsagan, kag, ano ka mas kuguni mga katropa? Matapos nga, nag-enjoy ta sa summer. Pagkatapos, tato naman ta sa bagyo. Oh, kagapon yung istoryahan ta, katropa, ang ining ano, ang ining panahon naton diri sa atong lugar katropa, pabagbago. Ari karon sa linya naton sa from PDMPD mga katropa, Sir Dave Quahaw. Sir, good morning, welcome. Kumusta ang aton nga lakad sa panahon, sir?
31: Yes, thank you gid sa atong out Mr. Living po ang nag-apekte alawang bagay ng itong nabangin ang draw. Ang drop ng critical pressure ang nag-apekte naman sa ibang nabangin sa ang low pressure na ginamon ito na pag-isang higa ng ginagamit sa critical depression sa gara sa pag-iapin natin na pibwa sa ating nga par. Ika mawala nga lang na international name. Ang iyong allocation is 1,200 kilometers east of Port Dominion out. Isang ito, 8.6 degrees north and 137.5 degrees east. Ang typical depression may pagkakubun sa 65 kilometer per hora mga pagkakipo, huwag may pagmanto isang at sa 15 kilometer per hora. Isang gabiro sa west-northward at sa sigon sa 10 kilometer per hora. Ang Sambuanga Peninsula, laki sa Angano del Norte, isang sa Central, sa Palawan, naka-experyensya sa magandang mga kalamitan sa ginagalagyan sa laktang magdata sa ulan, pagpanduog, pagpanyat, sa gasang south-solid, yun so. Ang iba nga dahil sa Mindanao, maka-experience sa mabalik muna kalangitan, kaya ipitok dyan, sang left, sang kutipa, sang yan, sang pangkulog, sang panglas, wala naman niya sang trap, sang tropical depression. Ang Metro Manila, kung ito mga ekspansyon sa Pilipinas, makaago naman niya sa sarangan na panahon. Sa malagay na pagbubuong, teknikta dyan sa naligin, sa pangulan, o kung sa nag-uurok pagpaginas, wala naman niya sang betalized metal storm. Kung negros ang sisibalit na sa etang pasodod, makaago naman ito siya sa kasarangan, tigtig na siligad umuong sa sarangitan, sa ginipagok dyan sa ilagsang sa pangulan, o kung sa nag-uurok pagpaginas, inaginagin tapas niya noon at pagpilin, tuga naman niya ang lockdown niya sa so, kasarangan, tigtot makanay ng hiyo sa hangin, ang nag-aaroon sa subong kapagkan ng Negros. At nagkatan sa Negros, makanay kanay, tigtot, by the way, kung mabalit yung mga kanyang kabagatan. At tingnan niya malaya sa yung at niya, ang ating nabag-inoyakitin na ito, ang bagyo natin, hindi mag-changing yung direction, kasi yung speed.
0: Yes, sir.
31: Nagkasunod nito sa May 28, alas 8 ng gabi, no? Ang station is 1,165 kilometers east of Eastern Luzon. Once yung sunod nito sa ating mapar, kasi nga dyan sa kay Doming.
0: Doming?
31: Ang dahil sa gabing sa Kanlaon Volcano, activity may era kasi sa tatlo ka at emission ng tabo, no?
0: Yes, sir.
31: Ang kalawigon, ang ating site ng city, mga 16 volcanic earthquake and including one volcanic tremor. Sumabot sa ganda lang ito, ya. Para sa tatlo sa mountain na o sa lakit kita sa may nakasiya na area, no? May mga sulfur dioxide lakita, no? Mga 1,089 tons per day, no? Ang record yung mga halin sa May 26. Samtang atin mo ato, mga 300 meters tall, no? Ang kataasin niya bilang sa 300 meters. Moderate emission bilang mistini siya, mistini sa west, ang iyang adon katupling bilang o concrete. Sir Dave,
0: morning sa inyo. Sir Dave, thank you. Salamat kin Sir Dave.
31: Okay.
0: Inyo na ba't yung mga katropa, si Sir Dave Guahaw, katropa, ang ining issues ang upon ang tropical depression yung katropa, gina bulabantayan natin. Kung magsulod sa Philippine Area of Responsibility, mga katropa, probably, tawag ko na sa Doming, no? Why pa man sa pila ka man itali kung ano sa Kabasco, katropa, because nga ti, pasulod lang sa aton par, no? As of 2 a.m. kagina may nakita na sa I hope nga hindi magbasko, katropa. Though ang ginadayday naman eh, ang forecast din mga katropa, kagina sa ginmention ni Sir Dave, daw malapaw man siya, hindi man siya mag ano gina. Pero daw mga Luzon area, no? Ang daw mapiktuhan sa mga katropa, pero hindi daw layo guro mag landfall kay daw ginadaydaya daw babaw sang Luzon area, katropa, no? Let's hope and pray nga hindi maghatag sa atong kabudlayan, katropa. Masugdan ni sa o kun magsulod sa ginaexpektaran sa mga katropa sa Nambal Pina is it May 28 base masulod sa at 8 p.m. sang alas 8 sa gabi, katropa. So, amo na, no? Ang pinakamalatest update natin sa panahon, ang kahapon, ginaistoryahan to per me, ato ang issue sang super El Nino nga base kuno mag-igo by June, no? Init-init kuno mo, malabot kuno si Gunta. Doon tayo manago man. XFM News. Galalain ta gani summer ho. Grabot gani isang 42. Oh? Muna bla? Uy. Bye-bye, hindi lang. Sir Noe Hilyares, good morning. Watching live from Barangay 35. Thank you, ah. Sir Noe. Regards sa mga katropa Pepsta dira sa Barangay 35. Ang isa di, wait na pa makita di, ang mga kagahay group, ang mga overflow group, Junior Alegria, kag mga katropa Pepsta nga nag-upo na permis sa mga kagahay. May aga, sa inyo tananda, thank you, ah. Hmm. Magpa-promote di eh. Hindi ni sila kakuha mo. XFM News. Morning. Salamat sa pagpabati, katropa. Ginalantaw ta ang sitwasyon sa pungsod ta na kung kisaba na sa kumong tao sa aton, mahambal naman lang ta nga sige lang, baida sila na ya. Ilan na sila, sila mo na kay Chendida. Ah, ginboto tas na gani para mag-inaway na. ang paldo sa punya, mga content creator. Ang tarang yung mga content katropa, ginimuan nila video pagkatapos, ginapost mga katropa. Ti content naman eh. Ang iban kaman tayo daw sa kongreso. Para maghimo kahapon, katropa, dito ta na batian man ang mapahayag ni Senator Dito Lapid. Gata guys, lagi hamablang ka ni Senator Pia Cayetano. Tapos agambal man to si Senator Alan Cayetano siya, di kung palangga mo ko, kung ano mo ko nga, high blood na ko, sisig pahatag mo sa akin. ang san makapasa makasana all kan lang bla nga hambalon mo yuhom kan lang sige, despite hambal ni Sir Senator Pia Cayetano linya despite sang aton nga magkabilang mundo minority ka ako sa majority. Pero gapasalamat ko Japon kay naga wala gakalimot si Senator Lito Lapid sa paghatag sa akon sang mahablang ka. XFM News. Nagsabat man si Senator Lito Lapid. Tambalya. Gusto ko lang malaman.
1: Last 6 minutes ka na era.
0: Gusto ko lang malaman mo na mahal kita, era.
1: Na 6 minutes ka na, era.
0: Amo na yung nakatabo sa Senado, subong katropa mo. Amo na yung sitwasyon sa Senado, subong. No? May drama. May mga action. Diba? May mga tirohay to. May arasang mga baisay. Sungguranay. May mataas tingog, may mga sunggod. Pinakalites subong katropa, walk out na naman.
2: Franca, Diretso, Bullseye.
0: Ang mga senadores ta, ti si Juan de la Cruz gahulat man to, sinya, ano ni matabo sa Senado? Anong ginapakigbato sa tagsa ka mga senador kong? Ato ba lang mahablang ka? Amo to blang ano? Ang sisig yung ginahatag ni Senator Dito Lapid sa kay Senator Alan Cayetano? Or ang sunggod ni Senator Robin Padilla? Kaginta sa taasan sa tingog ligad to? Or ang pagparagyo kung paglakat, pagwa ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado? Or ang impeachment? Or ang 2028 elections, katropa? No? Do amuning naka tatak sa utok subong staw? Sorry, Hunter Abla. Ihaboy ito mga commercial na ito, mga katropa. Pagkatapos, balik ta sa mga nagkakatabo ito sa Senado, ligan. Akang kapigli, no? Pagkatapos sa mga panumdo, mga katropa. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, Isaka Guardia. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM.
13: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Mabakal sa mga butika.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
29: Balancing ang mga komentaryo.
32: Further
29: then, ginag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pasalayan.
29: Ini ang Bullseye.
0: Balik na rin mga katropa, 8:41 sa pagpakalagay natin. At ito magtalakay, ito mga katropa sa ining mga nagkalatabo sa Senado to. Para sa istoryanta, ano pang lantaw nyo din, subong? Sa aton nga mga, kung, aton nga mga senadores, mga katropa. Ga-performance lang. Guru eh, ga-performance lang guru. Okay man guru. Ang problema na kung kisa, may mga drama. may ara sa mga unexpected mula mga katropa nga mga posisyon sa mga senador ta nga athagon athag pa sa athag nga ang gina-servisyo nila politika nila plus ang subong administrasyon mga katropa kung magpiyait ka kasuhan ka
14: XFM News
0: no may mga senador mga katropa may mga opisyal kitas gobyerno nga kasuhan nila para well ako paglanto ko destabilization because of election eh no kapalapit na election eh pero mga katropa balikan tayo na dugay-dugay ang syudad magbakal sang worth 55 million pesos nga traffic lights diri sa Bacolod no nga paggamiton para masolbar o kon mabuin-buinan ang problema sa trapiko diri sa syudad sa Bacolod. This is all worth 55 million. We are trying to reach mga katropa Engineer Ceballos angot sini para makakuha kita sa pila ka detalye no para makakuha kita sa pila ka mga makabig ta detalye sang ining ano ining mga traffic lights nga ipahamtang ang balita ibutang ni sa walo ka mga areas diri sa Bacolod katropa no nga butangan sa mga traffic lights. And to think nga this is all 55 million pesos ang tao gapamangkot nga amo gini kadako amo gini ka ano anong mga special features ni mga katropa wain ba kabalo sang market value gin sa mga traffic lights pero ang pag-incendita, may presyo mo rin ano mo, ang traffic lights ta. Walo ka mga traffic lights. Accordingly, no, ang ginpayag to, that's why we wanted to confirm dani. Pero ti no showman, no answer. Ti anong tanayang karon, no? I-plus tardi, kabalaw ta ang problema ta sa trapiko, triple man, and this is one measures nga pwede ta mahimo, no? Para buwin-buwinan ta problema sa trapiko ta diri sa Bacolod. Pero ang pabangkot di makabuligid man ayan ha because last time though may mga proposal sa pagdugang sa mga traffic enforcers nato mo kag ang traffic lights naton we spent that much katropa basi palong man bla Japan no ina-expectaran taman sa aton nga syudad nga maging functional ini ang mga traffic lights naton diri sa mga lugar and we wanted to know tani kung sa diin nga mga lugar ni mga katropa ang pahamtangan sa mga traffic lights diri sa Bacolod no ang pamangkot lang insakto na nga presyo ang 55 million pesos way man na kabalo pero kung i kung walok basi damo man na no nga mga traffic lights mga katropa ang that's why gusto na balon ang quantity sang pila ka mga ano pila ka mga makabig ta installation sa mga traffic lights ta more so nga dapat may upod man isa nga mga enforcement ta mo no sa mga violators Dries Burgos mga katropa for example hindi pwede ma likuan na hindi pwede halin ka to sa ano halin ka sa Burgos katropa halin ka sa shopping pakadto ka Libertad ang direksyon mo hindi ka ka left turn no hindi ka pwede da may mga traffic lights man da pero kadamo sa mga kitanta ng mga nag left turn no ang sakit pa ni mga katropa ang kumpisa despite sang traffic lights nga wala sang left turn once nagliko ang mga traffic enforcers naton sitao nila no tilipay ta tawagin sita to pero ginpabayan lang no ginpalabay pa kag ginpapundo pa ang mga sarakyan to nga nagalabay mga katropa. This is one typical example nga ginapaintindi man naton sa mga kuturan ta sa mga pumuruyo ta nga kun nagaimplementa kita sa mga rayon eh iso no sukta sa tuon ta implementation area sang Burgos katropa may mga traffic lights man da no may ara gabit sang red lights no why sa may nagabantay okay lang dito sa metal nga area once nga nagahulat ang tanan gulpi lang niya may malabay may mabit gid niya mga katropa gakalatabo na sa aton nga mga crossing diri sa Bacolod why may naglaot no? It seems nga ang pinakaman traffic lights naton ara da nga naga andar, pero why may nagamantay? Ang mga violation katropa hindi ma sunod kay wala sa mga traffic enforcers katropa, no? May mga traffic enforcers man ta naka-standby to, pero why may galaot? Paano na sila dakpon man? No? Paano na sila tagaan sa mga pinalidad man? Siguro isa ka focus na natin, because kati kung lang taon ta may mga budget kita, pero more so kung ang budget nga ay kinabakal ta sa mga traffic lights natin na rin makulod katropa, ang matabo why man Japon pulos na? Plus nga mga traffic lights natin katropa, we spend much for that ha? Sa mga traffic lights natin di daw ako mantugin allocate sa atong sunod mga katropa, and this time we will be reallocating another budget as much nga nagalapot sa 55 million pesos sa mga budget gini mga katropa para sa mga traffic lights. Daw apat walo ka mga lugar kuno mo, no, ang butangan diri mabiyan, no, sa traffic lights ni luwas nga ti nga pamangkot kita kung insakto ba ng presyo na ita, pilaway ito kabalo kung pilang market value gidman sa traffic lights mo. Pero ano mga mamahal na sa because of features ang aton nga command center konektado sa mga traffic lights naton. We will check o kung we can have that video sa mga traffic violators, mga katropa, and eventually penalize, no? No? For certain violation. Gakalatabo din. Ang disgrasya, hindi tama gusto. Pagkatapos gusto ang tumantani nga organisado nga aton nga traffic ko di. Pero ti kun amo ring sistema katropa ng problema ta seems lang pareho lang Japon, no? Nga why global double da Japon implement kita sa mga traffic rules ta, pero gi-implement ta para sa pilang pila lang nga nagapatis ni. Kung hindi ka magpati, why lang eh? Though okay lang. XFM News. Ti amo ra kung kisa gataas kilay sa tao eh. Sina? Oras naton 8:48 na mga katropa. Gusto kong tarakay ka lang ko because nga ti ang interes ng tao, kwarta sa tao, mga katropa. Nagagasto kita sa dako sa nada. Pagkatapos, hindi pa natin mapuslan. Pagkatapos, dasun nga may nadlaw, dasun nga mabinulan, dasun nga matermino, mabakal naman ta sa mga traffic lights. Madugang naman ta sa mga traffic enforcers naton kahit ti may gagrabi pagiduging problema ta sa trafiko na rin sa makulod. No? Din tapakantos ni. No? Next year, ma-allocate naman ta budget. Di na maintenance para sa ato mga traffic lights kaya pabakal to. No? Kaya ito ginapabugal mo sa una, mga AI nga mga traffic lights, mga katropa, pero hindi ito makita sa mga dadanda. Di na to. Kaya ginalokaran mo ito sa dagko ka, ano? Dagko ka mga budget. Pagkatapos, kita manilag na lang ta. Okay, amo rin bakal nilag ni. Amo rin mahal gri. No? Kaya ginahangli ni. Ha? May poste ginagastuhan pag nimposte si Abrablan. Tani mabalan ta mga katropa ang angot sining dako nga mga proyekto sa atong gobyerno, no? Grabot na 55 million pesos mo. Ang ibang to nga mga flood control grabot man sa tag 90 million peso. Daw katunga-tunga sa niyo mga katropa, ho. But all the way gusto naton transparency sa mga gina-purchase ng aton nga syudad, tani nga mga ano ni nga mga traffic lights, no? Medyo taas gilay sa taos ni. Kumakon mo ang budgets na, dako-dako kayo. Marumduman ta sang una, nagreklamo ang puburuyok sa panahon pa ni Mayor Bing Leonardia. At to bala, ang mga bike lanes ta, no? Nga ginkuritan ng to, ginkuritan pagkatapos, nagbalor to sobra 60 milyones pesos. Ti amuna sang siste. Oras mga katropa, 8:50. Pakita ko na mga videos mga katropa. Unahon tayo yung unang video mga katropa. Kung sariin, middle, no? Si Senator, o kung nag-preside, si Senator Lauren Legarda sa proposal katropa nga i-amend ang Senate rule on absentee sang mga senador kagtagaan chansa o kung i-allow sila through video conference, not physically there sa sesyon, but present online ha? Gin-propose ni Senator Rodante Marcoleta way ligad adlaw May 11, no? Antes pa naglupok to ang isyu kag nagtabo to ang kinaguwal dito sa Senado, mga katropa. Gin-propose ni Senator Rodante Marcoleta. Ang mga Senate rules, mga katropa, arada na gina-observe sa pinakaman senador naton kag gina-practice as a matter of tradition, no? Nga okay, hindi ka, there should be reasonable o kung may mga circumstances nga reasonable nga hindi ka makatambong sa Senado, may provision gin man no, no? May provision gin man sa Senado nga pwede ka nga hindi lang magtambong. Pero may pira ka mga factors, no? Number one, ano ang if it involves ang national security or mga circumstances katulad sa COVID-19 na experience na ito nila mga katropa, mga abyan, no? Dito na di sa atong Senate rule, mga abyan, sa section 14, no, sa Senate rule, mga katropa, nga ginhambal nga dapat may rason ang pila ka mga senador nga hindi makatambong dabi kag through ano na lang teleconference ginagamit ni Senator Marcoleta nga isa ka mga basihan nga pwede kailangan magamit ang ining section mga katropa, no? Ti medyo may mga proposal to ginhambal ni Senator Alan Cayetano, siya let's give it back to the Committee on Rules, no, for the possible amendments. Pero nagrule mga katropa, siya let's divide the house.
14: XFM News.
0: Di kabalo naman kita mga katropa, they have all the numbers to agree nga sa mga possible amendments diri mga katropa, pero hindi sa amuna ka welcome sa mga minority members ang Senado kagabi, no, nga nagresulta sa pag-walk out sa mga senadores katropa, no, sa mga minority senators nag-walk out sa Senado katropa. Ano yun? Ang video katropa ni Senator Loren Legarda bla kung paano ni siya gin-roll out kag gin-desisyonan o kung gin-presentar ang ining Senate, medyo marawig-dawig ni sa galing, pero sige lang, i-presenta ni karon dugay-dugay mga katropa, pero lang taon tanay, no, ang natabo, no, kahapon, no, nga gin-doso to ang ining medyo online nga attendance sa pinakamang senador naton nga pwede lang maka-entra kag mag-convene sa mga Senate session katropa, no? Ariyo, i-check to niya na dasig lang ni antes na istorihan kamo dira mga katropa, no, paglantaw nyo sa sini ang hambal ni Ma'am Jovia Madentis niya daw mga clown sila, I'm just saying. Oh, nga man, pero ga-enjoy ka ma'am. Sila ga-enjoy ka, Ariyo. With Senator Loren Legarda ang ining ano mga katropa with ang kusini proposal sa Senado kagabi nga amo nay naglit up sang mga reaksyon sang minority group and eventually nagwalk out sila.
15: I'm listening to the two senators and as I mentioned kanina na wag na tayong gumamit ng brasuhan etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's a, kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the house. May reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because we did not follow our own rules.
16: Madam Chair,
14: The President.
0: Before that, Senator Erwin Tulfo.
14: The President.
16: Yes, we recognize Senator Erwin Tulfo.
14: Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene, hold the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate informations and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure, or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
15: Madam Chair.
14: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sanang ombudsman na may lalabas na po ang warrant na ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
15: Madam Chair, the gentleman is out of order.
0: Out of order ni si Senator Erwin.
15: Mamadali, bakit can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control and mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule, hindi mo nadili. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House.
0: Ari na.
16: Ang, the great walk out. Minority Leader.
17: I move to adjourn or a quorum call.
18: Well, ilang ba?
0: Why na? Naginawa na to? No? Yeah. Naginawa na to?
17: Sa higher presidents, Madam President.
0: Well, Senator Tito Soto, mga katropa, nag-motion sa scan. Adjourn talang niya.
16: Representing the minority, the others have left. Why na pinulit
15: niya? Madam Chair, we will not object, but for the record, they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order
0: akig ni si Senator Cayetano
15: Erwin Tulfo.
0: Oh, grabe, natulog
15: yun. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Monday.
17: Before that, Madam President, motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules?
15: We're not debating.
17: It's not debatable.
0: Former Senate President, mga katropa, Battle of the Minds.
17: Parliamentary inquiry.
0: Harap parliamentary inquiry naman kuno.
17: Nung pong nagsimula
0: may motion ba? May pending motion po?
17: Meron po ba tayong...
0: Pero ano ni?
16: We had a quorum, yes.
17: Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
15: Yes,
17: I think we still have the quorum.
15: Madam President, Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll.
0: Kahit
17: na present lahat o kulang kanina, or there was a motion to dispense, whatever that is. Not a funny situation, Madam President, when you and willingly walk out.
15: Takes precedence.
17: Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President.
16: As reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn to ex-presidents and not taking sides.
15: 5 p.m. Monday.
16: And we will adjourn session.
19: Okay. Cool, cool. Amo na to mga katropa.
0: Eh, pagkita ko lang ito balang video nga naglalakad sila tanan to. Eh, para tanahon to kung sino nag-una to sa kartahan. Ha? Ay, kasadya ah, sa Senado ah. O, oh, Arizo. O, oh, naga-speech to si Senator Erwin Tulfo, mga katropa. Amunan ah, ipagwa sa mga senador na ara sa mga minority. O, oh, naginawa na. Pati mga atin.

0: Pinaka pala man ko tanong Japo naton, why are we talking about changing the rules? Amending the rules where it is being practiced previously. Ang ini mga rules mga katropa, we change because may ara sa mga compelling circumstances, no? Like for example, ang ginbutang di sa rule 14 mga katropa is force majeure, no? Nga naga-involve sa national security or mga sitwasyon nga hindi makakadto ang mga senador, mga katropang hindi man kagustuhan nila pero makabuto sa Japan, no? Nagsunod din mga katropa matapos nga ti mayara sang ugong-ugong nga arrest sa kay Senator Bato de la Rosa along with the plunder cases with Senator Rodante Barcoleta kag sa kay Senator Jinko Estrada nga makabuto sa mga katropa. And ang istorya to is that istoryahan i-include desisyonan para maaprobahan ang pag-include, no, pag-insert sang sining agenda sa dason nga sesyon. Kag ang detalye sa mga katropa do amo ring depende sabi ni Senator Alan Cayetano mga katropa, no, sa ining nagakalatabo to sa Senado mga katropa. Amuna yung mga senador at subong mga katropa. Matapos nga ang pila ka mga nagkaratabo sa Senado, may drama, may sungguranay, may tiniruhay, no? Daw diri yan naka ano subong? Diri nakatutok. Now, lain man ni ang istorya sa integridad mo, no, sa aton Senado. I could remember mga katropa, Senator Sagisag, Senator Pimentel, Senator Santiago. This is the way this is not the way we see the Senate during their time, no? Sang mga nagko ng mga senador to. Question of quorum, question of amendments of the rules mga katropa because may nakita nga hindi katambong ang mga senador kahit may ara sang mga kaso. Nga atubangon, no? Gayo home si Senator Laila Dilemas ni, no? Nga sinya, ako yas sa una gani. Pagkatapos to sang mga nagakalatabo, nag-atubang ko ya. Pag nagpadakop ko ya. Why ko nag-palagyo sa mga kaso, mga katropa, no? Ari ko rin sa linya naton, former vice mayor, kag at the same time mga katropa, former councilor, ari pamakotun tani sa parliamentary procedure. Attorney Renicito Inoy Novero, sir, good morning. Welcome sa programa.
1: Good morning. Ganun ni Win?
0: Yes, sir. Good morning, sir.
1: Win, sir. Maayang aga sa inyo dira sa XFM Radio, sa building management sa atong mga maukod at palanggan at pagpulamati may aga.
0: Aha. Sir, attorney, may ara na tabo naman sa Senado to. Ang Senate rules is i-insert or i-amend to accommodate sang video conference for whoever members of the Senate nga hindi physically present dito but they can join sang Senate session through video conference. Okay lang ni, tama lang ni.
1: Well, kung ako yung decisional ko na personally, hindi ko na i-pabor. Na sa tanan na lang at tinion, allow mo sila sang amuna ang procedure sang attendance sang Senate proceedings.
0: Oho.
1: Pwede na yung mga online, kag mga by any lang mga ginayin mo natin sa mga gadget, kung mga emergency, like pandemic, pariyos ang natabo ng COVID-19 pandemic, o kung may force majeure nga, ang pagwa sa balay, o kung lang pag-travel physically, o kung lang attendance physically sa session, nagatugak sang katalagman sa kabuhi nagtalaobas ang tao pwede na pero under normal circumstances that is an abnormal rule hindi na dapat ipagtugutan sang Senado.
0: Oho. Kay ang pag
1: you know why?
0: Yes,
1: you know why?
0: Yes sir.
1: Kung tugutan na nila yun sa tanan na lang ang session pwede na lang sila kapungko sa Ilabalay or anywhere else. Hindi na sila ginanglan mag-attend. Eh kung sigura sa Senado, possibly sundon man sa House of Reps, possibly sundon man sa tanan na sang gunian sa bilog ng Pilipinas. So, imbes nga

0: nag-create siyang tarong na pagginawi sa legislative assemblies, nag-dilute ang integridad ng proceedings. So, that should not be allowed in this, especially in the Senate.
1: Attorney, if you try to look at the situation, the senators now, are they just acting according sa mandate nila or ano gakatabo man may politika nga ara nagakalatabo sa Senado ta are they still have that integrity to deliver sa ilang mga mandato attorney?
0: Actually, when with all due respect, so good sang natabo sa sangko nila ang motivasyon kang ining presyente nga mayoriya sa Senado is highly questionable. Ang motivasyon sa ako niya, obvious ka tama, na politically motivated. Politically, because they want to have control over the Senate. Number two, bangod sa impeachment proceeding ni Tara. Number tamo, si Senador Bato, naimtuan pa nga wala waran, nagwagi siya, even 6-7 months na siya nadula sa Senado, all of a sudden, nag-present lang para magboto. Then, after that, wala naman nagbalik. Absent naman luwat. So, inatanan-tanan-bahin ang black motive at political agenda at sinipresente ng mayoriya. And next is, ginapanganaw nila siguro na mga minority naman sila effectively. Kung mapanaugan na warrant of arrest, kag-unbailable nga dahil ng offenses, naging patata kay Chico Escudero, kay Villanueva, kay Jingo Estrada. Hindi ko madula pa yung tatlo, plus kay Bato, apat ang madula, ang 13 majority subong, may mo naman minority of 9. So they will lose their control kag-influence sa Senado. Kung siya nga bagay, ipasar, in-move nila na ipapasar ining online attendance and participation sa Senate proceeding. So, di naman makita nga ang motivasyon, which to me is obvious, is not honorable.
1: Pero attorney, what will happen? Like, for example, may araan sa mga warat Tavares kag mapriso ang iban nga mga senador da because sa mga kaso tubangon nila may bakante nga mga posisyon to nga mga prungkuan dito sa Senado. Can they still perform as August body to decide on matters on impeachment?
0: Well, debatable na katama, no? Debatable katama because kung nabilanggo, bangod may kaso ang isa kamiyembro sang Senado, ang presumption of innocence still stand. Ay constitutional presumption na. Number two, ang pamangkot is ang pagkabilanggo bala sang isa ka senador nagapauntat ang iyang official membership Senado. Now, which I think the only the Supreme Court can decide. The Supreme Court can decide. Pero kung nakuya, bangod siyang mga extraordinary situation, bangod siyang mga gravidad, o kung the gravity of the offenses na na-charge sila, kung ni-honor mo pang ilang membership sa Senado, as if, daw wala mo lang kinabali ang seriousness ng kaso nila. So, una po ya, if I were to make a decision when,
1: yes, sir,
0: I would rule in favor of considering them not official member of the Senate during their time of incarceration facing a heinous or a great crime such as that. Otherwise, kitagaan mo dignidad gihapon ang ila pagkabilanggo. And to me, that dilutes the integrity of the Senate.
1: And it's still a question, attorney, what will happen sa iban sa mga bakante? Sino ang paano mag-perform ang Senado as a whole sa mga talakayan nga kinahanglan desisyonan sang majority since nga kulang
0: well, ang madula, may aram ang lagi apon korom.
1: Okay.
0: Kaya so korong nila is 50% plus 1 man eh. So 13 senators can conduct their business officially. And it can still have a legal force and effect ang ilang mga decision.
1: Attorney, isa pa gid sa mga ginatalakay ni pag-walk out mo na sa mga senador, kahit nag-walk out sila where may ara sa pending motion to decide whether i-include to kagdesisyonan ang ining mga issue sa mga video conference online nga mga pamaagi sa pagtambong sa session, pero nagwa sila yan, nag-walk out sila. May legal implication ni sa attorney?
0: Well, of course, there is. First of all, ang ilang walkout was an official declaration sa ilang pagprotesta ng metodo na gamit sa Senado sa pamaaging daw ginarampa nila sa class nila ang pagpapatar ng motion, pag-resolution nga luyag ipapatar ni Marcoleta. So, umunga damo sa ilang nga may mga question pa kag luyag dibatihan ni ng issue, then all of a sudden, nag-file motion on the floor na i-divide ang house. In other words, desisyonan na lang nila gila yun. Ang minority, hindi ka o yun sa muna masahe sa attitude sa Senado. Kaya dapat issues like that na tuman ka seryoso should be deliberated accordingly.
1: Ginisurihan.
0: In fact, si Senator Ching Lacson nag-raise pa ganit isang issue kung bala na take up in sa Committee on Rules. Kaya wala pa man na-constitute ng Committee on Rules. Kaya ang ilang pag-intindi ko, dapat kung may mga hagna nga ga-amendar, nag-modify sa ilang rules, dapat iaboy mo na sa Committee on Rules, then the Committee on Rules deliberate on that, make a report to should make a report to the Senate by way of majority decision ng committee. And then it should be debated on the floor. Gin-raise na nga issue ni Ping Lacson and then that was not resolved. So sila pagtanaw daw ginapilit gid unreasonably ang proposed resolution ni Marcoleta. So kabalo sila nga kung mag-tiner sila kang magbuto ay tiertis sila.
1: Oh, because they have the numbers.
0: So that was a tactical move by way of declare, by way of walkout na deklara nila at napakita sa bilog ng kalibutan ang ilang protest sa proceeding sa Senado kahapon. Mayo man, kay mayo ang ilang taktika, nagpabilin si former Senate President Soto and filed a motion to adjourn. Otherwise, kung wala man adjournment, masigi ang proceedings. Kabinuto ay mag-iapon sila because I think they still had 13 members present no when Senator Soto filed the motion to adjourn. So ang 13 being a quorum could conduct business and therefore could decide the motion.
1: With all the happenings, attorney, sa Senado, having Senator Alan Cayetano as the Senate President, we have nagkalaluol, tiniruhay na to. Mayari pa kinaguol to nga daw nagsinuguraan na yung mga senador. May pagbalasihay sang mga chairmanship. Here comes ang impeachment. Here comes ang walkout. Is it just normal happening under sa leadership sang isa ka senador, attorney? Oras mga katropa, 9:16, nadula linya ta. Mga katropa. Yes, attorney. Ang dito with the leadership bila ni ano, ni attorney ako ni Senator Alan Cayetano. Is it just normal happening? So wala mo nagkalatabo sa mga ano sa iyang liderato, attorney?
0: Well, ang pagdibatihay sa isa ka legislative assembly. So, deliberative assembly, kongreso man na, o kung corporation board, tanggunian, normal na yayang mga hitabo, hindi na abnormal. O galing, sa Senado subong, tugod lang pagkusin yung present majority. So, sa akong personal observation, so, ka mga abnormal na sa mga nagkakalatabo. May ara na sila resolution to provide protective custody sa isa ka membro sa Senado. May warrant of arrest. Nag-cooperate na sila sa pagkapalakyo. Sa isang ka under arrest, which is actually an act obstructing justice. So, that is abnormal. Members ka mo sa Senado, and yet you participated in obstructing justice. No?
1: Mm-hmm.
0: And then, at sa subong, wala pa nila makonstitute ang tanan ng committees, including the committee on rules.
1: Mm-hmm.
0: E pag kabalo ka, sa tiyempo ni Senate President Soto, ang tanan ng committee ba constituted na mo?
1: Uh-huh.
0: O galing pag decide nila nga i-change ang leadership, nag-declare man at Radayong ang tanan ng committee ba vacant.
1: Oho.
0: No, ang ibang committee ba, they constituted, the committee on rules, wala pa.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So, abnormal man na.
1: Mm-hmm.
0: Iti mga duwan na kasamanang ang nagligad, lapit na magtatlo. Okay? Isa ka bulan. Then, next, pangod sining kalatabo nga may inog file nga kaso kriminal sa pila ka miyembro kag tapos posible nga mga arrestar. Nila yon man nagpresentar sang serious nga resolution na nag-amendar sang ila committee on at ang ila rules of procedure sa Senado nga dapat ginagawa ila i-observe ang isa ka procedure nga gina-observe during emergency and crisis situation.
1: Uh-huh.
0: When we are under normal situation, as if to them, everything is in crisis. So, crisis situation, crisis resolution.
1: Uh-huh.
0: And then, sa tiempo ni Alan, subong, ano sa nang kagamo na may tiniruhay, na suspend ang ilang sergeant at arms for 6 months. It never happened before sa Senado.
1: Oh.
0: Subong niya, actually, the extraordinary troubled seats ang House of Senators.
1: Oh. Guys, sa una daw, huwag niya kaklatabo i-attorney mo. Time nila ni Pimentel, time nila ni Santiago, subong lang nila.
0: Kabalo ka, Wen. If I may
1: start
0: your statement lang, Anay. Kaya man, ba't malipatan ko bala? Ang nagpagamo usually ang motibo ang motivasyon
1: Correct, tama.
0: Ang motivasyon, the motive, sa kalibro nga nabasahan ko, is the one that makes an action moral or immoral. What appears to be a moral thing, like naghatag ka, pero ang imong motivasyon gali para lang magpadayaw, before the eyes of the Almighty, that is an immoral thing. So, the motive is the one that characterizes the action.
1: Kaya
0: ang tanan ng actuasyon nila subong, questionably, according to their own ulterior motive.
1: Uh-huh.
0: Sa akong personal menting observasyon, ang motivasyon nila daw hindi honorable. So, muna ang nagagamo. Kag ang ilang motivasyon, somehow, na batyagan kag nakitaan sa minorya. Kaya hindi sila magsugot na magpasulod, mapasulod sila sa sistema na daw kadulom sa motivasyon na nag-home sila.
1: Well, let's hope for the best sa gihapon para sa pungsod Pilipinas having these leaders, attorney, na nag-pungko sa Senado. Attorney, basta may makaminsahe ka sa atong paburoyo, what do you need to understand with the situation, ano ang dapat nga bantayan sa atong mga kauturan sa nagkakatabo sa Senado kag sa atong pungsod, attorney?
0: Well, let's be vigilant. Kag hindi kita mga indiferente. Inang balang attitude nga buy in ada amo na tatana. I don't care kung ano magkalatabo. Kung sod kani, kung ano matabo dati babaw, mapituan man tadi sa dalong. So kita ya wala man tadi sa memo, alang-alang mga magkadto kita sa dalan, magprotesta kada adlaw, magsinggitan and so forth and so on, alang-alang man ta magrevolution. Mag take up the arms. Di ba? Agon teluyag ka lang kambiwan ng gobyerno daw, wala man na, hindi man na dapat nimoon. So, bilang ako yung nagatuo sa gahom sa gihapon sa pangamuyo, maybe mo lang na siguro na yung ma-advise ko, dalon talang ni sa pagluhod, pag-ampo sa kalangitan ng tani, may matarong na pagkambyo sa leadership at sa panghimanuan natin sa atong gobyerno sa kongkret ng Pilipinas.
1: Oo. With that, attorney, thank you so much for the time and God bless her.
0: Thank you very much. God bless.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Inyong nabati mga katropa, si attorney Renicito Inoy Novero, mga katropa. Arya, actual nga nag-deliberate sa Gurepa Luzon during that time sa Teresa Sulets Bakulod, mga katropa. So, we hear that opinion sa abogado kag sa mga legislators na mga katropa. Amuna ba na, it's still the same, it's all boils to a question to why amunay gakratabo sa Senado to subong. Why are we talking about changing the rules? Just because kamiyara sa mga absent, probable absent ng mga senador because of the cases mga katropa, and they cannot attend their obligation of that because of that mga circumstances kaya dapat tubangon sa mga katropa. Damo man sa abogado, no? May mga abogado man sa tubangon nila, no? Kaso man eh. So, di ako on ta sa hindi katropa ang pungsod Pilipinas subong napunan sa politika. Ang administrasyon kung sino ang medyo bukog sa iya tutunan subong kasuhan naman mo.
2: XFM News!
1: Subong na to depensa naman ang mga opposition, and we saw mga katropa atong 2020 last year nga election, presidential election, may kamot pa Japon subong nagkalatabo sponsor mo ang away sa mga Duterte kag San Marcoses, ila malang ni why man tay labot di no ang sinungguranay nila kag linautay ni nila tungod man sa disorganized position kag gusto sila maghari sa pungsod. Gusto nila mag-angkon sang gahom. And eventually, balaan mo, sila naman dinis o ganay, and eventually, sila man mismo nag-ininaway. Matapos nga wala mahatag tong gusto sang isa, naglainay sila. Tadawabla tong campaign nga mga videos bla sang duwato ni Vice President kag ni President Marcos. Kasweet sila yan. May heart-heart nga sign pa to sila. Ato kay nag-awan. Sumong nga inumul na. Amo nagkatabo mga katropa subong sa pungsod Pilipinas. But amo na mga katropa, despite sa mga sitwasyon kinatubang tiyan subong, let's stay vigilant and mapagmatsyag. Matanglawin na. Okay. Subong mga katropa, this is not the way we expect the senators perform their mandate as senators mga katropa. Nakaangklang politika sa likod nila mo. May butong eh, no? Gusto nila magserbisyo sa tao pero may depensa para sa interes ng tagsa-tagsa. Para sa eleksyon katropa. And all of these happenings gakalatabo sa Senado subong mga katropa pa kadto ni Japon sa eleksyon ng 2028 mga abyan, no? Kiti may impeachment, no? Ang administrasyon subong tuduman depensa. Kinali nga makapungko gani ang kontrapartidos grado talas mga sponsor Pilipinas niyo. Another story naman sa Marcos mga katropa nga baga pangatubang sa mga kaso sa Drispusot. May isyo sa mga korupsyon, may isyo sa mga wala pa rin ma-resolve mo, no? Until nga may ara sa mga filing of cases against sa mga members ng senadores kag sa mga kongresista. Karon yung lain mo na ang istorya, mga katropa, istoryenta, no? Pero as much as possible, kwaon ta pila ka mga opinion sang aton pila ka mga legal luminaries ang otsini nga nagkalatabo subong because nga gusto naton may balaan ang mga opinion sang aton pumuruyo. Kamu dira mga katropa, you can post your comment sa aton nga Facebook page kung ano paglantaw nyo. Kakalingaw man ka mo, ako nalingaw ko to sa put o sa mahablang ka.
2: XFM News.
1: Kaya subong daw masulo sadya nagkalatabo sa pungsod Pilipinas mga katropa, no? Ang disorganay, grabe.
2: Franca, Diretso, Bullseye.
1: No, ang disorganay, grabe. No, kaga pila ka senadores na tunto, gapugong mga katropa, no? Sa posibleng mga hitabo bla diri pungsod Pilipinas daw ka sadya pero kung gisa daw mainit ka man why ito ba naging respektaran nga mag-amunis lang mo nga servisyo nila mga hari nila ang mga sahi nila dira sa Senado ga-expectar kita yan nga mag-legislate sa mga layi kag mag-himo sa mga pamaagi para makabulig sa atong pamuluyo no? We're supposed to talk about some pila ka mga problema, inflation, ang problema sa crisis, mga katropa, no? Well, isa sa mga bagay nga gusto natin balaan, is it normal lang nagkakatabo sa Senado, mga katropa, no? Ang pagbag-o sang Senate rules, no? Because nga may ginalantaw nga mga kaso, possible, hindi makatambong sa mga sesyon, that's why may ara. We have Attorney Jomax Ortiz sa linya. Attorney, good morning, welcome sa programa.
3: Hello, may aga sa tanan. Chaton mao ko ng tagpalamati. Good morning.
1: Aha. Changing the rules ang Senate attorney para panugutan ang mga online nga conferences ang attendance sa mga senador attorney. Is it just normal process sang aton nga Senado subong?
3: Ate, masadya ini kay Doti Lesery. Daw sa TD lang. Ang the last time na may walkout was during the time sang impeachment trial ni Iram Estrada.
1: Uh-huh.
3: If you recall, sang Abrihana ang envelope na naga-contain sang ginatawag account. Hindi mag-abri ang majority. So 11-10 ang butuhay dito. So sila ni Drilon, si former Senate President Pimentel, kagang iba nag-walk out. Okay,
1: yes,
3: kaya nga hindi pag-abrihan sa majority. So, amo man ini na senaryo sa subong.
1: Mm-hmm.
3: Ang gusto ya sa majority nga kwan lang magbutuhay during impeachment trial kag ang mga sesyon. Ano panawag sina? Kwan lang via Zoom.
1: Oo.
3: So sa sinang nga punto, pwede bala nga ang plenary session nga Zoom lang, pwede pa siguro ang plenary. Just like what happened to Trillanes and the former senator ang babae.
1: Laila
3: Dilema. Kaya lang sila sa sulod sa presyuan.
1: Uh-huh.
3: Pero ang impeachment trial, kay next week, ma-start na ang impeachment trial.
1: Uh-huh.
3: Pwede bala na ang Zoom in absentia, meaning wala sa sulod sa sesyon ang mabutuhay, pwede bala na.
1: Uh-huh.
3: I think that's contrary already to the very purpose ng impeachment trial. Kinalan, physically, ara ka gidaya, present ka. Hindi pwede nga ma-Zoom kalanda because gintawag inagani impeachment trial, this is a very important trial.
1: Uh-huh.
3: Kaya kung wala ka dakaroon in absentia, paano na karon? Kung sa korte, Katsupang Wen,
1: yes, sir.
3: Pwede pa kung kaisa na kay ang testigo, ang witness mo ato sa Amerika. So, gina-allow ina under sa ruling sang Supreme Court. Pwede pa. But this is impeachment trial. So, how can, for example, Bato de la Rosa, who is himself a fugitive from justice, makabuto? Fugitive from justice ka. You have that right to vote sa Senada na supposedly tani ato ka na sa dahi. Secondly, considering na expected na ina na even si Senator Bongo may possibility na isyuan sa warrant of arrest. Again, makabuto naman siya ato ka sa dahi. Si Bato, pwede man. Karon, inugfile ang kaso nga plunder against kay Jingo Estrada kag sa kay Villanueva, no bail. But silingon, isyuan man sila warrant of arrest. Now, kung ara sila sa inakop sa Sandigan Bayan, can they vote also in absentia? Can they attend sa ginatawag impeachment trial? So that will be a big legal issue. Definitely, malabot ini sa Korte Suprema. Kung bala, pwede o kung hindi. So, you have to distinguish. Ang plenary session nga mag-legislate ikaw, maghimo sang laye, is one thing. And the impeachment trial is another thing.
1: Mm-hmm.
3: Pwede bala nga ma-impeachment trial kada, mangita ka sang ebidensya, iway mang ebidensya sa mga testigo.
1: Mm-hmm.
3: Pero ato kaya nag-zoom lang, kag magbutway? In the same way, nga during sang impeachment trial ni former President Digong dito sa ICC, question, ang iya bala nga absence, pwede ya ma-waive? Kailain matyagya? Ina, ma-waive mo. Pero, you are obliged, supposedly, to attend the trial. Incidentally, kung hindi ka mag-attend, imo na na ya. That is your prerogative. Sa impeachment trial, kung hindi mag-attend si BP Sara, pwede man bla? The answer is yes. Imo na ya konsekwensya kung anong matabo sinada. But in an impeachment trial, na ikaw the judge, how can you decide the case? Nga wala ka. That will be, siguro that will be plain foolishness for you to say na pwede ga-zoom. Nga you are the judge. You are the judge at kaya siya. Gina-zoom lang. I think that's stupidity or sort of just apply simple common sense. Pwede balay na? I think there is a reason for the minority group to walk out kay putuan ini karunya o chilingon ang iya doktor pwede ma-zoom. I think that's balikawat gamay with all due respect sa mga majority ng mga senators da.
1: Ang ginarantaw ni attorney is compelling reason to accommodate, to allow these senators to participate during the session even though they're far away from the Senate sa Senado. Though ang gigamit di amoning section ang section 14 ang Senate Rule 14 ang force majeure bla ko no. Ngati gigamit man ko no. If we try to look at sang legal basis may ara ayan attorney ni.
3: Okay, we go to the word compelling reason.
1: Yes, sir.
3: Ano buot silingon sina? Kung kaisa, kita mga Pinoy, mahiligid sa ang simple, ginapabudlay pa. Okay? Pagambab mo, forthwith. Ang forthwith bala, ang meaning sang immediately, hindi nga immediate, kundi nga depende sa sirkumstansya. Amon ang ruling sang Korte Suprema. Because it is understandable kung kaisa, hindi mo ginman nga siling ipilit mo gin nga sa adlaw matrial ka kung may rason nga valido. Okay? Valid reason. Okay. Ang natabo sa kay Chief Escudero when he was Senate President, nagagwa to na there was already abuse of his authority as Senate President. Kaya ang forthwith, siya yan nag-define. Pag gusto siya kung anong definition, that's why ang impeachment, ang first impeachment trial, wala tumadayon. Kaya kung gindayon niya to, wala na to magwa ang desisyon sa Korte Suprema for the issuance sang temporary restraining order or preliminary injunction. No, tani ugaling kay wala yung gindayon, siyempre nagwa ang desisyon sa Korte Suprema declaring it as unconstitutional. Kay kun wala to madili ni Senate President Chief Escudero, hindi na to yung mapagwa ruling ang Korte Suprema. Kaya otherwise, kung mag-ambal siya ang constitutional, nag-interfere ka na sang isa ka-equal nga agency. Okay? So, munang natabo. Now, in this particular case, subong. Ang ginatawag compelling reason, ano buot silingon sina? The case of Laila Dilima and Trillanes, while they were in jail, matawag mo compelling reason. Kaya how can you appear? Because ang imong physical presence ara kaya sa sulod sang korte, hindi ka pa man convicted. When you are accused and you are not convicted, kag wala pa mang final ang decision, you are presumed innocent. Okay? Sa sinang punto, since you are innocent, therefore, pwede pa ikaw makaboto on the basis ang pagka-priso mo. That will be a compelling reason. Amo nang sample ko. Okay.
1: Yes, sir.
3: Now, by analogy, let's apply this compelling reason to the case of Bato de la Rosa of Bongko, kung kaso may isyuan sa Waranto Paris. Is the absence of Bato de la Rosa a compelling reason? nga ma-zoom siya, to me the answer is no. Because legally, he is a fugitive from justice. So how can a fugitive from justice exercise his right?
1: Mm-hmm.
3: As a voter, dira sa impeachment trial, uy, do ka balik awat na siguro. Yeah. It violates already common sense.
1: Na
3: ipabutuhon mo pa, ipa-zoom mo pa siya, kamakabuto pa siya.
1: Mm-hmm.
3: Okay?
1: Mm-hmm.
3: So, kung ano ang fate, ang destiny ni Bato de Rosa, that will also apply to Bunggo.
1: Oho.
3: Sa subong makabuto siya, but once si Warren Tobares is issued by the ICC,
1: mm-hmm.
3: and then natakop siya,
1: mm-hmm.
3: then hindi na na siya makabuto, bisan ano pang usugin nga Zoom, bukong physical presence siya.
1: Oho.
3: Okay? So that is not a compelling reason. Kay tungod nga inayal ay naman aya, outside sang jurisdiction ka na because ato ka na sa dahi.
1: Mm-hmm.
3: Now, let's go to the case of Jingo Estrada and Villanueva.
1: Mm-hmm.
3: Assuming for the sake of argument, kana prison na sila.
1: Mm-hmm.
3: Question, ara sila sa Sandigan Bayan? Can they still participate in the impeachment trial?
1: Mm-hmm.
3: To me, the answer is no. Kung kwan lang ya, legislation, daw pwede pa. Pero an impeachment trial is a different one because you are acting as a judge.
1: Mm-hmm.
3: Okay?
1: Mm-hmm.
3: You are the judge. Ato ya, kung mag-decide ka lang ya sa ginatawag legislation, the approval of the law, you can discuss it via Zoom and then you can vote because you are not the judge. You are a legislator there. You are not acting as a judge. That is different from kung naga ang role mo ya is a judge already.
1: Oho. Attorney, ma-idog ko medyo ma-advance ko gamay. Probably, of course, there will be arrest matabo dito kag nagakalatabo di sa Senado. Muning sitwasyon, nag-walkout na under sa leadership ni Senator Alan Cayetano, dumadamo sa kalatabo since last week. May ara pa sang, well, matawag na integridad ini Senado to hear and to tackle sang impeachment against the Vice President. Daw numero ang ginistoryahan di permi attorney.
3: Yes, always magic 16. Meaning, nga bisan wala si Bato de la Rosa, from 24, it becomes 23.
1: Oho.
3: Question, what is the magic number to convict the Vice President? Will it be 16 or lower than 16? The answer is still 16. Okay?
1: Mm-hmm.
3: So bisan nabuhinan pa na si Bato de la Rosa, the 16 magic number is still required. So, at this time, hindi medyo mabulubudlay for the minority group na makuha nilang 16. Short of saying, nga the acquittal of the Vice President is guaranteed already at this time.
1: Mm-hmm.
3: Pero, we still do not know what will happen in the coming days.
1: Uh-huh.
3: Is it possible na there'll be shifting of loyalty or allegiance?
1: Uh-huh.
3: Ang majority, mangin minority nala.
1: Mm-hmm.
3: Bisan pa when mag-transfer pa ang dira sa majority subong, they still have to get 16 magic number. Okay? This lang sa labos 16, just the same. The Vice President will be acquitted. That's why nga hindi na siya dapat pagdalian.
1: Mm-hmm.
3: Kundi ipiyon nga mag-impeachment trial so that ang ibang dira nga wala pa maka-decision might change their minds. Meaning, with the gravity of and weight of evidence na ginapresentar nila, they might change their mind. Only fools do not change their minds.
1: Mm-hmm.
3: So since they are not fools, they are only political scalawags, they can still change their minds.
1: Grabe, no? Medyo nahatag na at least nakahatag kasanagan ang diskusyon ta sa sininga kalatabo subong sa Senado attorney. But the last night, it's a walkout. Was it just part of the process? Nga pwede nila ma-invoke, magamit? If worst comes to worst, why na mahimo ang mga minorities, attorney?
3: Ang importante lang, wala tapungulay. Okay? Kaya natapos sa Taiwan, about 5 years ago, tapungulay to yan. Sa sulod kongreso. Abit-abita, kung grabe na ni natabo day, nga may EBI spia kay Tano. So natagan sa Mahablangka ni Dito Lapid. Amula tapo. sa parliamentary sa Taiwan niya, katrupang win, pinapungulay to ya. Grumble. Sa atin, uy, pa naman ito, Rambo. Alam mo, nang pasalamatan ta lang, na despite siyang ilang division, no? Still, makabalo pa si Dito Lapid, makambal sa kay Paikata, no? Dahil mahal kita.
1: No? With this, attorney, thank you so much. Salamat, Kira. Natagatagan kita sa mga nagkakalatabo sa mong diresis na doon, sir. Salamat, Kira. Oh,
3: salamat, Kira. And sa aton, maukul ng tagpalamati. Mayong aga.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Amon to mga katropa sa attorney Joe Max Ortiz. Duwa kabugado sa mga aton gina-istorya. Ti, pulo pa rin yogi. Paglantaw dire mga katropa, ang presence mo requirement kid insakto to argumento mga katropa, because ang desisyon sang Senado as a Senate on August body legislative mga katropa, they decide in matters on laws and votation katropa to decide sang pila ka mga bagay nga anon nga desisyonan, okay lang kung video conference na. But istorya is judge sila eh, no? Para sa Senate, mga katropa. Amunay ang dirima na yung kinakaduan subong, amunay yung ginapuisan subong days mong sud, ay triple, no? Pero antes na, may mga obligasyon pa ko. okay lang, ati, sige. Amunay yung katabo sa mga katropa, medyo sala-sala nga, ito nga pumunoy yung Pilipinhon. Nabundayan kita sa mga sitwasyon, katropa, whether paano kita magpautwa sa sentimento taman? Paano ta magpautwa sa aton nga init kung kisa mga katropa, no? Kayo ka athag sa athag pabla, no? Ang aton nga mga senador kagwa pagka politiko nila. Nagagwa ang ilag na ang ila kung sino ginadepensa nila mga katropa. And ang lain pa kung kisa, ila lang pambalon, hambalon pa ati nang among ni mandato ni Sumakako sa doon na labot ni Sumakako sa nagkakalatabo no? No? Dari naman sa aton pungsod mga katropa, once gataas ang politika, ang tao gaka 30 gataas ang politika, gataas ang korupsyon, no? Gataas ang politika, may ara sa pag-abuse sa gahom katropa, no? So sige, I hope tani ato mga senador set maka will still possess that ang ilang morality sa pag atubang kapag himo sa mga obligasyon nila sa Senado mga katropa. Gagamunag itya kayo mo no sa Senado susbong. Ambot kundi di ma din di, sin, aring senaryo katropa ang mga nagakalatabo. Ang gaepekto man sa Senado kag Kongreso ang istorya sang impeachment ni Senator o kuni Vice President Sara Duterte. Diri man in Japan eh, no? Kung sino ma decide kung paano idesisyonan ang impeachment case against sa ato ni Vice President, no? Sino maboto? Subong gaboto ngay na sila antes pa magboto sila sa magdesisyon sini, no? As mga senator judges mga katropa. Amo to lagi pa mangkot na do they have still that integrity para magtandog kag mag istorya about sa impeachment katropa, because they have to justify their decision eventually as judges. Hindi yung mga senador katropa mapungko kasi kung ano mo nga husgado sa isa ka kaso, and that's two separate things mga katropa, no? Being politician kag mag ngin judge ka sa isa ka kaso mga yan. Kaya kung politiko ka, you have to carry over ang political leaning mo, no? Sa mga decision mo da. Pero kung judge ka mga katropa, you have to forget about some political affiliation mo, no? And judge maghimo sang decision base sa ginapresentar ka ebidensya. Ha? Amo na yung komplikasyon subong sang aton nga konstitusyon man katropa nga gina-hear din. Kay kun ang ining impeachment abi ginatrakay lang o kun ang gahong sistema sang atong konstitusyon, ang impeachment ihaboy dito sa Supreme Court tani. Mayo tani kay ato iya mga judges gito. Mga hangkilan to nga mga judge nga nagapungko sa Supreme Court. Direya, katropa, mga senador, nga tanan sila, may ara sa mga ginapakigbato ng mga intereses nila, no? mapa-minority, mapa-majority ka man, may ara sa mga boss-boss ha, nga ginadepensahan nila. Ti hindi na mo ginahulat ta. Ang aton niya, subong ang aton sila do, nga mag-istorya sa mga problema sa pungsod ta, mga katropa. Ha? Aryo, ginatubang ta subong krisis sa taas ang presyo sang balaklon, presyo sang dintabakwa sa supply sang aton nga mga langis. Ha? Ang inflation, nagataas. Ang poverty level, poverty rate, the response of Pilipinas, mga katropa, nagataas man. No? Nag-problema ta. Ha? Ang unemployment, nagataas man sa pungsod Pilipinas, mga katropa. And yet, ari ta gatubang sa sitwasyon nga ang aton nga mga senadores, ang aton ang politika sa pungsod. Amoy ang nagpanguna nga ginapakigbato sa mga politiko kag mga ano ta, mga legislators nato, mga katropa. We're so supposed to be talking about solusyon para sa Super El Nino, climate change, poverty rate. Nagproblema kita sa krisis ang gatong, ang aton nga naganipis nga energy supply, diri sa pungsod Pilipinas, ang problema sang kakulangan sa tubig. Amo ni dapat ginisturihan taman mo. Pero we don't see that sa mga senadores. Maybe sako lang sila tuod sa ilang gusto matabo sa Senado. Pero ang point lang, hindi niya mo gina-expectaran ta sa mga senador ta. Let it, if there's an impeachment nga ginhaboy, nga gin hatag sa Senado, kag mag-aakto ang mga senador bilang mga husgado, be it pabay-in na lang, kag let these senators independently make judgment on the merit, on the evidences presented sa korte, nga kinahanglan ta pa mag-istorya numero di, nga kinahanglan pa ta magpadamo-damo. No, I think hindi na kinahanglan na da. Kay kun ang aton nga mga senador di nagadepensa lang para sa aton konstitusyon, kag sa interes ang pumuruyo, kag sistema sang aton gobyerno, katropa. There's no need to talk about numbers. No? Istoryahan tan lang niya ang merito sang kaso, kay ara naman sa Senado mo. Oh. Hindi na kinahanglan nga bit-biton tapa mga baggages naton sa mga politika na pundintahalin. Amo naman ang pinakasimple, mga katropa. Kung kisa, inang istorya lang, okay, amo na yung, because amo na yung, amo na yung proposal para makabinipisyo, para ang tao, maka-inform, mapabalo, pero ginadesisyon mo iya, gusto mo man ma- aprobahan na kay para may ara ka man depensa sa interes mo sa politika. No? Oh, mga senador ta. Kabalo na magta kung sino mga hari-hari nila di. Kung sino ginaservisyuhan nila. Tani makita nato ng interes sa so nagakaltabo ang interes tao nga ginapakigbato tani sang tagsa-tagsa ka mga senadores naton sa nagakaltabo nga sitwasyon sa pungsod ka tropa. Oh, namo to nga nagakawadan Japon balay. Wala Japon sang ano, sang kalaunon sa isa matag adlaw. Pwede sa trabaho. No? Titani pa na sigon tani, para matapos na niya. Di ka kita imo senador senado nga gatiruhay man. Di ka kita senado subong niya nga kinadeclare sila nga under attack, sino gatake sila. Ay, oras mga katropa, 9:51 sa pagpakaragad tawa ito oras na. Buwas naman sa aton nga talakayan mga biyan, no? I hope mga katropa, sa mga talakayan ta, makapakigbahin man kamo. Makahatag man kamo sa inyong mga pagpainuino sa nagkakalatabo sa aton pungsod mga katropa. We cannot just sit down and listen to this senators mga katropa sa ilang mga sentimento. Kag sa ilang gusto matabo sa ilang sa Senado nga nag nag-servisyo man lang sa interest nila, mga kayaan, no? Good morning, Katorpa. Nakakamiss ang mga previous senators na mga true statesmen, mga dedicated public servants. Elan Subong, King Koy, dramatista, best actor. Scriptwriters, grabe. Comedian, movie actors, mga fake news influencer, mga gakalatabo ka mga senator ko sa Pilipinas. Ikinahihiya na mga businessman ang kakahiya tayo sa buong mundo. Dapat sa 2028, ibalik na natin mga kabataan, mga millennials, youth voters, Gen Z, mga true statesmen, honest public servants sa Senado. Thank you, Sir Arnold Lee. Thank you. Salamat, Gid. Thank you, Gid, sa pag-upod. Sir Remel Mamilia, morning. Thank you. Dapat mga senator judges, impartial sila, fair, and must decide based on strong, solid evidences. Kagbasi, based on airtight cases, not based on political affiliation. Na nasa their political party. But para sa taong bayan, dapat our beloved country of the Philippines. Thank you, sir. Sa amuni. Ang mga galing ng baltang, ang istorya ito, numero niya man. Redesisyonan lang nila sa base sa mga ebidensya. Kaya para dasun ng eleksyon, may suporta. Ay, naman labot na mo na yaman. Alas 9:55 mga katropas, pagbakalaganta. Kaupod natin sa technical side, sa katropang General Upsai, sa atin station manager, Mr. Mitch Lipa, atin nga CEO President, mga katropa, Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Winselinas, nagpaalam. God bless, mga katropa. Have a nice weekend.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villa, si Sang Villa Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminorrhea.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Ang ganang pain. Fast and safe.
4: Yahoo!
7: Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunfon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunfon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo si ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Tropa. Isa naman ka bago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan. Nagilatiguluhan.

Tinsang tungang gabi. Kag may suga nga nagasiga. Pero arumiraw lang dito sa kusina. Gani hindi kita makasanag ang ginasabwag sini. Magwa ako dire sa kwarto ko ah. Kag panilagan si Justin. Ay, malinaw na sa kwarto sa mga tigulang. Sigurado nga mahamuok ng tulog nila. Mahinay ko pa kadto sa portahan. Malili ako sa gihas ng portahan sa kwarto ni Justin.

pagpabilis sa giyas ng portana. Nagahigda si Justin. Ba? Nakabati naman ako sang hunis ang pispis sa kagabihon. Ito naman. Naghuni naman ang pispis. Ma? Si Justin? Nagbangon siya? Kag nagpungko? Kag... Hala? Nagangisi? Uy! Kalain sa ngisi ni Yahoo? Dungisi sa Yahwa? Nagtulog siya din sa portahan? Hindi! Ang iya mata! Kapula! Do sa nagasiga? Diyos ko! Mahalin ko diri ah! Do hindi ako makapadugay sa pagtanaw sa iya! Ato! Nagkanto siya sa may bintana! Wala! Ato! Nagpadalus-os naman siya gamit ang lubid! Diyos ko! Sugiran ko bala si Chimanuel? O ko na? Ako na lang manaog. Kag magpanila dito. Paisugon kong akong buot. Paisugon ko. Sundon ko si Justin.

kinakailangan ko na ang katapusan ko na.

0: Okay, Lucing. Tawag niya ako. Pabangon ako, ah. Buksan kong pertahan. Chai?
1: Uy. Adlaw na. Nagakatulog ka pa, Mira?
0: Ay, hala. Adlaw na matuod. Chai, pasensya gida. Naburaw ko.
1: Masimba kita.
0: Ah, ate, sige Chai, ah. Mailis lang ko.
1: Ah, sige. Kay mahulat lang kami sa imo sagwa. Pukawon ko pa si Choy mo Manuel. Kay naburaw man siya.
0: Ate, oo, Chai.
1: Ah, sige.
0: Nagdamgo ako kagabi. Kalain sa among adamgo. Nagasaot ko na sa atubang sa nagdabok si Justin. Kag may mga kaupod siya. Nga ang mga dagway. Duiya sa mga yawa. Kalain. Dumatuod gid.

0: ты, Мануэль? Да нам Санчеса Кросс? Как сумел поглянцать я? А не ты ил? А ты баба? Как он я уну? Сай дало?
1: Ману!
2: XFM 103.9
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
8: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant.

0: SFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa talan. Isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa mo sa nikinakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas
1: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. Now, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo. Hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar kung nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatsyagan mo na ang muscle pain. Amo nga natawag nga angina.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung nag-block naman inis ang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. So, istorya ang mga sintomabe. Sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kailan na kung may kwarta ka eh, kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo, para ma-unblock ang ng mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kay mo sa langit, lang alang.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulik sa Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta sigarilyo ta. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Aga pag-sick ka na tayo. Aga nagaano, nukunbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Tandaan nyo lang, eway ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka-heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin ko ang wheatgrass nga marugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambala ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sa mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Eh, nanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blab, sun, nabibigit sa mga DJs nila, kag
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: lambot, Mera. Ang pagmakatilingan, ha? Wala sang dugo ang iya ulo. Kag sa diin nagkadyo ang dugo. Sa diin, Mera!
1: Ambot, Chay. Kwan? Chay? Basi ko na. Kung ginsuyop sa yawa?
0: May... Yawa? Sino ang yawa ang ginasiling mo, Mera?
1: Kwan, Chay? Nagdamguman lang ko kagabi. Si Justin, nakita ko upod sa mga yawa. Nagasaot sila sa tubong sang dabok, Chay.
0: Oma! Ano?
1: Chilusing, hindi ako makaibalos ang buhaton ko. Inali lang ang naglibog ang ulo ko. Isa lang ang ginadudahan ko, Chay.
0: Ano ida, Mera?
1: Hindi ayhan. Nagbalik sa paggamit sang droga si Justin.
0: Ano?
1: Oo, Chay.
0: Apang nag-ayo na siya, Mera.
1: Hindi ako magpati. Kaya may mga hulag siya, nga kung kaisa, makita ko, nga makasiling ako, Chay, nga wala siya nag-ayo. Sa baylo, doon naglala, pagid.
0: Ano?
1: Oo, Chay. Subong ko lang iniisugid sa imo. Kagbahala na, kung mapati ka o kung hindi. Apang si Justin, basta may ko nga makita na nagatulog sa masakit kay Chin Manuel. Kung wala ini nagatulog sa iya.
0: Ano?
1: Oo, Chay. Kag hindi lang ina. Pila ka beses ko siya makita nga nagapadulong sa kakahuyan kung magtungang gabi.
0: Mira?
1: Oo, Chay. Sa bintana siya nag-aagi. Nagapadalus-os ini paagi sa lubid nga ginhigot niya. Kag isa lang ang ginapatihan ko nga magkahimuan si Nikit Choy Manuel, Chay. Kag ina, wala sang iban kundi si Justin.
0: Mira?
1: Choy, nadumduman ko ang ginhimo niya kay Snow. Sang naakig ini sa kuring niya, ginlansang niya ini sa krus. Hindi bala? Kag ayhan, nagahupot ang kaakig si Justin kay lulo niya. Sang ginpasulod siya sa ospital sa mga adik. Chay Lusing, delikadong kahimtangan hatun diri. Kinahanglan niya maghulag na kita.
0: Apag anong buhato naton?
1: Manawag kita sa kapulisan, Chay. I-report naton ang natabo nga ini.
2: Kon makagwa pa ka mga buhay diri.
0: Ma! Justin?
1: Chay, nagatindog siya sa pwertahan sang kusina. Kag may ginauyatan siya nga. Nga patalom?
0: Justin? Apo? Ano ba lang nagkatabo sa imo? Ibutang ang patalom nga ina. Ibutang ina, apo.
2: Hindi! Kinanglan nga iunong kamo sa kamatayon sa ilang tiro nga tigulang ina.
0: Diyos ko! Kuna mo! Ikaw ang nagpatay kay lolo mo, Justin?
2: Oo! Tungod, aking ako siya! Kaya ang laom ko, kung kanampay ko kamo, maliit pareho, magay ka mo siya! Lantawon ko lang, kung makareport pa kamo sa mga kapulisan, kung buhaton ko man sa inyo, ang ginbuhat ko siya!
1: Diyos ko! Chay! Nalain sa ngisira niya! Uy, nag-angisi siya! Nga doon sa yawa!
2: Kanami siguro sa inyo tulokon! Kung nalansang man ka mo sa cross, no? Kaginatungan ninyo ang tigulang, eh, na? Kung kasubong lang ang nagalantaw ako sa isa kay tabo sa Simana Santa!
0: Oh, Diyos ko! Justin! Maluoy ka man ay! Hindi pagbuhata ang ginaplano mo nga buhaton! Hindi man, Justin!
1: Chilusing! Hindi na siya mamati! Bisan ano pa nga pagkituoy ang himuon mo sa iya? Nagbuang na siya, Choy. Kaginasakyan na siyang panulay. Ang utak niya.
2: Wait! Ikaw ang unahon ko!
1: Amom!
2: Akbay! Ay, ang mga ilata!
1: Amom! Akbay!
2: Ang naglumpas sila sa ako!
1: Choy! Amom! Sabihin mo gali namang nailagay na? Pinapungyutan nila si Justin? Ambot! Ambot, Mira! Sabuyan niya ang sundang, Choy! At tulutan ko, ina!
2: Palayo! Palayo ka mo! Palayo! Palayo ka mo sa akin! Ito! Nagpungat ang ibang sa akong pantalon!
3: Hindi sila gusto madugangan mo pang krimen na nabuhat mo.
0: Lalaki na may kapirusa ang dawong. Kagagiyak kabot, may ginasuksok na boxing glove.
2: Sino ka?
3: Hindi na kinanglan niya makilala mo ako. Ikaw, miss, magkuha ka saan pwede mo nga mag-apo sa lalaki ngayon, ha? Eh, manawag ako sa kapulisan.
0: Uy, isi, Justin!
2: Pasyon ko siya! Pero hindi niya ako pagbulidan! Matabo nga mga ilagang ini! Nagmakali, pero...
0: Oh, my... Justin! Uy! Ang buwete! Nalipong si Justin! Hindi! Natumba siya! Kaganulaan siya sa pangalibutan!
1: Nagpalayo ang mga ilaga.
0: Uy, Mira, Mira, makatilingala ini.
3: Sige na, miss. Magkuha ka sang igapos ko sa iya. Kay manawag ako sa kapulisan sa bungkit.

0: Gusto ka, Katsuri? Kaginapasalamatan ko gid ang mga katropa mo sa paghatag sang impormasyon. Kani nakaabot kita sa husto nga tiyon. Amo matuod, Katsuri. Kag sa gihapon, nakabulig kita sa nagakinhanglan sang bulig sa aton tungod sang aton pag-isa. Mangin man din lago naman ang aton misyon.
1: Oo, Chison!
0: Oo! Sige na. Tiyo na sa pagpauli. Mahalin na kita diri.

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: News. XFM Time las 10:44 na mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsering ka man sa buong bahay sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro. Sentro! At lao kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, May 27, tuwing 2026. O, Eid Mubarak. Feast of Sacrifice, mga katropa. Kailan natong mga kauturan ng mga Muslims. O, community din sa syudad sa Bacolod, may mga programa. O, kung pagdumdum sa sininga adlaw, mga katropa. No? Umpisa sa Ramadan. No? Para sa ilan, tayo muling ginatawag ng Feast of Sacrifice o kung Eid Mubarak. Sa mga katropa nato, drang nga nag-monitor na ha. Nag-upod na din sa bungso aton. Mga katropa, kita naman din mag-inup na humalin na last just media to balas dos isang udo. Agad sa pala ka mga importante nga mga issues din nga itong tutukan talaga kayo kag-diskusyonan siningad daw sa Miyerkules. Kag-subong agang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro. Sa mga nag-monitor na subong sa aton sa radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequencies. Na 103.9 kag 96.7. Kag sa mga katropa naton dira, meraman kita eh, no? Sa Northern Negros, XFM Sagay City naman mga katropa, sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman mga katropa nga 98.5. Kag sa Facebook, sa social media, mga katropa, ang XFM Bacolod, yara kita sa Facebook ka. Sa para sa ating Facebook Live kag sa mga updated ng mga posting sa mga balita, mga katropa. Ang XFM Bacolod, amuning ato ang Facebook fanpage o ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, ang YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Di ka mo magkalipat, bangod mga katropa, meron na kita sa official streaming app sa XFM Philippines. Ngayon nyo ni ma-download, galibre at rasin nyo ng mga Android phones. Pangitaan nyo lang din mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Inyo ma-download, galibre mga katropa at rasin nyo ng mga Android phones. Pagi sa pag-install sini, kag-access ninyo mga katropang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, mayroon magkita sa kinatawag din yung text line sa XFM Bacolod. Amo na nga ito number 0915-628-7926. Sa liwa, amo na 0915-628-7926. Amo na nga ito mga katropa, ang official text line o kung hotline number sa XFM Bacolod. Sa mga nag-monitor, trasubong sa ito, numaling kang inapas ang agat, amyawon, tis lang na isang good morning. Good morning sa inyo!
1: Ari na sila! Larga na!
0: At tiyamat-amat na mga katropa, kay kita na drisubong, mag-inup na nai. Agod matalakay, tani mga katropa, ang mga nagapangunang mga topiko. Aton tutukan kag-diskusyon na drilang sa Sentro.
2: Sentro sa mga mali, Sentro sa mga impormasyon. Sentro!
0: Tingwan ta karo mga katropa, makapakigangot kay attorney si Sir Biloria. Talakay yun, tani mga katropa, ano gid ba lang husto nga proseso? Ano gid ba lang husto nga pagpatuman, especially kung may amendments? Amendments mga katropa ang pagliwat o kung may baguhon kita, no? Te syempre mga katropa nga may kinanglan pa bi amend. Kay te syempre may mga pagbag-o o kung gusto bi isla no kung gusto dugangan. Pero galing mga katropa ang ato lagi diri nga natalupang dan ang mga syempre nga nakainchinde sa laye, kabuluman sila magampangampang sina. Kampangan man na nila mga katropa. Just like what happened sa Senate yesterday. No? Nakita niyo to anong rason sa mga minority group nga naglinakat, no? Nga ginapangunahan matugan ni mga katropa nila ni Senator Rizal Ontiveros, mga tulfos, kung sino pag ito nga mga sila ni, kundi ko ba sila, no? Sila ni, I think si, ano pag ito mga katropa? O sila ni Lito Lapid, no? At ito mga katropa, no? Kag sila ni Miguel Subiri, o part of the minority group sa Senate mga katropa, nga nag-walk out sila yesterday during their plenary dito sa Senado. Kaya nga, nag-walk out sila kay because mga katropa, ang punto 3 is doon ginadali-dali. No? Nga i-ginadalian. Nga ginadalian, ginisang majority group. Nga kinanglan, ginis siya i-amend. Ang nasambit ni pagsulundan dito sa Senado, kay mga katropang tinutuyo din nila gusto mapatuman ang teleconference. Oh, for example, bilang mga katropa, ang isa ka senador, okay lang niya bisan wala siya ya, sa ang iyang personal bala, ang iyang presence dito mga katropa sa bahin sang senado. Kung ikaw, hindi kayo magtambong sa inyo dabi ng mga sesyon. Dira, kung may mga hearing ka mo, dira, hindi kayo magtambong to. Gusto mo yung video call ka lang. Oh. Ti subong mga tropa, amo na ni subong nagkakalatabo. Ti amo nang ginaduso. Pero kanito ito ginadali, anggi ko na sa majority group na dapat na mapasa. Kahit ti, punto lang man diri is, mismo pinato ganit ka mga kongresista na gambalya nga, senator judge ka. Hindi kayo dapat siling yung absent ka. Senator judge ka, dapat ara ang imo presensya, imo kaugalingon, imo nga ano bla, warm body ka to. Oh, warm body ka. Ang imo bala nga physical nga appearance sa toto. Hindi sila nga bala mga tropa nga to ka sa video. Video call ka, zoom ka. Oh, kung ano pagidabing nga mga ano da nga mga app nga pwede ka da maka video call. So, well, tingnan mo ni subong ang question, no? Ano pala yan ang proseso sa sininga pagpatuman for the amendments sa mga kasuguan dito sa Senado, mga tropa? Wala nang tinglayan subong sa ato sa pungsod Pilipinas. Kahit siyempre, mga tropa, may kanya-kanya kita ng mga interpretation mo, no? Muna pala, no? May mga balasahon. May mga balasahon kita nga kisa, mga katropa, lain ang pag-angop, lain ang pag-interpret. So, just like sa lagi sa pungsod Pilipinas, no? Especially for the 1987 Constitution. Daamo kita na mga katropa nga dapat tunan. Dapat may baluan naton. Dara naton masiling kung anong nagakadapat. Anong gusto nga lagi mga katropa. Pero galing ti bangod si kuno sa kaalam katawo, gusto lulubrang ilang paghango po kung ginakulang lang gito. Nagadepende sa gyapo mga katropa sa interpretation sa isa ka individual. Tingnan mo na gano'y yung balasihan dira. Tuman ka na kaalam, gusto lulubra ng imo da nga, ano da, pag-inchindi da. No? Pero galing mga katropa, ang lain dira, sobra ng imo nga alam, lain ang pag-inchindi mo, tapos pag-implementar mo kung ano yung ginaduso mo da, kulang-kulang manggali. Tiyan mo na subong ang punto dira sa aton sa Pilipinas. Ti siyempre, amo na bala. Oh? Abi nila, nga, pwede taniya madoktor, pwede taniya makute, pwede taniya maliwat. Para sa akon. Kaya ako din mga katropa sa late president, mahimo kong tanan-tanan. O nga muna siya. O, pero galing din mga katropa, even though minority group to sila, kinanglan ang gyapon ng presensya nila. Kinanglan ang ilang mga katropa, ang ilang decision man. No? Whether majority, kada ako minority, importante gyapon ang imo presensya, kagang imo dira ang decision man. Sentro. So karang kwanta na karang reaction si Attorney Cesar Villoria. Angot sa pila pagini mga katropa ang mga topiko. Angot sa nagkakalatabo subong sa Senado, no? Kasadya, no? Karong mga katropa, tinguan taman ng alkalde sa Banuas ng Toboso, si Mayor Richard Ahoco. Doon nagligay pamalingas man ang isyon ni Mayor sa Nuneco, ne? No, ang nating which is ni Dudamo, ginagakadismay ako na sa servisyo sa Nuneco, to. Nagligay to, nagpost man to si Mayor Richard Ahoco nga suplada at kung cashier sa ano to, Nuneco, man. Tapos ang serbisyo kuno sa ilato sa Nuneco nga ni ti dumidyo lang alang man do naga do gakadismaya kuno alkalde sa serbisyo sa Nuneco. So later on mga katropa, ko antay karon sang konsulta si Mayor Ahoco. Talakayon tani karon ko po siya kuno ano tong issue sa karon sa Nuneco sa serbisyo sang distribution sang kuryente. Sentro. Alas, Jessica ay tres na mga katropa. Inyo na ba tingnan ang atong mga tutukan talaga ang kadiskusyonan siningan law sa Miyerkules diri lang sa Sentro. Sentro. Pero natis ko plan ni mga katropa magpadulong sa lakad sa panahon. Mga katropa, importante ni ang aton nga ikaayong lawas, no? Protektahan tagid ang aton nga ikaayong lawas paagi sa sini mga katropa nga mga food supplement. Basta iyasang yes to health. Sentro. Mga katropa, ang ultimate trio sang yes to health. Amo ni ang tatlo mga katropa. Ano ning tatlo? Amo ni mga katropa ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kagang Premium T3. Mga katropa, una ko ipakilala sa inyong Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, himo ini sa mangustina, marguso, malunggay, ahos, kags, perolina. Hindi ko bini, mga katropa, sa isa ka kapsula. Agad nga makabuli, ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas, binahin man na o kon malignan. Mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure, mga katropa, mapahagan-hagan man ini ni Santon Gold Herbal Capsule. And also, mga katropa, ano pag itabi nga mga balatian nga doon naghahatag sa inyo sa kabudlayan, no? Which is to everyday, doon gina... Do ginapaantos ka mo sine? Mga katropa, magtumar lang bala everyday sang Santon Gold Herbal Capsule, no? Para ma-enjoy tang aton nga ano ah, no, pangadlaw lang mga activities. Kagati syempre, ano kita protektado, kita adlaw, no? And also mga katropa, may raman kita sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C imo naman ini sa mangustina. Mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kag mga granong, gid sa vitamin C. Agad nga makapaboost ini mga katropa sa itong immune system, basta magtumar ka lang adlaw-adlaw. No? Wala ka gita perdihon. Mas ma-enjoy mo pa mga katropa ang mga benepisyo nga makuha mo sa pagtumar everyday sang Santon Vitamin C. Meron man kita mga katropa sa premium D3. Ang premium D3 naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ginting ubay ni mga katropa sa isa ka soft gel para makabulig ini pa-healthy sa itong mga cells. Makapabakod sa itong mga katulanan. Kago so mga katropa, makalikaw pa sa ito sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses. Mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dras sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod mga katropa. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipat sa online, sa Shopee. Central. Alas 10:56 na mga katropa. Kag basi nalipat ka mo, nagapadayo ng aton nga no ha? Santon and XFM libo-libong pa premyo. Sa Biyernes ng ika-12 nga weekly draw. Oh, mga katropa, padayo lang gyapon sa pagtipon sa mga blisters sang Santon Gold Herbal Capsule, Turbo Dietary Supplement for Men kag Premium D3 Softgel Capsule kag sachets o kon lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Ano nang himuon ta? Mga katropa, isulot na sa puting envelope. Sulatan sang pangalan, address, contact number, kag pirmahan. Ihulog ka na mga katropa sa pinakabalapit ng mga XFM stations. Dras inyo nga mga lugar. Kung sa Bacolod, dari kita dari sa Barangay Tacoling sa Puente Villa Subdivision. And also mga katropa, pwede nyo man mahulog ang inyong mga entries dira sa clinic. Sa Yes to Health Wellness Center, dira sa Maydalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, mga katropa. No? Kag, abalan nyo lang daang gabantay. O, ang matahong tadang ang gabantay, di si Miss Angeli. Abalan nyo lang, Miss Angeli, ma-tag mo ko din sa entry ko, kaya gusto ko man yung mag-intra sa papromo sa XFM mo. Ah. Kag sang Santon na, no? Kaya kuwaon ta lang na, mga katropa, da before the weekly draw. Ang weekly draw naton sa Biyernes, oh, mga katropa, bantayin ninyo nga itong weekly draw. And also, ang grand draw naton, why pa nabalan kung saan, oh, surprise ang grand draw ta. Pero aray mga katropa, ano ang mga i-look forward ta for the grand draw? Ang third prize mga katropa, makadaw sang 20,000 pesos cash. Second prize, makadaw sang 30,000 pesos cash. First prize, makadaw sang 50,000 pesos cash. Ang pulo ka mga consolation prizes, mga katropa, makadaog ni sila sang tig 5,000 pesos cash each. So, ti, ano pang inuulat nyo?
3: Wow, ka-perfect!
0: Mga katropa, magtipo na ta sang mga blisters kag sachet sang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Turbo and So Santon Gold Coffee Mix. Para sa ato ni nga Santon na XFM, libo-libong pa-premyo. Sentro. Mga katropa, padulungan ta ang PDMPD, siningat yun. Mga musta kita sa lakad sa panahon sa ilaning mga naobserbahan. Kahit ito may low pressure area na makita outside Philippine Area of Responsibility o kumpar mga katropa. So, posibly ayhan nga mangin maulano naman ni mga katropa ang aton nga, ano? Aton ni nga simana o konsini nga weekend. Kahit yung mga tropa, may Philippine Area of Responsibility, as a Philippine Area of Responsibility, may low pressure area kita. So, munisubo nga itong balantayan kay ang sa mga eksperto, mga katropa, Ang ilad rin nga ginapinsarya at epekto ni siya sa ginatawag nga Super El Nino. No? Ginatalakay, ginadinamon sa inyo mga tropang Super El Nino. Tidri na ito, mabalaan kung ano ni ka-importante ang preparasyon. No? Ang otri mga tropa sa posible nga maabot nga mga trahedya, kalamidad, diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ah, kahit ang ano mga katropa, ang Super El Nino, dako ning epekto mo. Dako ang impluensya sini sa pagtuhaw sang dalagkuan nga mga o kumabaskog nga mga bagyo mga katropa. No? Amo ning kaladlukan kahit siyempre yung Super El Nino mga tropa, hindi mo na siya mapunggan mo. Oh. Environment na niya mga tropa ang naga, or nature I mean, no? Nature na niya mga tropa ang nagabuhat sini para ti mabalaan ta nga, ay uugal eh. Dapat mangin preparado kita. Hindi kita magpasaga-saga. Sa tiyon sang tigilinit, preparar kita. Kaya posible mga tropa sa tiyon sang tigululan, maabot naman ang hindi malawglahog, hindi lawglahog ng mga bagyo. Dalagkuan kag babaskog pa ng mga bagyo mga katropa. So ari subong, check ta ang PDMPD kung base available sila sininga aga.
2: Sentro.
0: Check ta no, base kung maka-provide sila sa aton sang ilan nga pinaka-latest update mga katropa, monitoring sa low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility ta mga katropa. No may LPA kita. Mga katropa, no, idulong namon sa inyo ang latest na nila ng mga monitorings, updates from PDMPD, especially sa pagdulong naton sa lakad sa nga panahon sining adlaw sa Miyerkules. Kaya posible next week mga katropa, pero ang low pressure area nga ni hindi pa nato masiling kung mag-form na gid man ni siya sang bagyo.
2: Sentro.
0: Dako ayan ang tsansa nga mangin bagyo ini. O kung magapabilin lang gid nga low pressure area, tugtog nga matunaw, o kag ti apisar mga tropa magtunaw ni siya, maglapta, cloud clusters, magapabilin ni Gyapon mga tropa, o kung posible nga maka-impluensya pa ni Gyapon sa pag-ulan-ulan. Kari sa ato. No? Kung ang PDMPD ah, no? Padulungan tang PDMPD, subong nga adlaw para sa pinakauli na ito ng update sa lakad sa panahon, mga katropa, check ta si ano sino available subong sa PDMPD no, para makadulong kita sa aton nga mga katropa sa ilan nga monitoring sa panahon subong oa.
2: Sentro.
0: Todo ka pa ang subong no, kainit sa amo ning oras. Ti mga katropa alas 11 hindi mo na niya malaglogan nga magsulay-sulay kasi idalom sang init ra. Oh, dapat ya bitbit ka na ni sang imo nga payong dira ako na numan nga itakorong mo.
2: Sentro.
0: Okay, para malikaw ka sa balatian. Tay ang balatian subong mga katropa, kabalo ka mo kuno ang nagauso nga balatian. Si Punobo, Trangkaso, Kagilana. Kay bangod sa kainito tapos dugay-dugay magulo hapon na po mga launa alas 2 ba o bubuan niya kasang ulan. Tay mga katropa hindi na sa mayong epekto ang usbong sang duta no, ang baho blas sang duta. Oh, amo na sa mga katropa ang ga-trigger sang trangkaso ilo sote, syempre ga-start sa allergy, ano no, trangkaso. So mga katropa, check na ni PDMPD, respiya ka linya si Sir Dave Quahaw.
2: Express Balita Weather Update Sentro.
0: Sir Dave, mayong udto. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew.
3: Yes, sa ating kini Katropang Andrew, kag mayong udto ng paino, subog
0: yes, sir.
3: Ng kapag-implementasyon. So, yari ato na pagkakaroon, mayo 27 to investment fine detail. So, southeastern wind, no, ang nag-apit po subog sa Palawan, nag-turn na bayan ng Mindanao. Ang trap naman mo sa tropical depression, ang dapat kasi ibang bahing sa Mindanao. So, ang tropical depression na nga sa buwan sa ating mga parasubong,
0: okay.
3: Ang iyong location is 1,230 kilometers east of northeastern Mindanao.
0: Okay, sir.
3: Sa may coordinate na 8.6 degrees north and 137.5 degrees east. Inisya may tamasubong nga sa nida 5 kilometers per hour ang
0: okay.
3: Intro ang magmadlo up to 70 kilometers per hour. Moving sa west-northwest quad, no? Nakarapit doon sa 10 km per hora.
0: Mm-hmm.
3: So, okay. Ang Sambanga Peninsula, nakitan ang Lanao del Norte,
0: Visayas,
3: yes, mm-hmm. Palawan. Naka-experience sa magandang muna kalangitan, hindi pag-updance ang laptop at pa-upulan pag panag-upak ng ilatugas ng southwesterly yung flow. Pagkaibang nga ba yung sa Mindanao naman, maka-experience sa magalumo na kalangitan, sa ginipagap dyan man sa laptop at ipa sa ulan, pagpanag-uupag pangilat, tuga naman niya sa crop, sa literature, or

0: musim angin, Tanaga Influenza Tubig Sang Sang Provincia o Kadagatan Sang Provincia mengintip serangan tubtub na kanay-kanay. Update, sigagin naman niya sa aton na bagyo, no? Nga si ang tropical depression niya sa doa sa ngatay niya, Carl. Kasi kung nilagkagatan na base ng pag-aasa, no? Nga by 48 hours forecast, alam ko sa isang hapon, May 28, no? 2026, mga 1,155 kilometers east of southeastern Luzon. Kaya hindi naman siya magasilid pa ating niya far saan muna, no? Kung hindi yes, na change ang direction.
1: Okay.
0: So, ginayon, taon natin niya, kung magsilid din siya, pagdain niya blan, kami siya sa kay Doming.
1: Si Doming.
0: Si Doming niya pangalan, tumang sa local name, no?
1: Oh, sir.
0: Atin, Sir Andrew.
1: Pero anong pangalan niya ni Sir Dave sa international, gani?
0: Wala niya siya nga lang. Subong sa international name niya.
1: Okay.
0: Unknown sa Subong.
1: Unknown pa siya. Pero ito, pero bagyo na siya, sir, no? Tropical depression?
0: Yes, bagyo na niya sa Guasang Park. Pero malayo-layo.
1: Huwag siya na ingat nan.
0: Pero... Gasang nag-law sa Pasolet Atan niya, Park.
1: Possibly buwas.
0: Yes, sir.
1: Ah, okay.
0: May mga contact,
1: no? Okay.
0: Sa ingat sa direction.
1: Ah, okay. Pero, Sir Day, possibly ayan nga this coming weekend... maka-influensya na yan kung magsulod din man si Doming sa PAR. Saan nga mula nung panahon this weekend, Sir Dave?
0: Yes, yung mga area, kita, no? Mga ilaman, no? Pero hindi
1: okay.
0: Kaya hindi siya, no? Kaya hindi na lang, kami typhoon pa din ni Doming kasi magsulod din man sa atin.
1: Pasaka sa'ya, no?
0: Yes, sir.
1: Ah, okay. Pero, Sir Dave, though, hindi sa siling yung ado, muna ka... Ano gid no nga bagyo bala nga nakita na tudug lapta siya sir no. Tumay
0: yes,
1: paglapta lapta pa no posible ayan nga matunaw pa ni sa. Hinay no.
0: Matun kay gid nga tan pala nga tumi positive sa high pressure.
1: Oo.
0: Tulod gid lang siya pa buwa sa aton. Kay kun pa nga tanang track pa nga nga intensify no. Ang capital ni sa depression ni
1: sa depression
0: ni. Masugit sa babaw ang doon na yung talantaw tangyang pa 196 out forecast na ito May 30 mga na narito sa kilometers east of Northern Luzon and then matamat siya May 31 mga sa kilometers east of Northern Luzon sa Batano.
1: So do layo na galing iya chance ka maglandfall gid?
0: Yes, tama na natin doon na lang tayo subong.
1: Ay, okay. Sige, yung direksyon niya ni Sir Debo do ka mapa-Japan?
0: Oo, doon mo na mo.
1: Oo, mapa-Japan, no? Sige ah. Sir Dave, salamat gid sa sining update.
0: Okay.
1: Sir Dave, gina-discuss sa inyo Super El Nino da?
0: Ano na?
1: Super El Nino, ginatalakay man?
0: Karon siguro ba so?
1: Ah, okay. At sige, basi bukas kung makapangay, kami din isang dugang balanga idea, sir, sa Super El Nino, basi maka... Share man kamo sa amon?
0: Wala pa na sa mga ano, wala na alert na nanatanan.
1: Ah, okay.
0: Wala magbibigil na detect din mayo.
1: Ah, okay. Sige ah, mayo gid na. Yeah. Sir Dave, thank you ah. May nga agad ah. Sige sir. God bless you.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na ba tayo, Sir Dave ko ako sa PDMPD. Sa pinakauli na itong lakad sa panahon, was posible balantayan nga basi ko magsulod na sa PAR ang bagyo nga si Doming. Pero may lang kadi hinang-hinay tropical depression ng iya kategory. Ito mga around 55 kilometers per hour to based sa monitoring sa pag-asa mga katropa nga ti posible nga maka-influensya man sa pagkambyo sang klima o kung pagdala sang maulanon nga panahon diri sa aton. Alas 11:09 na mga katropa. Inyo ito na ba tayo ng update sa lakad sa panahon, no? Gindulong sa ito sa PDMPD. Pero subong nga diyon, kambyo to piko kita, padulungat ang national nga issue, no? Pero aribe lang mga katropa, doon may brief, short discussion lang kita, doon may history lang kita nga nakuha diri, no? Nga last, ano galing mga katropa, nang it's after how many years ago, na pila nakadekadang naglipas. May ano na galing na tabo, ah? May natabo na galing mga katropa nga tinapungulay during the debate sa lower house, mga katropa. Oh, debate. Tina-remember nyo to kahapon si Senator Isang Teveros kag si Senator Rodanti Marcoleta nga dumay ano to dumay debate matong natabo sa Senado, no? Pero nagsabato si Senator Tulfo nga ang pahayag ni Senator Rodanti Marcoleta ginakabi nga ano to siya makatropa, no?

0: Ad hominem. Ad hominem. Amo tong pagkabig ni Senator Tulfo ginambalan niya si Senator Marcoleta ang imo nga mga pahayag isa na ka ano na no? Ad hominem mga katropa. Ano ning ad hominem, no? Logical fallacy, no? Where someone tries to disprove an opponent's argument by attacking the speaker's character. No, ti syempre mga tropa sa pagincindi ta way naguro sa so may isabat pa. Ti iguon na lang imo dira nga personal man nga ano eh personal nga kakulangan mo da kun ano nang imo bing mga kapaltahan da. So debate magsina kita debate mga tropa ara lang gid man na within sa sinaka diskusyon. Di ka na diya syempre mga tropa magpalapot pasang or maglapot sa punto nga personalon mong isa ka tawo dira or whatsoever kiti it's because nga ikaw do risto sa debatehay. Sentro. Pero ari mga katropa, ang gustong disiplinado ng mga politiko, siyempre, baanay debate mo. Udra mo na babala kung sinong maalam. Sinong damo na ibaluan. Pero galing mga tropa, last 1956, short, ano lang yan, do history lang. No? 19... Manitong dumbang ko, kadri ka ni si Bacolod, minig tinapungulay, matuligan to, no? Dugay na to. Sentro! Hindi lang mga katropa sa lower house, ha? Kundi mismo sa syudad sa Bacolod, nagligay pa itong matinoy, minig tinapungulay, matugani. Sentro. Duwaman to ko mga councilors ang una, di ba? Gusto kong upod na sila ang isa to, vice mayor, isa sa mga councilors mo. Tinapungulay sila sa una. No? Pero ari mga katropa, labay lang to nga to. Pero ari, dugal lang din ang mga idea mga katropa. Last 1956, ha? 70 years ago na ni siguro, no? Correct me if I'm wrong, 70 years ago na. No, correct, no? 70 years ago, no? Mga katropa, sa lower house debate, may natabo niya tinapungulay? Okay, bangod mga katropa, ginapropose ang ining hagna ang Rizal Bill of 1956. Ang unod sang siningag na makatropa, amuni siya ang ginakabi nga most controversial pieces of legislation after sang gera. 1956, nag-end ang World War II 1945. Ginakabi gini nga amuni siya ang controversial nga natabo sa legislation sang post-war sa Philippine history. Kay mga katropang iningag na ang kaundan sa siningag na gina-require no ang pagbasa sang mga nobela ni Dr. Jose Rizal nga muning no limitangire kag el filibusterismo sa mga bulutuan and also sa mga university sa bugos ng pungsod Pilipinas. Ang mga supporters nagapating ang mga nobela ni Rizal, essential gid man ikuno for the sa pagtudlo sang patriotism, nationalism, kagang sakripisyo sa mga Pilipino sa idalom sang Spanish colonial era. No? Ang nasambitay mga katropa, ang ini nga move ang ini kuno nga ginaduso, ginapangunahan ini ni Senator Claro Recto and ginasuportahan man ni Senator Jose Laurel. Nga muni mismo mga katropa, nga gindiskusyonan ng mga proponents o kung ginbaisan ini nga ang mga sinulatan ni Rizal nag-expose ang corruption, abuse of power, and social injustice, mga leksyon, nga which is nga mga leksyon nga makahatag sa Pilipino, sa mga estudyante nga mga Pilipino, para magbukas ang ilang pinsar kung anong gusto nga panggobyerno sa Pilipinas. No, ti mga katropang ini nga mga kontrobersiya nag-erap gini bangod ang Catholic leaders, no? Mga bishop and priests, mga kaparian, kag mga religious organizations nag-oppose sa sinikuno nga measure. Mga katropa, ti no, ang ini nga sa sulod sang kongreso kuno, ang tension naglabot gidri sa extent level. Considering rin mga katropa, during the House session, mga representative mo ko mga kongresista nga kanday Ramon Durano kag Emilio Cortez nagbayluhan na isang insultuhan, naginsultuhan na isla nga duwan. Nagsinaptanay ni isla nga duwan ni Durano kag ni Cortez. Kay bangod, nagdebatehay sila angot sa sining hagna nga ginaduso. Pero galing tayo mga katropa, naglabot gigis sa punto sa tinapungulay. Yan. Ti, sa subong mga tropa, do ay gini siya nalipatan. Tisubong ang gintapungulay ang resulta sa pagtapungulay to nila. Ara na, napatuman na diri subong sa aton. College ko, first year college ko, my lives and works of Rizal na kami. No? Rizal 101 subjects ang college. Hindi mo na makumpleto ang imo nga units kung wala ka sang Rizal nga subject. Temo ni subong mga katropa, pero ano ang aton subong kagtanan sa topiko? Kay Terry mga katropa, may mga bagay gidya nga dapat tun-an. No? Which is ginampangan sa mga maalam. Tinghapon, ginaduso itong mga katropa, ang nasambit naman ni nga pag-amend sa teleconferencing sa isa ni ka Senator Judge for the coming ano mga katropa, no? Trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Tingo ang tanim kasi kung available si Attorney Cesar Viloria. Matala, kahit ano papatpataman kay Attorney, kung ano giniblang mga katropa ang kaundan sang sininga ano no sang ano gid ang gusto nga proseso. Kahit siyempre mga katropa ordinaryo lamang kita yung mga tawo mo no para maiideya kita mamangkot kita sa mga nakahibalo para may mahibaluan kita para makahangop kita kinanglan ta magbasa o kung kinanglan ta man mag pamati-mati mga katropa kung ano gid mga katropa ang gusto nga proseso o kung sistema especially sa pag-amend sa mga kasuguano kod lagi mga katropa diri sa pusot Pilipinas. No, kahit amo ning masubo, kita mismo ng mga Pilipino, hindi transparent ang aton ng mga lideres. Amo na asubong, nga ginhampangan na lang kita nila, do kung saan pa bala mga katropa, kita mismo sa idalom nga bahin, sa sosyudad, do ginainto kita nila. Kay sila ni mga katropang kabalo, oh, kung paano na hikuton na. Tiyari, mas mining nga may mga makatag sa atong sang ideya, mapalapnag ta sa publiko kung anong nagkakadapat. Kahit yesterday, minority group nag-walk out. Kay gusto sa minority group, mga katropa, nga gusto lang. Oh. Ano ang nagkakadapat? Ano ang kamatuuran? Kay amunang aton ginpasalig sa Pilipino nga iparindugan kung ano ang gusto kagti tap naon kung ano ang hindi. Sentro. Pero galing tayo mga katropa, mention di hantan nila kay both parties, they have their, ano man mo, no? Point of view eh. May mga perspective. At siyempre may kanya-kanya ginasala mga katropa kung sinong ila ginasuportahan, kung sa diin sila manindugan. Kay kung sino ang ila mga katropa hatagan sang suporta. No? Sa kung ano ni mga katropa nga kung sino ni mga lideres o kung sa sinunin ng mga partido sa politika nga nagapangibabaw sa karon sa pungsod Pilipinas. Sentro. Di siyempre malugar gid sila yung mga katropa sa ano eh yung nagakinanglan sa bulig amo ning tutukan ta subo. No? Tinguhan ta mga katropa makapakigangot kay Attorney Viloria para ma ano tani no mapapatpatabala sa iya, no? Ano gini ang husto? Gusto nga proseso sa pag-amienda mga katropa sang sininga mga lagi. No? Tinguan talang basi makahatag sa aton si Attorney Viloria sang iyan nga tiyempo. Ari na sa piyak linya si Attorney. Mga katropa, no makopo na sa piyak linya si Attorney Cesar Viloria. Sentro. Attorney, maing aga. Welcome to this XFM. Kaupot mo subong si Katropang Andrew. Attorney, good morning, Liwat.
1: Good morning, Katropandro. Good yes, morning sa atong tanahapag salamat.
0: Oh, Attorney, thank you, gida. Same mo nga tiyempo. Attorney, kahapon do, hindi, kinanglantagid sa bahin sa mga abogado para mapahangop na ni Attorney sa bugos nga tagpalamati taman ang ining mga bagay sa karong nga nagkakalatabo sa Senado. Attorney, which is kahapon, do ginaduso, do ginapilit, do ginadali-dali gito ang pag-amend. Attorney, sang sining teleconferencing sa isa ni ka sa Senado kung ikaw bi senador di ka attend okay lang mag teleconferencing or ma video call kada bi ano si imo ni attorney?
1: Yes, proposal ni Senator Marcoleta is to amend section 41.
0: Okay.
1: Sang Senate rules.
0: Yes sir.
1: To include other than ang ginatawag ng mga bills to allow ang saka senador na mag-appear other than national calamity,
0: yes sir,
1: or emergency, ginagusto niya include ang ground na justifiable reason. Mm-hmm. No? So in short, luyag niya ay allow ang isa ka absent or even not physically present na members ang senador na maka-participate and including dira ang voting. No, makita ka na sa mga interviews niya, ang intention niya is not only to allow an absent senator.
0: Yes, sir.
1: that can participate via online or video conferencing.
0: Yes, sir.
1: Or any IT being manner or technology na maka-appear, maka-participate. But ang intention niya na kung ikatuan mong mga interview niya is to include or allow that member to vote. Okay? So, naklaro mo na dapat na tanong niya ng mga members ng Senado the privilege to propose amendment, no? Ang senador, mga senador, kaya sa rules nila, allowed nila mag-propose ang amendment. Magsugod lang ang dinibate kay nag-makita na ito si Senator Cayetanoway na nag-preside, nag-participate sa deliberation. Ginalaw niya si Senator Legarda to preside. So, dito na na-propose siya na i-deliberate na ang motion ni Senator Marcoleta. To the point na i-move to divide the house, butuhan na. So, nagupo na ng iba, nag-ambay sila Senator Montenegro, Senator Maxo, Senator, I think Senator Erwin Tunso, nag-ambay na i-deliberate sa nung nabili natin.
0: Ganiman.
1: Because ang amendment na ginapropose natin is very substantial.
0: Yes, sir.
1: Tagmi-ara naman actually dambal nga why naman niya question yung technology kay ginagamit na naman na.
0: Gani man.
1: Importante lang gamitin ta sa atong existing rules, no? Na kinanglan justified, no? Na nabutang ni bala, no? Tapos kambal sila nga kung i-apply naton ang rule 136 or section 136 ng rules naton. Nagambal nga kung may gina-introduce ka ng motion. Tagaya na isa kadlaw, ano, ahead, no, sa deliberation para matunaan anay isang mga membro sa, no.
0: Okay.
1: What they call this, ang Senado. That's why nga may mga agenda, kung matandaan natin, mga session dapat, why nga alo sorpresa.
0: Gani man.
1: May agenda ka nga ipasulod, may motion ka. In fact, ini nga motion na raise na minsan May 11, katrupang Andro.
0: Okay.
1: Kagin-refer na ni Base Journal sa Senate.
0: Yes.
1: Na-refer na ini sa Senate Committee Rules. Now that's why nag-raise yung Senator Lacson sa pamangkot. May ara na bala kita sa na-convene na Committee Rules. May chairman na bala, may mga members na bala. Kaya bala, wala pa. So therefore, na i-refer na sa plenaryo for deliberation. Naway pa kani report si committee, na kadumdum ka. Iyagan ni Senator Lacson nga committee report to kay wala na pirmahan. Hindi gani ma-deliberate sa plenary. Ang natabo, nag-privilege speech na lang siya. Kay required na once a measure or a motion or a proposal to amend a certain rule sa Senate, it must pass through committee on rules. Okay? Pag-abot sa committee on rules, ma-deliberation. And then, kung na-establish na nila ang, let's say, proseso, paano i-amend, mga basihan dara, and that is the time na i-lay down sa floor for deliberation pa. Ang natabo niya yesterday, gusto na nila na butuhan, na i-deliberate na. And ultimately, they wanted to have it voted on the floor.
0: Yes.
1: So, dito na nag-react. Kahit siyempre, kita sa minority na pagagamitin din ni majority ang tyranny of numbers. The way to siguro to stop that natawag natin juggernaut, no? Bumuon na lang ang bumuon.
0: Okay.
1: Because of the majority nga sila.
0: Yes, sir.
1: Nag-walk out sila to remove the quorum.
0: No.
1: And that is when Senator Tito Soto, who is very experienced senator, move to adjourn. And remember, under the Senate rules, the move to adjourn is a privilege motion. And it takes precedence sa tanan ng mga motion. So, without deliberation, number sa Senate rules, without the need of deliberation, i-aktuhan ang motion to adjourn.
0: Okay.
1: So, tungod na call, quorum call, for sure, wala na sila quorum. And then the motion to adjourn was granted. In fact, ginapin pa nga ng apungga ni Senator Marcoleta, but even Senator Cayetano understand na ang motion to adjourn is a privilege motion and it would not require any deliberation. So, na-adjourn sila. So, ang nagkalatabo dito, Katropang Andro, is nagambal man ang mga minority, why a question that any members in Senate can move to amend the rules? Kagi-deliberate. Pero ang bali nila, sundon talang ang existing rules kung paano i-amend. And that is why even Senator Marcoleta made mention the general rule, Section 24, against special rule, Section 136. Siya managambal nga ang Section 136 yung dapat pong ibabo because it is a special rule. That's why dito nagsugod, yan ang ginambala niya. Mahirap pag hindi tayo abogado, hindi natin maintindihan yung statutory construction.
0: Amo na da.
1: Na dapat special provision prevails over general provision. Correct. So, doon nagdugang pag-insang ginamong. So, you see, in-cite man ang resolution, ang Section 136 na rule, na dapat sundon. Pero may argumento man nga, it's not a new rule, because daan na sa kuno nga motion niya, sa May 11, parang a motion, na gina-refer na sa Committee on Rules.
0: Okay.
1: Pero ang Committee on Rules, kaya pa na-convene, paano sila ka-refer sa body. So, dito na nag-sukwawi kay ginapilit nga i-consider na nga daan na siya ng rules ang motion. And dapat, nagatindog si na Senator Lacson kung all na siya ng motion sa May 11 with more reason that we will have to wait for the convening of the Committee on Rules. Diba? Kasi bong, gintilit nga nagambal si Senator Rinteveros. In that case, kay wala tumarefer sa Committee Rules, we believe that this is a new motion. That if it is a new motion, it will still require a one-day notice requirement. Na dapat tunan pa ni naton, kag-deliberate ta ni Anay. Kumbaga, discussion nun ta because this is a very substantial amendment sa rule. Because they nakita man nila kung ano yung design.
0: Ganito.
1: Although, Katropang Andro, ginadeny na ginasight kanilang natabo kay Senator De Lima, kay Trillanes, na nag-move man to amend, may allow to appear. Pero why ito nag-grant? No? Why ito ging-grant ang i-allow sila to participate? And during the time, sa time ni De Lima, ito was pandemic. Despite the pandemic, why ganun siya gin allowed to participate? And, yung klaro to sa resolution, nga gin proposed nila, I think, Senator Drilon, na the required yapon sa physical presence sa pagbuto, gin klaro gin nila, deliberation na may participation ng ni, not to vote. Unlike dari kay Senator Marcoleta, nga makita, pagin man sa iya interview, in fact, sa mga interview niya, in-admit niya, nga intention niya, it's not only participation alone, but will include voting.
0: Okay.
1: So, dali nang ginapunggan, na himoon, inate, kabalo, magkita sa intention, Katropang Andro, why they wanted it to happen, with the present circumstances. So, bong,
0: yes,
1: that they would need bato, or may mga istorya, nga may mga senator na, nga pang dakpon, may kaso, nagbilang sa open, hindi yan talaga kay political na sa kaayong na consideration Katropang Andro. Pero tiyan mo na, para maklaro sa pumuluyo,
0: yes,
1: tiyan mo na nagkulatago dito.
0: Okay, sige. Attorney, ito ka namin, pwede tanin talaga yun kay galing ang oras na matigilang kolabos pa. Plus, kailang attorney, next time, no, for the further discussion about sa lawik pa man ini, no, sigurado, okay, duda mo, pagkikita di balantayan. Attorney, thank you, good, for this, information, mga information, nga gin, kaala mo sa among kagpag, hatagbo din mga kaalam, kagpagpahango pa sa pumuloy. Attorney, salamat, good, may ngaga.
1: Thank you, Katropang Andro.
0: Yes.
1: Salamat, man.
0: God bless you, attorney. Thank you, good, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga tropa, ito na batian si attorney si Sir Viloria. Angot ni mga tropa sa iyang paghatag sang dugang ng mga pagpahangop, no? Especially sa sitwasyon kagang lakat sang Senado. Sining mga tinion, mga tropa. Alas sa 11:30 na mag-pause kita for a while. Supunan tani karon. Ibang pagiging mga topics and discussions diri lang sa Sentro.
2: Fats, Andrew Burgos. Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro.
3: Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga
4: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legale, isa ka

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zanton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Zanton Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: XFM 103.9. Sentro sa mga balita.
7: Sentro sa mga balita.
8: It could be evidence-based.
6: No? Sentro sa mga impormasyon.
9: Sentro sa mga impormasyon.
10: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
6: Sentro sa serbisyo publiko.
11: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
12: Andrew Burgos.
13: Sa
12: Centro.
13: Centro. XFM time alas sa 11.39 na mga katropa, nagabalik na ito pala itong tuna ng Centro.
6: Centro.
13: Parayan niyo rin ako po si katropang Franz Andrew Burgos. Kag mga katropa, itong padulungan ng madaso na itong nga bisita. Tingnan na ito kung makapakigangon kita sa alkalde sa Banwas ng Toboso. Kay Mayor Richard Hauhoko, mga katropa. Kay mga katropa, dumay ano ni sila, dumay mga ginapabutsyag ni sila ang pagkadismaya, especially mga katropa sa serbisyo sang Nuneco, no? Kahit ang sa serbisyo sang kuryente ko, no? Ito alang-alang man. Ito ang pila to ka mga konsumidores, may reklamo, and also mismo ang alkalde, dismayado.
6: Centro!
13: Ito mga katropa, dumay mga possible ng mga alternatives in eh. No, which is the isa nisa sa mga ginalantaw mga katropa, ang joint venture agreement. No, kag doon nagapabutsyag man si Mayor Richard. Angot rin mga katropa sa pagsuporta o sa siningatikang. Kaya mas maayo ni kuno nga may pribado gid man kuno nga ano bala makatropa nga partner ang ano neko para babantayan kag ti syempre mga tropa matuman gid man ni ang husto no nga pamalakad dira pag dumala kag ti ang distribution sang kuryente sa mga konsumidores kag tinagabayad man sang husto ang mapasanyog man
6: Centro.
13: No mapaayo man bala mga katropa. Silingat yun, check na ito si Mayor Richard Hauhoko sang Toboso. Ang odri makatropa sa siningatikang. O kung komento sa alkalde sa nasabi ni Gabanwa. Para may baluhan na ito makatropa kung ano yung panindugan Manila dito. Kahit siyempre ito kanamo na isang problema, reklamo dito makatropa sa pila ka mga franchise area. O? Oh? Or service areas ang nasambit ni mga tropa nga ano no ang ining ang Nuneco nga ni Punta lang ano bisan lipot lang ang tiyempo ni Mayor Subong Adlaw. Mga katropa, makaupo na ito sa piyak linya alkalde sa Banwas ng Toboso si Mayor Richard Hauhoko. Mayor, good morning. Welcome to the XFM. Kaupod mo subong si Katropang Andrew, sir.
14: Good morning, sir. Mayong raga.
13: Yes, Mayor. Thank you sa mga tiyempo. Welcome to the XFM Bacolod. Mayor, si Katropang Andrew ni sa piyakanin niya. Mayor, doon may mga doon nangin, ano ginigin mo, mga social media post bala. Doon nagagaw attention. It's because of doon nagapabutsya kasi mga dismay sa service ang Nuneco. Mayor.
14: Well, at bagi na action ng subong, no? Pwede ka damo ang complaints ng consumers, no?
13: Okay.
14: Just kasi na lang, no? Ang complaint pabating sa servisyo, so,
13: yes, sir.
14: Operativa. So, amon to sa North Bay, no? So, well, isa na, nipitsingan patamangkot ang katawahan, no?
13: Yes, sir.
14: Tumusta, no? Huwag mag-aralain kung mag-umusta ta kung ano ang komentar sa yung matag-consumer, no? So, makita natin, medyo daw indicate pa po sa ginahatag ng kooperatibang serbisyo.
13: Okay. Mayor Bali, ano ni ang mga nabatian mo ng mga reklamo concern sa mga pumulo dira sa service area sa Nuneco? Mayor.
14: Well, actually sa kadamo, no? Sa kadamo nga mga balta nga medyo si severity sa problema daw dapat kinatalaksunan.
13: Okay.
14: Isa sa akong plano is to put up a help desk siguro.
13: Mm-hmm.
14: Eh, kisa mahambal man sila na mayor, kung kami ang mag-complain, hindi kami mayor, hindi man kami ginasapak. So, ang isa man na siguro is I'll talk to Noneco and I will tell them that we will put some staff nga makabulig sa among constituents, no, ng mga consumer sa kooperatiba, no?
13: Uh-huh.
14: So at least kung di dumpi, mahatagan ka sana, kag siguro basi mas madali maaksyonan, no?
13: Uh-huh.
14: For example, may isa lang mag-ulang gid nag-message sa akon, sambal yung mayor sakto gida. Nagkato ko to, magpaskaking to, pila na kabulan, why do you think katuhan? So, ngit-ngit yapon ko to po, wala.
13: Okay. Mayor, with this kind of assessment and also sa mga reactions kana tipo ninyo so far, Mayor, is there any initiatives that to improve the service? Mayor, basi may mga ginaswestiyon or may plano ka man for the development for the Noneco, Mayor?
14: Well, amo na na, no? Sa atong tanong, dapat tutukan nila yung maintenance, no?
13: Mm-hmm.
14: Pareho lang na kung sa kaita sa lakyan. Sa kaita sa lakyan nga wala maintenance, laban-laban o breakdown, kaga hindi diretso ang atong pagbiyahe. Pero kung sakto sa maintenance, maayo, good, no?
13: Mm-hmm.
14: Daw kasadya ganito nga may ara man nagpamba sa akon nga para si Mayor, pwede mo masturi ang kapitan, sa ila tanod, sa ila mga four-piece na makabulig, sa mga trees and everything. Ang muna. So, yes. Klaro, gindali kayo, nga sa amo pala na, inferior na ang servisyo. No?
13: Mm.
14: Why, nga ang iba nga kooperatiba, makakita ka man nga daw gaparida ang manlist. Ang ila mga maintenance personnel,
13: yes,
14: ara, no?
13: Mm-hmm.
14: So, amo nang indifference, no?
13: Mm-hmm. Oh, Mayor, what if may the posibleng mga joint venture agreement kay ti syempre just like here in Bacolod do amo ginangin suggest for Bacolod kay do may problema man about sa amon kind of service man, same man. Sir.
14: Well, atong paminawon ang katawahan, no? If they want to, then siguro sa panahon nila kung fed up na gid sila sa hindi maayo nga serbisyo, kay basin man gid ang tao mapili sa bago.
13: Yes, sir.
14: So, okay, kung silang kawunta, ang consumer na yun, ang complain sa buong panahon, no? Ang nila complain na, sa kadugay na, why mangyid na ginadunga, no?
13: Okay. Mayor, nag-approach sa inyo ang More Power for this kind of possible mga initiatives man and also pagbulig sa development, Mayor?
14: I'm sorry. Medyo rushing.
13: Okay. Naka-ano ang More Power, Mayor? Just like here in Bacolod, kay Ting Negros Electric Power. Doon nakita man ko nung bangod sa servisyo sa pag-joint venture agreement, ang NEPSI, doon nakahatag ko ng Mayor sang diri sa Bacolod development, especially sa distribution sa kuryente. Are you planning man nga, which is dira sa Toboso, Mayor?
14: Well, amo na. Atong pamatian ang consumer.
13: Okay.
14: Kundiin matyagan sa consumer, kundiin, like karon, dabatsyag na magin ang consumer sa hindi kayo maayo nga servisyo.
13: Mm-hmm.
14: So, basin pag-abot sa panahon, we'll see. Pamatian kang consumer, no? It could be basin total revamp ga sa mga kooperatiba, or basin they would opt sa JVA. Amo na.
13: Okay. Mm-hmm. Pero Mayor, sa Toboso, may pila gid ka may number kala Mayor na pila ang consumers sa Banwa, Mayor?
14: If I'm not mistaken, ara sa close to 8,000.
13: 8,000 consumers, no? But ang serbisyo, Mayor, do ano gid ang sa Brown na Tanay, ano man? May mga mountainous part dara daan ng Toboso nga which is the Mayor do may kuryente man, Mayor.
14: Yes, amo lang na. Basic example sa amon sa munisipyo.
13: Gasolar kami damo, no?
14: Kami nagid, no? Ining LGU. Hindi pa man gani kami kadali-dali. Good, may complaint kami.
13: Ay, okay. Why is it? Ano ko ng mga hindrance, Mayor? Nga do ka ano git sa inyo? Do ka budlay sa inyo? Especially kung may mga concerns ka mo. Ano ko ng mga hindrance?
14: Well, example lang, no? Last month.
13: Mm-hmm.
14: Mamba lang sila dayon nga ay sorry nasala ang amon meter reader.
13: Okay.
14: Tungagan ka 12,500 kilowatts hindi ka ma grabe nasala na.
13: Mm-hmm.
14: Actually it's like about 160 plus thousand ara ng check inubayad namon pero kung wala namon to double check sala gali ila reading.
13: Okay. So though pero Mayor, sa imo lang itpagbanta, humalimpas ang una, sa why ka mo nag-shift into ano bala, solar bala? Kaya yung last time doon nag-solar ka mo dira. Pero Mayor, palagi itong mabill nyo sa una? Sa munisipyo.
14: I'm sorry, ano
13: palagi ang bill, Mayor, sa why pa ka mo bala nag-solar? Palagi ang ano, kumpor, may makamusang rating nila, Mayor?
14: Amo to yung lately kasi kami na monitor no on how effective ang amon ginbutang solar no
13: okay.
14: Na renewable energy no?
13: Dako man ang bulig di ba
14: so may lang gid nga nagsulod man ang solar nga nag-eat gid kami kay actually per sa akong GSO head
13: yes sir
14: may ara kami mga account na dugay na gani nga wala mga pumping station nga wala na gagana nga may ara pa kami yearly nga sukot no
13: okay gabi no so ating Mayor amuni subog no hulat ka mo kung ano gid man no which is tanga pumuloy di man consumers do nagapabor gid man in kaso kung may bago gid man Mayor
14: well I want to tell you frankly
13: yes sir.
14: At first, kasi ako mismo, personal ko,
13: Mayor.
14: Medyo hindi mag-git po pabor sa klase sa ila
13: servisyo.
14: Ano, ila servisyo
13: mm-hmm.
14: No? Ang puto nga, sa ako man, sa personal ko man, nakakambal ko nga, okay na goro ang 70-30, no? Pareho sa Bacolod.
13: Okay.
14: Mm-hmm. Pero right now, when I dig deeper, and nakita ta ang mga komentar sa mga consumer.
13: Yes, sir.
14: Karon gani, kung ako lang, kung akong personal, no?
13: Mm-hmm.
14: I go for 100% takeover.
13: Okay. Sige. Ayos, kid Mayor. At least nabalaan tag sa bahin dira ninyo, no? Na-check ta. Nga mo nagaling
14: yes, yes. Hapos lang ang iban. Amo nang ginambal ko. Nami, servisyo.
13: Okay.
14: No, ang iban, galantaw lang sa panit o lagi nilantaw ang unod. Dami lantawon kay kooperatiba pero ang lantawon ta, ang ginaservisyo.
13: Oo. Mayor? Mayor? Okay. Nautod? Sige. Nautod siya.
14: Hello, hello.
13: Mayor, sige Mayor. Mayor, may ano na lang kami ha. Last mensahe mo na lang before kita magtakot Mayor. Ha.
14: Well, amon siya no. Hopefully ang ibanda very close-minded nga abi nila super na gid ang kooperatiba no.
13: Okay.
14: So hopefully paminawon Manila ang gagmay nga pigado nga consumer. Hindi lang nga na-set na sila sa mindset sa isa kabutang no kay even cooperatives, may ara mapo na mga corruptions and everything. So, lang tawon ta kung ano, ma-cooperativa man, ma-privatize man, o JVA, lang tawon ta ang end nga servisyo nga ginahatag sa isa nga electric company para sa iya consumer.
13: Okay.
14: Amo lang bottom line da.
13: Sige, sir. Mayor, with this, thank you very much for this time discussion upod sa imo. Good morning, Mayor.
14: Thank you so much. God bless.
13: God bless you, sir.
7: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
13: Mga katropa, ito na batian si Mayor Richard Hauhoko sa Banwa sang Toboso. ang otri mga katropa sa iyang payag nga which is tido hindi man sa kuporme sa servisyo kuno sang nunay ko dito. Kaya tido pila na ni Kasmana siya mismo nga doon nag-rant si Mayor sa social media post yun. do normal lang man na nga mga muna mga nagkakalatabo just like Trish Bacolod sa una sa sinay ko pa. May man kay TV do at least bala matamat mga tropa do mga development kita especially sa servisyo sa kurente no. Alas 11:54 na. Ang oras ta mga katropa do ginaalang-alang na. Ang mga produkto sa Yes to Health mabakali ni tanan sa Yes to Health Wellness Center ng Tantra sa Dalan Lizares Barangay 39 siyudad sa Makolod. Kag sa mga drug stores kaayon sa Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store mga katropa kag sa generika. Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee mabakal man ninyo ina. And also for the greetings no sa mga katropa na tandira sa mga nagaupo diri sa aton sa XFM Bacolod. Good morning kay Lorna Dilihin siya, kay Ma'am Jovia Modente, kay Jessica Gonzalez, Chris Joso, Lloyd Navales, Cheryl Carisma, kay Elvis Guanzon, kay Vince Axel Dayuno. No? Mga katropa, no? Kay Tristan Gulay, kay Ma'am Jovia Modente, no? Kay Lloyd Navales, salamat. O, kay naghatag sa kuno sang, ano, sang iyan nga Indian Mingo. O, no? Thank you, good man. Thank you, man, kuno kay Sir Roldan. O, kay Sir Roldan, sang Dubal, sang, ano, sang Pumelo from Davao.
9: Wow, ka-perfect!
13: Nah, salamat, kid. No? Ang Jan Mingo ni Sir Lloyd Navales, makapakilig ko, no? Makapakilig. Salamat, kid. Sir, Sir Lloyd, ginapakilig mo kami. Sige mga katropa, ang oras na ito ginakulabos na. Pero once again, happy birthday sa kay Amon nga Bibis, Blayo kay Mutsi. O, happy birthday. Second birthday ni Mutsi. Happy birthday.
12: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
13: Enjoy your day, Che. Sige, sa mga nag-celebrate man sa birthday nila, happy birthday man subungan, no? Pero mga katropa, ang oras na ito ginakulabos na magabulos ang XFM Network News for the regional and national news. Mga katropa, saliwatin niyo ang kurman si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat gid maing udto and God bless us all mga katropa.
15: Franz Andrew Burgos sa Sentro.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
18: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
17: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
21: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
20: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
25: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Santone Plus Herbal Oil.
25: Talagang maaasahan.
24: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
26: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko tayo. Wala na nasakit ang akong likod.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita.

0: Flex FM 103.9.
1: Dinadar Marcos Jr. bumaba sa first quarter ng taon. Rating na italang pinakamababa mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022.
2: Headlines. CIDG inirekomenda ang kasuhan ng reklamo obstruction of justice si Senator Robin Padilla sa DOJ.
1: Headlines. CIDG at NBI sinalakay ang umano'y hideout ni Senador Bato de la Rosa sa Angeles City, Pampanga.
2: Headlines. SILG Remulla. Nilinaw po na natiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad dyan pa rin sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga.
1: Sa balitang regional, dalawa patay sa pamamaril sa loob ng mosque sa Zamboanga del Sur.
2: Balitang international, mga katropa, ang Cuba humingi po ng tulong sa United Nations laban sa Amerika.
1: Sa balitang showbiz, Vinny, target gawing ambassador ng Pilipinas ayon sa DOT.
2: At sa sports, Oklahoma City Thunder. Lamang na sa Western Conference Finals laban po sa San Antonio Spurs.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, May 27, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Davao, at XFM Cebu.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
2: Diretso na tayo sa detalye mga katropa ng balita sa XFM News Nationwide. Unahin po natin ang report. Pangulong Marcos nakikisa sa pagunita ng Idil Ada. At ang kahalagahan ng okasyon binigyan din po ng Pangulo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
0: Live report! Report!
3: Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa paggunita ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang banal na okasyong ito ay paalala ng pananampalataya, pagpapakumbaba, debosyon at pagtitiwala sa kalooban ng Allah. Ayon kay Pangulong Marcos, itinuturo ng Idil Adha ang sakripisyong iniaalay ng may katapatan at pagmamahal ay nagiging lakas at pagpapala sa pamilya at sa komunidad. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na isabuhay ang diwan ng Idil Adha sa pamamagitan ng kabutihan, pagkakaisa at malasakit para sa mas makatao at

0: Ang sagradong araw na ito para sa mga Muslim ay pagkilala sa wagas na katapatan at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah, kung saan naging handa niyang ihandog ang kanyang sariling anak na si Ismael bilang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Hujat din ng Idil Adha ang pagtatapos ng taunang Hajj pilgrimage.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, sunod-sunod din po ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang araw din na state visit dyan sa Japan. Nagsimula ang schedule ng Pangulo sa welcoming ceremony sa East Court ng Imperial Palace sa Tokyo bandang alas 9 ng umaga. Sinundan niya ng state call kay Emperor Naruhito at Empress Masako sa Takinuma Audience Room. Pagsapit po na alas 2 ng hapon, may pagpulong naman ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa House of Representatives sa Tokyo. Nakatakda rin, katropa, ang roundtable meeting kasama po ang Japanese stakeholders kung saan magkakaroon ng Memorandum of Understanding at signing sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies, at magkakaroon din ng state banquet naman sa Imperial Palace mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
0: Sumadsad sa poor negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang quarter ng taon. Ayon sa Social Weather Station, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho ng Pangulo. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 40% noong November 2025 survey. Umakyat naman sa 49% naman ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng Pangulo, mula sa naitalang 43% noong nakaraang survey. Ayon sa SWS, ito na ang naitalang pinakamababang rating ng Pangulo mula na magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 na nilahukan ng 1,500 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Hati ang opinyon ng publiko hinggil po sa usapin ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na datos ng Social Weather Station Survey, 35% mga katropa ng mga Pinoy ang naniniwalang nasa maayos na kalagayan ang kalusugan ng Pangulo. 30% naman ang hindi naniniwala, habang 35% ang undecided. Matay sa datos, halos taga Mindanao ang nagsabing hindi naniniwalang maayos ang kalusugan ni Marcos. Isinagawa ang survey March 24 hanggang 31. Ilang araw din kasunod ng ulat na nagkaroon ng sakit na diverticulitis ang Pangulo. Nilakuan po ito ng nasa 1,500 na mga adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
0: Nirekomendang sampahan ang kasong obstruction of justice si Senador Robin Padilla at iba pang individual na sangkot sa pagtakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng protective custody nito sa Senado noong May 14. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang nasabing senador matapos lumabas sa masusing investigasyon na pinagplanuhan ng maigi ang ginawang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas ng Senado. Natuklasan din ng CIDG na may isa pang sasakyan ang bumuntot o nagsilbing security escort at backup ng senador. Maraming tiniyak ng CIDG na walang magiging exception sa nasabing pag-iimbestiga ng kanilang hanay sa paghahanap sa kinaroroonan ni Bato.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinuntahan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, kasama po ang National Bureau of Investigation, ang isang bahay dyan sa isang subdivision na pinaginalang hideout ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po ay sa Angeles City, Pampanga, kaninang umaga. Ayon kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, pagmamayari po nito ng tito ni Senator Robin Padilla, yung bahay na sinalakay ng mga otoridad. Bigo naman ang mga otoridad na makita si De La Rosa sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala pang sagot si Senator Padilla, kaugnay pa rin sa isinasagawang operasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Ping Lacso nanindigan sa minority walkout dahil hawak o mano nila ang rules. Narito ang report.
1: Report.
0: Binigyan din ni Senador Ping Lacso na ipinakita ng Solid Block 11 Minority Block ng Senado

0: na maaaring maging tagumpay ang pag-atras kung nasa panig nila ang mga patakaran matapos silang mag-walk out sa sesyon itong Martes ng gabi. Ayon kay Lacson, mas marami man ang bilang ng majority block, nasa panig na mano-mano nila ang rules ng Senado. Dagdag pa niya, kung marumi ang laro ng majority, mas magiging matalino naman ang hakbang ng minority block. Umari ng tensyon sa plenaryo matapos questionin ni Lacson at iba pang minority senators ang hakbang ng majority block na talakayin at pagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga pagdinig sa Senado. Ipinaliwanag ni Lacson na naipasa na umano sa Committee on Rules ang mosyon ni Marcoleta noong May 11, kaya dapat Rule 24 ng Senado ang masunod at hindi Rule 136. Gayunman, sinabi niyang walang chairman at miyembro ang Committee on Rules matapos mabakante ang mga posisyon dahil sa pagbabago ng liderato ng Senado. Nagpas siya namang mag-walkout ang minority block matapos igiit ang majority block na ituloy ang motion. Binatikos din ni Lacson si Marcoleta dahil sa umano'y magaspag at mapangmataas nitong pagtrato kay Senador Risa Ontiveros kaugnay ng usapin sa legal na kaalaman at rules ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala naman si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na bahagi lamang po ng strategy ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterteng lumiban ito sa kanyang nakatakdang appearance sa first status conference ng ICC Trial Chamber 3 na nakatakda ngayong araw. Ayon po mga katropa kay Conti, nakita na nito yung pattern ng kabilang kampo ni Duterte kung saan hindi pa ulit nagpapakita ang dating Pangulo kaya't nagiging mystical na ang entity nito. Sa kanyang pagtaya, bahagi po ng kanyang teorya na nanghihina na at nahihirapan na si Duterte sa loob ng detention cell. Sa kabila naman ng pagliban ni Duterte, ipinaliwanag pa rin ni Conti ang magiging takbo ng status conference kung saan dito malalaman ang petsa ng formal na paglilitis, magiging protocol sa korte, mga update po sa isinasumite na ebidensya at mga testigo at iba pang dokumento ng dalawang panig. Ang wikang gagamitin din ng mga testigo at kung may iba pang pwedeng makaapekto sa daloy ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na iharap bilang mga saksi ang ilang opisyal ng Bangko Sentral o ng bangko na nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado upang bigyan linaw ang ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa kanyang mga transaksyon at alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, isa sa mga itinalagang taga-usig kasama rin sa mga ikinukonsiderang testigo ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit at si dating Senador Antonio Trillanes IV upang patunayan ang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo na kinabibilangan ng maling paggamit ng confidential funds at seryosong banta sa buhay ng pangulo. Kasalukuyan pang inihintay ng lupo ng opisyal na sagot ni Duterte sa mga paratang bago magsumite ng kanilang tugon. Habang nilinaw ni Flores na hindi magiging hadlang o sanhi ng pagkaantala ang paglilitis ang kasalukuyang tensyon sa pamumuno sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na isang political fiction ang inilabas na video ni Senator Amy Marcos sa Senado. Layo ni lamang po manong ilihis ang pansin ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ni Asidre na mga aligasyon sa video ay walang sapat na ebidensya at puro haka-haka lamang. Kaya't responsable umano para sa senadora na magpalabas nito sa panahong dapat ay nakatutok ang legislatura sa mas mahalagang isyo ng bansa. Nininaw rin ang kongresista na hindi aktibong pinag-uusapan ang charter change sa Kamara o sa Senado. Kaya't nangangamba siya na hakbang na ito ay isang paraan lamang para antalain o kaya'y i-delay ang proseso po na impeachment laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Clearing operation sa Gumuhong Gusali muling sinimulan matapos ang malakas na ulan sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Ang patuloy ngayon Miyerkules, Mayo 27, ang clearing operations ng gumuong gusali sa barangay Balibago, ang Alicity, matapos itong maantala kagabi dahil sa malakas na ulana. Ayon sa mga otoridad, maaaring nagsimula ang pagtanggal ng debris at pagsisiguro sa lugar na gumanda ang panahon. Kasabay nito, inaasang bibisita si Entero Secretary John Mitribulia upang personal na makita ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Noong Martes ng gabi, nanawagan si Mayor Carmelo Jan Lasatin II sa kontraktor at may-ari ng gusali na makitagtulungan sa imbestigasyon. Kahit ng alkalde, karapatan ng mga pamilya ng biktima ang kasagutan at karapatan ng publiko ang pananagutan. Sa ilalim ng Unified Command, nagpapatuloy ang retrieval operations gumagamit ng cranes at pabibigat na kagamitan ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Force upang maingat na makapasok ang estrukturang delikado. Sa ngayon, iniulat ng mga otoridad na may 4 na kumpirmado na sawi, kumigit kumulang 16 pa ang nawawala at 27 katao na ang nailigtas mula sa guho. Para sa Rakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala mga katropa, nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na nananatiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad sa naganap na pagguho sa 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y sa kabila ng naging pahayag ng Bureau of Fire Protection na inilipat na sa retrieval operations ang pagkuha sa mga biktima nang wala na silang ma-detect na buhay kahapon. Umaasa pa rin si Rimulya na may nananatili pang survivor na individual na posibleng na-trap sa loob ng gumuhong gusali. Inanunsyo rin ang kalihim na mayroon ng fact-finding team ang DILG para mag-imbestiga sa nagiging sanhi ng pangulo o pagguho at kung mayroon pang pananagutan sa batas ang may-ari ng nasabing gusali. Samantala, tumanggi naman ang namagbigay ng pahayag sa ginagawang pagsalakay ng CIDGTNBI sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa sa kaparehong lugar sa Pampanga.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, subaybayin nyo rin kayo.

0: panalangin ng dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang moske sa barangay Upper San Juan, Labangan, Zamboanga del Sur, alas 7:18 kagabi, bisperas ng selebrasyon ng kanilang Fest of Sacrifice. Dead on arrival sa ospital ang 41 anyos na negosyante at isang 65 anyos na lalaki na kapwa residente sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PNP Labangan, paintim o manong nagdarasal ang mga biktima sa loob ng moske nang bigla lamang sumulpot ang apat na armadong suspeka at walang habas silang pinaputukan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas sa mga salarin sakay sa isang itim na Toyota Vios patungong Tukuran, Zamboanga del Sur. Agad namang rumispundi ang tropa ng Labangan PNP at na-recover ang basyo ng bala mula sa short at long firearms, gayon din ang bakas ng dugo sa crime scene. Lumabas din sa investigasyon na nagtamo ng isang tama ng bala sa likod ang 41 anyos na biktima, habang pitong tama ng bala naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 65 anyos na lalaki. Agad nagsagawa ng hot pursuit operations ang PNP Katuwang, ang mga karating istasyon ng pulisya upang matukoy at maristo ang mga tumakas na suspek. Marihing kinundina ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang naturang karumaldumal na insidente at tiniyak sa publiko na gagawin nila lahat ng hakbang upang mapanagot ang mga salarin. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Bagarian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
1: Fixer na nagpapanggap na LTO staff timbog sa entrapment operation sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Rowena Munjang ng XFM Santiago.
2: Live report. Arestado ang isang hinihinalang fixer sa isinagawang joint entrapment operation sa Barangay Rosario dito sa lungsod ng Santiago bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga illegal fixers ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay Dennis Buendia, chief ng LTO Santiago Extension Office, sangkot umano ang lalaking suspek sa illegal na pagproseso ng aplikasyon para sa driver's license, pag-upgrade ng lisensya at pag-aayos ng mga traffic violations kapalit ng halagang 12,000 pesos. Kinumpirma rin ng mga otoridad na hindi konektado o otorisado ng Land Transportation Office ang naturang individual upang magsagawa ng anumang transaksyon para sa ahensya. Nakumpiska mula sa suspect ang marked money na ginamit sa entrapment operation at ilang dokumento kaugnay ng aplikasyon sa driver's license. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group, Santiago City Field Unit, Police Station 3 ng Santiago City Police Office at ng Anti-Red Tape Authority. Pinaalalahanan naman ni Buendia ang publiko na dumaan lamang sa opisyal na tanggapan at otorisadong kawanin ng ahensya upang maiwasan ang panloloko at illegal na fixing activities. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munjang, XFM News.
3: Ito naman Katropa Nitso ni Yumaong Vice Mayor Romel Alameda sa pilitang winasak at binuksan na hindi pa nakikilalang individual. 10,000 pesos na pabuya inialok na ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
4: Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng paninira at sa pilitang pagbubukas sa nityo ng Yumaong Vice Mayor ng Apari, Cagayan na si Vice Mayor Romel Alameda na naganap noong gabi ng Huwebes, Mayo 21 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng Yumaong opisyal na si Isabel Alameda, nakarinig ang ilang residente ng Kaluskos at tila pagbabakbak sa bahagi ng sementeryo kung saan nakalagak ang labi ng dating vice-alkalde. Agad naman itong iniulat sa mga opisyal ng barangay, subalit pagdating ng mga otoridad ay wala nang naabutang suspek sa lugar. Ayon sa pamilya, may ilang gamit na umano'y nawawala mula sa loob ng libingan, kaya't lumilitaw ang posibilidad na pagnanakaw ang isa sa mga motibo ng insidente. Sa social media post naman ng byuda ng Yumaong opisyal na si Ginang Elizabeth S. Alameda, mariin nitong kinondena ang nangyari at umapela ng hustisya para sa sinapit ng puntod ng kanyang asawa. Nananawagan ang pamilya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya upang agad matukoy ang mga nasa likod ng insidente. Nag-alok din sila ng 10,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Matatandaan na si Vice Mayor Romel Alameda ay nasawi kasamang 5 individual matapos tambangan sa kahabaan ng Bagabag, Nueva Vizcaya noong Pebrero taong 2023. Noong Marso taong 2025 naman, 2 suspek na umano'y sangkot sa naturang krimen ang naaresto na ng mga otoridad. At yan ng ulat mula rito sa 95.7 XFM at tugega raw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
1: 15 anyos na PWD nasawi sa sunog sa Cebu. Lalaki pinagbabaril habang kumakain ng noodles. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
2: Isang 15 anyos na pinatinong person with disability o PWD ang nasawi sa sunog na sumiklab sa sitio Kalinay, barangay Poblasyon sa bayan ng Sambuan, Cebu kahapon. Ayon sa investigasyon, natrap ang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nilalamon ito ng apoy. Batay sa ulat ng Sambuan Municipal Police Station, umalis umano ang ama ng biktima para pumasok bilang helper habang ang ina naman ay nasa trabaho. Naiwan umano ang binatilyo na kakandado sa loob ng bahay. Pinaniniwalaang hindi tuluyang naapulang baga ng uling ang posibleng pinagmulan ng sunog. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantalang patay nang idineklara sa ospital ang isang 33 anyos sa dating preso matapos pagbabarilin na dalawang hindi pa nakikilalang suspek habang kumakain ng noodles sa sitio Centro Alaska, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kinilalang biktima na si Dennis Umasdang, isang construction worker at dati nakulong sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga at physical injury. Ayon sa mga saksi, sakay umano ng motorsiklo ang dalawang armadong lalaki na kapwa nakasuot ng black hoodie na pagbabarilin ang biktima. Lumabas sa investigasyon na kamakailan lamang umanong bumalik sa lugar ang biktima matapos makipagbalikan sa kanyang kinakasama. Patuloy naman nagsasagawa ng follow-up investigation ng Mambaling Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspeka at ang motibo sa krimen. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
3: At samantala, rider na umiwas naman sa checkpoint, katropa, patay matapos na sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Katropa natin sa balita, Eres Penosa na XFM, Iloilo.
5: Kanyang pinamaneho, pinabol ng mga kapulisan ng rider hanggang sa nakarating sa plaza. Posibleng hindi nakita ng rider ang pamalik ng Toyota Wii kung kumayaan. Dito, nagtamol ang sugat sa ulo ng rider na napitagal ng kanyang pagkakataon. Pinustudiyan naman ang Revolo Police Station at driver ng sasakyan. Ulang dito sa XFM 100.7 Kilo. Sa Pilipino, sa Pilipinas, ito si Katropa.
6: Kumain o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
3: Katropang Brian, may LPA pa rin pala sa labas ng Pilipinas at namataan sa 1,230 kilometers silangan ng northeastern Mindanao.
1: Southwesterly window naman, katropang Buddy, ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsaryen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Habang trap naman ang LPA, ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
3: Ingat po tayo, katropa, ang index, ang init, grabe ngayon, ha? Nasa 46 sa Tuguegarao City, 42 to 44 ang Metro Manila, at manatili po tayong may baong tubig.
1: Samantala, mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
6: Balitang International.
3: Balitang International, atid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Humiling ng agarang tulong sa United Nations si Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Padilla o Parilla. Katropa, para iwasan ang pagdedeklara ng krisis sa kanyang bansa na kasalukuyang gipit dahil sa pinapatupad na fuel blockade o pagbabawal sa pagpasok po ng langis ng United States sa kanyang talumpati sa UN Security Council. Binilaan ni Rodriguez sa international community kaugnay sa posibleng madugong labanan matapos magpahiwatig si US President Donald Trump ng planong pagsakop sa Cuba. Kasunod po na naging operasyon ng Amerika sa Venezuela noong Enero lang na nagpatalsik kay Nicolas Maduro.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng Department of Tourism na sinusubukan nilang kausapin ang Nations Girl Group na Bini para kuning maging tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, parte umano ng kanilang pakikipag-usap sa Bini ang pagkilala sa grupo sa naging malaking parte ng mga ito para makilala at i-represent ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Sa ngayon, wala pa umanong tugon ng Bini sa ginawang hakbang ng DOT dahil busy ang mga ito sa paghahanda ng kanilang signal sa World Tour 2026. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang sports.
3: Balitang sports sa tip ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Ako, lumamang na. Sa 3-2, ang lead po ng Oklahoma City Thunders laban sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Hindi binaba ng Thunder ang depensa sa apat na quarter ng laban para maselyuhan ang score na 127-114. Pinangunahan niya ni SGA. Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa kanyang 32 points, 2 rebounds and 9 assists.
7: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong holiday, May 27, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
9: Exciting, bro!
7: Santon Gold Live Testimony.
10: Arur, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ang suplemento nasa diyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
5: Good, mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM. Patropa mo!
8: Exciting!
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakis sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Sa mga bukika.

Marina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagparamati sang para programa The Secrets of Health. Alin naman isa ka edisyon sa ato sering pagparaga, dagod to nga mag istorya kita ka mag-discovery sa mga sikrito, sa mga pwede ta sini makaon. Ang iban sini way kita kahibalo nga pwede gali makaon kag damo gali sa sustansya kitang makuha, damo kita sa nutrients nga makuha. So subong sa ato sering programa at kita mag-discovery sa ila sini mga sikrito. Importante ini nga mahibaluanta, number one, kung ano ang maginatago nga mga nutrients kag para sa ano nga ginabatsyag ta sa lawas ta ini nga mga nutrients. Kagano nga mga pamalatian ang posible ta malikawan kung aton nga makaon ang mga abinaton way ginakaon, gali imo kay very very rich sa mga nutrients. Sunod siniti makakinot man kita eh, kay abinaton gali iban yung mga gatulubo sa ato siring ogsara nabita hindi pwede gali makaon, gali mo pwede makaon, pwede makapian-pian, hindi lang sa vitamins kag minerals para sa ato siring alawas, pati man sa kagutumon tay sa ato siring pagparagad live kita nga mabatian sa tanan siring mga XFM stations sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may ara kamo sa mga palamakotanon concern, may kang tanan sa ato siring na discuss ng mga topiko, kalakip man ang inyo siring concern sa ikayong lawas, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe. Pinagi sa ato siring text hotline 0950975-6970 or hindi gani i-comment sa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iriro Facebook page. And ang ato siring pagparagad hindi kompleto without ang ato siring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siring pagpangalagad. Sa kinandan, kaupod sa aton siring mga suki ng mga tagpalamati. Kag isa na naman katopikong amon siniga share sa inyo ni Sir Josil na hanungod din ibala sa mga bagay o kung mga parte, Sir Josil, no, sang tanom, sang prutas especially, nga abita bala nakabintahan na ta. Nakakaon ako sining prutas daw ang benepisyo sining gina-expect mo amoy nakadako pero likom gali sa aton ihibalo may mga parte gali sina nga hindi lang gali amo sinang aton mabaton kun natunaan naton kun ano pagin ang makuha naton sa mga parte sang prutas ang tanom maginahaboy naton
0: kay kun kaysang iban yung mga parte sang tanom ginapilak talang hambal nila eh. Mm-hmm. Kung sa terminolohiya sa umab ginapilak ginahaboy ta lang gali kay dira sa ginahaboy ta mas damo gali dira kita sa makuha nga sustansya, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So aton nga pagdiskusyonan diri man sa ato sining pagparagad ang mga pagkaon bala katulad sa mga prutas kararuto no kon mga vegetables man nga ang ila sini nga mga nutrients nga mga content kon aton sining kaunon halos nagabinuligay sila sa sulod sa ato sining lawas. In short, nang pwede naton matingob bala sila in just one eating session or kon ara man ina sa ato sining suplemento, pwede naton madungan ang mga suplemento nga inisang inom bangod man kay ang iya sining mga ingredients, ang mga nutrients nga ara dira, may ara sang synergistic effect o kon pagbinuligay, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil, no? Kulang lang ina sa kalabanan kag sama-sami kulang lang na Sir Josil sa maid-id na ton nga pagtuon sa pagtukib sa mga sikreto sa likod nila.
0: So amo ni nga kinanglan to kibuntang ila sa mga sikreto. Hindi lang sikreto sa tupad balay ta, sikreto sa mga prutas, vegetables kag mga kararuton ha nga pwede nato sini makaon. And today ang ato sini paghambanan actually isa ini sa mga ingredients or prutas. And kung may mga titulo kag ginakoronahan amo ni siyang isa sa mga queen nga aton sini nga ginahinambit permi sa programa ta, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil, kami ginasiling gani nga matiga ang iya alukaba pero mahumok ang iya tagipusoon.
0: muning akon magbakali ka akon kay isa doon nanugon ikaw sang kwarta mo kay mahambal ikaw nga oops dadamo pang ginapilak ko sang sa ginatulon ko Dukleo.
1: Tama Sir Josiel kay may time nga medyo badamo lang iya sa ning alukaba ako niya sa ning panit. Pero para mabalaan mo kuno Sir Josiel nga bisan paano bawi-bawi ka sa sining prutas. Tanawon mo kuno buli niya sini.
0: Oo.
1: Kung ano kuno kadamo ang da bulak-bulak kinabla sa buli ya.
0: Oo.
1: Amo man kuno kadamo sang liso niya.
0: Oo.
1: Kun isipon mo.
0: So may baluan mo na kun damo sa unod nga liso kay ang bulak-bulak ya sa kun pila ang daw petals niya.
1: Mm. Kun may anom o kun may lima like that.
0: Kay ti kun duhala da karon but sambalon sini dagko matod pero duha lang kabilog iya sini nga liso no.
1: Mas damol man kurap ya.
0: Amo ni nga budlay kon sa amo ni nga mga lugar kay nali ka gani pungkuyon sini mamung-an ka laban na ban gwa man stars matamo sini kag.
1: Kag ang kolor sang panit na sini do amo man may, ang mangin kolor sang panit mo man.
0: Ma granate gid panit mo tawag nila kag. Ang ini nga sangkap actually isa or ini nga prutas isa ini sa mga ara makit-an sa ato sini nga Sunthorn plus gold capsule. Ari man ini sa makit-an sa Sunthorn plus coffee mix. Sunthorn Gold Coffee Mix. Ara na Doc Leo. Yes. Present ini siya.
1: Correct Sir Josiel.
0: And ini siya ang iyang unod sini. Inang tawag na ito subok ya bala. Ang unod ya, kulamog ya, is colored actually white. Pero ang iya sini nga panit sa sagwa is colored purple. Kung kaysa nag-darken line is because of kung kaysa dugay na ma-harvest baladok leo, ga-darken ang pagka-purple niya.
1: Mm-hmm.
0: So we are referring sa isa sa pinaka-dako nga sources sa ato sini nga ginapangita sini nga vitamina kag minerals na actually may anti-cancer properties. We are referring sa ginatawag na ito sini nga mangosteen, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josiel. Aton to kibon, kung ano bala mga sikreto sa likod sining mangosteen, kag diin aton makuha ang mga benepisyo nga nagadulot sa aton sinisang pagpakamayo.
0: Ang mangosteen actually, hindi patama diri ka damo sa aton sa Panay Island and the Negros Island region. Damo ang mangosteen nga nagatubo dito pa ya sa Mindanao.
1: Yes.
0: Sa mga mabugnaw sining mga lugar, madamo pa sa nagatubo sining mangosteen. Pero actually, pwede mabuhi ang mangosteen diri sa aton sa isla sang Panay. Only that, mabudlay ini sa patubo on from the start, Doc Leo.
1: Tama Sir Josiel, no? Pero kabalo kita ang nagatubo dito sa Mindanao nga mga prutas like mangosteen tag-iban pagid sarang man mapatubo diri sa aton balando gani bisan gani durian. Pwede man diri gyapon sa aton.
0: May ari na diri. Daw ay isang prutas nga ato sa Mindanao nga why diri sa ato na sa isla sang Panay or hindi gani that includes sa Negros Island region. So ginaamat-amat man aton dito dalawat ang mga prutas kay damo prutas dito yas Mindanao compared mo diri sa aton. Muni nga nagamat-amat na lapta, hindi ka na kinanglan pa maghulat nga deliveran kita sang for example Chimpo iya sang mag-abot Bermans damo de lansunis, damo de durian, kaigiban pa isin ang mga prutas from Mindanao, hindi ka na maghulat dito, mahambalsan upa magdungka ang kumpit diri sa Negros Island region kag diri sa Panay, kaya may tanom na kita, particularly, damo sini sa mga tanom pa, sa mga prutas, yan pang mentionar ta, dito halin sa may Aklan area, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, ano, kiblan mo, depende man sa klima, sa duta nga kung sa diin na manaming ila sini nga pagtubo. Pero sumatotal, Sir Josiel, pwede gyapon maideyahan.
0: Oo. Oh. So, diri kita sa mga benepisyo nga makuha naton sa pagkaon sa mangosteen. Ano nga parte sa mangosteen ang may pinakadamo gid nga nutrients nga dapat inita pag-ipilak, inita pag-ihaboy. Pero ang pagproseso aton pagid nakaroon nga istoryahan man, that's another thing. Now, speaking about ang iya sini pinaka-powerful sini nga effect sa ato sini nga lawas once we eat sa mangosteen, Doc Leo. Natumod na to ng iya sini nga bunga, ha? Ano ang may ara, Doc Leo, sa mangosteen that could help? sa ato sininga heart health, for example, Dok Leo?
1: Sa pangkabilugan si ni Sir Josil, ang magustin ko naton siyang padalman gid no, i-detalye naton. Kung kauno naton ang iya sininga lisong may kulamog o kung may kurap, that is for nutrition. Kung kabalo kita magamit, siya sininga lukaba, siya sininga panit, that is for protection.
0: Okay. So, ari, for nutrition, buta mo lang may nutrients da.
1: Yes. Ay
0: makuha kita. Pero if you want more, mas more than that sa kulamog, ang ara sa iya sininga panit.
1: Correct, Sir Josil. Kaya dira sina makita ang most powerful sini. O kung dira sina makita ang pinakadako nga puwersa na maghatag sang binipiso sa aton siya sa nga panit.
0: May rason gali nga mas bugat ang panit sang sa uno, Dok Leo.
1: tungod sa binipiso, no?
0: Hindi lang takay ba lumang proseso sa aton siya nga kapasidad. Abi bakalbik kita karon dito sa Mangustin pagkatapos testingan takag urabon bi ang panit. Ya kun makaya na ton, Dok Leo.
1: Na kun makaya.
0: Oo. Oh. Kaya tiyang hambal nila ko, no? Bisan kanding ko, no? Hindi ko, no? Kasapar ko. Amo na sa kadalok sang kanding, pati hinalay mo, why pili mo? Short, brief, pagkanto sa gamit sa babae, usap sang kanding, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang panit ko, no, sang Mangustin, gadi, wal man ang kanding nalikausap. So, maluwas nga matigana, ma-upload pa.
1: Tama.
0: Oo. So, ti, dari kita sa panit, tani, no? Kagpanit ki dapat. Now, kung paano nakaroon i-process, sari kita dari, sa pag-istorya sina. Kung makakaon ikaw, hindi lang ang unod, pero dapat pati ang panit sa Mangustin. Kung pwede pa lang, kag pwede gid, pero pwede, dapat niya kahibalo kita magproseso. Anong madulot siya sini, Doc? Sa pagbulig sa atun, sa nga hindi kita magka heart disease, for example, or maglala ato sa mga heart disease conditions, Dok Leo.
1: Ako, so nagpamangkot, Sir Josel, kung ano ko nung ara dira sa panit, sige lang, karon lang, yambal na ton karon na. Pero tungod sininga ginatawag key compound nga ara dira sa Mangustin nga most powerful, makabulig si Sir Josel, ano, para sa aton sa nga kurason, makalikaw kita sini sa inflammation nga nagadamage sa aton sa nga blood vessels. Maprotehiran kita sini ang aton sa specifically kaugatan na batok sini sa oxidative damage, mabuligan nga makontrol ang aton sini nga blood pressure nga nagresulta, Sir Josil, sa pagpanubo sini sa risgo nga mabarahan ang aton sini kaugatan, malikaw kita sini sa heart attack, malikaw kita sini sa stroke.
0: So amo na ka powerful ah. In short, sini bisan sa mga pagtuon, bisan i-research ninyo, for example, mahapos mag-research subang just like sa Google or using the power of the internet, isadra kadako yagin man mabuligan na muning party sa ato sini nga heart or heart health. So makabulig ini, mag-reduce inflammation, at the same time ay naga-protect sa mga arteries from oxidative damage and so on and so forth. Now, dere kita, rundown sa mga benepisyo, sa mga kondisyon nga most likely nag-suffer ang kalabanan sa aton, or if not, madamo sa aton. Sa diabetes, Dok Leo, ano ang mabulig sang pagkaon sa Mangustin sa may mga diabetes?
1: Makabulig sa Sir Josel, no? Especially sa may mga insulin resistance, ang nagresulta siya sa type 2 diabetes. Ang fiber nga rin, nagapanubo siya ako nagapahinay sa sugar absorption sa aton siya nga dugo. Ang ining powerful compound, kagining ginatawag most powerful siya nga key compound nga rin, makabulig para ng aton siya nga lawas, magamit na to ng aton siya nga insulin sang mas maayo kag mas sensitibo. Nag-reduce man siya sang inflammation nga naangot sini sa insulin resistance. E nag-resulta, Sir Josil, sa aton mga tagpalamati, sang better blood sugar control and lower diabetes complications risk.
0: Oh. So kita niyo lang kung ano ka-powerful ang inatawag nga queen of all fruits. Amo ni siyang reyna sang tanan niya prutas. Kung sa madalayawan pa kung fiesta bala, ikaw ang reyna sang tanan nga mga ano tawagan isang mga ano, you're the queen among the ladies.
1: Ano yung gadayaw-dayaw ka Sahara?
0: Oo, gadayaw ka Sahara. So amo ni siyang koloronahan kag nakoronahan na as the queen of fruits. Makabulig sa to sininga heart problem, pagpayo sa ato sining heart condition kag kun may type 2 diabetes ka. Anang isa dari Doc Leo is parte ini sa Alzheimer's and memory loss. Ang Alzheimer's actually is ang resulta is sinya mo ginman na memory loss. Kapamangkot ka bala sa tubang mo kabalo, ikaw nga bata mo na siya pero kapamangkot sino ka gani? So ina basi ko nagasiti na sa imo na tawag nga Alzheimer's if you have Alzheimer's disease. So anong mabulig yas ni Doc Leo if you eat plenty of mangosteen?
1: Makabulig Sir Josiel sa Alzheimer's and memory loss. By the way, ang Alzheimer's galing na Sir Josiel, ginatawag man isang iban nga researcher nga type 3 diabetes.
0: Okay.
1: Sa aton lang galing sini nga utok ang iya sini nga kag memory nga affectado sini.
0: So concentrated sa utok.
1: Yes, Sir Josiel. That's why gadula ang imo sini nga memorya paminsaron mo hindi na sa ginatawag normal. Pero tungod sining key compound nga ridere sa mangosteen, maprotehiran, maprotect gani Sir Josiel ngatong sining brain cells from damage, ma-reduce sini ang brain inflammation kag ma-slows ang build up of harmful proteins nga nagaresulta nga ma-preserve ang memory kag ang aton sining brain function as we age.
0: So buta malo sini naga-protection sa aton sining memory no nga magkami mo loss kita. Sa mga gani, mga nagpa 5-6 inyo, dablayan ninyo pagbaligyan, kaya ninyo pagtagaan sa mangustin, Doc Leo. E basi ni malipat niya, may nabilin ka pa to sa akon mo.
1: Sa mga fruit vendor dira, ha? Nga nagpahulugan ka.
0: Pagambal niya gani, nga niya doon namin imo ni baligya. Ang balon mo lang, ho, ari lang imo lang, sunis lang, hindi ka lang imo niya sa mangustin. So, ina iya sa, ano ha, mabuligan niya kita para maano bala ma makalikaw kita sa inatawag nato sining Alzheimer's disease that causes memory loss. Sa arthritis naman kay mga joint pains nato, anong mahimo sang pagkaon nato sa mangustin sini Doc Leo?
1: Makabulig si Sir Josiel pakalma sang chronic inflammation sa aton sining joints o kun lutalutahan ning pabalik-balik bala nga paghubag ug pagsakit sa mga joints naton. And reduces swelling and stiffness, especially Sir Josiel pagkaaga bala manotis mo nga kabudlay ihulag sa imo sining butkon, siko, imutuhod. Tungod nagapalanig ah.
0: Kapin pa kon hambal nila bala. Ara ka mo bala higda sa hotel pagkatapos may karatula sa gwa nga just married. Kung kaysa maunay bala nga ma-unlan bala sang partner mo, Doc Leo.
1: Yes, so.
0: Oh, gapala maol.
1: Gapala maol. Pero ari, Sir Josiel, katigay hulag sa mo sa nga joints.
0: Oh.
1: Hambal galis ang gilala kung sa nabagbugtaw sa agas niya, Doc, gapala niga kung sa nga tuhod. Mayo-mayo tani kung sa babaw-babaw sang tuhod.
0: Gapala niga akong tuhod, pero gapalang luya akong
1: ang babaw-babaw sa tuhod. Tungol ni Sir Josiel, ano? Sa ginatawag, inflammation, swelling and stiffness man ang isa sa isang mabatyagan, ma-experiensyahan sa mga tao nga afektado. So kung may ara kita Sir Josiel sa ginatawag nagapakalma. So chronic inflammation, especially sa atong sa joints, resulta less joint pain and slower joint damage over time.
0: Sa ano naman Doc Leo? Bacterial kag fungal infections. Amo niyang klasika medical conditions, Doc Leo, nga makati na masarap. Kay samtang nagakatol sa kaginakalot mo yakon may fungal infection ka, Doc Leo, kanamit sa pamatsagan mo.
1: Tama gid Sir Josiel, no? Pero kumbaga nanamian ka lang samtang ginakalot mo, pero ang after effect na sina hindi gid maging maayo Sir Josiel.
0: Kay base kon may infection pagid, dako pagid niya problema.
1: Correct Sir Josiel, mabulong ang kakatol nga nabatyag, pero ang kahapdo sa kahapdi bala Sir Josiel. Magabulos pagkatapos sina. Pero may mogili na ton malikawan. Infections tungod sini sa bacteria, tungod sini sa fungi o kon fungal infection. Makabulig si Sir Josiel papas kag tapna siniyo kung napahinay ang growth sang harmful microbes. Makasupport si Sir Josiel para sa aton sining immune response, mangin maabtik siya, no? Resulta, fewer infections and faster recovery, especially kung nagasugod kag mild ones palang bala Sir Josiel. Pero makuan ko lang Sir Josel, masalot ko lang ha. Kung gusto kita sininga hindi maglala bala ang aton sininga mga infection. Kag malikawan aton ang gitatawag microbial resistance. Particularmente ang gitatawag bacteria bala Sir Josel. Kung mimo pa lang likaw-likawan naton ang masaming pagkaon sinisang mga karne nga treated o kon samtang buhi pa ginatagaan sang madamo ng antibiotics.
0: Okay, amo nang delikado kay kun kaysa mga sapat nga ginaihaw. Gini nga gawlan na ihaw, bangod kay nagamasakit, kagini na makaya sa antibiotics. So, ang possibility siya na nga way mahugasan mayo ang lawas siya, way pamatagas ang epekto sa antibiotics sa sining lawas. Isa na sa rason ko nga, masaming sining nabatsyag ko sa tao, Dok Leo, una dira kung may hapo, kahapuon kay Gid. Si Pukarday ng hapo ni mo. Pagkatapos sa mga treated, if you speak about treated and at the same time, mga frozen, preserved nga mga produkto sang karne, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? That's why yung iban sini, kung magbatsyag sila Sir Josel bala sang pila ka mga infection bala may ginatawag kitang antibiotic resistance tungod ni Sir Josel sa masaming pagkaon muna gina I mean mga pagkaon bala kapin pa kung kaisa muna nga bala bala Sir nga especially sa aton mismo panimalay kung may mga manok kita like that magluwas pa abiya sa dlagko sini nga mga farm nga normal nga ginatawag tagaan sila sina. Tigapin pa ko na liba, mahiligyan kita sa magkaon sang kasudlan, sang atay, nga dira man na ginasala. So pagkanto dari sa ito nung kaisa, may mga instances, Sir Josel, nga ang infection ta, hindi basta-basta matablan sang bulong, like antibiotic. Tigiban sa na, culture, para mabalaan ko na nung klase ito.
0: So amon na nga, ang mga responsible owners sini, amon nga sa good Dok Leo, pareho sabi manok or baboy, kanding, karabaw, basta ginakawan ng yasin nga karne.

0: kamsan pa no masuro safety man nagakaon sina.
1: Oh galing kay team hambal nga oh nim team pagbaligyan niya pirdi tatakran durong danto gorriang
0: nga gawon ta para makurtahan pa.
1: Oh bisan patas niya hindi lang ta mirdihan
0: na
1: now dari kita sa amoning masamin nato sini mabatian. The risk of having cancer is so stressful. Bangod man kiti, risgo pa lang na istoryahan nato na, pero makabulig gali to reduce the risk of having cancer ang pagkaon naton sang mangustin doklayo.
0: Yes, Sir Josil, kay nga man, nagabulig sa protect sa aton sa nga DNA from damage, nagabulig sa slow sang abnormal cell growth, kag nagabulig man sa Sir Josil sa aton sa nga lawas para ma-remove naton ng damage nga cells. Kaya kaya ang problem sa ni Sir Josil na no, sige na tawag cancer cells, instead nga mapatay sila suno sa cycle bala. Nagapadayon nga nagapadayon sila sa nisang pagdamo iya. Kag amo gani na nga matingala ka nga ang imo sini nga bukol nagamata-mata damol. Ang isa mo ka bukol karon is nadugangan sang isa. Amo nga balsa kilala ko bala nga imo sini nga tumor nadugangan sang tumor.
1: Nahimo na tatlo eh.
0: Tatlo na.
1: Two more. Oh. Plus yung ang imong tumor.
0: Oh. Two more. Amo ni Sir Josil, ano, kung hindi ni matapna ning abnormal bala nga mga cellula. Tige na buligan ni sa aton sa ning lawas para ma-remove ining damage cells sa bulig man Sir Josil, ano, kun may ara kita ginapasulod nga nagabulig pabakod sa manugbulig man aton susulod sa lawas. Isang makuaan naton sa ni amo ang mangustin.
1: Kay dapat naton sa ning usisaon gid kay do karon ang kogalingon naton sa mga ginakaon ta kun anong epekto yes ni sa ato sa ning lawas. Naibaluan ta na nga may ara kita sang bukol-bukol sa lawas yung nagatulubo, Dok Layo. Na pag-examine mo, benign matuod. Pero ang possibility sina of development or ang inatawag natin sa nga complications. Kung padayon nun ni mo nga i-feed ang nagakos ang bukol-bukol, basi balakon mag-cancero sa ulihi.
0: Butang na Sir Josil nga, hindi naman na yabi mangin canceros ang bukol nga nag-exist.
1: No.
0: Ano ka kasiguradong hindi na magtubo ang iban pagid?
1: Oh. Amo nang problema, Dok Leo. Kaya bisan hindi tuod canceros, kung damo ka bukol sa lawas, mahambal na nagwapo, tanin niya galing kay damo bukol.
0: Kwan dyan eh. Dito ka na sa grupo ni Tagoy eh.
1: So, kinanglan naton niya mahibaluan ang mga tawag nato sa ni the ill effects kung kauna nato ng mga bagay na ginahambal sa ato sa mga eksperto. Hindi anay pagkauna ina kay may ginabatsyag ikaw. So, ang pamangkot nato sinisunod is anong may ara dira nga ang ginalimit kita sa pagkaon o ay nga mahambal nga hindi gid ha kung makaon kay mo ya bisan makambal kay nga why kuya nagkaon kung nagkaon kag hindi ti mo manugit ituod ti after all ang imo man ko galingon gapon ang imo sini nga ginabutigan kay napaantos eh
0: tama sa Josil.
1: So ina parte sa cancer risk ha ma-reduce niyang risk of having cancer kung pala kaon ka mo sang mangustin labi na gid ang panit pero naibaluan ta sa subong pa lang. Daw ano na mo dosilot sa inyo na kung panit ang ipakaon mo pero kung paano niya nakaroon yung proseso hambalanta de risato sa ring pagpanagad. Now sa digestive problems na ton Dok Leo, ano ang mabulig sinisang pagkaon na ton sang prutas just like mangustin?
0: Yes Sir Josil, no, ang tannins balangari diri sa mangustin makabulig si Sir Josil ano fight sang bacteria makabulig man ipahugot sang aton sa nga gut lining ang fiber nga diri nagasupport man siya sa good gut bacteria naton para makalikaw kita Sir Josil sa pira sa mga infection sa aton sa nga tinai and even gani Sir Josil no sa diarrhea nga nagresulta sa mas manami sa nga digestion and fewer gut infections.
1: Oh. Ang isa pagidari Dok Leo is our tawag nato sa ni immunity. Our immune system. Masami sini kon magbalatian kitang hambal sa doktor ay nag-weaken ang imo immune system sa linya base may infection ikaw ipa laboratory test ka. So kon ang imo sini nga immunity na mag-weaken, why naton kamo ginapahog but we are just trying to educate you. Nga kung weak ang imo sininga immunity, ang imo sininga lawas is free for all sa tanan sininga managadala sang infection. Kung anong pinakamabaskog dira nga nagakos ang infection, most likely siya na magatribe kag siya na to sagi kapanghalit sa sulod sa aton lawas kahit sa CF balay ta na sulod.

0: sang kawatan nga wala naton matalupangan pagusto sa pangukay kag pagusto sa kapangkuha. Damo man ang kalimbawa isulod sa ato sining lawas kun weekend naton immunity is just like balay nga wala siya may nagabantay nga nasudlan sang kawatan.
1: Butante Sir Jocelyn may nagabantay man pero gabok man imo sini pertahan. Imulak sini medyo palyado man. Bisan sa mga windows sa nimo. Damo pwede sudlan nga venue Sir Joseph, pwede magagi sa kisame. Bintana, pertahan na mismo. Kasubong naman ni Sir Joseph sa atong sanang immune system, wala kung naisa nag-function sang maayo. Ara siya, pero mahina siya mag-defense o kung mag, what you call this, mag-protector. Sa atong kung maluya. Samantala, ang mangustin gali makabulik para pabakod sa atong sanang immunity tungod sa antioxidants ni, tungod sa vitamin C, nagpabakod sa atong sanang immune cell activity, protect sa atong sering immune cells from damage. Nga nagresulta Sir Josil nga kung tiyempo sag tag-trangkaso. Mutang ta. Tapikan ka man o kung malatunan ka man pero hindi siya mag-dugay.
0: Isa pag idari, Dok Leo, ang muning masamay nga ginamuno na ito nining chronic inflammation. Kaya ang chronic inflammation, amuni sa ang silensyo kon kay isang nagakatabo sa ato sining ilawas. Kini nato ni makitan kay ara susulod sa ato sining ilawas. Nga amo ina kon kay isang ginahalinan sang malala nato sining kondisyon sa lawas or masakit Dok Leo.
1: Yes Sir Josil, kay ang chronic inflammation, low grade inflammation, why kita sing may mabatyagan sa primero. Pero amat-amat sa Sir Josil, kung maga, halimbawa, bala, sa anay, bala Sir Josil, kung agay ay. Once dito, sa susulod sang kahoy, tanaw mo bilog pa. Pero panit na lang galina ang porma bilog. Why na sa sang unod, Sir Josil? Tungod niya nag-amat-amat, ang chronic inflammation niya ni isang guba damage sa sulod sa aton sa dinga lawas. Kag kung magsigi-sigi, Sir Josil, ginaangot niya sa nagkalain-lain niya mga problema kung balatian sa lawas. Lakip na dirang insulin resistance, lakip na dirang diabetes, lakip ng fatty liver disease, iban pa ganyan mga metabolic conditions nga naangot dira. Ang ginatawag isa ka key compound nga ridere sa sining mangustin makabulig sa Sir Josil para makaligaw kita sa fatty liver, cardiovascular disease. Kaya nga man, gina-turns down niya ang inflammation signals sa aton sining lawas nga nagresulta sa lower risk of many long-term diseases.
0: Okay, now, speaking all of these things nga mahimo sang mangustin kung magkaon kita or generously mag-intake kita sa mangustin and that includes ang sining nga panit kay dira ang madamo sining nga mga makuha na to sining nga mga nutrients o kung mapuslanon sa ato sining nga lawas. Ano ang may ara sa panit, Dok Leo? Nga, as much as possible, ha, we should prioritize dapat sang panit kaysa sa iya sining kulamog o kun uno Dok Leo.
1: Ngari diri Sir Josil no most powerful ginatawag naton puwersado sining antioxidant ngari sa alukaba o kun panit sini sang mangustin amo ang xanthones.
0: Okay. Ining xanthones speaks everything no? Sa sulod sa ato sinang awas if we speak about protection, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil.
0: So, initanan nga mga mabulig niya is through the xanthones nga ara da sa panit. Ang problema lo galing kiti hindi naton may baluan kundi dampi ini sa panit ya Dok Leo. Ara lang nagkabit-kabit da sa sulod o kung ari ni sa sagwa sa panit because if we speak about panit, amo nang mas damo siguro mambal ka 60% sang imo sining mangustin fruit ara panit na Dok Leo alukaba mga 40% landa ang unod o kon ang kulamog ang ginatawag ta Dok Leo.
1: Yes Sir Josil no pero manan silim lang sa Josil nga kon sa taxi pa bungkit urot bala may pamagi kita para nga din manan sa nag-uyong makuha gin sa naton.
0: Pero waay ti may makauyon sang panit Dok Leo. Hindi gani kauyon ang kanding amo na ginag sa kadalok na pati gani ang imulinatag to nga brief mo ginakusap pa gani sang kanding kung waay natalarbon. Hindi gani kagwanta amo nang question kung paano naton ini siya makuha sa panit sang mangustin kag mapasulod ta sa ato sining lawas paano naton ini i-preparar. So ang pamangkot paano naton ini intake? Paano naton ini pasudlon sa lawas naton, Dok Leo?
1: Sobra patas kanding sa nimo ko mapasulod ta.
0: Pero sigurado kita ang kulamog, ang RCS ni Aliso, ining outer covering niya, Dok Leo. Baka konsumo kita tara.
1: Yes, Sir Josil.
0: Pero ang presence ng santhone ara iya sa panit, not that much sa iya sininga kulamog or sa covering sa iya sininga liso.
1: Correct, Sir Josil. So that's why may mga pamaagi kita dere kung paano naton nina ma kuha kag masulod sa aton sininga lawas. Best way to eat, mangustin for health benefits. Kano naton ang iya sininga kulamog for nutrition. Best and easiest ni siya, no? Alang-alang matudlo pa man ito, Sir Josel, kung paano nila i-book-on eh, o kung buksan naman mang gustin. Kabalo naman kita. Kasubong mula kung nag-buka ka sa santol mula o kung nag-kuhan ka, pugaon mula na siya, kung pisliton mula na siya, mabuka mo lang ng mga gustin, ano? Inaya, kung prutas nga ito ang kaunon, Sir Josel, kung niyasin nga liso, kagang niyasin nga kulamog. Pero pag-abot sila sa ginatawag for protection, added protection pag-idaan na ito, pwede din aton gamiton, Sir Josel, ang yasin nga peel o kung ang yasin nga panit o kung yasin nga alukaba. Magluwas sa yasin nga white flesh. Dira ang yasin nga pwersa kung dira, Sir Josel, ang yasin nga power. Best for maximum benefit, Sir Josel, himuon aton siya nga tea.
0: Okay. Maghamagitan nga tea, ato ni nga gaundok leo or buuan naman sa ininit.
1: Yes, Sir Josil, pero ang himuon anay naton, paugahon anay naton, ang iyasin nga alukaba.
0: Hindi galing nga direkta nga hilaw pa. Ila gaon mo lang, Dok Leo, ha? Mambal nga, ay, doli na, gani daw parehas lang mula sang, ginger, o kung luya nga ginalaga mo lang, Dok Leo. So, ughon mo gid anay.
1: Yes, Sir Josil, no, ugasin ni nga panit sang mangustin.
0: Okay. So, after that sa pag-uga, Dok Leo, anong himuon ta? Kay dere kita nagkatalo actually sa preparation. Kay dapat very very careful man kita. Samtang ginahimo tini nga prosesong pag-uga, pamangkot sini air dry, pwede ta mabulad sa adlaw or ano ang plastada sini para masigurado naton, Dok Leo, nga waay sang higko ini makamangan sang ipis. Hindi may itianda karon sang sapat-sapat. So dapat masigurado ginaton ina. So di inaton ini, Dok Leo, pwede ini ibulad nato sa silak sang adlaw?
1: Yes, Sir Josil, pwede nato na bulad. Kag actually subong may mga dryer na, Sir Josil, nga may mga screen bala. Kag layer by layer siya. Pwede mo siya actually mabulad sa silak sang adlaw sa lugar man nga manami man ang airflow, Sir Josil. Kung nalusot-lusot sini sang hangin. Kag once gani karon ang maugana siya. By the way, kuan gali ang aton sining proportion namo ni. Isa ka litro nga tubig, duha sini ka bilog nga mangustin o kon panit sang mangustin nga dried na.
0: Okay. Maghamal ka nga duha bali apat ka bilog kon mapihak nimo by twos.
1: Yes, Sir Josiel.
0: So bali apat ka pihak-pihak.
1: Apat ka pihak-pihak
0: sa kalitro.
1: Yes, Sir Josiel, sa kalitro nga tubig kag aton siya nga lagaon. Pabukalon anay ang tubig and then pagbukal ilunod naton isip kita 10 tub-tub 15 minutos. Pero naminto nga paglaga ning pabukal nga hinay, Sir Josiel, kun arangay sini nga pagpabukal.
0: Kag as much as possible ikaw kita sa paggamit sa mga aluminum made sang palabukalan.
1: Mas manami kay Sir Josiel, no? Kun diba may stainless kamodera nga palabukalan or pinaka-common, Sir Josiel, I don't know, no, kun may ara pa damo gagamit sini. Pero namin kung common kati inaton gid. Ini blang kulon. Pwede na ton gamiton.
0: Ang inapamarhan sa una, blaka, no? Magbakal ka, salmoniti ka, galoy. Mambal, sa kuron lang to. Made of clay.
1: Yes.
0: Pero daw, ayun at may nagagamit sinay kay very, very delicate ni Dok Leo. Kaya ti, gamay mo lang apos ang mawasak ining clay.
1: Kung hindi ka mahinalungon si Sir Josiel, no? Pero actually, kung normal man lang ni mo nga paggawi si mo sa niya ang kusina, tinsantamon man ganito, pila-pila naman katuig, kaya magyapon naman kulon na.
0: Amo man akong kaysa, kaya ti, mahambal nga, bao hindi lang kita magamit sini kay dasig na sila niya magubada, dasig sila niya mawasak bala, labi na gid siya kun hugasan niya. Kigan ka pa nanay mo hambal nga. Na ano kag panghugas sa sobra nang bighal imon na sini nga mabuka pa ton kulon. Kapag hugas ka lang gid mabuka pa.
1: Sobra naman ang ulag imo karon.
0: Sa ti amo na ha, pabukalon mga 10 to 15 minutes. Apat ha. Na buta malun duha kabilog ang magustin ngin tunga nyo bla nak magkaong mo duha manan amo tungon yung tunga subali apat sina duha ka magustin isa ka litro pabukalon 10 to 15 minutes and then anong himuon dayon Dok Leo kiti may tubig kag may panit pangabilin Dok Leo
1: kwan malang Sir Josel atol lang siya nga sa laon
0: ihaboy itang panit.
1: Ihaboy na ng panit. Kasi na-extract naman na ito no, sa ito. So, pag-arangay sina, na-extract naman dito naman sa panit. And then, ang aton, si Sir Josel, nga ginatawag consumption step by step.
0: Okay.
1: Like for example, kung beginner ka pa lang, pwede ka makainom sini 1 cup per day. Pagkatapos, pwede mo ni masagisigil, Sir Josel, 1 to 2 weeks. Samtang ginapanilagan mo ang reaksyon o kung ang response sa imo sa ninga lawas. Especially, pag-abot sa imo sa ninga tiyan.
0: Okay. May ara, possibly, kasaho sinisang amuning sahi sang ilim non Dok Leo.
1: Hindi lang possibly may ara Sir Josel pero sa akon nga pagpanilag base sa pagpulo pamangkot ko sa nakatilaw sa niya doon ni manggit kalabanan sa napamangkutan ko lang ha doon ni kalabanan makauyon sang sabor sa niya.
0: Okay, so kung makadhat ang iya sining panit kung kagtoni mo most likely ang iya sining duga si mo sining linagaan makadhat man Dok
1: Leo. Amo man Sir Josel mapait-pait nga may upload-upload ikaw sining masaboran.
0: Amuning masami bala masaburan niyo sa liso bala magkaon kamo liso for example masami na ginausap naton kung mausapan ta kun kaysa pares bala sang santol ang iya sining liso ma-upload so da mo amo na ang iya sining taste pero mas ma-upload pag idini kay basing on the taste mismo sa panit niya sini kun magkaon ikaw kun makagat nimo ang panit Dok Leo.
1: Yes Sir Josel pero arya kun gusto mo niya sang kaayuhan sa imo sining lawas panilagi 1 to 2 weeks. Nimo nga paginom sini 1 cup per day sa mga beginner ha. Amo na nga aton sa ding ideyahon. And then kung gusto kaya sige na tawag regular nga paginom preventive use, pwede ka makagamit sa ni Sir Josel. Isa ka bulan, tumtob 2 ka bulan. Nga 1 cup per day man o kun pwede nimo himuon Sir Josel nga 2 to 3 times per week.
0: Okay.
1: Ang imo sini nga paginom, kun ang goal nimo sini masuportahan nimo sini nga antioxidant, may anti-inflammatory effect kag pampabakod sa aton sini nga immune system. Pero kung gusto ka pagid sini nga do extend kadto nami pagid ang nung epekto sa imo sa gitawag regular kag preventive use nimo, diri makita sini sa long term kag sa maintenance. Pwede na ton sa Sir Josel no, ma-repeat ang cycle every few months ang frequency naton sini iya kun long term and maintenance naton 2 to 3 times per week sundon lang naton ang regular preventive use bala naton sa sulod sang duha tubtob sulod sang isa tubtob duha sini ka bulan pwede kita maka break sini sang aton sini nga cycle isa ka bulan kag balikon naman naton siya Sir Josel without overloading sang aton sini nga system.
0: Okay. So para hindi ka mo magsala, para sa mga first timers, dapat 1 to 2 weeks, 1 cup per day. For beginners, for first timers. And then after sang 2 weeks, break ka mo. And then repeat the cycle to regular preventive use for 2 months.
1: Pwede man Sir Josel kung nag-start ka no 1 to 2 weeks. Pag-observe nga doon nami ako doon nagnami ang pamatya ko, doon nagpagsik ako ang mga pulupalanakit ko sa kalawasan, doon na dula, doon nang mag-an ako sa ni pamatyag. From 3rd week to 4th week sige lang gyapon. And then pwede ka makadugan Sir Josel another 4 weeks kung gusto mo siya. Nga sige-sige lang nga pag inom ni mo kati nagnami ang imo pamatyag sa pagpanilag ni mo sa sulod sa 2 ka semana.
0: Pero it is highly recommended nga i-break ni mong cycle Every after 2 months, Doc Leo?
1: Pwede, Sir Josila. Kung alibawa, pagkatapos ni mo nga nasagunso na ni mo 4 to 8 weeks o kung up to 2 months,
0: no.
1: Break 1 month and then repeat the cycle naman.
0: Okay. So that's it, ha? Ina for long-term nga maintenance na, Doc Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Pero pwede ni himuon kung long-term nga maintenance, mga 2 to 3 times per week. In short, pwede ni himuon ni every other day.
1: Yes.
0: So, ang best time sa pag-inom si ni Doc Leo?
1: Pwede sa mainom, Sir Josil, sa tunga-tunga sa pamahaw kag panyaga, tunga-tunga man sa panyaga kag panyapon, like mga 10 a.m. and 3 p.m.
0: Oh. So, that's it. Kabay pa nga hindi nyo paghihaboy ang panit sa inyo sa inyong mangustin. Nintindihan ta damo o nanamitan sa mangustin, mag-usop sa inyong siningaliso, nga radang kulamog. Pero ang makaon nato sinektoli kung tingbo ni mong liso, tingbo ni mong panit kag kiluhon, ang bilin sang isa mo ka kilo nga panit 3/4.
1: Mm-hmm.
0: In short, ang kulamog yaway gani kun kay sa 1/4.
1: Mm-hmm.
0: So 1/4 lang ang napuslan mo, 3/4 ang ginhaboy mo nga pwede pagali na mapuslan. More than sa nakuha naton sa pagkaon sang iya sining liso or kulamog.
1: Tama gid, Sir Josil, kay didto ang most powerful sining antioxidant nga sunthorns.
0: Mm. So amo gali ini ang proseso, Doc Leo. Kun nga may ara kita sang sunthorn plus gold capsule, Sunthorn Gold Coffee Mix kag Sunthorn Plus Coffee Mix ngalun sa may mga mangustin, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. In fact, ang ngalan sang product na to niya na amo na yung Sir Josil ang isa sinikya sa key compound nga sunthorn gani nga makuha na to sa mangustin.
0: Ang manami lang sa Sunthorn Plus Gold Capsule kay takos na ni nga daan for the need sa ato sining lawas, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, kag pwede sa for daily use.
0: Mm. Adlaw-adlaw, pwede ka mo kainom. Pati gani ang Sunthorn Plus Coffee Mix, you can drink actually as long as you want in a day. Ninyo lang pagpataman, kaya butod man tiyan ninyo, mambal nga kada oras, mga pika mo, mabutod man tiyan ninyo hasta mag-gabi ay.
1: Bisan ano nga bagay, Sir Josil, liwaton na ton, bisan mayo pa kung sobra, hindi mayong resulta.
0: Make it kung mambal ikaw nga mga pi, nga tis ako sa kuon, kung may ginabatsyag ako, no. Make it nga sa coffee time manimo nga schedule. Hindi nga kumo kay may ginabatsyag ka pagkatapos i-mambal, i-double dose kong kape ko. Bala, instead nga kakape ako sa aga, in between sa morning meals and noon time, tapos hapon, tatlo ka pangapis niya kada adlaw, himuon mong anong kay may ginabatsyag ka. No, don't do that. Kiti, sana siling na naton, dapat nga sa primero pa lang awa ay pa may ginabatsyag aton sini nga lawas, that's the best time para nga mag-inom sini, mag-consume sini, so that hindi na kita maglabot sa punto nga kinanglan mo i-double dose ang imo sini nga pag-inom bangod kay may ginabatsyag kana, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag case by case basis sina. Hindi na applicable para sa tanan, pero ang siling naton, Sir Josil, nga pwede sa halos kalabanan sini pag-abot sa prevention. Gusto kita sini mahalungan aton heart, mahalungan aton sining brain, aton sining memory, mahalungan ng aton sining ginatawag sugar dira, hindi kita magka-insulin resistance. Subong pa lang adaan, Sir Josil. Pwede kita makainom Sunthorn Plus Gold Capsule. Pwede ka makainom sinisang Sunthorn Gold Coffee Mix and even Sunthorn Plus Coffee Mix, Sir Josil. Most especially ang Premium D3 Coffee Mix, Sir Josil. Manami gid nga inumon. Kag kun maugali nyo pagid nga pagkagabi, 1 hour before bedtime, gainom ka mo sinisang isa ka maalabaab nga cup sinisang Sunthorn Gold Herbal Tea. Manami gid na, Sir Josil, sa prevention. Actually, bisan i-rotate mo niya, Sir Josil, ang coffee mo. Sa pag-inom mo, perme, as long na huwag ka pa sing ginabatyag sa lawas, nagdamo sa niya health considerations, kag conditions, pwedeng-pwede gid, kaya nagabulig sila, Sir Josil, pabakod sa ngatong immune system.
0: So, amunikon, may ara ka mo sang kondisyon or masakit niya ginabatyag, or you are trying your best para malikawan ini magka-diabetes, pagkatapos mag-heart problem, and then the possibility of having Alzheimer's disease, makalikaw ako sa mga bacterial kag fungal infections, makalikaw ikaw sa risk of having cancer, makalikaw ikaw of having digestive problems, makapapagon sa imo sining immunity, makalikaw sa chronic inflammation, all you have to do, sa subong palang, inom na kamo sang mangustin tea. kon wala kamo sa mangustin pill o kon panit, inom kamo sang Santon plus gold capsule, Santon plus coffee mix kag Santon gold coffee mix. Updan nyo na lang sang premium D3 capsule or premium D3 coffee mix, Dok Leo, kag Santon vitamin C.
1: Yes, Sir Josel, no, para bala pangkabug-usan na lang bala ang benepisyo nga ila sini nga mabaton. Kay nga man nga kinanglan ti ginasuggest gid nato ni aton ni Ultimate Trio, Sir Josel, nga ilagid magamit nga nagaupod. Inatungod nga ang pagpanghikot sa sining tatlo, hindi sila masiling naton nga, although may efekto man, Sir Josel, kung isa lang ay mo sa nga imnon. Pero mas nami, mas broad, mas damo ang benepisyo kung iupod naton ng tatlo tungod sa ila sining pagbinuligay sa isa kag-isa. Ang Santon Plus Gold kinanglan niya ang premium D3. Ang premium D3 kinanglan niya man ang vitamin C. Ang vitamin C kinanglan man balik dito sa aton sa Santon Gold Capsule para sa aton sa benepisyo.
0: Amo ini nga ang natawag ba lang komplikasyon sa sulod. Kay abi mo kay may tubig ang imo baga, sa baga ka lang may problema. Most of the time ang doktor sina mahambal sa imo. Kung kaisa hindi tanan ha. Ang tubig sa baga is a result of a weak heart. So kung mahina pitik sa imo korason, there's a big possibility nga mag-accumulate ang tubig sa imo sininga baga. And that's a coming from an expert. So with that, ang komplikasyon gali also sang weak ni mo sininga heart, probably apektado imo sininga baga. Amo ini kun nga we need sang holistic approach nga treatment nga hindi lang makabulig sa isa ka organ but makabulig sa bilog tangalawas, Dok Leo. For example, ang makuha naton sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Dietary Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no, because our body is a complex machine. Hindi abi naton ma isolate ang isa ko organ sa isa. Hindi naton pwede bulago ng isa ka system sa isa ka system. Tungod nga may nagainangot-angot sila sini nga ginatawagin na himo nga nagabenefit sila sa isa kag isa. Bottom balon, kinanglan sang isa ka system, ang isa man ka system nga nagasupport sila sa isa kag isa sa isa ka common goal nga mapadayon ng aton kabuhi.
0: Amo ni nga kung may masakit ka bala mahambal nga nagatake sa imo sini nga lymphatic nodes or lymph nodes. Mahambal na dayon ng doktor, siya bantayan mo gid ha, kay kung lymph nodes mo gani or lymphatic nodes mo ginatake, it could be dari sa imo sini magtimbang ang hita.
1: Yes.
0: Dari sa imo sini magtimbang hawak sa likod. Dari sa imo magtimbang ang ilok or dari sa magtimbang mo sini ng liog. So halong ikaw dira. Yes. Amo na ang ways ang ginatawag nimo sini ng lymph nodes or lymphatic nodes kung nodular ang travel sa imo sining balatian or komplikasyon. So amo man ina nga kinanglan bulngon ta mahambal, hindi lang ni paras pa ako, bulngon mo pati ang saliog mo. Kaya ang posibilidad of complication dako, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag speaking of lymphatic, ano, di why na siya sa dugo.
0: Oo.
1: Pero may kwan sila, Sir Josel, may connection sila.
0: Oo.
1: Nga nagatabuay sila. Kag ang lymphatic na to din. Bisan sa brain kanina to, may lymphatic man kita nga ginatawag eh. Naglimpyo may asang brain na to din to.
0: Oo.
1: Kag ginaula man na pagwa sa ton sininga lawas. Ang manami sining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C, makabulig, Sir Josel, sa aton sini pagpaninlo pinagi sa dugo. Makabulig man pabakod sa aton sini nga lymphatic system para sa paglimpyo man sa mga parte sang lawas o kung may kinanglan limpyohon dira nga hindi iya magyan sang dugo.
0: Ang kinlain niya sang lawas sa tao, for example, mambala do makina, kaysa makina ya pwede mo iya ma bypass. Mambal ka nga, ang imo sining tangke sang gasolina, naguba ang iya sining pump, pwede ni mo iya ma-bypass. Mambal ikaw, butangan mo lang sang hose, kagbutangan mo na lang sa plastic niya sunodlan, kagidiritso na lang to kundiin sa gatayon ang imo sining gatong, pwede. Bypass ang tawag. Pero sa lawas ta, mabudlay ang bypass, Dok Leo, kaya nga, Te alam mo bugtuon ng ugat mahambal nga pare ni kalaton ni sa pihak kong organs niya bugtuon ko na dirigagi sila ng cancer haw.
1: Mm-hmm.
0: Ibog kuson ko na hindi pwede do kleyo. Eh.
1: Mm-hmm. Yes sir Josel no. Tuman ka komplikado.
0: Oh.
1: Unlike sa salakyan nga masami makabakalan kita sa mga auto repair shop or sa mga accessories dira nga nagabadigya. Do lawas ta may amo man sir Josel.
0: Mm.
1: May mailis man kita sa mga parts ang lawas na ton.
0: Oh.
1: Pero unlike yas ang salakyan, kalayo na Sir Josel pag-abot sa ton sa ninga, lawas kun may maguba, may balana, kag may maisla na.
0: Muning hambal nila nga, okay man sa ninga daw urig man sa ninga ang dalagan ka salakyan ko.
1: Mm-hmm.
0: Haygin islan ko sa ninga sang spare parts. Pero lain gidya kun urig pa ang tanan.
1: Yeah, tama.
0: Isas niya.
1: Tama.
0: So amo man na sa lawas ta, lain gidya kun wala ka pa nakaagi magsakit. Kay kun magmasakit kagid man, dasig ang lawas mo makarecover. Pero kun may masakit ka na, kay may bagina ng lawas mo, amo nang hambal nila nga, mabuhi man kita, Dok Leo, nga isa lang man kidney ta mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero lain gid kun kompleto.
1: Yeah, tama.
0: Kay ti gambal ikaw nga I need to reduce ng gidi ti magamuna piyak na ng bilin 50% gidi reduce mo sa consumption mo sa matambok.
1: Mm-hmm.
0: Sa maasin, sa maaslum and so on and so forth. Pero kung wala pa ya damage kung kaysa magambal ka nga pwede pa masagang-sagang dyan gamay. Kung mm-hmm. kaysa bla, gusto mo magpasawayas ko galingon mo bla.
1: Mm-hmm.
0: Pag-abot mo sa blind, titampawin mo na galingon mo, nagpasaway ka naman to, hatayin mo gibi.
1: Mm-hmm. Okay lang, Sir Josel, yung kabalo ka sa ginatawag ng bulubalanse. Kumbaga, may ideya ka sa paghimo sa kung paano mabulubalanse ang mga man-neutralize ang hindi mayong efekto sa pagpatuyang nimo.
0: Mm-hmm.
1: What if kung imo nabalaan karon timo lang na timo? Dira ang problema, Sir Josel, nga nag-alala.
0: Ambalan mo lang ng atay mo. Pites, atay, ah, may baga pa man.
1: Pero ang baga mo niya, kahuyango naman.
0: Oo.
1: Problema, again.
0: So, initanan ng mga produkto yung pamuno natin that may ara sang Santon. Kaya may ara sa Mangustin, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Gold Capsule. Pagkatapos may ara pa kita sang Santon Plus Gold Herbal Tea.
1: Yes.
0: And then updan ninyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule or sang Premium D3 Coffee Mix plus ang Vitamin C nga Santon Vitamin C kompleto na kamo ha. Mga kinanglanon man sa lawas ta halos makumpleto na with all of this supplements nga pwede niyo mainom. Hindi tanong mabakal niyo sa mga suki niyo mga butika kag pharmacy. Pero kung sa Bacolod ka mo, makakadto ka mo sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Marayo Bank, ara dira ang Yes to Health Store. Pwede ka mo dira kabakal sang ginapang mention na to sila ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagkondiri naman sa siyudad sa Iloilo, kadto lang ka mo sa A Young Building, Yulu Street, at uban na sa Midtown Hotel. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Clinic ina, may consultant kita dira para nga mag-assist sa inyo sila yung makinanglanon. May mga program of supplementation niya gina-offer. Depende sa inyo sininga health condition o kung sa gusto matabo. For example, gusto ninyo magpa-weight loss, gusto ninyo magpa-niwang gamay, or magpa-weight gain kay daw kanipis sa lawas ninyo. Kadto lang kamo dira kay assistiran ng kamo sa pinagi sa pag-offer sang program of supplementation. Amo ning dapat mo kaunon, amo ning dapat mo likawan sa pagkaon sa morning, sa noontime, or sa evening. So visit Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Pwede man kamo kabakal dira sa mga produkto nga ginpang-mentionar ta. In some other areas nga wala sang store, wala sang clinic, kadto lang kamo sa mga butikang suki ninyo, labi na gid sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, Tichipi, All Green Pharmacy, pwede kamo dira kabakal. Available man ini kung gusto gid ninyo sa Shopee kag sa TikTok Shop. Well, so that's it para sa ato sila nga mga intake sa may mga Santon, ha? Nga makabulig sa ato sila nga lawas, labi na gid ang inakabalakaan ta in diabetes, heart disease, Alzheimer's, pagkadto ya sa possibility of having cancer. Now, dari kita. You know, abin ninyo kung internal organ talaga nagka-cancer, there's also skin cancer, Dok Leo.
1: Tama.
0: Ang ato sila nga panit, hindi talang pagpag-usahan, kaya nga, skin cancer could also occur sa ato sila nga panit. So, amo na nga dapat limpyuhan taman ng panit, ha? So, we have this Santone plus gold herbal soap or Santone gold herbal soap. At the same time, may clear skin beauty soap kita for clear skin sa ato sila nga guya, especially para sa mahamis na ato sila nga panit. Clear skin beauty soap sa ato sila nga guya, sa ato sila nga bilog galawas, pwede pa makakuha kag makapatay, makakuha sa mga ano, lablabi o body odor, kag makapatay sa mga microbes o kon mga bacteria da that causes body odor, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil, no? Nagambal ganing kilala at pag-abot bala sa cancer, Sir Josil, sa panit.
0: Mm.
1: So, tama na, Doc, nga mas high risk ang mga puti.
0: Oo.
1: Ang mga fair skin sa skin cancer.
0: Mm.
1: Kumpara sa mga itong. Tara, Sir Josil, base sa pagtuon, mas taas yung mga risk sa mga puti.
0: Oo.
1: Pag-abot sa ni, sa ginatawag cancer. Tapos, ano, hindi na ako magamit sa clear skin na beauty soap.
0: Base yung puti.
1: Siguro hindi man din siling na magputi as yung mga puti suno sa emosyon na imahinasyon, no, kung suno sa emosyon na ginapaminsar. Nagabulig siya para nga maging fair nga ton sa nga panit. Hindi ka subong sa puti nga gina-imagine mga puti iya sa mga puti, itbala?
0: Mm.
1: Base sa imo iya nga skin tone.
0: Oo.
1: Magpulupog is ang emosyon nga panit.
0: Madula ba lang natawag nato sa nga mga pores. Ang balikaw ba lang nga may ara balaan ang fair skin yung ginatawag ta. Makitaan mo lang may manipis nga nagatulubo sini nga balahibo sa guya mo, Dok Leo. Pero hindi mo makitaan kag wala nagaprotrude kag nagadalom ang iya sini nga puno.
1: Correct, Sir Josil, no? Ay nablang matermino bala na ito, Sir Josil, na kalmado nga panit.
0: Hamis.
1: Oo, hamis. Hindi akig nga panit. Nga tanan nga buho, nagkaroon na visible. Tungod nga inflamed kag irritated siya. Mabulig yan, Sir Josil, nga mapakalma ina. Ang isa nga nagabulig dira, VCO.
0: Oo.
1: Ara sa clear skin beauty soap. Ara man ang moringa oil na nagabulig, Sir Josil, pahamis sa kutis. That's why ang may mga blackheads, whiteheads, may mga pimples, mabuligan niya, Sir Josil, ano? Lakip na sa body odor, pag-abot naman niya sa aton sa tingin lawas, te, ang isa siya na makabulig, Sir Josil, dahon sang bayabas.
0: Oo. Oh.
1: Lagaon mo, kag ilanggas o kung ipaligo mo, kung may mga samad ka, mabuligan niya man nga maayo. Kag ara na nadira, Sir Josil, isa kasanggap sa ton Santone plus herbal soap. That's why damo na kanotar sa ni Sir Josil nga may ara nga nasolusyonan, Sir Josil, ila sa nga body odor.
0: Mm.
1: Pero may ara, Sir Josil, nga medyo may isog-isog ang report subong ang feedback na bato na ton na buhin-buhin na naman bisan paano.
0: Oh, at least towards sa reduction kita, matamat langit na.
1: Mm-hmm.
0: And even ang ginagamit din sa ni mga moisturizer, actually, they're using mild sining mga sangkap na hindi maka-irritate sa skin, and most of it may ara sa mga good oil nga pang deep skin cleaning.
1: Mm-hmm.
0: Which is also present sa ato sini nga Santone plus herbal soap kag sa clear skin beauty soap, Dok Leo. And ang isa pagidari ang protection tagid sa kutot sang lamok. Amo gini nakabalakaan sa ato sa kulturan. You know, delikado balan sa tao, sa bata na multiple times ka na nga magkadengge.
1: Mm-hmm.
0: Bangod man kay masami nabatian na nato ng advice ni isang mga expert just like doctors. Selling niya first time, selling niya second, hindi niya pagtuguting maigo kamo the second time because ang iya sininga simptoma kagang iya sininga effect mas fatal kag delikado para sa second time, sa third time na nga naiguan ni kausang dengue. Wala abi ikaw sang immunity sa dengue, abi, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Mambal ikaw nga ay nakagat na ko sina, why na effect sa ako sa akon, na-injection na ako anti-rabies sina, hindi na mag-effect sa akon, I have the protection for a year, for 2 years, for 3 years. Pero sa lamok sa dengue, Dok Leo, bisan wala ka pa magayo, gahuyango ka pa, gadaride ka pa, kay wife ka makarecover pang lawas mo sa dengue infection mo, pwede ka pagin ma-reinfect, Doc Leo, kung makutot kay gihapon sa lamo?
1: Yes, Sir Josiel, no? Kag dapat gid nahalungan. In fact, daw, medyo may makahalamot gani nga senaryo sa una sang nag-orient bala about sa nga edis ejecti bala, Sir Josiel, nga career. Sa saning dengue mosquito. Ang marking sa niyo, kung identification sa niyo, ning lamok bala nga may white marking sa yas niya lawas.
0: Daw zebra?
1: O, kag sa yas niya tiil. May nag raise ang hand. Why na kami time? Mang dakop si naka magtanaw. Kunding kay career ko na hindi si Gypte para ina ka. Klase sang lamok. Actually, Sir Josiel, hindi lang dengue. Ang kita dalasin na, ara man ang Zika, ara ang chikungunya. Nga pwede nga maghalit pagin sa aton dugang, maghalit dugang sa aton sa nga lawas. Tada, ano bala ka perwisyo? Kag hindi man, sakto na eh. Di kita makaisa-isa sa lamok na karong nga nagalupad kung career na kung hindi. Palatandaan talang ting oras.
0: Tano ma, teleskopyo lang takalamok siya. Ano to daw, zebra look. Looks like a zebra. Siya laban-laban career to sa dengue.
1: Pero ang pinakasigurado sa ni Sir Josiel, naton nga safety net nga hindi kita mapalapitan kung madapuan sang lamok.
0: Ang madapo sa aton, ang makapanimaho lang, hambal nga, daw ka nami iya sang humot sang imo nga ginapamanyos. Ano ina man?
1: Daw ka makapakalma, makaparelax.
0: Oo. So kinanglan naton nga mamanyos sang daytime or nighttime. Nagapalamaho lang lawas o kunwai. Kunwai gapalamaho lang lawas para nas lamok. Especially during daytime, kay day biting mosquitoes ining Aedes aegypti nga nagadala sang dengue. Pamanyos ka mo sang Santon herbal soap. Santon plus herbal oil.
1: Yes, Sir Josiel. Sa adlaw. Pero sa gabi, pwede man gyapon magamit. Kung gusto mo nga ikaw ya ang maglinamok.
0: Ikaw ya mangutot, no? Manginjection. So kinanglan naton ini for the protection naton para ini mapalapitan sang lamok. Kay may ari ini sang sangkap nga nagapatabog sang lamok. Hindi mauyunan sang lamok. Ano pa kay nagapalagyo sina ang lamok? Ara nada sa Santon plus herbal oil. So pag katon sa opisina, pag katon sa bata sa eskwelahan, banyusan nyo ang ma-expose nyo nga party sa lawas, kagpabalunin nyo lang Santon herbal oil para nga kung dito na sa eskwelahan, basi kung grabe gidya kadamong lamok from time to time bala masunod isang banyo sa lawas siya para hindi siya mapalapitan sa lamok.
1: Yeah, correct.
0: Ang isa pag-idari nga ginarimind natin sa tanan is the protection sa ato sila nga matabaw. Amo gining isa sa mga bagay nga may na istorya ako, nagligad lang sini nga gabi, Doc Leo, hambal na muno kita nga, ayon tati ng cellphone mo na o, tanawab lang mata mo, nagahalob na ang dalom sa imo sini nga mata, ang imo sini nga eye bag. Pagkatapos, wala man gapon, sige man gapon, sang tamo sa cellphone, anay kay nagunta sa cellphone, siya nga daw hindi nako kakita how. Ina sa sobra kakapoy sang ato sining mata, so pahuwayin niyo sa pagatubang sa mga gadgets, and dapat may suplemento kita nga mainom nga rich in lutein, beta carotene, vitamin A, quercetin, which is present ina sa Visionix Plus, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, upod ina dapat no sa aton sining healthy lifestyle. Pero mas labi kag labaw sa tanan na kinanglan non, Sir Josiel, supplementation kun pida sila o kun pida kamo magkaon sa mga utanon kag tas nga maging source ninyo sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene nga nagapabakod sa mata.
0: Oo, inang mga tao bala nga naligan eh, magsudan sang kalabasa. Ang kalabasa nila daw ginahimo nila daw kahon palibot sang pinggan bla. Pamatsyagan mo, kung kaysa ginamunuhan mo, oops, may baha nga manugabot. Nga man, tida puno sang kahon ng pinggan mo, ha? Kaya radang binilog kag pinihak sang kalabasa sa palibot sang pinggan, kini kauyon.
1: Nakahilira?
0: Oo, nakahilira. Pagkatapos bangilan niya sang ano, Doc Leo, sang kapsina, ukra, ara man na latoy, ara man na. Sabaw lang ang hinahigop mo.
1: Kag maisip ya pa, Sir Josiel, ang sinipad sang dahon sang balungay.
0: So kinanglan tagid ang Visionix Plus para sa protection sa ato sa ringa mata. At the same time, ang para naman sa pananakit sa ato sa ninyo lawas, kung hindi gid kita kagwanta na kagkun may importante kita matransaksyons, nga gusto naton makapakondisyon para nga makapaminsar kita at mayad. Para sabi, maten ka mo meeting, maten ka mo sa mga gatherings, for example, din kay mo kagwanta, din ni makyaw ang baga ko ni hao, daw sakit niya tutunlan ko, inom ka mo sang pain reliever. Amo ini ang sis the pain no Cleo.
1: Correct Sir Josiel, kay ang pain actually is a warning signal. Dapat mangin maalamon man kita no sa mga ginatawag signal na ginahatag sang lawas sa aton kapin pa o kung pag-abot sa ni sa pain, may acute pain, may chronic pain, may nerve pain, may referred pain kita nga mabatyagan sa aton sa lawas. Pero Sir Josiel, may mga time nga kun ano man nga pain ang kinanglanon mo gid balay Sir Josiel nga maghulag. Nagarecommend kita no, pero hindi kita magsalig ha. Pwede kita mabuligan sa pag-inom sa nikog pagtumarsang cess the pain.
0: Amo niya basta gani magpala nakita ang lawas mo do ay kanagana maghulag Dok Leo. Luwas lang kon kuhiton ka. Sinadali nam tulog na ta. Sino bi manginde Dok Leo, mahambal karon lang ko ha. Laban-laban gid pagkatapos sa habuyan niya kasang Santon plus herbal oil, mahambal ba niyo siya na ilikod ko.
1: Bala mo na na.
0: Pero ti, como can I excuse myself for a while? Wa English na? Como dali lang, itang kuha na yun, din ko tago, turbo ko man.
1: Para may kuhan ka, may bala ka?
0: May bala. 30 minutes na yan before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kag ang pag-inom sa turbo, hindi lang nga makaparaw sa inyong kana, sa inyong sining sexual activity, kundi makatakos man ina kun bala maayo ang blood circulation sa imong lawas.
1: Correct Sir Josiel. Kag sa problema specifically Sir Josiel, sa mga kalalakihan bala pag-abot sa sa paghina sa sining sexual performance, ang maka kag labo huwas ka Sir Josiel, may specific yung epekto para dira. Kag kun ang mga factor Sir Josiel like stress, pagnubo sang libido, imbalance sang hormone, mabuligan niya makorekt ina sang turbo dietary supplement.
0: Kay kun kaysa si Mr. Gahuya-huya pa magbakalabi kamo nga mga misis na lang abi mag-order to sa clinic abi hindi gani sa mga ano bala drug stores bala kamo na lang to bakal sa turbo pagkatapos medyo putson niyo lang sa ano bala ampaw, ampaw. Para pagbukad ya, that is more than a bundle of money, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josiel.
0: Kay nga, upo dira, hindi lang, Doc Leo, ang simpleng santon or ang turbo dietary supplement for men mo, kundi ang pag-ulikid kag pagpalangga.
1: Tama nga, Sir Josiel. Kumbaga buligay, ka-obligasyon sa isa kag isa. Pero may isa Sir Josiel ka pamaagi nga na to ipan sa makilala ko eh. Gordon na lang sila online.
0: Tuod no, why pa no eh. Door-to-door delivery. Kagway man na ginabukad actually isang rider.
1: Yes.
0: Kamahambal ay, kay sinuhuning turbo, wala kay naputos eh. So you can do that online through TikTok shop or hindi gani sa Shopee.
1: Yes.
0: Okay? So, hambal ni Ma'am Ilma Sobrevega, sila niya, Doc Leo, Katropanyo, sila nakikinig po ako sa inyo. Bumabili ako ng Santon Plus Gold. Pag nakainom ako at bumaba ang iyang cold o kung hilanat, palang lamig. Ang sugar namin ng asawa ko at Vision X Plus, maganda rin kasi hindi na lumuluha ang mata. At ang kafe ko premium D3, hindi ako inatake ng acid. Bumibili ako boxes o box by box. Kaya yan ang ginagamit naming mag-asawa. So very good. Healthy living na subong sila. Elma Sobrevega dito ya sa San Jose Antique, Doc Leo.
1: Amo nang ginasilin sang kilala to Sir Josiel nga kun San Antique bala. Rata na.
0: Tik daw amuran mayad nah. Amuran nami
1: yes
0: kag sa kay Mama Loha boy ko, thank you for listening diri kag kay Elma Sobrevega galing gid daw alang-alang na kami ni Doc Leo's Chimpo. Gabay pa, nakahatag naman kita sa inyo sang informasyon, edukasyon, kag mga mapuslanon sini, nga mga sinipad sang mga ginatago nga sikreto sang tanom, prutas, or ni gani kararuton, agud tong mahibaluan ta kon paano naton ma-maximize ang nutrients sa mga ginakaon naton. Lastly, kuantan lang siya sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Doc,
1: sa pag-prepare naton sa mga pagkaon naton Sir Josiel sa mga tagpalamati naton, normal nga may panit no ang prutas, normal nga may panit sini ang mga utanon. Pero pag-abot sa prutas sining panit protection sang prutas kag tanom mismo naga-protect man sa aton sininga lawas. Gani padayon naton nga tukibon yatong mga pagkaon nga makabulig ang ilang sininga panit para sa aton sininga ikaayong lawas. Kag sa mga benepisyo man no nga madulot sa isang quality nga mga food supplement for our prevention sa maginabatyag naton makabulig man paayo palikaw sa balatian pinaagi sa pag-ugali naton sa pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Gani subaybayan ang padayon naton sininga pagsipad-sipad sa mga sikreto sa mga tanom may benepisyo sa aton sininga ikaayong lawas. Sa kinahandan ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man manginuli ang tanan. Kaya sunod pa sa Gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josiel Banyas, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Sister Pain!
7: Si Michelle Nagali, isa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Mga katupa, excited!

0: pinakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Sa pinaagi sang mursoan kag pagbutohan kag hindi kinahanglan sang endorsement sang Committee on Rules, apang aging panindugan sa mga minority senators nga hindi ini mahimo nga butohan kun hindi ini isa ka resolution. Ginquestion man ni Soto kun balagi na dali bala ini bangod wala siya sa nabaluan tuhoy sini bisan pa nga ex officio member siya sang Committee on Rules. Ginpamangkot man ni Pangilinan kun ang pag-amyendar sa sining pagsulundan ang para sa kayuhan ni Senador Bato de la Rosa nga sa karon wala sa Senado kaginapahayag nagapanago sa mga otoridad. Ginatagan pagtamod ni Pangilinan nga mayara sila sang balido nga mga pamangkot antes ibutang sa pagboto ang motion. Ginsuspender ang sesyon kag nagbaisay sanday Marcoleta kag Senator Risa Hontiveros ang sa pag-amyendar sang pagsulundan. Sang nagbalik ang sesyon, nagtindog si Senador Erwin Tulfo kag namangkot kung ang motion ang para sa duha ka mga senador nga posible mapreso sa masunod nga semana. Sa sininga punto, nagtindog si Senator Migs Zubiri kag nangabay sa mga senador nga magbiya sa sesyon. Dugan or dungan nga nagtindog ang mga senador sang minorya kag nag-insister nga iniisa ka or hindi iniisa ka pag padayaw-dayaw pagpabugal kag paglapas sa ilang mga pagsulundan. Bangod sa kakulang sang koro sa sesyon kasunod sang minority walkout, wala na dayon ang pagboto kag gin-adjourn ang sesyon sang gabi. Ang sesyon ang natalana nga magapadayon sa maabot nga Hunyo 1 alas 5 sang hapon.
3: Express Balita. Mga katropa na, batian ang mga top of the hour news nga builog yung nadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. Feeling mo bala mga katropa, wala ka sang energy kag lutoy piyerme. Oras na good mag-reset. Pinagi sa Panginoom sang Zanton Gold Coffee Mix. Ininghimo sa premium coffee kag may perfect blend sang glutathione, collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds. Marguso kag malunggay yung mga ingrediente nga puno gid sang health benefits. Ginapakigbat tuan sini ang fatigue kag ginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, ginasuportahan ang metabolism kag digestion, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-rated.
4: Double Blast Gold.
5: Ako galing si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Zanton Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Double Blast Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Double Blast Gold. Sa mga butika. Double Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Laingid siya ang sabor sang Zanton Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
4: Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kami sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Zanton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Zanton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Zanton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Pabili sa pamagkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.

0: So, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Symptom Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Kalang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katropa, exciting dito.
4: Ang 106.5 XFM Rojas, kagang Yes to Health Incorporated, ang nagpasalamat din sa ato mga naging katropa partner sa bago lang nagtapok nga servisyong katropa karapan sa Barangay Libas, Rojas City. Servisyong ito ni Kapi sa 1st District Congressman Howard Pinto. More power and

0: alas 2:08 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
3: Ga, buksig o ga?
4: Ubog ka naman! Dito naman, halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sanga akon ginadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kres ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Hayte! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
6: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Maugat! Ay, dako! Dako, gidya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo.
1: Mga katropa ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated.
8: X-Rated.
1: Lunes, tubtob Biyernes, ala 1:30, tubtob alas 3:30 sa hapon sa paboritong news FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting!

0: mga katropa. What's up, mga katropa peeps? Hello, hello, Roja City Kapios, and all tuning in right now on your favorite katropa station. This is your DJ Chika Babes, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Mga kaupo nyo kami subong sa isa na naman no, ka-episode sa programa nga X-Rated. Today mga katropa is Miyerkules na nga adlaw. Kag syempre ululupod na naman kita nga mag-istorya hanay.
1: Magtamiwanay.
0: Kag
1: magbardagulan.
0: Mayong hapon na naidra ho sa aton nga mga listeners sa radio, transistor radio manina o kun Bluetooth speaker, ano manina nga klase sa mga gamit dirang inyo nga ginagamit para makapamati diri sa aton programa subong nga hapon. At may dayad nga afternoon gid mga katropa peeps sa mga nakaplastaran dila sila nga mga higdaan. Nagapulupa huway na ako ng iba nagakatulob samtang nagapamati ang ilang mga dalungan. And once again, good afternoon dira sa inyo mga katropa peeps. Kag syempre, happy listening.
1: Yes, of course. Di once again, isa good ka maayad-ayad nga hapon ha. Maayad nga pagpulupa mati man. Sa mga katropa peeps na ito, ang ati sa subong ka mga tinion, sa subong ka Miyerkules ang hapon, nakapwesto na sa ilang mga radyo, nakapwesto na sa ilang mga cellphone dira, nagalantaw sa ato Facebook Live this Wednesday afternoon. Di mga mga kabarangayan dira sa ato sa bahay sa Sang Rojas, mga katropa para makamudra sa 16 tanan. Kabanga ka ba namuhan na Andrea sa atin sa Bugos nga kapis? Kag syempre sa mga kaiting natin nga probinsya sa Andrea sa Western Visayas, all over the Philippines, or ara ka man subong sa din nga parte sa kalibutan. Thank you so much mga katropa once again sa pagpili na naman sa X-Rated program sa XFM. Kag syempre sa awo ni katropang Ira bilang background program kag maging kabahin na naman sa inyong Miyerkules ang hapon.
0: Wow! Kag syempre mga katropa, ginatamiyaw tagal ang aton yung mga katropa peeps nga di for sure subong na nag-start ng aton nga programa na katutok na naman na sila dito. Mayang hapon gidra ha kay katropa ang Ma'am Lorna sang Barangay Lunoy. Wow! Kamusta ka mo dira, ma'am? Hello na dira sa family mo. Kag syempre, hello man dira ha sa family Arcega and Jaime dira sa Barangay Sibangan. Mayong hapon lang dira sa inyo, tanan. Kay katropang Uncle Pinky sang Barangay Dinginan. Kamusta dira, call? Ang pag-duty mo bilang isa ka barangay tanod. Kapag more energy pa dira para sa inyo pag-bulubantay sa inyong barangay. Kag syempre kay katropang Jolan, amuman siya nga family Lorenzo dira sa may Hamindan Capiz. Mayong hapon gyud sa inyo tanan. Pati dira man galiho sa may RB Butika, shout out lang dira kay Sir Bong, kag siya nga mga staff, ilabi dira kay Bob Emmy Altuvero. Wow. Mayong hapon dira sa inyo. Kag of course mga katropa, dito na kita na sa aton nga question of the day. Ano pala ihan ang aton nga question of the day katropa? Pang-joy?
1: Sige, another day, another question of the day na naman. Sige. Ang ating question of the day, mga katropa, tiara na ha, naka-flash na sa inyo mga screen. Pakibasa.
0: Mga katropa, pamati ka mamayad hati. Ano ba lang nga negosyo ang gusto nyo ipatindog kag nga ah? Uy, ti, grabe. Kung may mga handong kamudara nga negosyo, ti, uy, gitsang imposible, ah. Isabat na dara inyo nga mga answer sa atin nga comment section. Kay man, tanan man guro sa aton, yara man mga gusto nga negosyo nga ipatindog o galing na tumba. Ay, ti, sige. Ipatindog mga katropa o kung gusto nyo nga mapundar nga mga negosyo. Kag nga man, ti, sa ako niya katropang Joy, siguro inang ano ganina o inang butik ba lang abligyaan sa mga bayo-bayo. Yes, kay man mahilig man kita sa mga ano mo fashionista daan kita klase sa
1: fashion expert.
0: Yes, daw mo gitsin ang gusto ko yung someday. Yeah! Kung ano ihatag sa ito. Oh. Kag ano
1: manifest na inakatropang ay.
0: Yes, kag ano pag itya tropang Joy inang sari-sari store, wow. Inang mini sari-sari store, oh, balang bisan and gamay lang basta kumpleto, mm-hmm, kag ang presyo do syempre afford man dapat iya sa mga manugbakan.
1: Kumbaga hindi ka overpriced ka tropang ay.
0: Yes, amo ina. Importante na gaginan, siya bisan piso-piso lang. Mm-hmm.
1: Yes, yes. Sa mga nabalaan ko nga katropang ay nga mga babae, tis ang gamay sila or sa nagdako sila. Kung pamangkoto mo sila, naging pangarap gudyan nila no before or hasta man subong ang magka-changi or sari-sari store.
0: Yes, no, diba? Si kauno nila.
1: I don't know. Pero mostly, mara, sa mga kilala ko, tiyan mo man ang hulukandum ang mag-changi or mag-sari-sari store bisan gamay lang ang imong benta basta nagabaligya-baligya ikaw. Di para sa ako niya katropang ay ambot, kung makarelate ka. Kaya ako niya, someday, baka someday, yeah, kung makanegosyo man ko. Pero, hindi ko sure kung ma-achieve ko.
0: Ano yun na? Figuri?
1: Gusto ko niya katropang ay sangha. Para andi ang seafood.
0: Sige, kot-kot ka na nga daan. Anong pisa pa lang sa buwan? Amat-amat ka na kot-kot ka tropang Joy.
1: Gusto ko yun, tayong magutumon ko mga ano lang ko, sa masikop lang ako sa mga rods, sa tilapia.
0: Mamulit-munit ka lang. Oh. Ay, dito ka na lang sa mulawon pa na.
1: Pwede.
0: Sige, awagin niya imposible ka tropang Joy. Gani, kot-kot ka na buwas ha. Karoon ng puli ka ha.
1: Buli-buli na
0: ka tato. Yes. Sige mga katropa pips. Bag-o manina sa ato niya. Dalunggan ang hando man niya ni katropang Joy. Pero sige lang, kay sari-sari man kita yasang ginagusto sa kabuhi. Pero kamuya mga katropa pips, ano naman yung inyo nga mga negosyo nga gusto ipatindog kagaman? Negosyo ha? Kasi kung ano-ano naman nirang inyo nga isabat karon katropang Rafael.
2: Sana
0: yes, sige mga katropa, hulat-hulat to na mo ni katropang Joy ang inyo nga mga sabat dira sa ato niya comment section. Kay later ato ni na pagatagaan sang oras para basahon. Mayong hapon anay sa aton nga mga katropa pips ha, kag this time syempre nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan ang inyo mga radio, baskugan ang inyo nga mga speakers dira, volume na para damo paginang makabatiya. Syempre mga katropa, kitang mabatian as always pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Wow! Mabatian man kita mga katropa diraya sa may bahin sang XFM Antique sa 93.3 MHz. Hello, hello, gidraha kay katropang Sir Emerson Labrillaso. Kamusta, kamusta, kamodera? Siyempre, hindi lang yun ang mga katropa kay nagapalayag man kita dito sa XFM Bacolod sa 96.7. Wow! Yes, dito kay katropang Bacolod kay katropang Mitch Lipa, ang ilang station manager. Draman sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Mayong hapon lang dira ha kay katropang Sir Erwin Salinas. Drapagyan sa may 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Mayong hapon dira kay katropang Sir Troy Tisoy 2.0. Kagsaya dira ng mga kaupdanan. Ilabi na kay katropang Dolphy Lanka. Draman sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Kamusta, kamusta dira Sir Rumel aka Shooty Boy Malabo. Okay pa bala ka mo dira? Syempre okay akay man. Double pay subong. Pero amo lang na kaya mga station manager, hindi ka

0: natin sa mga katropa man atin ha this afternoon or every afternoon sa atin ka programa. Hindi na kita mabatian pinagi sa inyo mga transistor radio dira or sa atin ng Facebook live. Kamanti mga katropa, mabatian kag live na live man kita sa atin ng XFM radio app mga katropa. Yes, mag-download lang sa atin ng XFM radio network sa tagsan ninyo kabagang cellphone or tablet man dira mga katropa. So ang advantage guys ng ining XFM radio network app, hindi mo na kailangan ang bit-bit pa sang radyo, din ka man magkadto. Kung gusto mo magpamati sa XFM Philippines, download ka lang sa natin yung application ka man di. Kung din ka man mapasimang, may laktan ka man, nagahulat ka man sa imo mga transaksyones, di anytime good, magpamati ikaw sa XFM Philippines sa mga nanaresari sa ng istasyon gamit niya sa natin yung XFM radio network app. So, ara na da. Wala ka na pagliso-liso, wala ka na pag-tuning-tuning in kung ano nga istasyon. Mga katropa ka man di, isa mo na daya ka-scroll, ara na da, nakabutang na ang listahan sa mga frequencies sa mga nanarisari nga istasyon sa XFM Philippines. And once again, ang isa pa ka-advantage na kamanti, ano gusto siya, hassle-free kamanti, ato ka man sa Luzon, ari ka rin sa Visayas or Mindanao or even around the world, ikaw katropa, ti anytime, anywhere, ma-access mo agad kita, pinagiya sa ating XFM Radio Network app.
1: Wow!
0: Right now mga katropa peeps, di live na live naman kita ha sa atong secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Sige hapon, meron na inyo sa 2,400 followers. Thank you so much mga katropa sa panayon nga pagsuporta sa mga naka-like and follow. Ti salamat gid ha sang madamo. Kag sa mga wala pa, ti go na mga katropa kag invite na dirang inyong mga family members, ang inyong mga barkada nga mag-like and follow na sa aton nga secondary Facebook page. Yahoo! Para maging updated man kamo dira sa nagakahitabo sa aton nga kalibutan. Kag mga katropa, yog gid ninyo pagkalipatan ha nga i-power share nga aton nga live subong para mas marami, mas masaya. Kag dire naman niya sa ating comment section, do you feel free to drop your comments ang inyong mga pa-share route, talamyawon, ano man ina nga special nga ganap sa inyo kabuhi, birthday man ina, anniversary, fiesta, kasal, reunion, anything mga katropa peeps, go na dire sa comment section. Kay gusto niyo bala sang advice kung ano man ang ginapagdadaanan niyo subong, ti share na dire sa ating comment section, malay niyo damayan pa kamo sa mga katropa peeps niyo dere. Ngayon na maghuya-huya kaya dere sa XFM Rojas, pwedeng-pwede sige kaga. Of course sa mga katropa naman natin ha kati wala sila kunusang data sa ilang mga cellphone paglantaw sa ating Facebook live this afternoon, pero may gusto silang mga isararout, itamyaw o kuni panawagan dere sa ating istasyon. Aba mga katropa, ati mag-text lang sa ating XFM text line number, mag-text lang sa numero nga 0908-862-5225. So gina-check na di katropang airang inyong mga text messages. Base kung may mga greetings ka mo dara or mga importante nga mga mensahe, di padala lang sa ating XFM text line number. Kag syempre sa mga katropa naman natin na di gusto yung maglantaw sa atin sa Facebook or sa Facebook, sa YouTube, sa ilang mga smart TVs dara. So pangitaan lang kita sa YouTube 106.5 XFM Rojas City Capiz, or pwede man nga i-scan or i-click to dra ang QR code nga ara sa atong screen later on. Kag syempre nga atong mga link sa atong mga social media accounts, ara yan nakakapsyon kag nakapin sa atong nga comment section mga katropa. Don't forget man ha nga mag-subscribe yan sa atong official YouTube channel, kamanti wala gidra sa bayad mag-subscribe. Kag syempre lakip na ang pag-pindot nyo dra sa bell icon, ang notification bell, para always ka mo i-notify, i-remind ni YouTube every time nga mag-start ng inyong mga ginabantayan gid ng mga live programs diri sa XFM Rojas. Kag syempre sa TikTok, pangitaan lang ang atong account 106.5 XFM Rojas. Kag syempre ginagamit natin subong nga backup page ang XFM Rojas 106.5. Yes, timo ang katropa subong nga Miyerkules nga adlaw.
1: Yahoo!
0: Excited na bala ka mo kung ano naman pala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan. Inibulayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon. Abay na yan, makahatag naman sa aton subong sang inspirasyon. O kung ba

0: yan, inisubong ang Miyerkules, ha, for sure. About naman ini sa mga negosyo. Basta bala, ano nga negosyo, ini ma?
1: Kasi bala, illegal na katropa.
0: Ay, ayaw lang. Balintayan, ini mga katropa, ganipadayo lang dira sa pagduto. Kag syempre, katropang joy, invite natin mga katropa.
1: Oh yes, mga katropa ha, speaking of stories in life dira, di sa mga katropa pips natin, ngayon may mga istorya sa kabuhi, nga ba, gusto man nila i-share, ipaambit sa atin ng mga katropa dira sa kahanginan, di pwedeng magpadala sa inyo nga mga istorya sa kabuhi. Mapa-X-rated stories man ina, kita nang bahala. Mapa-istorya sa inspirasyon or kung istorya nga pwede kuhaan sa leksyon sa mga katropa nato. Di padala lang, pinagiya sa ato nga messenger account ang XFM Rojas 106.5 or pwede man gani nga i-email sa ato nga official email address ang XFM 106.5 Rojas City Capiz at gmail.com. Kagong may ato na tiyembo, pag inikaw, di pwede mo gina i-print kag ipadala dito sa ato nga istasyon. Wow! Kaman basahon tagaling ina iya on air mga katropa.
0: Yes, I think kay katropang Kenneth nira haga hulat-hulat sa gihapon kami ginasukmaan ko siya katropang Joy kung di na yung story kasi niya nahuya na siya kuno ba
1: kasi naglain ang iya story kay nakilala kanya katropang
0: ay sige lang katropang Kenneth hindi ka manamon pag ibukayo sa atong mga katropa lain nun talang imungalan
1: oo mga kentoy.
0: Yes, isa na yun na ha katropang Kenneth kay syempre dambu ginagabang-abang sa imong istorya ay labi na kami ni katropang Joy. Alright mga katropa, this afternoon nag-upod na sa aton nga programa. Well, first honor na naman siya. Si Toto Valdez on Escalada. Sang Pureflow Water Filling Station. Dras may bangin sang dao. Nagpa-kiss lagpok. Nagpa-cool emoticon. Kag nagpa-heart-heart na. Thank you Toto Val sa pa-highlight. Kag mayong hapon to beautiful Chica Beebs, Ira and Joy. Ramdam. Ramdan is holiday. Pwede ka ka... Ramadan, inigurong ginamin niya, no? Katropang Joy. Ramadan is holiday. Pwede ka kaon, ma'am.
1: Ay.
0: Ramadan, ha? Sa mga katropang Joy.
1: Eid al-Adha or feast or sacrifice sa Toto Val.
0: Ay, sige.
1: Doa mo ya?
0: Pero damo sa mga rainbow.
1: Oo, ho. Ano yung rainbow to?
0: Siguro, kwansa. LGBT. Ay, basi mo yung pag-ulan-ulan dito ah. Nag-ulan siguro sa ila. Kag after sang ulan, may rainbow. Wow, nagapulo pa nga, pina siya ho. Kamusta, drangi mo nga kapito? Zanton Gold Coffee Mix, mayara ka pa da. Basi, damo-damo ka pa manda. Guminaparisan niya sang malunggay pandesal. Sige, ito ah. May dayad lang ang pagpulo pa nga, pina sa imo. Ikatropang Dui Arthur, good afternoon. Ikatropang Iron, katropang Joy, watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz. Sige, nakatutok naman ang ato ng katropa dito sa may bahin sang Maayon. Thank you so much, katropang Dui Arthur.
1: Si katropang Rafael Torbodigno, ariman sa ato ng comment section. Maayong hapon ko ng mga gwapahon. Diwata DJ Ira, kag diwata DJ Joy, nagatutok na rin ang teritoda.

0: sa sulod. Sige, sa mga tinik toda, dirati, may lang ang pagpulo pa mati. Asam ta naga pahuway-huway this afternoon. Si Tutu Valho ba? Tinarada kanyang pisa pa lang katropang ay ho daw. Lupoy ka bala, ma'am ay?
1: Anong lupoy to? Abi so, ginabi na sa aton. Isang dabi na ang picture sang lupoy kung kilatisyon ko kung mina manggid ako.
0: Na mo ginabalaan si Tutu Valkag. At dugang pa ni Katropa Rafael, shout out niyo ko ng mga miyembro sang Tirikto Danila. Si Katropang Ryan Borrero, si Katropang Robert Bobby, si Ian Dalmasio, si Katropang Jason Benlero, si Katropang Jason nagdoble Benliro kag sa founder nila, si Katropang Sir Melvs Anisco. Good afternoon gidra sa mga Tirikto da, paila nga pag tirik-tirik dira sa pagbiyahe sa inyong mga tricycle.
1: Si Katropang Sir Melbs, good afternoon XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide, especially kuno sa aton katropang Joy, nga duhati. Sige, thank you Katropang Sir Melbs, panagbisyon na naman si Katropang Meta ho. Pero si Katropang Duduy ho, ari ni diri sa babaw ho. Kamusta tanan mga katropa? Sorry, sorry, gid mga pretty beautiful DJ, busy busy, gid always, gid si Katrops, Duduy tupas tumali.
2: Wow!
1: Sige, okay lang doy, importante ari kasubong adlaw sang Miyerkules. Ano ba doy nga negosyo ang gusto mo nga itukod, ipatindog, kag ipundar, kag ngaman. Samtay na inchakto doy ha, basi gusto mo man magpatindog sang bikiriya ni Dudoy, kay man naghalini siya sa Anjustina pa yan. O kung basi gusto niya man nga magpatindog sang pansiterias, ilog kay man Crispin Pansiterias, umibahin sang Ponte Fedra. Sige, shout out lang dira sa yung mga pamilya ni Dudoy sa Ponte Fedra Capias. But syempre, si katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Ang banya to. Pero nagpa-highlight siya sa linya. Katropang Ira, do caregiver kaya... Caregiver mo, grabe ka mo sa akin ba? Sige, away ka. So, pero ang balik katropang Lloyd, I hope you forgive me. Sino katropang Lloyd? Naman nag-ano ikaw, how? Anong sala mo?
0: Oo, sino bala ini katropang Lloyd ang imo ginapangayuan sa pasensya diri sa ating nga comment section. Di balikanta ka ating mga katropa di sa dalom. Si katropang Crystal Maria Joy Libardo, number one para sa iyang XFM. Kag syempre, may pa-heart man siya di sa ating comment section. Si katropang Rafael Amuman, may pa-thumbs up. Kag si katropang Solomon, dan share na siya sa ating Facebook Live this afternoon. Kag nagkinadlaw, may pa-number one, pa-cool, pa-heart, kag pa-kiss, kag pa-thank you. Katropang Ira, ginulan kita sa mga emojis. So, ni katropang Solomon, good afternoon, gidraha, katropang Sir Solomon. May lang ang pagpulo pamati, dira sa may bahay sa Pontevedra. Si katropang Rafael, undecided na naman ni siya ho, nagapulo pa nung dom sang negosyo nga itukod ni katropang Rafael. Kaga syempre si katropang Solomon, maayong hapon to beautiful ladies, katropang Ira and Joy, watching live sa talaga pa huway-huway. Sa idalom sang mangga, si katropang Solomon, nagapamati sa X-Rated, nagalanog na din XFM sa baniwan sang Pontevedra. Kaya syempre, as always, naka-Bluetooth speaker si katropang Solomon. Sige, once again, thank you so much kid, ha? Katropang Solomon, sa always kid nga solid, nga suporta din sa mga chika babes.
1: Si katropang Rafael, may pa-shoutout lang kay katropang Kenneth Pasite. Katropang Kenneth, pamati na kay X-Rated na kay Ara na yung crush si DJ Ira. Sige, pero ang balik katropang, din ka na nag-stop katropang Joy.
0: Kay katropang Solomon, katropang Ay.
1: Sige, si katropang Crystal ho. Good Thursday everyone. Thursday, Wednesday pa lang kita katropang Crystal. Na, no man dumapati man ko si mo. Ay, lipong paguroy ni si katropang Crystal. O kung ba, si nag-hulihigda pa ni sa kalamigo. Sige, saliwat ha. Good Wednesday everyone mga katropa P. Yup, silo katropang Iron, katropang Joy. Break ta kag panyaga, mantinir lang ta sang Rilianong Bangos. Paka-shoutout lang ko no, sa yung family diri sa Roja City Capiz, especially dira sa may bahin sang Barangay San Jose.
2: Yahoo!
1: sa iyang beautiful girly nga si Crystal Joy kag sa iyang mother nga si Ma Maria Libardo nga gimpugo na niya ang iyang nilabhan kay nagadulom na. Aba, alert na siya. Basi ko na mawili siya pamati sa program nyo kag mabasa ulit. Thanks gid kag more power pa para sa iyang programa. Thank you katrapang Ma'am Crystal. Amo man ra sa imong family nga wala gid asawa sa pagpamati sa ato na kada hapon. Kay Ma'am Maria, ti habang nagapulo pamati ikaw kung malanad ang nilabhan mo ti tipigan na para malingaw ka man maka-exercise ka pa habang ginapatulog mo dira si katrapang Crystal Rogelian. Kay katropang Lloydy Navales, sorry na naman sa hon. Good and rainy afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Congratulations on to me and to the TUPV family for carrying on the torch for quality and excellence in education. Sige, congrats dito sa inyo, katropang Lloyd.
0: Oo, kag katropang RC, katropang Rafael, may pasararaut. Shoutout ko na kay katropang Ernesto Alvarez kay alias Guwapo na Tisoy pa, pogi pa. Wow. Nagapamati sa XFM Rojas sa aga or halin sa aga hasta sa gabi kay may pa-reply pa kung gabi sa iya tinda. May pa-reply kung gabi sa iya nga tindahan.
1: Ay, grabe kaya si katropang Ernesto. Grabe nga effort imo, sir ba? Amo naguro para hindi agad malimutan.
0: Yes, katropang ay kag kung gabi yan nag-sentro na si katropang Ernesto Alvarez base dito sa video nga nakita ta before. Sige, si katropang once again, thank you ha, katropang Ernesto sa always sila nga pag-suporta dito sa katropang station. Si katropang Lloyd, I'm sorry my dear chica babe, too far to bring the Indian mangoes there. But don't worry, I have another song when I come back.
2: Wow!
0: Sige lang, ang Indian Mingo mapangitaan pa man paagi.
1: Amo to kurong ginahambal nga I hope you forgive me.
0: Kay kahapon gali kahapon to nagano ka sayo nga may mangga siya.
1: Yes. Kay damo to kuno mangga sa Bacolod. Tigi okay lang ang katropang Lloyd Waika. So ati mangita na lang mamulot na lang kami di sa dalan sa Indian Mingo. Damo mandra nagakalataktak. Si katropang Elmer Valencia Bienes Junior, ari naman sa aton nga comment section. Good afternoon kay tropang Iron Joyce. Shout out lang siya kuno kay tropang SGs, kay Give Heart Celerio Barry 4 Agustino Rey, kag kay Leo Villaba. Abang nga matinik nga security guard sa may patag. Yay! Okon sa calls poultry supply. Thank you katropang Elmer. Ari naman siya katropang Ma'am Elma sa Brevega sang Antique. Good afternoon mga guwapa DJ Iron, DJ Joy. Nagapamati naman siya. Salamat Ma'am Hasay mo nga pa-highlight.
0: Sige, kaga siyempre, si katropang Elmer man, wala man nagkalipat magpa-highlight sa ating program. Si katropang June Maglakas, ari sa ating comment section. Maayong hapon ko na katropang Ira.
1: Ay, mayong hapon, mandrasay mo. Kamusta, kamusta ng imo nga uyab? Stay strong, balagyapon ka mo, katropang June. Ayabi, ilatag na dari sa ating comment section kung ano ang gusto nyo nga negosyo nga itukod. Ipatindog, ayaw lang pagpatumbaha, ha? Basi may mga ano man ka mo dira, mga handom sa ngi mga uyab. Inalipat na ka sa ngalan sa ngi uyab. Abi shout out dari para hindi kami malipat. Thank you gid ha sa yung mga pag-comment. Pero dugang paniya gina shout out yung manang Almado family kag sa Maglakas family. Sige, ngirayad nga afternoon dira sa inyo sa may bahin sang si Baguan kag Dinginan.
2: Yahoo!
0: Sige, sa katropang Ma'am Liza, nag-aupo at sa ating programa sa kada hapon. Kagambal niya, the best station in my heart, number one, ang XFM Rojas.
2: Yahoo!
1: Thank you, Ma'am Liza. Grabe niya si Ma'am Liza. Ang imo, dari kape ha, ang anangan. Kape ho, nanina mo, no, ay mo pati ginakuha.
0: Anangan sa Shay na lang.
1: Yes.
0: Katropang Aikar, syempre, nagpa-highlight siya kagpa-follower. Thank you so much. Ari na si Katropang Kenneth. Speaking of, good afternoon ko no, Katropang Ira and Joy. Late lang ko. Na-late lang siya ko no. Ang ako negosyo ngay patindog, radio station. Pareho sang.
1: Pareho ko no. Ah, okay. De, sige, Katropang Pasati Kenneth. Dream high lang yan, malay mo ba si ikaw pa ang magiging manager sa imong estasyon nga gusto ipatukod? Kundi ayos gid na, ikaw ang boss. Yeah! Alright, thank you, Katropang Kenneth. Kay Ma'am Liza, mayong hapon, Katropang Two Beautiful Ladies, DJ Ira and DJ Joyce. Nagatutok na ako sa radio. Pa-shoutout lang sa akon nga Family D. Gala kag Family Divino. Salamat gid. Wow! Thank you, Ma'am Liza. You're welcome as always. Kag happy tuning in dira sa inyong family. Alright, time check it out, mga katropa. It's 2:41 in the afternoon, and this time we're gonna say BRB. That's bathroom break, mga katropa. Magabuhi lamang kita sa pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili, sabihin ka malapit na butika sa inyong lugar. The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang

pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabaya ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan.

0: Chinese ulo, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
0: Pero dati yon,
1: ngayon, hindi na.
0: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santone Gold, Gold.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty.

0: medyo ang Sunfun Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfun Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Sunfun Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Heidi Rita.

0: ang galang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.

ikaw man katropa, may chance na kapakapagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes 12 products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sa Santon Gold Capsule, 1 blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Lunes, alas 2:53 na sa hapon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5, ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang ina ng programa, ang buhilog ang redulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon nga makapakinis ang ato nga kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, panghimo sa mangosteen extract, halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot, kag may astringent property. Nga nagapahugos sa ato nga panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura, nga pwede ripunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sa gagaw, kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen, bangon ng VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubangi ang properties kag ka-epektibo. Kada ng panginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap kada. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, tibalik na kita ha. Balik na kita sa aton programa. Mayong hapon kita sa aton nga 11,000 viewers. Gina, no ka mo da? Abi pag participate yung mandala sa comment section, i-comment na darang inyong mga ginabatsyag subong nga hapon. Para mahataga na ito, ninasang opinion kag advice ah, para malingaw maning inyong mga hapon. Dara. Ay, tiba yung hapon ginanay ha sa aton nga mga katropang silent listeners and viewers. Nga always ginaka-tune in, nakatutok na. Hello, hello, dara sa inyo mga katropa peeps. Especially sa ato ng mga katropa class numbers. About, nagpati aplag na sila, ho. Pero importante, yung iba nagabalik-balik man. Kaya yung iba na antindihan taman nga tibisibisihan sa ilang mga trabaho. Sa ato ng mga tanod, BHW official sa Ferocity Fire and Volunteers. Kamusta, kamusta? Sa katapos ng PNP Philippine Army, PCG, and BFP. Hello lang dira kay katropang Sir Cristobal Consolacion, kagsaya ang katropang Jomar Buenavista. Yahoo! Sa ato ng mga traffic enforcers, may adayad yun nga hapon. Yes, kag syempre, ginatamyaw taman hanga. Tondre nga mga tropa pips. Dari sa mga bahin sa Iker Multipurpose Building. Ang kaupod man na tondre as always sa aton nga pagtrabaho. Uy, dari lang ho sa aton nga luyo sa PCIC o kuna Philippine Crop Insurance Corporation.
2: Sana
0: all. Ulo pa huway naman sila subong ikay holiday. Di mapapasa na all na lang kaya. Sige, apulo pa huway ka mo anay. Da, kay kami yan, hindi kami magpahuway. Importante, double pay kami ni Katropang Joy. Draman ha sa dalom sa Mia Drug Mart kag sa Gene Access Boutique. Good afternoon, good kay Ma'am Catherine Famulag. Amo man kay Ma'am Donaline Ioretta. Kamusta, kamusta, kamudera? Okay pa ba kayo dyan? Ati, may dahil lang ang pagpamanti ah. Kay Ma'am Kidap ni Valverez, kay Ma'am Annalie Digala kag kay Ma'am Desiree sa may admin section kag sa kaingod mandra nila sa Aqua Refilling Station sa mga delivery boy na tondera ti magbalo na kamo subong ha umpisa subong sang kaputi kay basi bala maabtan kamo sang ulan ay uso na subong ang ulan asahan tin ang mga katropa tapos na ang kainiton mabalos naman ang pagtagaktak sang ulan gani halong-halong gida kag syempre ang reyna ng Jack's Laundry Hub, si Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Wow! Kamusta na ang mga nilabahan mo, ma'am? Ay, ti, palibot-libutan ay nadra sa dryer agodasig na magmala. Ayaw niya problema, si Ma'am Emmy umula niya uminit kay huay na ni siya kapanghala. Ginapalibot-libot niya na niya sa dryer, hindi na siya maglasa kung mag-ulan. Gani ha, shout out, nandra kay Ma'am Emmy nga bisibisihan, iguro subo nga hapon.
1: Kag hindi ko ma-imagine, katropang ay kung wala sang dryer sa Ma'am Emmy, na ano na lang kaya.
0: Ay, basi paypayan yan.
1: Dala Set Warrior, kumarang ulay. PCG. Good afternoon naman sa mga katropang SGs na ito. Ba? Tinagkahulato-lato na sila siguro sa malawagan ng ilang pangalan diri. Timang hapon lang sa mga katropang security guards na ito. Nga always, always git na ka-monitor diri sa ating programa. Sa mga katropa na ito diri sa bahay sa Cal's Poultry Supply. Bati kay katropang GK Bullard, John Dave Tira, kay katropang Give Hard, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr., si Roberto Kagina, kay Leo Villaba, kag ang isa pag nilang katropa Pips, mga tropang SGs, kuno katropang I.
0: Sige, malabay, galing kita dira sa sunod ha, kung malabay yan, pakamu. Kag di sa subong, pulo pa mati, anay kamodera ang mga katropa Pips. Kag syempre, dira man ho sa mga nakatropa natin nga nagpanrabaho sa mga ospital ha, sa naglilain na ospital dira sa mibahin sa Panay Island, sa mga empleyado dira nila, tiya mayang hapon gid, sa mga nag-obra man niya ha, sa privado o kung pampubliko ng mga opisina, tiya tapusan yun na dira, pero laban-laban ang ibang subong wala sang duty kay man holiday gani, close man ang kalabanan ng mga opisina. Pero hindi ganyan mapulong nga may nag-open ilog sa XFM, di ba? Kag syempre, dira man ha, sa aton nga mga negosyante, sinanari-sari nga mga establishment, at yung mga negosyante, why niya nag-close? Mag-holiday man, except na lang kung may celebration, sila kag kung mga magkato sila sa mga beach, ako na inailang pag-sarado. Gani, shout-out kay dira sa inyo ha, timakas lang ah, nga makausa ng inyo nga mga negosyo. Sige, sa mga katropang drivers, sweet lovers na ito, nga rin sabong nagabiyahe sa ito ng mga karsadahon or iban sa ila tinaga pulupahuway man sa ilang nga pagbiyahe this afternoon. Sa mga katropa nating tricycle drivers dira, especially na sa mga Tirikto the boys nga nagamonitor sa ito as always. Good afternoon, good mga katropa. Kag syempre sa mga jeepney drivers na ito, nagabiyahe sa bus, mga minivan or mga minibus drivers man, good afternoon. Sa mga nagabiyahe sa van, kaya syempre sa mga motorcycle riders, mga delivery na bala nga nagadulong sa inyo nga mga pa-deliver, mapapagkaon manina, mapaparcel manina o kung ano man nga gina-deliver nila mga katropa, mga magigiting nato nga mga riders. Good afternoon kid. Kaya syempre sa mga katropa nato nga nagabiyahe sumong sakay sa ilang mga privado nga mga sarakyan, good afternoon mga katropa. Naka 106.5 ilang frequency sa ilang mga sarakyan. Thank you so much sa pagpamati dito sa X-Rated program. Kag of course, sa mga konduktor kag dispatcher naton sa bahin sa Pueblo Terminal. Good afternoon, kid, mga katropa. Yes, kag na tamiyaw tabi na gaton nga mga mahugod nga mga katropang vendors. Maraman kumadraya sa may bahin sa Teodoro Arsenis Trade Center o kung diraman kamuya sa may bahin sa Burgos Talipapa. Sige, kapatayon nandira sa inyo nga pagbaligya kagdi ang mga mabasa dira ninyo nga mga baligya ti amat-amata na ina hakot pero mga utanon ipabili na ang kaway niya kaso nga mabasa dira ang mga utanon. Yahoo! Para maging fresh pagid sa panulukan sa naton nga mga manugbakal. Kag syempre sa mga pinalangga naton dira nga mga mangunguma, mamumugon, mga maging isda, mamayalan dira nga pag panrabaho gid sa inyo. Yahoo! Mga tatay, mga nanay, bahalong-halong gid ang subong nag-umpisada naman ang pagbubo sang ulan, na importante may dalagid ka mga panangga ano man ang kalamidad ang mag-aabot sa atin. Yahoo! Especially na dira ha sa ato nga katropa sa may bahin sang Hamulawon Panay kay katropang Eric kag Tatay Muso. Good afternoon. Katropang Joy, this time katuan tanay mga katropa naton kay feeling ko ganyan damo pagin siya nabili dito sa atin nga comment section. Kay syempre way pa naubos ang mga talamiyamon sang mga katropa pips naton. O si katropang Ma'am Seneline Ari naman nagpa-top fans and followers, pero si katropang Crystal may sabat yaho, bisan busy ako basta X-rated na dira ako ga-break para makakaon kag makatanaw kag makasabat sa questions for today. Ang sabat ko kung ano nga negosyo ha ang ako ni Patindog, siguro sosyo kami ni Mother mga kakanin kag mahilig siya magluto sa karinderya, yun lang about mga pagkaon naman ini ang kay katropang Crystal. Ay pareho kamo ni katropang Tintin. Yeah! Gusto niya man magpatindog, sinaugaling kinalain, di sa kabalo magluto. Isalik niya lang uno kay mother niya man. Ay, di, sige. Pero nami, manini ka tropang Joy no, nga negosyo. Oh. Kay dali, hindi mo makita ang imo nga ginansya. Mm-hmm. Kung maubos ang imo nga mga niluto. Yeah! Pero dapat yung inamion mo mani para maubos kag balik-baliko ni kausang imo nga mga customer.
1: Kapag live ka tropang ay magpinalagpat ka na luto.
0: Yes, amo gani. Kasi puro lang na prito, dapat sabaw-sabaw mo may utan mo mga nilaga. O si katropang Rafael, lari man niya sa batho. Ang negosyo nga ay patindog ko, beer house. Oh, grabe, bagay niya saya. Kay may mga suki na ko, day Tol Val, day Tol Dudoy, kag Tol Solomon, pati si Tol Melbs Anisco. Yeah! Ah! Sigurado, paldong-paldo ka katropang Rafael, kadagabi eh.
2: Chupa,
0: amo niya negosyo nga paldo, tagagabi eh. Sige, sige, basta kaming magsulod mga katropa mo, libre ha. Kami ang maputo sa imo nga negosyo. Ah, sino pa dyan?
1: Oh, nami, maning naisipan ni katropang Rafael, no? Kaya manti, may default siya tuod ka mga suki, mga katropang, ano niya, mga class members.
0: So, galing ba si puro lang lista?
1: Oo.
0: Basta nga magsiradong birthday house niya.
1: Kasa nga siya kabuhan.
0: Kaka-opening pa lang, ubos na ang ginpundar.
1: Ay, ay, ay, sige na lang. Pero ti, go, katropang Rafael, why not someday, diba? Ano, ay, hanang pangalan sa beer house, asigurado, turbo. Diba? Si katropang Lloyd, dear. Sitting niya, just smile while you're in Bacolod. Life is too short to be unhappy. Tama ka dyan, katropang Lloyd, dear. Habang nabubuhay, ti may pag-asa ka, syempre. Chill lang kita, Si katropang Ma'am Liza de Gala, maayang hapon, katropang two beautiful ladies. Gatutok na ko sa radyo. Pa-shoutout lang sa family de Gala, kag family Divino. Salamat, God. Sige, maayang hapon lang dra sa mga de Gala and Divino family nga always ginaka-monitor dra sa atin nga programa sa kalahapon. Si katropang Solomon, aba, nagkiladlaw. Siguro kadlaw siya sa naisipan ni katropang Rafael. Nabdes na. Sige, si katropang Ma'am Sinalina, ihan. Ano yung mupakot, katropang ay?
0: Feeling ko, kuhanin niyo kay Ma'am Sinalina, niya hardware.
1: Kaya na nga po, bro. Sige, balay.
0: Para libre, dara na lang sa makuha.
1: Pwede, kag siyang kahira, no?
0: Mm-mm.
1: Sige. Si katropang Luigi, di mo, ari man sa ato nga comment section, kag listening siya kung nasasabuhan ka hapon, di ka ba'y pahanga, ara kag hapon, dira katropang Luigi, nagpamati sa ato. Si katropang Solomon, Dan share na sa ating live this afternoon. Kagpa-shoutout na kung sa iyo mga katropang class member, si Ma'am Emmy, si Tutu Val, si Ma'am Liza, si Dudoy, si katropang Rafael, si Taimoso, si katropang Ryan, si Yan Yan Horario, si Sir Mel's Anisco, si Chris Brandon, Blanca Flor, kay si Nenny Bacas de la Tena, kay katropang Eric, kay katropang Bernard V, kay Ma'am Senaline, kay Toto Joanne Belves, gatagiyas ang Batsuyan, dito sa Pontevedra, kag syempre kay katropang Sammy Dilandaw, kay Ma'am Leleth Bacanto, kay Ariel Fanugan, kag kay katropang Lloyd D. Naton, kag syempre kay katropa niyang Joel Billiones, nga taga Hamul-Awon.

0: Lloyd de Valles, I stand, the Iga talent is my business.
1: Wow. Si Giga talent, naman yan siya guro ang ma-judge. Mm. Tapos siya man ang mga kanta. Siyang ma-rate siyang iyang kagalingan. Sige, away kaso. Ako amo na yung hilig mo katropang Lloyd. Wala mo hilig-hiligan man sinisaton katropang pagkanta man yan. Sige, away kaso. Kaya katropang Ma'am Senaline, salamat nito na Sir Solomon sa iyong mga panamiyaw as always. Sige, tropang Crystal, hindi lang kami pagkalimti ha. Katropang Rafael, ang sexy kagwapa ng mga chika babes, kaina malang ila balik balikan hambalan tagid basta mga katropa libre na ina ang galing maputo man si katropang Rafael. Sige, siyang bahala sa aton. Si Dudoy Tupas Dumali, ho, good afternoon mga gwapang DJ Ira and pretty cute DJ Joy, kamusta mga lodi? I very okay, gid kami na doy. How about you? Kay tibasibisihan. Ikaw, kamusta? Damo-damo na baladrang natipon mo? Abi, it's a human kami. It's a human si Totok Balsang Chico. Isang ihapon. As pasubong nag-aisahano. Yapon si Totok Balsang Kabuhi. Pero salamat doy ha sa mga pa-highlight and pa-followers.
2: Mm-hmm. Kay si Totok Val, speaking of, abati na kinadlaw siya ho. Ano ay hanin na kadlawan niya siguro. Sa idea man ni katropang Rafael nga sa iyong business. Silini Dudoy, iti salamat kikaro kay Toto Val sa load nga 900.
3: Wow!
2: Oh boy, sa kabulan ko nabayaran to. Adlaw-adlaw, Shin. Uy, grabe ha. Adlaw-adlaw, Shin, 30 days. Kundi, pila na to katropang? Ay, 3,000.
0: 3,000? Kung 31 days, 3,1.
2: Ba,
0: ginan. Ay, bongga. Pag-igili iya.
2: Bongga.
0: Amunin ka liyang negosyo ni Toto Val. Grabe man ang imo nga saka. Tukma, abilibri haman kami dasang load mo kay nag-igoligoy mo na nga mong internet. Ay, bongga, kaaluan mong galing ni Toto Val pero may kabaylo nga saka.
2: Oo, gusto ko na ako ang tubo.
0: Ay, sige, si Toto Val madali-dali kiman goro ni Dudoy. Nag-utang na siya siguro kay man. Abi ko gani, ito damo-damo na lang tinipon mo doy kay daong busy-busy ka na gid. Pero naginarikik na lang si Dudoy. Nag-kinadlaw kag nag-pinatawa. Pero si katropang Rafael, okay ko nung katropang Crystal, libre na pati chick sa ila.
3: Ayun!
0: Balantagig. Sige, katropang Rafael, ikaw ang bahala. Sino ba dyan?
2: Sige, si Dudoy. Tisili niya, sorry. Git mga pretty, beautiful DJ. Busy, always git si Katrops Dudoy.
0: Ay.
2: Okay. Sige lang, Doy. Abalaan taman. Nga daw si Dora ka na subong.
0: Dudoy the Explorer.
2: Oo. Lano sa kayo ni Dora. Sige lang, Doy. Si Katropang Ma'am Sedalian, nagpa-highlight liwat. Kag syempre, si Katropang Fritz, ho. May sabat siya sa ato yung question of the day. Sili niya, one day, gusto ko mag-put up sang or ng business first gas station na merong coffee shop beside the station and pharmacy. Kasi kapag may sariling business ka, ikaw ang may hawak ng time mo dahil ikaw ang boss and no rush. And makapag-focus ka sa asawa at anak more on family time and travel.
0: Ay, bongga, pagigya, hindi lang niya isa ka negosyo ang gusto ni katropang Fritz.
2: Hindi maasya-asya.
0: Kadamo, gali yan. Sige, manifesting katropang Sir Fritz. Kag kung ara na inangin mo ang gas station, libre na lang gasolina sa mga katropa mo. Kay man mahal na daan ang gasolina, dapat samon, libre lang ha.
2: may VIP card kita dapat katropang
0: Fritz. Ang bali, Dudoy, mag-uli ko da may munting business na ko ah. Kagtani si Didi Joy ang ma-manage na abo.
2: Ano mo doy manager?
0: Ano yun na doy nga negosyo doy? Abi pambitaman kami sina ha. Grabe kaya si Dudoy. Sige at ipuntipo lang daan ay doy ah. Pero na-miss niya tako no katropang Joy. Kaghalong gigita ko no pierme. Kagsaya mga katropa pagyad. Kag God bless. Oy, thank you doy. We miss you too man dari aki man. Solid ka man daan nga katropa. Hambal niya ho, DJ Joy, ano ang nami inigosyo dira sa inyo sa Milibili? Apo, sangha, ganit.

0: makaprovide mo ng sanghang na.
1: Siya ako na makutkot katulong.
0: Ah, sige. Ikaw kutkot tapos.
1: Underbong.
0: Ikaw man. Ikaw man ha, ako tubig doy ha. Ikaw man dahil lang wilangoy.
1: Sige. Thank you so much kina katropang doy. Ito yung barka kanalikyat ka ni doy sa ato nga live. Para ba lingaw man ikaw drasi mo paging busy-busyhan. Si katropang, siling niya doon mahibi ko hidlaw ko ka mga voice ni mga DJs.
2: Oh no!
1: Wala sinida sa Manila doy haw. Sige, thank you so much, Gert, kay Katropang Dudoy sa pagdalikyat sa atin din sa comment section. Si Katropang Fritz, siling niya mas interested po ako sa taong business-minded kasi mas madami tayong makuhang good ideas.
2: Sana all.
1: Tama ka dyan. Or correct ka dyan, Katropang Fritz. Mas okay gini ang business-minded. Diba, Katropang Ay, kay Tikong, for example, pareho ka mo yung sang ginapanumdong, for sure, maklik, gid ka mo yung aduha.
0: Yes. Si Katropang Rald Abracoso, syempre, ari man, nagpa-drop na sangyang mga hot. Thank you so much, Katropang Rald. Good afternoon, gid sa Abracoso family. Kag, gina-shoutout ni Dudo, yung iyang pinsan ko noho, si Norman Delphine, nga driver niya, nga gabiyahe ulit. Pagadto sa Isabela, kas, ingat sa pagmaneho always and God bless. Amalya, DJ Iron, DJ Joy, damo, gindari Lumboy sa Pampanga kag Tarlac, La Union kag Ilocos. Puro Lumboy ang amon maagian mga guwapa.
2: Wow!
0: Abi doy, video hibi ng Lumboy send sa class Jesus kay para makita na mo ni Katropang Joy kung anong itsura sang Lumboy nga na. Si Katropang Crystal, siling niya Katropang Rafael, hindi man pagkalimti si Katropang Dondon Dadap ha, kay hilig man guro niya ina hilig man kuno ina ni Dondon. Musta tol, nalumos ka na sa Rojas Boulevard dira sa Manila. Oo no, doon na hidlaw man kita diri sa ang mga comment ni Katropang Dondon Dadap. Vloggeris na abi aton nga katropa ibisibisihan na sa giro sa iyang mga followers.
1: Sige, siling ni Toto Val, tibuhi pa man siya kuno tuldoy. May atay pa man kuno si Toto Val. Sige, si Katropang Crystal at Tuldoy, ang tambis damo mandara sa Manila, manami ang strawberry sa Baguio, nami himuon nga strawberry jam.
2: Wow!
1: Dali na kita sa Lumboy. Katropang Crystal, si Dudoy, sili niya, akas, tiwala lang lagi kay God, andyan lang siya, nasa tao ang gawa, kay God ang away.

0: Base tayo Mosok Berry nga rin sa ating comment section nagpa-highlight. Thank you so much kadraha katropang tayo Mosok sa pagpa-highlight kapag pamati man sa atin sa subong hapon. Si katropang Ira Jun Francisco rin sa ating comment section. Good afternoon ko na katropang Ma'am Ira and Ma'am Joy. Shout out kali sa Francisco family dyan sa Osorio 2 kag sa Kabongan San Remigio Antique. Aba, malay-lay ang panginhalinan sa atong katropa this afternoon. Thank you so much kada katropang Ira Jun. Combination name ni Guro katropang Aino.
1: Yes. Basi ang mugi din na Guro ngalan niya. Mm. Pero lalaki man ang yang profile. Sige. Sige katropang Tristan Wyatt Vigulayo. Ari naman sa atong nga programa. Good afternoon, girls. Good afternoon. Mandresi mo katropang Tristan. Kamusta, kamusta ikaw? O si katropang Kenneth ho. Permigid ko na sila nagkapamati dito sa may bahin sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Gina-shoutout yung ginang yung crush nga si katropang Ira Very Beautiful Gid. Thank you so much katropang Kenneth. Si katropang Crystal in lababo ni naman. O si Ma'am Emmy. Good afternoon, Ma'am Ira. Kag Ma'am Joy. Wala ko nag-duty kay Ari ko Memorial Hospital. Kay na hospital lang ako nga tato. Uh-huh. Sige, Ma'am Emmy. Pero get well soon lang dira kay tatay mo, ha? Kami na yung bahala diri magpalibot-libot sa ngibo, ha? Mga washing machine. Sige, halong-halong nandira, Ma'am Emmy. Kagabay nga mag-aayon na si tatay mo para makapauli na kamo. Kag syempre, para maka-duty-duty na ikaw. Sige, tropang totoo, Val. Ma'am, ay, gusto mo pabo? Uy, kusina to, kakaunsang pabo. Kaya balaan mo na hadlo, kusina kay nagapanglagas, ina. Di ba kapanglagas, ina, no? Kung magdakmol na nang iyang pakpak, ay kapanglagas na na gani. Dalagan, kagid, sang malawig para hindi kanya pag-tosiko.
0: Oh, maganit ba na to ang pabo to?
1: O, gani. Uy, kami sila kakaun to, pati itik, hindi mo na muna hilig.
0: Ay, ako kakaun ko yung katropa.
1: Ako lang, eh. Baboy lang kag manok ang akon pati karne. Alright. Ang mga wala ba lang dito bala gusto amoy nang gina-inoffer ni Toto Van.
0: Okay, mo na gani katropang ay nga pabo gina-offer na sa imo kay
1: para kanya. Para kapaindi ako kag ano siya ng ano gani nakatropang Joy.
0: Kiuli mo siya.
1: Libre siya. Basta nakapamangkot siya. Sige pero ambal niya ho. Ikaw Ma'am Joy gusto mo gansa.
0: Okay. Gapang lagas mo na pala to.

0: sa mga masunod nga inadlaw. Sige, si katropang Eric, ari man sa atong nga comment section, duwa sa ni katropang Taimosok nagpa-highlight kag nagpa-followers man. Di si katropang Eric, for sure, may idea na kita sa business na katropang ay anoyhan. Katropang Eric, base balayalain ang ari sa pensar ko. Pero ito, for sure, ano man ni si katropang Eric, may mga hando man ni nga business someday nga i-put up, no, katropang Eric. Si katropang Tutuval, sila nga na, may kunungan ni Gosho. Bahayi, mga katropa?
1: Ay, bayi-bayi to.
0: Sige, akinami. Sana ito, gusto ko lang bayi-bayi. Sige, wala mo na butangan two times to tuwal, ha? Bahayi lang ako nabasahan. Sige, katropang. Sige, katropang. Sige, katropang. Sige, katropang.

0: Kenneth. Ang iya ko na nga ipatindog ang negosyo ay radio station.
1: Wow!
0: Aba, para maging station manager siya ko no, katropang Joy. Sang radio nga si idol niya nga, idol niya ko no, abis si katropang Sir Vic Ulano kag si Sir Joven Anisco.
1: Wow!
0: Sige ah, katropang Kenneth, ah, libre lang naman ang mangarap.
1: Yahoo!
0: Go for it. Hambali katropang Ma'am Sanaline, mga ma'am, thank you. Pero maswerte ako sa negosyo. Why may negosyo ako? Ano ko no, katropang Lloyd? Ah, katropang Lloyd. Katropang Joy. Mga ma'am, thank you. Pero maswerte ako sa negosyo. WN, may negosyo ako. At sige, ano yun na, Ma'am Sanaline, hindi mo negosyo.
2: Madulaan, ang pinaka-importante.
0: Pero habi, Ma'am Sanaline, ano, kayo naman pinalagpat kita diri karon. Hambali Dudoy, ho, sino o map? Sin o mapen imo? San o ma-open imo bar house tol? Receive mo ako table, ha?
1: Yeah!
0: Sige, ah, okay, away kaso. Ang balik katropang Rafael, libre tanan para siya mga katropa peeps.
1: Sige, sa katropang Ma'am Flor Abelio, ari man sa ating nga comment section, ba, nagpa-emoji si Ma'am Flor, kag syempre sa siling niya, good PM ko na Ma'am Ira and Joy, pa-shout out kay EJ, nga nagaka-on subong. Okay. Yeah! Anong kinakaundra ni EJ man, merienda na na, or ba si subong palang imo panyaga? Di mailang kapagkulukaon, dira ah, kay katropang EJ, kag syempre kay Ma'am Flor Abelio, nga nagpanabot yun sa iyang mensahe this afternoon.
0: Yes, at si katropang Dudoy, super init, ko na dito sa NCR, wala pagid, nagaulan. Ihulat-hulat lang doy, ake may abot, gidin na. Si katropang Dudoy, lumboy kag buboy ang negosyo. Nambal pa niya, nahid law na siya kuno sa inday-inday kag suman.
1: Yahoo!
0: Yes, mga kakanin, the best kid na iya doy. Pero shout out anay ha, kay katropang Ton Palma. Nakita ko lang iya nga nga landry sa nag-react ko sa aton nga live pero ay siya comment. Busy-busyhan siya siguro. Good afternoon landry ha sa aton nga katropa peeps. Alright mga katropa, time check at anay ho ba? Oh, alas 3:22 na. Kag ganin, dito na nini pagpadugayon. Mahaboy anay kita sang mga commercial kag sa aton pagpanumbalik. Siyempre, buksan ta na ang istorya sang kabuhi na to naman pagabasahon sa kahanginan. Mga katropa, bantayan. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
0: Oras sa liwat, alas 3:23 na sa hapon.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagan na ka pa. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay, na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty.

0: Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Tiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: System.

0: Test and save. System pain. Symptoms persist. Sa doctor. Ibilis sa mga butikaw.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

Oras alas 3:28 na sa hapon. Mga kitropang inanay nga programang builogig ng gradulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara siyang maka kaglavuwaska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Kani sa mga katropa naton dira nga mga kalalakihan, di gamita nyo ini ha 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumara sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, kag pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka.

0: kahit mga katropa sa atin nga pagpanumbali, ikaw syempre ato na pagabuksan ang istorya sang kabuhi, kaginiang ginting uluhan, my unbelievable boyfriend.
1: Sana
0: all. Ay, nga man bala unbelievable ininya nga boyfriend. Mga katropa, ka-exciting naman sinisang atin nga

0: Tropa and DJ Chika Babes ang XFM Rojas. Mayong hapon gid sa inyo tanan. DJs, just call me Chanel. I meet my boyfriend sang time na down siya sa life. Problema sa pamilya, financial problem, kagdugangan pa sang ex niya nga gin bayaan siya kuno when he was lost everything. And maybe mga kitropa, amoy na ang rason kung nga man naging kami. DJs, ginbuligan ko siya nga makabangon. Nakapatindog siya sa coffee shop. And after 4 months, nabalaan ko ang matuod-tuod nga meaning sang ginpangalan niya sa coffee shop nga daw halos gusto ko na lang ini ipasara. DJ's virtual assistant ang trabaho ko kag siya naman wala sang trabaho sang na-meet ko siya. But he has vision and passion, which is ang coffee shop. Since nga favorite place ko man ini nga tambayan kung mag-work ako as VA, DJs, nag-decide kami nga magpatindog sang small coffee shop. Tanan ang nagplano. Kaga nag-execute lang ako sa finances. Nagkuha ako sa 3 to 5 clients para lang mapatindog ang business niya nga handom. Kaghalos wala gani ako sang tulog. Maobra ko ang trabaho ko at the same time makatipon sa kantidad sang kwarta na bastante sa mga kinahanglanon niya nga pagagastuson. Fast forward, DJs, 3 months na ang coffee shop. Kagmasami ako nga arat nito nagabantay. Naga-assist sa mga customers. At the same time, dala naman trabaho. Pierme kami upod sa boyfriend ko. Wala minuto nga wala kami nagakit-anay. Tropa, everything was okay and happy gidiya. Last May 14, 2026, nag-birthday siya. Kag sa coffee shop mismo kami nag-celebrate. Upo na mga abiyan niya and family. Congrats siya sa mga friends niya tungod successful ang business niya. Nagahulat-hulat ako sang credits. O kung credits nga ma-mention niya man ako nga nagbulig sa iya. Pero DJs wala gid. As in, puro lang siya thank you sa mga tao nga nagadayaw sa iya.
1: Isang time nga kinananay na kag daga tipon-tipon ang tanan para sa salo-salo. Dito ko nabatian sa kaingod namon nga barkada niya man. Gaman mo niya ang pangalan sa imo nga coffee shop man? Inspired ka ba na gyapon kay... Mga katropa, ginsiko niya ang barkada niya. Gulpi lang nga nag-ukoy ang tanan. Tapos siling naman sa boyfriend ko, gina-dedicate niya ko na ining success sa tawo nga to. I thought sa lola niya, kay man nagtaliwan ining lola niya, 1 month before nag-open ang business niya. Kagining lola niya nga nagtaliwan, ti very supportive kid sa iya. Kag mga katropa, katunog yun sa pangalan ni lola niya, ang pangalan sa coffee shop. Pero hindi gali. Abi ko lang gali at tutanan. Kay man ang matuod, inspired gali iya siya or inspired gali siya sa ex niya. Niwala niya mala ako gindala sa pagpasalamat sa nangin successful na siya. Tapos si pangalan niya lang sa ex niya ang coffee shop. Siling naman niya, tungod ko na kay amo ko na ini ang naghatag sa iyasang vision. Kaga naging matured ko niya siya because of their breakup.

0: Kumbaga, tropa, balaan niyo bala kung anong pinakamasaklap. Hindi lang galiya basta nga gin pangalan niya ini sa ex niya. Nagabisita man gali ang ex niya sa coffee shop countless times. Adlaw-adlaw ako ara dito pero wala ko gid ini nadidiparahan. Hindi man abi ako familiar sa itsura sa ex niya. Kag-ari pa ho. Siya gali ang social media manager ni boyfriend sa business. Ay para diin gali ako ya. DJs, I'm a social media manager in business settings for almost 3 years. Kagtungod, sobra ko. Nabuligan ko siya nga makabangon. Makapatindog sa coffee shop. Tapos siya, kwaon niya lang ang ex niya kagtagaan sa trabaho. Pinakamasakit ay tigin compare niya pa kami nga duha. Ang kinalain ko no namon, ining ex niya, content creator. While ako kuno niya, wala na balaan pag-abot sa coffee shop. Nag-business ang clients lang kuno niya ang gina-handle ko. Kagdugang pa niya, wala man kuno malisya ang pagkitaay nila. Gina-set aside nila ang mga personal life. Purely work-related na lang gidkuno kag ang about sa name sang coffee shop. Hindi niya na kuno ina pag-islan tungod lang na nagasalos ako. Kaya rason, dira na kuno nakilala ang business niya. Gani DJs, bisan mag-ano pa ako. Wala na ako sang mahimo. Kay amuna na ang iya nga desisyon.
1: DJs, nag-adjust ako kaging try ko pila ka days nga intindihon siya. Pero do hindi nagida ko ya kasawo. Weekend ang nag-agi nga nagagawa sila sang ex niya. Sila niya business meeting lang kuno ang tanan. Kagakuon ko may nasakita na gid ako nga makita sila nga nag-aupdanay. Asta lang ako sa tulok. Kag wala ko sa mahimo. Gusto lang ako ya magpamati sang nagalanog nila nga pagkinadlaw samtang nagapagwa sila sa exit. Mga DJs, hindi ko gid malikawan nga mag-overthink nga lagpas na sa business ang ilalakat nga duha. Gabi-gabi eh, nagahibi ako. Pamangkot kong kagilingon ko kung ano pagid bala ang kulang sa ako na nga man hindi ako ma-appreciate sang boyfriend ko. Dunami na lang ipasarado ang coffee shop niya. Kaso, base ako naman ang magagawa nga malain. Mga DJs, ang pamangkot ko sa inyo, sign na bala ini nga need ko na makipag-break sa akon nga boyfriend? Kanugon man sang 9 months namon nga relasyon. Paano na lang ang mga gingasto ko? Halos na ubos man ang tinipon ko para dito. Ako ang klase sang tawo nga ginapangbawi ang mga kusa ko nga ginhatag. DJs, pabayaan ko na lang bala sila nga duha. Magpalayo na lang bala ako para hindi ako masakitan. Please sabtan niyo man ang pamangkot ko. Once again, ini na lang si Chanel and this is my X-rated story.

0: katropa, ang ina nga programa ang buhilog ang gradulong sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper imo kagalingon gabit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang may aras ng Glotacogic kag Virgin Coconut Oil o kon VCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa skin itching o kon pagtigulang sa ngato nga cellulas sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga aras sa Clear Skin Herbal Soap. Piniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure, light, and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, tibalikan tanay ining istorya sang kabuhi ni katropang Chanel. Nga tituman gidiya kasubo do sunod-sunod ang masubo nato nga istorya. How katropang Joy?
2: Yes, katropang Anna, ano ni man.
1: Di sige ka unbelievable gid man katama sang boyfriend niya no. Kay man saya nga panay sayon. Siya sini ang nagbulig. Siya ang naging ara nga karama niya sang time nga down na down siya sa kabuhi. Saya nga problema sa pamilya, sa financial, kag sa ex niya nga gimbayaan siya sang wala-wala na gid siya. O diba? Tapos subong ay ambot na lang. Ay sige ang pisahan tanay liwat sa unang istorya ni katropang Chanel. Bali isa siya gali ka virtual assistant. Ba hindi man masi-asi ang sweldo sang virtual assistant. Diba katropang Joy?
2: Yes, mga bayaning puyat pero dagko ang sweldo.
1: Yes. Yes, gani kuan gidya bili vet bili. Proud gid kita diri sa aton nga katropang Chanel. Kag syempre amo ina gani na meet niya ini si katropang boyfriend niya wa niya man gin pangalanan. Kag do kuan man ini sa kuno sa nakita niya may ara man sang vision kag passion amo ina ang magpatindog sang coffee shop. Kag wa siya nagduwa-duwa no since kuno nga paborito niya man ini nga place tambayan kalabanan gid man sa mga VA nga mga katropa naton sa coffee shop hindi nga nagabantay hindi nga nagatambay kundi man gani sa mga milk tea shop. Diba?
2: Yes, sa katropang ay. Kag mo to gani, tinakumbinsi siya sa iya nga boyfriend na may passion kag ano to ko no? May passion sa coffee shop nga magpatindog sila sosyo sila nga duha sang coffee shop nga negosyo nga itukod. Pero, ang problema katropang IT, siya ang financier. Siya ang nag-finance tanan.
1: Yes.
2: Diba?
1: Si katropang boyfriend niya nagpuro lang plano pero way mga pagwa sang kwarta kay man sa namba niya gani. Way kuno ini trabaho sa nakilala niya ni mo. I think nagsalig nilang guro ining boy sa iya eh. Kay man syempre VA gani dako ang sweldo o gani tanan ginhimo ini ni katropang Chanel. Nagkuha siya kuno sang tatlo tub-tub lima ka mga kliyente para makatipon sang dako nga kwarta para magasto o kun matabunan ang tanan nga gasto kag kinahanglanon sa pagpatindog sining coffee shop. O galing fast forward ha siyang 3 months di natuko di mang coffee shop. Grabe no katropang Joy saya na ambal diri 9 months pa lang sila no.
2: Yes, wala pa gani sila ka-anil.
1: Yes, di ba? Grabe. Gani bilib-bilib gikuy sini kay katropang Chanel. Siguro nadala lang gid man siya sa mga flowering words man ni katropang boy kung ano man iningin pinangako niya nga IT when siya nagduwa-duwa yahoo ay pa sila naka isa ka tuig pero nakatindog na sila yasang isa ka negosyo suportado siya sa niya nga girlfriend.
2: Yes, katropang ay. Pero ang malain ti after 3 months nga nabukas ang ilang coffee shop nabalaan niya ang pangalan or ang ginhalinan sang pangalan sa coffee shop katropang ay. Ababi niya gani related sa iya nagtaliwan nga lola sang lalaki pero hindi gali iya nabalaan niya during sa ilang salo-salo dito nga ti ano gali inspired sa ex sang lalaki.
1: Ay, feeling ko, ay pagiging naka-move on ining si Boy. Despite sa ginobras ang ex mo, amoy nang ibalik mo kay katropang Chanel, nga ara sa side mo, sang time nga ara ka sa imo nga lowest point. Ay, do, hindi man niya makatarungan ini ang katropang boyfriend ni katropang Chanel. Hoity, bisan ko nung magselo si katropang Chanel, yan, di ako nang pag-islan katropang Joy ang ngalan. Kay diri ko nung kilala ang iyang business.
2: Kaya malala, patigin ko ha, niya pa nga empleyado sa lalaki ang iyang ex, no?
1: Ay, amugani.
2: Ay, grabe. Unbelievable.
1: Yes. Kuhan ganyan, no? Hindi siya honest. Timan sa una-una pa lang why siya nag-listen siya. Duway sa respeto kay katropang yes. Chanel. Ang amo ini ang tanan. Siya ang rason kung nga man nagka-coffee shop siya. Ay, yes. Ay, grabe. Kini niya nga sakit sa dughan. Hamagayin ni katropang Chanel, why siya kung mahimo kay decision inasang iyang boyfriend. Gani, siya pa ang nag-adjust. Gintry niya ini katropang Joyce ang pila kaadlaw pero do sa yourself do hindi ang nagigya kaya.
2: Yes, kasi subong katropang ay nagalibog ulo niya kung bala bayan niyang lalaki paano ko nang iyang kwarta anong iyang himuon di para sa imo ba katropang ay.
1: Pero sinamensyon niya gani hindi siya kuno ano no klase sang tao nga ginapangbawi ang mga kusa niya ang kinhatag. Kaya man saya nga story nga gin palabot ni Rido ay man sa gin kwan mo, doon man nag-demand ining boyfriend niya nga ti siyang magasto do. Iya man niya bukal sa loob niya voluntary. Nga maghatag katropang Joy. Yes. Ayaw mo ina gani, ano ang pamangkot niya, pabayaan niya nalang bala sila. Ay, hindi pwede. Bisan kusa mo na ginhatag niya. Negosyo, ina, iya kag dako, ina nga kantidad. Kag may ara, kag iya siyang right para mag-desisyon sa amo na kay ikaw. Imo na tanan kinabudlayan. Yes. Imo na tanan na ubos silang imo nga mga tinipon. Ay, ano na lang sila ya, panami sila sa buhay nila.
2: Hindi pwede nga maging masadya sila.
1: Yes, amo gani ina. Gani, paglaban mo ang karapatan mo ka tropang Chanel. Yes. Bisan ang coffee shop na lang ya, bisan hindi na inang tokmol mga boyfriend. O nga, why man gapanumdom sa imo nga feelings nga ma-hurt ikaw nga sa pagkuha. Sa pagpangalan pa lang ha, tani nagpanumdom na siya. Tapos, kinkuha niya pa yung empleyado tong ex mo. Oh, gadaya, Jayab. Grabe, kidiyati. Sige, asay mo, ayaw sila pagpabayi ha. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Kay bisan, diin mo ina dalon, may karapatan ka kidiya sa amo na nga business.
2: Yes, kagatropang IT red flag, kidiya katamang lalaki, no? Kag, kung ako siya, yati, ano pa ang rason man nga magdugay pa sa ilang relasyon? Siguro kung may, ano siya, eh, may kahigayunan siya nga bawion ang iyang mga ginano dito sa lalaki, ti, yes. Paano na katropang Ayman?
1: Kwaon niya gini eh.
2: Pasaan na nabi na ang coffee shop.
1: Yeah. Aba wala kwa. Aba lang na kag i-renovate mo. Renovate mo. Islan mo sang pangalan. Nabi lang tawon ta kung di naman na siya puluton nga tangkungan kung wala na naman siya. Bayaan na naman ina siya sang ex nga nag-upod-upod nga nag-ikog-ikog sa'ya kung wala-wala naman siya. Totood lang. Bas ining ex niya guro kwan man inyo habol. Pera lang habol. Kita niya naging successful naman ining ex niya. Kundi nag-ikog-ikog na naman siya.
2: Kagang nagwaya katropa nga, ginggamit lang siya, no?
1: Yes. Literal nga ginggamit siya. Once nga naging successful na, amu-amuhon niya na lang na. Ito ay gani pagpasalamat. Huwag niya gani gina-acknowledge ang alam sa girlfriend niya. Nga amuin ang nagasto. Ay, maka-coffee shop sa Balayhan kung hindi tungod kay Chanel.
2: Yes. Kagaberi. Ano gidiya? Red flag. Ungrateful. Kaga nakaka-hurt. Yes. Ang himo si mga ex-boyfriend. Hindi mo siya deserve. Katropang Chanel. Habi mga katropa na lang natin ang pandingid rin kung kailangan mo isang gusto magdigosyo.
1: Yes. Amagani ina. Sige ay paglaban mo lang karapatan mo aba idara kayang ng boyfriend mo hindi nakabalo mag-tanaw ng utang na loob. Karma na lang bahala sa iya ha katropang Chanel. Pero hindi ka man dapat magpasugot nga asta na lang direk nga pabayaan mo na lang sila. Ay lipay-lipay siya na nila kung amoy ng buhaton mo. Gani, ipaglaban mo ang karapatan mo. Amo na inamon nga ma-advise sa imo, ah. Pero nagpahabol si katropang Bernard Hoti. Shout out ko, no? Mayong hapon, mga DJs. Sorry, gid kay na late. Ay, way kaso, importante na kahingabot.
2: Wow!
1: Alright, so far, why naman katropang Joy, no?
2: Oo.
1: Yes, di isa na naman kay istorya. Sang kabuhi ang aton nga na nabuksan ga puno-puno gid sang leksyon.
2: Abati puno man sang inspirasyon
1: kag konsumisyon. Sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin subong nga Miyerkules nga hapon. Thank you so much, Ged. Kag syempre, see you naman tomorrow. Ngayon kaupod nyo na lang inyong mga DJ Chica Beats sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaka katropang Joy.
1: Hindi lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting!
3: Exciting!

0: sa kumpare ko, magtumargo sa Anton Plus Gold, kay okay gid tunon niya sa arthritis. Matungagin na luwat-luwat man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sa Anton Plus Gold, mapakal sa mga butika. Sa Anton Gold, Coffee Mix.
2: Apo siyang sa sumag, sa kas

0: ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Samsung Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw. At hindi stable ng grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Mga katrupa, exciting!
8: Grande!
9: XFM.
7: Yes, to hell!
10: The secrets of hell.
11: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
12: Yes.
11: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo sa ni Dok Leo?
12: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
11: Mm.
12: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
11: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
12: Mm-hmm.
11: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
12: Mm-hmm.
11: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
12: Yes.
11: Kung wala na gid.
12: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
11: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
13: Santon Plus Gold.
10: The secret of health.
11: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
12: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sining Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
11: Hindi na sa kabatsyag.
12: Yes.
11: So parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
12: Again.
11: Again.
12: Yes.
8: Gusto mo ba ng pinag-

0: ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
0: Correct.
3: Imbalances.
0: Correct.
3: So pwede ina maabian makabuliga nato sininga Sunthorn Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init.
0: Hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthorn herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
2: The Secret of Health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthorn and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthorn Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthorn and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Sunthorn Gold live testimony.
6: Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matake. Sumubok din ng Sunthorn Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Sunthorn Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Sunthorn Vitamin C.
7: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthorn kag vitamin D3.
11: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthorn kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthorn Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa akong kutipan ni Lilo.
17: Sa akong

Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na.

0: tepat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!
2: Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika. Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa talan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pagaistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa mo sa ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas
2: is a blood clot nga nagadevelop ini sa aton sining mga arteries. Now, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo nga natawag nga angina.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Kung ang blood clot nag-block o kung nagpagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Kung nag-block naman inis ang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ng mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Okay lang na kung may kwarta ka eh. Kay may operasyon, masarangan mo. Surgery, masarangan mo. Para ma-unblock ang mga nagpagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad. Kay mo sa langit, lang alang.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulik sa Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
3: Evergreen Herbal Capsule.
2: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na. Protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garillo ta. Exercise man kita, abe. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Aga pag-sick ka na tayo. Aga nagaano, nukunbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Tandaan nyo lang, eway ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sa aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka-heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sa antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when at chimpo ang wheatgrass nga magtinlo sa dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pag-ambalan, ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: XFM 103.9.

0: Happy, happy Wednesday, mga pinalangga. Ako nga katropa. Kamusta, kamusta na naman ang inyong Wednesday, no? Do ka dasig lang, no? Daw sa nanligad lang gid nga adlaw, Lunes ta, subong niya Miyerkules nga. Kaya ang iba naguro nag-pangapi naman daliwat eh. Ang iba nag-inom na naguro temprano sa mga may fiesta na ang mga birthday da, no, happy birthday gina sa inyo. Kaga ang iba naman da iya nag-lagaw-lagaw kag kung diin nag-bakal pamahaw da. Ayaw lang na nga pagkaon. Wow. Ang inyo nga sexy di subong ka simply pero rock. Tungod nga wala si Sexy D subong makeup, naka-lipstick lang si Sexy D, wala si Sexy D kilay, as in, wala lang gina, amo lang gina, ligo lang. Anyways, mga katropa, alas 4.21 na sang hapon, kag ang petsa subong, Mayo 27, 2026! Nakatutok man ka mo gyapon diri sa extra service every Mondays to Friday 4 PM to 6 PM. Syempre kaupod ang inyo nga sexy nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa inyo, paborito nga estasyon sa 103.9 XFM Bacolod. Yun na may ako sa buong magpa, ano, palabing-labing sa tingog ko. Meron kay TC Sexy D, ado ka isog na yan. Muna kisa mga katropa, ma-misinterpret. Ang ginaya nga ako niya, ang ginapanghambal. Labi niyo, dugasing gita na ko di. Pero normal, ginaya ka gamo, ginaya ang tingog ni Sexy D. Palaban. Wow. Palaban. Daw pilagi dyan kapinggan niya ang magkalabuka. Yan, no. Alam mo niya sekreto ni Sexy D para mahadlok ang bata sa COVID matching mudlo mata. Ano? Anyway, sa mga katropa da, thank you gidliwat sa paghimo nyo naman sa akong background music sa subong hapon kag sa nakatutok naman sa atong nga live maaniya gid nga hapon kag maayo lang gid iya nga pagtan-aw. And speaking of lantaw, of course, pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Siyempre, kung gusto nyo yung balikan, to yung ang live ni Sexy D, pwede nyo ganyan mabalikan niya sa YouTube. Yeah. Kagsubong nag-live kami sa Facebook nga, XFM Bacolod News and Public Service Authority nga page. So, kung mayara ka mo doon yung ipa-shoutout or greetings or mga dedication, pwede nyo ganyan ma-comment. Kag please, do like, share, and follow gina-permi sa aton nga page para at least mag-grow pag ito yung nga mag-grow. Diba? Kag kung wala naman kamo yung Android phone or ang inyong cellphone, keypad, lapit sa kawatan. Pwede kagid mag-text sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926 kag dira kita mag tosek. Siyempre mga katropa, kung may ara ka mo gusto i-advise or may mga opinion ka muda about sa ato mga katropa nga nagpadala sang sulat, pwede nyo manda yung matext or pwede gig ka mo yung katawag kung gusto nyo i-on air pag dyan ni Sexy Dia ang aton nga chismisanay Dia. Siyempre hindi makamuna makulbaan kay anonymous ka mo, hindi man makitaon inyo itsura, tingog lang ginamang bati si Sexy Dia among makita nyo, pero ako hindi ko yung kita si nyo. Kaga, anyways, mga katropa, ang chimpo ta subong do medyo mahuluhan dong, no, medyo mapulo pa ang ginagmay. Pero doon ka nami, nalang niya kasi sa init-init, you know, I hate Philippines. Mamayin. So, kagrabi, sang kainit po niya, sobong niya. Uy, dumaligo na lang yung kuya sa patag, good for 1 month mo. Kagalapit na lang yung June 1, no, mga katropa. Magkabalik na din yung aton nga, Uncle Bob. Kag-ready na bala ka mo nga. Nga, mabatian naman luwat ang amon nga drama. Drama sa kahunan. Ano ba lang ginahambal sa inyo ng sexy D nga? Sa adlaw-adlaw nga tanan kinanlantig dyan sa protection sa aton nga lawa. Siyempre, ginapangunahan na iapermiya sa aton nga ultimate trio ang Santon Plus Gold ta. Ini nga supplement, may kusog nga antioxidant nga magabulig paligun sa aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa Santon Gold Plus ta mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin. Syempre no balang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar, especially nga grabe ang init subong so maka high blood giniya kisay ang init. Ti mas mayo yang samtang wala pa tap na unta na. Syempre katatlo amo ang malunggay nga rich and vitamins kag nutrients para sa overall health. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, among aton nga spirulina nga superfood nga rich in protein kag vitamins. Syempre dugang pang akong may ara kabukol-bukol sa kalawasan or sis, top na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ikaduwa ta nga produkto amo ang premium D3 mga katropa. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami pagid sa aton premium D3 mga katropa is pwedeng-pwede giniya kay lola, lolo, kay nanay, kay tatay, ta kay nga may-ari ini nga kalsyum. So kung medyo nag-weak na da iyang aton nga mga katulanan or ang mga buto-buto tada, pwedeng-pwede kagid nga mag-inom niya sang premium D3 taya. Ang ikatatlo ta nga produkto mga katropa amo ang Santon Vitamin C. Syempre hindi niya makumpletong ultimate trio ta kung wala niya. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule amo na ganing nga biskan wala iya unod ang imo chan or wala kaya kinan-an kung inumun mo ni hindi iya magsulab ang sulok-sulok mo lalo na sa mga sensitibo nga chan, pwedeng-pwede kagid iya mag-inom niya. Syempre nagapadugang man paligun sa imo immune system tungod nga vitamin C siya nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-balo ka mo mga katropa may ari pagid ini nga antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig magpapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag may ara pagid ini mga katropa sang anti-inflammatory effect. Makabulig magpabuhin sang imong hubag o kon inflammation sa lawa. Syempre energy booster. Amo na gani nga magareduce ang imo kakapoy or mahaganhagan. Kag pwede giniya sa aton ng mga kabataan man at the same time. Siyempre, ang aton nga mga produkto nga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! Thank you! Kag Kag available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mo kakadto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa My Door 46 Binko Building Lizar Street, Barangay 39 Bacolod City. Kag kung tamarang ka naman niya magwa or magpainit, pwedeng-pwede ka gid ya mag-order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada and TikTok. I-search niyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Wow. Before tadi magchismis, tamyawon taanay ang mga katropa tanga-ari naman gisubong nga nagapanikatika. Nagapanguna gini ang aton nga katropa nga si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, sexy. Good afternoon, Madam. And thank you so much sa pag-add. Thank you! Ari man diri si Jessica Gonzalez. Good afternoon. Done, like, and share. With a heart emoji. Thank you so much, katropang Jessica, sa pag-share, kagpag-like sang amon nga live. Kagkabay patani nga magpadayon ang imo pag-subaybay. Salamat sa pag-add. Thank you! Ari man dili nga katatlo tang katropa nga si Madam Loretta Oloroso Ambolo. Good afternoon, Miss Sexy. Good afternoon, Madam Loretta. Kaga salamat gid sa pag agi. Ba lapit na lang gid ya si Uncle Bob ya mag-abot diya mga madam. Thank you. Kagari man diri ang aton katropang Sir Lloyd D. Navales. Good PMSD. I wish you taste a little amount of sour of Indian mango fruit. So, liwala, gig ko, yaka batsyag, ya aslom, ya sa Indian Mingo, yaka katropang Sir Lloyd D. Navales. Kaya nga, kadamo, kami to sa amon, subong Indian Mingo, kang tamis, gito yung amon, Indian Mingo, ya so, ya, medyo, ya, dukamote-kamote, pati yung color sa amon, Indian Mingo. Ari, mandiri nga itong katropang si Tristan White V. Gulay. Siling niya, mayong hapon sexy, di mayong hapon man, Sir Tristan. Kaga, salamat sa pag-agay mo, ha? Kaga, mga katropa, karon ha, mabasa siya sexy di sang sulat nga gipadala sang aton nga katropa. Kung may ara ka mo ya i-advise or may gusto ka mo ya nga iihatag man nga opinion sa aton katropa, kung may ara ka mo ta gusto ipamangkot kay sexy di, pwede nyo gyud mapamangkot sa sexy di da through comment kay sabton ni sexy di kung ano ang basi may ara ka mo ya na curious ka mo sa akon nya, pwede nyo gyud kuya mapamangkot ah. Kay kag kung ano gin man na iya nga pamangkot, iya nun tanha ah. Tatawirin ko yan. Wow ha. Kaga saliwat gid no madamo gid nga salamat dumaubos sex di damo gid nga salamat sa inyo pagsuporta sa akon no kagkabay pa kag sa mga guests ko nga nagkadto di kag nag-agi. Thank you so much gid siguro kahapon na siguro ang last guesting ni sex di kay titungod nga lapit na lang magabalik sa aton si Uncle Bob do ma rest na gid anay si sex di sang guesting tano kung may ara pa maghabol da pero ti pwede pa man aton matagaan until Friday pa. Kung available ka mo, pwedeng-pwedeng ka mo yaka guest diha. I-message lang sa Sexy D or ang page ni nga XFM Bacolod News and Public Service. Pwedeng-pwedeng diha. Kay ti, kita naman di machismis nga live. Di ba la? Welcome, dito mo. Very welcome. Taga, shout out ko lang tagali nyo ang akon nga kumpare ka, kumari. Kagi na pa shout out niya siya ang Silay Pasugo uno. Mahay lang ko dagali kay kumpare Ninong Nishal kag kay Madingan Nukian. Mayong hapon lang sa inyo. In shout out yakuno tani mga babayi galing kay Alang-alang. Kay isa lamang iya babayi. Amo nang iya babayi siya si Mamang Noki. Mayong hapon lang da mang kag kung nagalantaw ka mo. Mag-comment-comment, makamudira, nugay kamuda, kapanikatika. Wow, ha? Anyways, mga katropa, te, excited na bala ka mo nga magbasa si Sexy D sang sulat niya ginpadala naman sa aton nga katropa. Mamati kita, ana, wala ta klase? Wala ko no klase, mga katropa. Basa ako dyan si Sir James King. Wala. Nag-resa na si Sir James King. Kaya, holiday, tagli subo, mga katropa, no? Do, mayala ni mga may mga double pay. Ti we eat niya nga duty. Anyways, mamati kita na isang gamay nga painumdum or musika. Kay pagbalik ni Sexy D, magabasa kita sa sulat ng padala sang aton nga katropa. Syempre diri lang sa paborito nyo nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting.
1: Hala, ka exciting.
2: XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: Paralang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Southern Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Southern Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Hala, ka-exciting!

0: pinalangga ko nga katropa. Namiyan, kaya wala kay Chris bala, kay wala kayo bala ko nag-timbre bala mga katropa, si Sexy D bala ko sa laset naman. Anyways mga katropa, alas 4:48 na sang hapon, kag ining oras ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre kung nagapalay-palay na dahil ang patola or ang kalubay sang aton nga mga mister da, pwedeng-pwede mo ginihan nga pa inumun niya ang aton nga mga bana dahil isang turbo nga gawa sa maca at clavo wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance pagid ang libido sang mga kalalakihan or sang mga mister ta eh, o diba? Para at least bala magdugang pag manyakis ang aton ng mga banada. Kaga ma-improve ang ila performance pag-abot sa bedsin. Kaga ang turbo mga katropa, syempre wagas kinaya ang lakas. So ano balang ginahulat nyo? Syempre ang istorya na naman sang aton nga katropa nga ginpadala. Kagari diri ang may bag-o ta ding mga katropa. Classmate ko man iniya si Micah Alimbaga Laksi. Mayong hapon classmate, kag salamat gid sa pag-agi. Thank you. Ari man diri siya. Si katropang Jen Lecheca, mayong hapon Miss Sexy D, mayong hapon katropang Jen, kag thank you so much din sa pag-agi. Thank you! Anyways mga katropa, excited na bala ka munga magbasa ko or machismis kita anay. Mabasa na nagig ko ka para pag-chismisan ta dayon kung ano ang natabo sa subong nga istorya. Kag nagakaangot ini mga katropa, about sa kasal. So sa mga hindi pa da kasal or sa mga gusto magpakasal, kaya relate din ka muna sa istorya ta subong. Kay para ma-chismisan ta naman di kung ano gid balaya ang gusto niya sa iniyo yung kabuhi. Iniyo yung kabuhi. Kung hindi kaya magpakasal, ya okay lang man na wala ka man dahil ginapilit. Di ba la? Kita subong sulat nga pagabasahon nga gintiguluhan sang gusto ko na gid magpakasal. Dear Sexy D, ako si Bess. Isa ako kasimple nga iloy nga dugay na nga kaupod or nagaupod kami sang partner ko. Ginapaka maayo kag ginapalangga kami sang amon mabinuligon kag malipayon nga mga kabataan. Sa adlaw-adlaw namon nga pag-upod, nabatsyagan ko man ang iya pagigugma kag pag-atipan sa amon. Pero samtang nagalawig ang panahon, may partigid sang akong tagipusuon nga daw may kulang. Kung makita ko sang iban, kung nga pamilya nga sabay nagasimba bilang mag-asawa, nagahuna-huna man ako nga tani, mabatsyagan man namon ang pag-atubang sa altar, hindi lang bilang mag-partner, kundi bilang matuod nga mag-asawa sa atubangan sang Diyos. Hindi tungod nga gusto ko sang bongga nga kasal Sexy D, kundi gusto ko nga mabatsyagan sang amon nga mga kabataan nga buo kag may basbas ang amon pamilya. Kisa, nagapamangkot ako sa kaugalingon ko, Sexy D. Kung deserve ko ba lang pakaslan niya ako? Kaya dugay naman kami nagaupod or basi nahadlok lang siya. Nahadlok man ako nga basi huna-hunaon niya nga hindi na importante ang kasal kay dugay naman kami nga magkaupod. Pero para sa akon, lain gigihapon ang may basbas sa simbahan kag saad nga ginapatud sa atubang sang Dios. Sexedi, sala ba lang handumon ko or damguhon ko gihapon ang kasal sa simbahan para sa amon mga kabataan kag sa amon pamilya? Or batunon ko na lang kung ano ang desisyon niya? Saliwat, ako gali si Bes, kag madamo gid nga, salamat. So katropang Bes, thank you so much gid sa pagpadala mo sang sulat no. Kag ang imo nga gipadala sa akon, di giniya silingit nga problema gid katropang Bes. Ah, hindi na siya sa kumbaga hindi niya sala nga maghandom ka nga pakaslan ka sang isa ka tawo or pakaslan ka sang bana mo. Katropang Bes.
1: Bow, ka perfect.
0: Kay ang imo niya nga handom na minami giniya nga handom kag hindi lang niya ikaw ang naghandom sang amuna. Almost kita yung mga babae naghahandom nga pakaslan tayo sa altar kag dalon tayo sa altar sa lalaki. Ako gahandom man ako katropang Bes nga someday dalon man ako sang lalaki nga ginapalangga ko sa altar no pero tido wala gid. Pero wala ko man na ginadalian ah. As long as healthy ang relationship namon nga duwa, why not diba? Kagang ang kasal katropang Bes importante ginaing sa tanan di man sila nga mapakasal kagin sang grabe gid ka bongga hindi yakinanlan nga nga bonggahon mo gid ang kasal mo ya ah. Kag hindi man ayambot silingon nga kung kasado ka mo nang kumbaga ano na bala tibay or kumbaga bakod na ang relasyon nyo sa atubang sang tawo. Hindi ah, mapakasal ka para sa kabataan mo, tsakto ginaahambal mo ka gina, kag para mabasbasan ka mo sang Ginoo, yes, tsakto ginaian yan. Dira ko yan nabilib sila. Kag ang gusto mo yung makasal sa partner mo, isa lang gina yung katanda, nga palangga mo siya. Kag hindi kaya gusto nga maglabot pa sa punto nga magbulagay pa ka mga duha. Siyempre ikaw, gapangayo ka man ano eh, kumbaga bala assurance nga lifetime mo naging siya yung maupod. Kag katropang Bes, subong pala daan ang balunta na ka nga, hindi iya basta-basta ang kasal na ginatawag. Kag dapat ikaw mismo, na-fix mo gid yung kagalingon mo or disidido kagid nga siya, gid na iya ang Paris nga, piliun mo. Kag isa pagid na sa ano eh, kumbaga rason pagid nga ang inyong mga kabataan, kumbaga kamo bala good role model. Eh kanami bala sa feeling pero sa mama ko kag papa ko gid kasal, nami sa feeling ang father mo ya kag mother mo gid kasal di bala. Kisa may ara pagid na daan, may mga times na requirements kisa ang inyong marriage contract sa eskwelahan. Kag hindi magabot ang time nga magka-conflict sa mga kabataan mo eh, di bala? Kaya ang imuon mo na lang kita da is katropang Bes is istoryahon mong imo nga partner. Masinsinan na nga pag-istorya. Ang balong siya nga hindi man na silinggid nga obligasyon nga pakasla niya kakag kung anong plano ya da eh. Kati para at least bala may ipabugal ka man sa imo nga kabataan. Di bala? Ang pamilya ya mga katropa nga gapalanggaanay kag buo kag syempre may basbas ang Ginoo mas nagadugang pagid niya ang strong kumbaga nagdamo na gid niya nga trials pagid na agyan nila pero ti lain man lain gid ya kung kasal man kamo kati ikaw bala may ginapanghahawakan ka di ba pero ko katropa nga Bes kung hindi naman na kinanlan, gid niya hambalon mo na imobana. Kahit actually, mga muna ang mga sitwasyon, hindi na naiwa kinanlan pag itudlo sa lalaki. Ara na naisa lalaki kung gusto yung gidmang kapakaslan. Plus, tariya sa imo, iba si dugay-dugay, makibot ka na lang, ma-propose na siya sa imo. Will you marry me? O, diba? Nagtani before sang nagbata ka iya, ginano mo na na siya, gimplastar mo na na si iya nga. Nang antis tabi anay, magbuos ang pamilya, pwede nga mapakasal ta anay. Kikis mga katropa, ang mga lalaki, gakampante man mo nga. Abi ni brother, okay naman lang, nga duwala. Amo na nga duwala, naman lang sila sa bungog nila, yung nga mapakasal ya. Kati, kita mo lang na yung kisa ang mga babae ang nag-aim or nag-alaot nga pakas na unless kung laki lagluya gidya sa imo. Pero sa bunga tiyempo, doon din yung usong kasal, no? Mga katropa, kay almost ganing yung mga kilala kong ging kasal. Nagbulagay mang giyapon. Mga sa una, bala nga istorya, bala sang akon nga mama, sa akon nga mga disperates, bala sa una sa mga katigulangan nga. Magkasal ko nung may mga husay pa na kung dapat matapak sa duta, dapat ang muni imusok-sok ko, dapat ang akwaton kagidsang lalaki, doon mo na bala. Tingin mo itong nga basa ko ni mama, may ang husay na kung ginalublob pa na kung sa tubig, kung kagihusay, kung para at least kung mag-abot sila ang problema, mga husay gyapon, pero tido-ido man ito gyapon, kagkoring sila nga duwa. Amis ka na nung kahusay, kung kalatago ko. Ano mo malang tugya po, tinagbulagay man sila, tapos nga nabugbog burn up pa, o, oh, diba? Well, team lang relationship nyo. Padayon lang, ah, kaga kung amo na yung gusto mo ya, suryaha lang sa nga ano imo ba na, nga nato di plastar suptan nyo, kagi, tingwaan nyo nga makasalgig ka mo. Kaya ako, mga katropa, kung gusto ko man magpakasal, pero kung ako ya magpakasal ko, gusto ko ya special gidi ang kasal ko ya. Tutuod na yung mga katropa ya. Kaya kis ala na yung matabo ang kasal. Kaya gusto ko ya kaslon ko sa beach. Sa beach or sa ano, sa garden wedding na. Muna yung gusto ko nga kasal. Kahit kung mapakasal ka naman lang, kaisa lang na yung matabo sa isa nyo sa kabuhi tayo ng mga babae. Siyempre, yung grande ho na lang umakaya eh. Di ba? Pero hindi kayo mangutang para maging grande. Maging grande ito yung inyo yung kasal. Eh. Hindi tungod sa pagpangutang. Ha? Kaya may mara, di ba? Ibandaan nga padaso-daso pa kasal. Tapos mangita, ulaman, kwarta para lang maihanda. Ang katapusan nagbulagay. Ti, katululo nila eh. Pero ako ya, kung ako ya, kung pakaslan ko, ang lipay-lipay, gid-in. Ano ang babae ang wala gahandong kasal, ha? Kaya yung iban, gahambal na, in a practical way, makakuha na lang tayo, sa attorney na lang tayo mapakasal, or dito sa US, mapakasal, kaya kung no, practical lang ko, no, gaya, nyo ko daiya kay tanan nga, matyagan ko yung gahandong, gid yung ingrande, sino nga babae, hindi gusto sa ingrande nga kasal, ha? Sige, be? Dibla? Is ano na matabo ang kasal sa isaya sa aton kabuhi, kumbaga. Tapos hindi mo pa pagbonggahon. Kumiyara ka mo lang yung ikasarang yung gasto yung sa imo kasal. Why not? Diba? Kuya, mapakasal ko yun. Mapakasal ko yun sa kuwan. Malacanang. Pero, tuod, good man. Akis ang akong bata, bala mga katropa, kapamangkot, bala sa akong ma. Nawala yan, nag-propose mo si Papa, ha? Ano sabat ko sa iya? Wala lang ga, kay na dula ang singsingi no gatagi sa akon. Tingin pangita iya pa. Wala tong kula ko no nga makita iya ang singsing. Makita iya na, muna na ako no pag propose yam. Sige, maakay maano ko yung adaan. Mama, flower girl ko yung adaan. Wala yung sabat yung mata ko ya. Ma flower girl siya ko no yan. Wala pa yung gani. Yung nagkaplano na sa iya. Tingin ang balang kung muna yung akong partner, mga katropa. Hindi natin yung pakasal. Marikta tayo sa golden wedding. Aram lang mag-sinkwinta ka na. Muna nami. Nung nakadukoy-dukoy ka na balang paglabot sa altar, bala hapo na. Isa mo na lang kaubo. Wala na. Di ba lang, mga katropa, no? Siyempre, kami mga mga lalaki, batsag-batsagan yung mga kami ng mga babae kay Kisa. Napakipot lang kami niya sa inyo yan. Pero nami, Kisa, yung surprise-surprise yung mga kami daya. Di ba lang, kaya kiti, kumbaga, ano ba lang sa feeling, ba lang ma-propose ka daya? It's a yes. Mumukha na lang ganyan. It's a yes. Yeah, pero sa subong kamahal, naging dyan subong magpakasal. Di ialahog-laho. Grabe nga hinikutay. May seminar din. May seminar dito. Tabudlay. So, dapat. Kag-isa pa ang kasal yung ginatawag mga katropa sa grado. Ginaiya. Siguraduhon mo ganyan nga. Hindi ka na iya makaluwa sa imuban. Hindi useless. Malagyan po ng kasal kung magbinutig ka da siya. Maluib ka da siya. Malagyan pong pulos. Pero kung healthy laman na rin yung relationship, okay lang na siya. Biskan wala ka muna kasal. Pero tiya, mabot ginaya ang time katropang best nga. Malabot ka muna sa part nga amuna. Ah, hindi lang magdali. Kaya ba si ikaw ga-overthink ka nga amuna. Nga dugay na kamukdanay. Wala iya pakagin pakaslan. Basi siya guro nagaplano naman na guro sa iya nga utok. Kaya nga mapakaslan niya. Kagaling kay Tito, gakwa pa na sa gurong builo. Mayara, nakakatropang best ng kakatabo mo. Kung mga ganugid man mo, mga bata, mamangkot, eh, may yan na lang, anay. Jintua lang, anay, ginagmay. Kitikis, ah, mga katropa, kita nga mga misis man, oh, kasi tungod lang sa mga kabataan, tabla, dumara na lang, balang, okay na lang kita, yan, to, kamo na bala. Kagti, syempre, para man sa ilan, di ba? Kamu da advice mga katropa, pwedeng-pwede nyo gin ma-comment sa atin nga live, ha? Si Madam Nanette do wala kalusot tao. Pwedeng-pwede gin kamu ya ka-share yes ang opinion nyo na true live. Yeah. Kaya basa ko ni Sexedy kung ano niya ang inyo yung opinion or advice sa atong katropang best. Siyempre, di ba kabalo ko nga ang sitwasyon ni katropang best di maglayo sa aton ng mga babayi, ha? Okay, anyway, thank you so much, Katropang Best, sa pagpadala mo sa sulat. Thank you! Hindi lang kita yung magdali. Ah, baga, aabot din tayo dyan or papunta pa lang tayo sa exciting na part. Wow, ha? Huwag kang magmadali. Kung importante, kagin niya siya ako kung love-igig ka na, pakaslan niya ka na, ah. Hindi magkabala ka. Nugay pa stress. Importante healthy ang imo da mga kabataan kag ikaw eh. Imo pakasal ka da nga da pagka boshi go ka nati. Way mangya pong pulos imo kasal. Tibilo mga katropa, no? Ano lang bala kong kiss abla ha. Kita mga babae. Well, pero wala malain maghandom ha. Muna nga ako nahandom. Gusto ko magaling handom. O yung sa beach gani, yung mga katropa, ya, ang imo yung lang alagyan, bala antes kayo magano ya sa pastor, bala or ano, da pare, da. Mga sulo, bala mga katropa, mukalain naman bala nga style, bala nga pagpakasal. Siguro, nagpamati, di guro ako nga kon ay, mabatian mo. Kabalo ka na kag kung may idea ka na kung paano mo ko ipasadyahon. Anyways, mga katropa, mamati kita ang isang gamay nga pahinumdum kay mabasa liwat sa Sex Edition ang ikaduwa nga sulat. Nga gimpadalas ang aton nga katropa. Syempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
2: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dati kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
7: bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: Santon Gold Live Testimony.
8: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one.
13: Sa presyong
14: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumaro ko siya. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
15: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist,
15: consult your doctor.
17: Ibilis sa mga bukika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
19: Nga XFM kid how?
20: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
19: Nga XFM kid.
21: Inami ang music ah.
19: Nga XFM kid.
21: Ay wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blam yara kaysa mga balita blam sun amin mga DJs nila kag
22: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
19: may how gid dapat
22: enjoy lang
19: nga XFM gid how
23: Timo
22: XFM 103.9 go.

mga pinalangga ko nga katropa. Alas 5:23 na sa hapon, mga katropa. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang Santon Herbal Oil. Siyempre, kung ginakapoy ka na, orga pala nakit ang lawas, likod, ulo, or kung batiis mumanda, ari na mga katropa ang balanyos nga suwak na sa budget, masaligan pa. O, diin ka na da. Kaya nga ito na Santon Plaza, Santon Herbal Oil, mga katropa. Pwedeng-pwede mo gini yung handi lang gini siya. So, pwedeng-pwede mo gini yung madalaya kung diin kayo magkanto. Kung ginadagat kada iya, kada biyahe, pwedeng-pwede mo masulod sa bag mo niya or mabit-bit lang yung biskan sa bulsa mo lang yung mga katropa. Kag ang nami, pag gini sa iya, kaya na-discover namon nga, kung may kuto ang inyong mga bata, pwedeng-pwede nyo gini mabutang sa ulo, sa gamay lang gini sa scalp sa bata. Taakay para at least magaganhagan ang kuto, lusa, kagkuyumad, madaka kung ano-ano, pada nga sapat da. Itis tingin yung mga katropa kaya ang iyang aroma maano kagid ya ang baho iya bala kung makarelax gid sa inyo ya aga sa inyo pamatsyag kung ginlampusan kada iya sa kabuhi kung naga problema kada po tangi lang tigag ginagmay ang imo nga ano sa ulo mo di bala sa may dungan-dungan mo di bala o kung diri sa likod mo kaya maumpawan gid ya ang imo nga ano kakapoy. Kaga, ano bala ginahulat niyo ang ikaduwat nga sulat? Naging padalas ang aton nga katropa. Anyway, liwata mga katropa, pwede ka mo mag-advise sa aton nga live. Kung gusto niyo na iya nga mag-comment da iya or magatagman sang inyo nga opinion, pwede ka mo da iya ka-comment. Akay basahon ni Sexy D ang inyo nga komentar sa aton katropa nga nagpadalas ang sulat. Subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang nakapuy na ako mag-inchindi sa iya. Dear Sexedia, taguan na lang ko sa pangalan nga Dodong. I-share ko lang sa imo Sexedi kag sa mga katropa ta nga nagapamati. May ara ako asawa nga si Eden. 4 years na kami nga nagaupdanay kag may ara kami isa ka bata nga babayi. Nagaworry ako sa asawa ko Sexedi tungod nga daw wala na gid sa lugar ang pagpahubog niya kag inom kada adlaw-adlaw Sexedi. Kisa, ako na lang ang naluoy sa bata ko. Tungod nga siya na ang gaubra sang dapat nga obligasyon sang iya iloy. Siya na ang gadigamo, gapanglaba, kag nagaobligar nga magbugtaw kong aga para sa akon Sexedia. Ano pa kisa, nagasulod na sa paminsaron ko nga bayaan ko na lang sa or bulagan. Kay sinuman abi malipay nga bana nga permi hubog ang asawa. Kag ang laing pagid sa iya Sexedi. Kay kung hubog na siya, gusto ya nga bembangon ko man siya or tsok-tsokon. Kapoy na ako sang pangita kwarta sa adlaw-adlaw Sexedi. Tapos ang iya ya na paligban makainom lang kag makabembang ko siya. Ano ba lang pwede ko himuon, Sexedi? Insakto pa ni bala ang nahimu iya? Sa liwat, ako gali si Dodong, kag madamo gid nga, salamat.

0: So thank you so much gida katropang Dodong sa pagpadala mo sang sulat. Do medyo sakit gida niya sa ulo ang imo nga asawa. Parang ka nga istorya ni Adodong. Maga muna akong ikaw ka pangayo ka-advice nga. Kung anong pwede mong himuon, bulagan mo na lang siya or padayunon ka kung insakto pa nang ginahimu iya. Ang sabat ni Sexy D, yes, pwede mo na gina siya yung mabulagan niya kay red flag, ginaiakatama ang ginahimu sa nga muna yung bilang isa ka-asawa. Kagay hindi nga na yung insaktong ginahimu iya ka-tropa nga Dodong eh. Man, okay lang na iya mag-inom pero ti occasionally lang bala kung baga kung may okasyon lang kag kung kisa lang man okay lang man akatikisa kami nga mga babae kinanlan man namo me time mo pero hindi asiling ya ngambut silingon nga mapahubog kaya sa adlaw-adlaw pag mapabembang
1: bow ka perfect
0: tinga hindi mo siya mabembang kung di siya hubog haw. Kaga basi amo niya ang way ya katropang Dodong para matandog mo siya. Kaya basi hindi mo siya masapak kung wala siya nakainom. Pero hindi gigyapon rason ang amo na iya kay kita yung mga asawa or mga partner kita ng mga babae. Siyempre may baga may mga obligasyon tayo sa sulod sang balay. Ako bala katropang Dodong gainuman ko pero ako subong wala na kaya syempre gamay pa akong bata do kinan lang ko gid mag take time ana kasi hindi man asta mintras nga gamay akong bata magdako na naman siguro amo naman na pag inom-inom naman liwat ni Sexy D pero ang ginainom ni Sexy D is apple lang gid duha lang gid jaka light siya or duha lang gid jaka butilya kumbaga ang mainom ni Sexy D okay na ko na iyan hindi ko siling palahubog kag occasionally lang gid ko mag-inom kasi abis kami okasyon way pagani juice lang na ang akong ginainom. Tuod. Kagam. Kaya depende man abis sa babae, bi ka tropang Dodong, bi. Ano what if bi kung maga upda mo siya inom? Ano yung hatag si mong idea ni Sex and D, upda mo siya inom. Pero ti ako ya, magisang una, sang wala pa ya siya Sex and D nagbusog sa ikaduwa ko yung bata. Mag-inom ko yan sa muna nga upod na nga kong barkada. Galisin siya ko na sa akong ni partner. Then mamba ko na nga. Malakat ko karon. Pero dira lamang ko makakadto sa muna. Pero before ko na iya magalin mga katropa, nakatigaang na ko na. Nakapanyapo na akong bata. Nakasibi na na. Nga pagpuli kuya balabis kan mahubog pa kuya. Makaya na lang ko da iya. Wala problema. Hindi kuya kabati istorya sa akon nga. A housemate. Kaya, kis akita kinanlan, taman nga makaguwa-guwa sang kadali. Maka-istorya, kag makapa-utuwas man ginagmay. Kis akapoy ng mga katropa mo. Pero iya niya, katropang Dodong, asawa mo niya. Basi kung alcoholic na niya siya, kag hindi niya kasaho bala nga, nang hindi bala katulog kung hindi kainom. Laban-laban, amo ginaiya ang katabo niya sa iya.
1: Guwapa
0: gin man sa iya yan, no. Pero hindi niya insakto nga gimpasay ay ang obligasyon niya sa iya anak or sa inyo anak. Mga katropa kaluoy lang balakis aka bata tano. Ako ba sa nga edad ko bi mga 14 to 15 ra dira asta dira. Ginjoy gi ko na yung mga katropa galaga wala ko wala kami napatigang ni mama tuntuod ginaya. Ang ako lang gid na iobra is mamay pay lang gid sa salog namon kag manghugas pinggan the rest iya na ni mama. Si mama nagadiga mo magluto sudan galaba. Pero subong bala mga katropa nakita ako ng mga bata bala subong nakabalo na yung bala subong nga magdiga mo. Pagka nami no kay ti nang galing kaya mula na bala duging pagkait sa ila bala ang pagka teenager kaya tungod nga nang early pa nga duging tagaan sila obligasyon no? Kagisa sa ako ni nablos mga katropa nga babae ha pila man ang edad 14 years old alas 4 pa lang kabugtaw na iya si mama niya ga duty ang ako nga si Sturdy ang natigaan eh kisa maluoy kuya sa iya kaya ti arab lang ako yung sing edad ko 14 to 15 naga Chinese garter pa ako na iya. Hi Madam Nanet, mayong hapon kaga thank you kay Ari ka na.
2: Thank you.
0: Basta may ma-advise ka Madam Nanet sa aton nga katropang Dodong. Yung partner niya kasi palagi raw lasing. Tsaka every time nalalasing, gusto daw ng asawa niyang bembangin palagi. Or every day, every night, every hour, every minute. At yung asawa niya daw, hindi na daw nagsasaing or nagluluto sa kanya ng ulam. Yung anak niya na daw yung gumagawa. So, anong masasabi mo sa kanya, Madam Nanette? Ang sabi niya, hambal niya katropang Jelwen, good PM po sex, hindi ang problema, nagaunay na iya sa tao. Temporary lang na nga madula. Ang problema, paagi sa pag-inom, pero pagtahaw sang ilim nun, balik naman na ang problema. Yes, correct. Gidya. Correct. Thank you so much. Thank you. Advice, katropang Jelwen. Chaktugid. Hindi na yung rason, mga katropa, nga mapahubog ka tungod nga problemado ka. Kag hindi man naambot si lingon nga kung problemado ka, mag-inom ka or mahubog ka, madula imo problema. Magtahaw na yan ang ilim nun, yung mga katropa, ya, ang problema mo, ara man ang gyapo, nagsakit pang ulo mo kahit itungod ang uber ka. di po ako umabot sa story kasi galing po ako sa work. Okay lang po, Madam Nanette. Pero, i-ano ko na lang, i-summarize ko na lang sa'yo. Yung asawa ni katropang Dodong is lasinggera. Hindi na daw, kumbaga, wala na daw sa lugar yung pagiging lasinggera niya kasi araw-araw na daw itong umiinom. Yung obligasyon ng isang ina, hindi niya na magagawa. Pinapasa niya na sa anak niyang babae. Humihingi ng advice si Dodong kung pwede pa ba daw itong ipagpatuloy yung relasyon nila or hihiwalayan niya na lang. Yan yung kwento ni katropang Dodong, Madam Nanette. Tsaktugid ang atan katropang Jelwen. Ikaw katropang Jelwen, nag-iinom man ikaw. Kaya ako mga katropa, nagyan ko man nga mahubog, problemado. Pero kagim ako bala mga katropa, nga problemado. Kung gusto ko mahubog, hindi ko yung mahubog. Tuod, ginayong mga katropa, biskan ako naglibog ang ulo ko. Ang ginhimo ko, dumanga nainom ko na tuguro, 4 na kalitro. Tiyano blang litro, bala mga katropa, hindi lang mag-mention sang brand, basta kay 4 kalitro. Ano ba lang 4 kalitro? Hubog na kaya akong pigaw-pigaw. Pero ako, bala mga katropa, sang time nga mo to, hindi ko pala inom. Wala, gig ko na hubog. Ang ginimo ko, mga katropa, nag-inom na lang ko gatas. Nag-inom na lang ko gatas kay para katulog ko. Kaya hindi ko katulog. Siguro, nang may harap man bigis abi, mga katropa, kung problemado ka, harap lang gusto mo magibi, pero hindi magwaluha mo. Kung bagad, ubus na ubus ka na, pero galain ang buot mo. Diba, Miara? Pero ako, ginabutan ko yan sa lugar yan ang ako niya nga, ano yan, katropa, pag-inom. Kaya, kabudlay, subong. Pero kagay ko bala nahubog ko nga, nagkanto kami sa nga ako niya, partner sa San Carlos. Bawangin nyo nga, that time, guro, ang ako niya, ang edad sa bata ko, guro, do mga 1 year and 3 months na ang ako niya subang. Ang timing kay festa to mga katropa. Bawang inyo nga sex ed, doon narusgan, doon nakagwa sa hawla. Ano ma lang yung nakagwa yung sa akwan man. Ang nagbaili-baili, sex ed, kung nag-inom, nahubog. Nahubog ko yung katropa. At yung ginimo sa nga akon nga partner, kasi mo to ka tayo, breastfeeding ko. Hindi siya nalang gabukas ka ako niya nga bayo, mga katropa. Tinga akong bata, gamatumato man eh. Pero once lang ginayon natabo sa ako, mga katropa, kung naintindihan ko sa partner ko, kati lawig na bala, imagine, 3 years, man ko bala naging housewife, as in wala, gadya tanan niya, ara lang kuya, wife material, kung ginatawag, bis kasi ako wife.
1: Wapa!
0: Ambal niya, Madam Nanette, mas maigi kausapin niya muna ang asawa niya nang magkaintindihan sila. Bigyan niya pa ng isang chance. Pag di nagbago, hiwalayan mo na kasi may mga anak kayo, kawawa sila. Yes, very good, good. Thank you so much. Gusto namin nga advice mo, Madam Nanette. Check to give mga katropa ang hambal ni Madam Nanette nga. I-try mo, katropang Dodo, nga istoryahon siya. Basi pa man lang, kung hindi magbago or wala pagbago, tiadra ka na decide, nga, do hindi gidnami. Pero kis ato kibon mo man ang imo nga asawa, katropang Dodo, kay basi may ginabatsyag man ang problema, kag ikaw ang ginaproblema, yeah. Ang kuton mo sa kung ano ang ginhalinan, kung anong punot dulo nga aga pahubog sa iya-iya. Kati, kung ikaw, kung yung tsaktong paminsaron mo yung nga babae, nga aadlaw-adlaw kag kadagabi, kagin dyan mapahubog, be. Sige, be. Siguro may ara na sa yaguro yung personal nga problema sa inyo or sa kaugalingon niya manda. May istoryahon mo man ang imong asawa, hindi lang siling updan mo siya pinaka-the best kaysa updan mo siya inong one time, ah. Kagdarain, dara ka mo magpa-utwas nga duwa. Antis mo sa tsok-tsakon, istoryahon mo sa anay kung anong rason. Siyempre, pag may alak, may balak. Yung mga katropa, no? Pero at least, kamo bala makabanding man kamo nga mag-asawa. Kag mabatian mo man katropang dodong kung ano ang side sa asawa mo. Kag mabalaan niya man kung ano man ang side mo. Kag ikaw, amo na i-plastar mo siya nga plangga. Basik mo, pwede maganagan mo na to ng imo nga inom. Anong pwede ko mahimo nga ma-divert be ang imo nga attention nga hindi ka na mag-inom? Anong gusto mo nga ilagaw-lagaw mo da sabi or mabanding ka mo da para lain na naman bala ang bala or kundiin ka mo da malantaw ka mo da movie nga wala ilim nun. Di, ara naman na si mo katropang dodong kung paano may dalo ng asawa mo kung paano mo na siya iya pathagan sa mga amon ang mga istorya mo. Pero kula na na sa open communication. Abasi wala ka lang kabalo, may mga sala kabala. Kisa kami daan ng mga babayi. Mahilig man kami mga katropa magtimpi. Ara balang, mintras way kami napuno, hindi kami yung magbuad or hindi kami yung maglupok. Tiya, kung kisa kami nga mga babae, mga katropa, kung pwede pa malang yung maugum-ugum ang problema, ugumo na anay namon. Pero kung sila nga dosobra na, dara na. Dara na kami ga lupok. Kung baga mo na gani ang balila, antes na yung mag-surrender ang babae sa isa kalalaki. Puno-puno na kami na iya, mga katropa. Puno-puno, hindi kami na iya. Kag, ang amon paminsaron eh, though grabe pa na kumbaga nga paminsar bala. Hindi makuton mo siya katropang si Eden, imo nga wifey. Nga kung anugid ang iya nga problema, kagina problema iya sa imo, or base wala ka lang kabalo may problema na sa iya sa side man sa familia da. Tukibon mo anay, tis ka magano, pero ti bak matapna mo ng problema, base pa man lang nga magbag-uman siya. Kaga mabudlay gid man iya katropang dodong, medyo mabudlayan kalanggit niya galing sa pagkakasang iya nga hobby. Kahit itungod nga alcoholic na siya, may aradaan niya nga tawo hindi iniya kasaho or hindi mabuhi, hindi niya mahulid or hindi niya sila iya magkitanay sang ilim nun mo. Tutuod gina iya katropa iya. Mas kaysa din, hindi ko yung buhay, wala kape iya. Kasi ano ko pa na iya, biska ano pa na iya kaadlaw ko yung magbugtaw mga katropa, mga ping ko na iya, kahit sakit-sakit na yung ulo ko, kundi ko iya kapangapi. Kaga mo lang ginaya siling ang stress reliever, kuya, mara na pinitla naman ko sa reliever. Dara kuya gahunot sa ngakon nga adlaw-adlaw nga pagpaminsar. Nga namin mabikis ang magigupigup ka kape pa imo kape kwan, Santon Plus Coffee. Namit bala mga katropa. Magkakadahigup po na isang Santon Plus Coffee, mga katropa. Rab lang maka... Doon baka paminsar, kagibala tapos ang atubang pangadaan ang isang ako yung ginakapihan, mga palayan or mga humayan. At tagabago ko mo. Makapaminsar, kagidya... Ay, hindi naman ko mangita mo ni man. Ay, thank you, Lord. Kaya nakasurvive na naman, nakabugtaw na naman ako. Blablabla. No, kadamo isang sulod na yun sa kaugalingon ta kung muna tiya. Siguro, amo niya guruya ang naandan sa imo nga asawa. Basi da siya makapaminsar. Galing kay tiya mo lang na hindi niya na mahimo ang obligasyon niya as asawa. Hindi iya siling nga obligasyon pag-abot sa bedsina. Kumbaga, obligasyon niya sa asawa nga magdigamo. Magluto sang sudaan. Kagamayara, pag inabalaki sa asawa, nga arap lang, kung may diferensya kagid man tuod nga bana, gusto yung magbago ang iya bana, pero siya wala siya gabago. So, hindi niya mo mga katropa, kahit di kung ikaw ya, kung gusto mo ya nga magbago ang imo nga bana, siyempre dapat una, bes, masugod ka man sa kagalingan mo, baguhon mo man kung ano to yung imo nga mga behavior man to eh. Pero at least bala, siyempre ikaw masaway ka sa bana mo, pero ikaw mas grabe kapag idgali iya. No, kamo na bala? kung ara, malasa sa balay niyo, katropang dodong gainom, eh, updi na lang siya. Pero mayo na lang na kasi sa maglayaw sa diba, magkanto sa kundiin pa na ang mga ilim na. Pero ako yung bala mga katropa, maglain ang buot ko. Di kuya siling agad-agad magngita ilim nun ako. Yan nga pangita ko ang mga, syempre mga friend ko nga lapit sa akon nga. Makasugid ko sa ilang friend. Ina bala nga friend nga, emotivate ka. Di ibutungon ka panao. Ina bala nga friend ka tropa nga, paintindihon ka. Kag iya, taga, prangkahon ka ba? May problema ka man bala or ang imong partner. Kaya may ara, friend bi mga katropa nga, sugida mo problema. Oo, ga-advise si mo, pero deep inside niya, namian na siya nga nag-struggle ka.
1: Bow, ka-perfect!
2: Sugida ka pala ka, mama.
0: Tuod, gina yung mga katropa, may ara na yung friend ka muna. Muna nga, dapat aware gid ka mo sa mga tao or sa mga friend nga ginapagsugida niyo man sa problema, kahit di, huwag ka kabalo. Subong may bihibi kada siya, pero pagtalikod mo, ikaw magyapon, sala mo na, deserve mo na, dapat lang na sa imo, na mga mula lang mga friend, mga katropa. Mga hindi angay, kumbaga, sugidan sang problema mo, nagkikis, ako ginugum-ugum ko na lang, hipos na lang ko, kati, kabudlay ka ba, ka pa istorya. Mayo pa ikaw na lang. Ang ginay mo, kung nakatropa, maglay buot ko, ako na lang, gihipos na lang. Kung nagpaminsar ko, kung anong pwede ko ngayon muon, kung anong next move ko, din ko mauna. Ano ba lang pwede ko ihambal sa iya? Pero kuya, basta galay buot ko, mahambal, mahambal, kuya, mga katropa, kag maprangkag, kuya. Prangkag, diyan si sinyo, si Sexy Dia. Di, kabudlay niya kisa, magtago-tago, basi ma-heart attack pa ko, dahil hindi niya kabayo. Hindi niya kabay, nung ginatag mo yung kalain sang buot sa ako niya kung mga cardiac arrest ko, daya. Mas mayo pa yung pabaloon, ta na lang kaya, kung anong sabat mo, yung bahala ka, daya kung anong sabat mo, balik awot, manda or tadlong, manda ang sabat mo, importante yan, napamatia mo yung kung anong side ko, yung kang nakapautwas ko sa imo, Mo pa nagisa mga babae nga iban, mga misses da nga iban, nga gadako-dako na, kaya stress eating na tungod nga ga problema, bala, why man sugidan, ultimo ba na, kisa hindi pa ka-inchindi, kaon na lang gidya Kaon na lang gid nga kaon, kuda na lang gid nga kuda, kaya tidra na lang namon, ginawa, kumbaga, dra na lang namon, ginapaupok sa pagkaon ng kalain namon sa buot. Kaga mo mga bana dapat kung magpuna, makamusamon yung mga misis nyo bala. Punaon yung mananay kung ano man diferensya nyo. Ang kisa, hindi man kami na mag-amuna mo kung sili nga, okay man kamo. Siguro ikaw katropang dodong, wala ka na time guru sa imo wifi ay. Kaya nga aamuna. Mali nyo mga katropa, happy life, happy wife ko no. Tiga reflect ginaya sa amon niya or sa among panggawi sa adlaw kung ginapaugtas nyo kami yang mga lalaki. Like for example, wala kaya naghatag ng bakal sudaan. Tiin mo diya, kami, galibog niya ang ulo namon. Tikaw yung gaubra ka lang itong gaubra. Pero wala kang kabalo, mas kapoy balang ubra sa sulod balay mga katropa kumpara nga mag-ubra ka sa gwa. Mas kapoy mga inanay, tutuod ginaya kaya kami nga mga nanay, wala man kami sweldo, di ba? Tanan-tanan niya, himuon pa namun. Kamuya gani nga mga laki, maubra lang kamu pag-abot sa balay, kaon na lang kamu, kay may sudaan na, may ano na da. Pagbugtaw niyo mga pi, kamu himos naman, maubra kamu. Kami nga mga nanay, pagbugtaw namun, mahimos mga pi, kami tuod, kisa hindi pa kami katapos pang api, kiti, ang bata naman, mabugtaw na. Pataya naman namun, palakton-lakton pa namun, siyempre, pliguon pa namun. Maluto pa kami sudaan. Multitasking ng guwa namun ng mga nanay. Siyempre mga nanay nga responsable. Ang mga irresponsable hindi na naiyak kapaminsa. Ang ano yung kisa ay mamadyong na lang naiyak okay na. Anyways, liwate ka katropang dodong. Salamat gid sa pagpadala mo sang sulat. Thank you! May na-learn ko sa inyo. Pagkabay pa may na-learn ka man. Kag mga katropa, thank you so much gid sa inyo nga pag-unay no kag pagsuporta kamo kung may ara kamo da nga mga problema or sulat nga gusto nyo ipadala. pwedeng-pwede nyo gid mapadala kay Sex ID. Pagintahan nyo lang page sa Sex ID nga Sex ID. Pwede makamuka-message sa Denise Emilia Mota nga Facebook account. Kung gusto nyo magpadala, biskan lawig-lawig pa na iya mga katropa, ako na lang bahala na mag-shortcut. Wow, shortcut. Summarize. Oo, ako na lang na bahala. Kumbaga mag-highlights kung anong gidaman ang problema nyo. Malay nyo, basi dugay-dugay inyo na sulat ang ginabasa namon, di ba? Malangani nga, maka-learn man kamo sa akon, maka-learn man ko sa inyo, patas lang ta. Biskan mga saselan pa na inyo nga sulat, okay-okay lang gid na iya. Kung gusto mo, taguon mo lang sa pangalan nga mo, anonymous person talang ka. Pwede-pwede mo gidya maayo sa Sex ID nga hindi lang pag-isugid kung sino na ang ngalan nga tuntuot nga. Kaya, butangan ko malang na sa iya pangalan nga baguya. Gusto niya sa iya pamahalin. Or kung gusto nyo, magsulat ka mo letter, butangan nyo na nga daan sa hindi nyo yung real name niya. Mga ano nyo lang dabi, palayaw nyo lang dabi, hindi ka mo makilala. Pwede-pwede gid na iya nga mag, muna ipadala nyo ang sulat. Siyempre sa mga viewers na Madam Nanet, kay Jeluin, kay Jane Lecheca, kay Micah, kay Tristan, kay Sir Lloyd Navales, kay Madam Loretta Oloroso Ambolo, kay Jessica, kay Madam Elvira Gilogo. Thank you so much, kids, sa walang sawang pagsuporta sa adlaw-adlaw nga pag-live ko di. Makita ko gidya ang pangalan niyo ya every time nga nag-kwan ko di, nag-chismis. Ang problema about sa mga mag-asawa, mga katropa, normal lang na ah. Kaga, depende na iya sa inyo kung paano nyo i-handle, di ba? May mga rason, ginaiya kung kisaya nga, gamo na ang mabahi, gamo na ang laki, di ba? Iyo, ikuna nyo lang. Ah, kumbaga, ikulang lang sa labing-labing, turbuhin nyo bala mga asawa nyo, kaya para at least, bala, biskan mag-init ang ulo nila, mabugnaw, ginaiya tungod sa turbuhin. Yeah. Madula pang itom sa mata nila. Kisa kinanlan naman maglabing-labing mo. Sexy din yung gani. Wala na gani ginalabing-labing. Pero okay lang yung yapon na. Makibot na lang sa lain ang ginalabing-labing ko. Char! Oo, wala na ko time. Wala na kami time. Actually, maglabing-labing sa partner ko, mga katropa. Kahit itungod niya siya, busy man ko. Hindi magsintuanay kasi ang schedule namon. Igo kami magkitanay sa balay. Lapyo na kami, ti siya gawragok na nati ako, yaga patulog pa kuya sa bata ko nga isa, ti wala na eh. Pero ti, still, anong gyapon, nag-spark yung gyapon, kumbaga, kay ti enchindihanay kami nga doon. Anong ka nakaroon kay ti, pigado ta. Kinanlan ti yung mangita, kwarta, te, ano na iya? Kagisa pa, ala nga, malabing-labing lang tanda, pero ti wala ti bugas, pili lang na.
1: Bow, ka-perfect!
0: Siyempre, importante, gidya sa tanan nyo, may kaunon na iya nga itong mga bata iya, no? Ang labing-labing ara lang na iya. Kisa, abi mga laki, di man kabata siya, abi mga go lang ng go. Biska na, kamubing ka kisa, mga lalaki, abi, makampante na kamunga ara, inyo asawa, ara lang dahil sulod sa balay. Pero, mga small gesture bala mga katropa, mga kalalakihan da. Biska sa pagpamangkot lang sa asawa, nga kamustang imo adlaw, big deal na sa amon. Pagtuod yun na iya. Sige, magpuksi na lang ka muna gani. Bulak gani sa alagyan. Gani ka magamba. Flowers for you. Makilig na ko na iya. Pero subong yan. Gapakilig sa kon. Ihi ko na lang gidiya. Tuod man. Gapangilkiga na lang ko. Ihi ko yan. Nalipat na ako sang sabor sang kilig. Tuod yun na yung katropa. Yan. Tiyan. Lain gid jang ng kisablo may mga banat-banat man bilang mga banat ada bala nga. Ang gusto ko yung adaan niya nga ginatrapuhan bilang julaho ko kung nagapanglaba ko. Ginaitik-itik ko kung nagaluto ko. Bis bahala na magtinabog dahil ako ano dong ginaluto ko. Importante ginaitik mo ko diha ah. Ano mo ganahan ko bala. Ah, bahala na magkalabatok dahil yung ginaluto ko. Importante may time kaya. Totoo na yung mga katropa. Yala, hindi ako may spark bala. Bis ka na no kakapoy isang imo nga adlaw. Yeah. Bis ka na no kakapoy isang matabo. May gagakadlaw-kadlaw. Gid sa live. Bis ka na gagakadlaw man. Sa na no matabo. Yeah.
3: kung kisaya, gasugod niya sa ano ang partner, galabing loving niya. Madula gidyan imo yang kakapoy yung mga katropa, ya, di ba? Na hindi di ako gaan mo mabalaan no, blag. Ah, mabaka. Kahamot sa asawa ko. Kagwapa sa asawa ko. Ano bala? Simple na yung mga tirada, ya, pero tiya, grabe na yung ego sa amon ng mga babae, ya. Biskan nga nga ni Poksian, yun lang kami daya huya-huya ang atanom yung nga nagkipot na. Ma-pressure ko na lang na. Tanti, biskan tunok ko, ito yung poksi mo yung para sakon, ah. Di wala? Pero tayo sino mo niya nga, ano yung ang mahatag sa huya-huya, yaman. Tingin ko mas nami, pag hindi nga lambing niya mga katropa, ya, kung maglambing ka mo yung sinyo, yung mga misis niya. Nga rin lang galuto inyo misis, timing on yung galuto, ang itiko nyo with mapang liso, balas ang inyo asawa, may 20 mil, basta ka, ay gabi, pag hindi best feeling, pag hindi nga mga lambing, nga muna, may 20k nga gadaho, di ba, grabe, yun yung guru, lapad-lapad, kabika, ay, grabe. Huwag yun ang mga katropa, tagain nyo man sa dutay ng ano inyong mga asawa na appreciation, kumbaga, ma-appreciate naman na nila, biskan mga simple lang, biskan 10k lang ha, ma-appreciate, ma-appreciate na lang yan namon, ya. Tagaan nyo kami 10k, biskan pang ano na lang ganyan namon, pang nail extension, hindi, bala kayo pwede lang ha, kiss, nga daan, nandaan nyo nga daan, pagduhol, oh, bakal diaper, oh, bakal gatas, oh. Uy, kita pang ano, pang bakal bra, di ba? Anyways, mga katropa, hasta na lagi diya si Sexy Dia. Kaga, thank you so much, gid sa inyo, pagsubaybay sa akon. Kaga, syempre, sa pagtutok sa programa, tangas extra service. Tandaan nyo, every Monday to Friday niya, 4 p.m. to 6 p.m. Kag, syempre, upod nyo yung permisi. Sexy Dia nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag, mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan. Syempre, diri lang, sa inyo paboritong estasyon, nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting! Bye-bye!
4: Exciting!

0: exciting, bro.
1: The Secret of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nagastay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Sunthon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secret of Health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 na nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secret of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunthon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secret of Health.
5: Sunthon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione naga detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na to sa inyong skin. At the same time, nagapanami sa ato sa inyong mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sa inyong brain.
1: The secret of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
0: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: alas 6 ang gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang abarita. In payak sa Criminal Investigation and Detection Group, ngayon lapasakaan kaso si Senator Robin Padilla, kagpila kay ban pa bangod sa ginalagar pagbulig kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng mga palagyo. Sa statement, ginpayag sa CIDG ang kaso ang ginaligar paglapas sa Presidential Decree No. 1829 ukon Obstruction of Justice ang i-refer sa National Prosecution Service sa Department of Justice. Nagapati ang CIDG nga ang pagsakay ni De La Rosa sa salakyan ni Padilla ang isa ka highly coordinated pre-planned logistical maneuver nga ginhimo para makapalagyuhalin sa compound sa Senado sa tukagahon sang Mayo 14. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas ako si katropang James King. XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
1: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady na ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: The rest of the Negros Island region, and welcome to senior programa ang
2: Extra Drive.
3: Adlaw sang Miyerkules, mga katropa, ikaw wala nagabating sa kay lolo kun kay lola. Luyog mo wala mapamatian ang trending kun viral sa social media kag papos ka pamagi carry.
1: That's right. Basta kaupod lamang ang mga viral nga wakalan.
3: Ako si katropang James King.
1: Ako naman si katropang Mommy G. Hindi na magsalhin. Tutok lang dari sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
3: Ang ini nga programa, mga katropa, Extra Drive, inadulong sa inyo sa katot nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right, kag. Siyempre, no, hindi lamang niya ang mga food supplements, kundi pati na ang manamit kag healthy nga kape. Parehas lamang sa atin nga Santon Plus Herba, ay, Santon Plus Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, kag syempre ang ato niya, Santol Gold Coffee Mix.
3: Mga katropa, kumusta na yan? Ang inyong mga paryente, may mga paryente ka mo sa palarong pambansa, no, ang nagre-representar sa Negros Island Region, kumusta na sila? Nakabaton sila sa gold? Oo, may next week, no?
1: Actually, kadamo na, no?
3: Yes.
1: So, sa sininga adlaw, pero ang pinaka-latest, wala ko pa nakuha. Mm-hmm. No? Kag, as of May 20, 27, kaina lang niya sa aga, daw yara na kita sa ika-tatlo or ika-apat.
3: Nga daw? Apat?
1: Hindi, isa ka-tatlo or ika-apat yaya nga rank.
3: Ang ranking, isa mga medalist, no? Sa kada region, abaw! Kag-syempre, lipay-gid ng mga nuda, lipay-gid ng mga, hindi lang ang mga eskulahan, no? Yes. Nga ginag-present nila. Pati ang ilang mga ginikanan, of course. Meaning, madamo sa mga posibleng makilala pagid, no, mag-representar, hindi lang sa Rion, kundi malay mo, makarepresent man para sa bilog ng Pilipinas.
1: That's right. So, ato ni naiyabantayan, ano, kay T, kabalo naman kita, this will train our kids, no, kung saliin ng mga sports, no, ini sila ang mag-excel, kag mag-hatag in the future sang dungog worldwide.
3: Tama. Ti kumusta ang ano dito ayan Mami Diagusan del Sur, mainit-init man da. May pagulan-ulan man. Kumusta ang lakat sang panahon nato na ihan subong?
1: Actually, so kung lakat sang panahon ang ato niya pag-aistoryahan, we enjoy, no? Ang amo niya klase iya sang medyo mabulubog now.
3: Na ipsan, no? Na ipsan. Na iba-iba na ang kapangkag ginoot. Bisan pa paano?
1: Oo, bala. Bisan pa paano? Well, southwesterly wind flow ang nag-aapekto sa Palawan. Tag-western sections sa Mindanao. Still, ang trough of tropical storm ang nag-aapekto sa eastern section sang Mindanao. Apang! Ining tropical cyclone nga yara pa sa gihapon sa Sagwa sa Philippine Area of Responsibility with the international name nga Jiangmi.
3: Jiangmi!
1: No?
3: Oh.
1: Yes! Ang ara na sa 1,260 kilometers east sa eastern Visayas. So, nagkahapon, ara pa sa may Mindanao na yon. Pero subong, no, ara siya malapit-lapit sa eastern Visayas.
3: From LPA to tropical depression, no?
1: Yes, tropical cyclone, no? Ining si Jiangmi ang may posibilidad, no, nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility by God. Over the weekend, I guess, no, Friday
3: niya?
1: Or over the weekend. And maging Dante ni siya.
3: Dante,
1: no?
3: Not Domeng. Domeng, Dante.
1: Ay, Domeng, sorry, oh, Domeng. Dante. Nga, si Dante nagsulod sa ulo ko. Si Domeng.
3: Si Domeng,
1: no? So, pagkatapos si Kaloy, si Domeng naman. So, in apang, ini siya ang iyayang track, ano, mangilid-ngilid lang ni siya. No? Pero, no expect, wala tayong gina-expect, I mean, ang ginatawag niya nga, landfall.
3: Yun. Ebe, makano man lang mga katropa, no? Kung wala man kita sa direct ka, ano, dire, bisan pa paano, baka bulig-bulig, no? Maibanan ang mainit, mag-ginoot nga panahon. Hindi lang sa Laos, tapos sa mag-gabi, kag-kagahon. Or kung koldo kong kisa, may aras sa mga isolated rain showers, pinakabahin sa ang aton nga pungsod. Pilipinas.
1: Yes, and may angot man ano sa siniyang weather update naton ang pag-asa mismo ko ng atong nga weather bureau ang nagahingyot na sa publiko nga magpreparar kay ginalauman nga dungan gid nga magsulod no sa aton nga pungsod ang El Niño phenomenon kag ang habagat or southwest monsoon.
3: Oh, southwest monsoon ko na habagat over the weekend sa may sur nga bahin sa Luzon. Visayas kag Western Visayas.
1: Iniya ang maybe you're talking about the tropical cyclone.
3: Ang gina-enhance nga southwesterly winds nga posible ma-intensify sa full-blown southwest monsoon or habagat sa weekend.
1: Weekend, pero magasulod ini
3: siya. Sa may Southern Luzon, Mami G.
1: No, tunga sang Hunyo nga bulan, kag Hulyo, no, kag Agosto sa sininga tuig. Ginalauman nga dungan magasulod ang El Niño kag Southwest Monsoon.
3: Ayun, sa El Niño kag Southwest Monsoon.
1: Yes, amo na ginahistorya naton.
3: Okay.
1: So, nagaluyan na karon ang tigilinit. No, as good news ina para sa aton. Pero ginapaabot kag ginapaprepare kita sa pag-asa no nga ti syempre kabalo naman kita ang ituga sang southwest monsoon or habagat kag sang El Nino. So may mabaskog ginpaandaman na kita sa una nga posible ang mabaskog nga mga bagyo ang magaporma.
3: Yan. Amo na gani, isa na ningin na matama tining si Domeng mga katropa no nga daw typhoon nga mag-intensify pero mag-remain siya sa nga medyo malayo sa Philippine landmass mga katropa pero however sa tingkanya sa pag-asa, posible nga ma-enhance ang southwesterly winds, no? Nga mag-intensify, into full-blown southwest monsoon o kunabagat by the weekend. Sambahin sa Southern Luzon, Visayas, kag sa Western Mindanao.
1: Yes, no, kag 10
3: ginapandaman ng ano, Mami G, ang posible nga pagbaha, landslide, ang posible ma-experience ang mga areas nga na-mention natin tungod sa dalang heavy rains kag prolonged rainfall kung makasulod na ining si tropical storm kung ingat lang nga bagyo nga si Domeng.
1: Yes, kag ginalauman man nga tubtob sa pulo, humalit sa pulo, tubtob 15 ka bagyo ang mahimo nga mag-igo sa pungsod naton, no? Starting June until November of this year.
3: Bograbe.
1: So malatayan gini na. Pag November daan,
3: next
1: gini na week, na sa ato na
3: next
1: yun.
3: Next week, Mami G, June na.
1: June na, correct. Oo. So, amo na nga ginapapreparar na, ha?
3: Oh.
1: So, expect ang posible nga ituga, no? Sang pagdungan sulod, sang habagat, kag sang El Nino.
3: Ayun.
1: And this is the great
3: ina, Mami G, ang ina, hindi lang basta-basta El Nino, ha? Na-mention gani nila, Super El Nino. Although may mga pagulan-ulan ng pagsulod sang ini mga bagyo, ulan, take kung magdungan sila, kabalukan naman ang ano ba lang, ini, kung ang init na tubig, or nagdagakulong ka tubig, ba lang ano mo, ang
1: sugatawan mo, sugatawan,
3: grabe ang ano, di ba na, reaction.
1: May reaction siya. Yon. So, amoy na, no? Ang ginapaabot naton, no? Sumugod next month na. So, ang mga kabataan, no, nga mapaiskwilahan, wow, sugod pa mandaan sa aton nga trimester.
3: Enrollment, tapos brigada pa na sa ano, sa...
1: Sugod sa ninyo. Cancel manigyapon ang mga klase. Amo na nagaling, no? Nga ang trimester, ginaduso, kay para ko, no, nga makakwansang klase sa mga kabataan. Pero with this kind of weather, and especially with this kind of phenomenon, nga El Nino, kag habagat ang mag dungan preparar magyapon ng mga kabataan for a nagdawag sinagani distance learning.
3: Yes, distance learning. Labi na gid kong wala sang klase kay kanugon sa mga oras na kung aral lang sila sa balay. Well, mga katropa, no, ini nga may impormasyon, hindi man gidas kinda pang ano sang hardlock sa inyo. Well, information nga makabulig sa inyo para at least makapreparar kita, no? Kung in sa muning nga balang mga sitwasyon o kung yes, mga posibleng nga matabo, no, sa pungsod Pilipinas, na binigid sa mga bago lang na mention nga doon nga pagsunod sa El Nino o kung na bagat, mga katropa, preparahan lang nato. Mapumati yes, sa mga latest update, no, sa mga official nga websites like sa PAGASA para updated man kamo.
1: Yes, so kaya nga ang mga experts nato when it comes to, of course, no, prediction, monitoring sa ato niya yung weather system diri sa ato niya nga pungsod ang ginapabalo sa aton as early as possible para malikawan na ang mga sanginang una bala nga sala, okay, no? Nga kung sa niin nagtugagid sa pagkitil sa linibo ka mga kabuhi.
3: Nadunduman ko sa to, magano be, mga katropa, no? Like example sa college ko, no? Mambal sila, signal number, ano? Signal number 3, no? Tapos, Santuya, may klase pa, Mami G. Kung yeah, hindi mabaskog ang hangin, kung lalo lang, signal number 3, may klase pa mo. Pero subong niya, kung manotice nyo, basing ibang ganyan nag-react na, no, daw exaggerated ang pag-announce. Inabahin sa preparasyon, pagpaganda mga katropa. Mas maayo ganyan nga muna, mas mapreparahan natin sa maprepare lang ta kung
1: ara na. Maprepare lang kita tapos may dala paginulsol. No. Mas may na nga in advance kinaan, kabalo na kita kung ano ang ato niya nga himuon. And if ever good man, no, nga hindi siya tuman kabaskog, at least we're ready.
3: Correct. Data mo na nga punto dira mga katropa. Kung kisabi, maka-experience, la, signal number 2 na, tapos wala sang klase, wala manggali.
1: Ulan.
3: Wala gali ulan.
1: Ulan, init na, no? Pero ti, kabalo naman kita, ang weather naton is based on prediction man.
3: Yes, pabago-pago mga katropa. May pagbago, posible nga may pagbago, pero basta importante, ano, makapangaman kita, mga katropa. O, da? So, subong niya, prepare natin si Domeng kag halos dungan lang mo ang pag-ining ginagahambal nilang pag-develop na subong sa El Nino kag abagat kay manugsulod naman gid katropa ang bulan sa Hunyo. Okay kayo! Alas 6:32 na sa gabi mga katropa. Well, kung may bagyo kayo na ginapabot, ang bagyo naman sa Senado mga katropa daw lagi duntat. Oh, wala gid untra.
1: Pila na kasi mana nga wala gid sang may nahimo, no? Ang ato niya nga sad to say, no? Wala gid sang may nahimo because disagreements are still ongoing. Kaya syempre kadamo bisang dapat nga i-consider diri, no?
3: I'm sure ang ibang dun natakan na.
1: Apang, no, ang tag sa tag sa, no, ka minority and then the majority black ang may panindugan. So, yes, ang natugbutan sa tunga-tunga ang pumulo yung Pilipinhon.
3: Correct.
1: Amo na ginahulat-hulat
3: well,
1: naton.
3: Oh, kabalo kita nga hindi naman na manol lang tanan mga katropa kung ano ang nagkakatabo. Siyempre may kanya-kanya silang mga plano, may kanya-kanya silang ginaprotektahan. Ti kita ya ti mamati lang ta eh. Pero makita na lang naton kung ano matabo.
1: Oh, galing ang paghulat-hulat naton, daw may dala na bala sang kumbaga sa aton pa naiinis. Kay tungod nga supposedly they've been chosen and they are being paid kay para nga ni niya maghimo sang kaayuhan para sa bilog gidyaya nga Pilipinas. And now that they are divided, anong matabo sa ato? Amo na ang dako naton nga balantayan.
3: Oh, basta gani divided kuno ang ano katropa. Divided ko nung...
1: Divided we fall. Together we stand. Amo na dapat. So, dapat subong wala na sang fall-fall. Dapat gani hand in hand we stand. All across the land. O, oh, diba?
3: Makanta na lang ta.
1: Oo.
3: Tawanan na lang tayo.
1: I-play na bala para pasit pa lang amo din baka. Amo na siya ang Olympic ata, no?
3: Olympic
1: na nga. Arirang, I think, ang title sina.
3: Arirang, the Korean ba?
1: Ha?
3: The Korean.
1: So, arirang din pa na siya. It's because it's lang ang Olympic that time. The 1986 was held in Korea. South Korea, that's why nga arirang. Mapadaan mo gin sa song niya may nga, arirang.
3: Pangitaan ko man, di ba arirang? May arirang channel sa balay mo.
1: Like ko na yan. Do labing ano mong ang ari rang, no? Amo na nagadala sa South Korea.
3: Yes, 6:34 sang gabi mga katropa. Hindi magkalipat kung anong isa ka food supplement nga makabuligid, no? Para magklarong nyo pananawa na binagid sa mga ilimagbasa sa gabi, mga katropa. Hindi malikuan, ma-stress ang mata, kapoy ang mata, halin pa na sa gwa, sa hangin, yabok. Well, mayaragid sa makasuporta sa aton nga mga mata. No, maka-protect sa aton ng mga mata ang Vision X Plus, no? Nga may lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga makabulig para klaro ang imong pananawan. Ining Extra Drive, kaupod si katropang James King.
1: Kakatropang Mommy G, kamo ang nakapamati sa
2: 103.9 XFM Bacolod. Extra

0: Mga katrupa, exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santol Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
4: Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix,
5: nakakakape na ako ulit
4: dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Isa naman kabiya natin ang nagpamatuod sang kanamit. Kagbenepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako gani si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Umiandit ko kay my glow tackle. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na din ako.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
6: Exciting!
7: Exciting!

0: Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News! XFM News!
2: Kiken sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Inpahayag ni Senator Jinggoy Estrada nga handa niya tubangon ng mga kaso ng plunder kag malversation nga natala na i-file sa Office of the Ombudsman batok sa iya. Dugang pa sang senador, magapakighinun-anon pa ini sa iya mga abogado agud nga matun-an ang mga posible nga mga legal remedies. Lakip naman sa mga rekomendasyon sa DOJ ang posible nga pag-file sang kaso batok kay Senator Joel Villanueva kag sa isa pa kaanay opisyal sa Department of Public Works and Highways. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugan ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
3: 103.9. XFM.
4: Sample Plus Gold.
5: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy boosters.

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jen, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasak. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
9: Kumaan ka rin sa
10: sentro.
11: Come sa Bullseye.
12: Depart

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra Drive. Extra Drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra Drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra Drive. Let's call it a day.
1: Oras, mga katropa! Alas 7:21 na sa gabi. Nanyapo na kamo. Anong sudan nyo? Enjoy!
2: Ang inyo ba lang pagkaon subong naga-expire or wala nag-i-expire?
1: Ay,
2: gusto ko din. Gusto ko taguon ang amoy nga klase sa mga food.
1: Nadagdaman ko itong anong tao nito. Tama, nagligad ka. Nagligad pa itong adong story na daw the military food nga na share.
2: Mga ito, nang sa
1: tinuig ka dyan?
2: Oo, sa mga taong lata. Sa mga boxes. Mm. So, basta well-sealed lang siya. Kanabanan sa mga military foods do ga last do pila ka years ka
1: do 22 do ka dekada
2: pero may iban gid siya nga hindi na gid siya pwede makaon okay nothing lasts forever siling nila pero bagay. Check na to na kay may ara ko no nga mga foods that never or almost never expire grabe ano ini siya nga mga foods so, sige kay medyo madamo-damo ini ato na subong niya isa-isa hon we have the white rice White rice.
1: Kung wala pa ng luto. Rice eh.
2: Check na to na. Unang brown rice can only last for 6 months due to its oils. May oils gali niya. Natural oil, kumbaga, ang brown rice, no? Ang white rice naman can be kept indefinitely. Pero make sure na well-sealed and layo sa ginatawag nga moisture or maka-form sa moisture sa sulod. Hindi na malaban pa matawag si Nima mulak-mulak na molds, no? And, manami gali kung may arak na white rice. Pero ginapamangkot ko lang kung ano nga klase sang sealed na suludlan para magdugay ini. Ariya na ibaluan ko, yes, it never expires. Ang honey.
1: Ang honey, yes.
2: Yes.
1: Unless kumalaktan na sa Mami G, lain ko ano guro na eh.
2: Lain, like water or ano?
1: Kung ano man nga, kasi malaktan na sa patis, ng gawin.
2: Ay, sobra naman nga laktan. Basi susunod lang. Anyway, one of the only foods nga nag-last forever. Mm-hmm. Ay, sa honey pala, may forever.
1: Sa honey?
2: My love! Ah, oh, so sweet.
1: Dapat galing tawag ganun yun, subong honey.
2: Ay, kumaka-honey. Nainit ko sa honey.
1: Pag, hindi ka mo magtawag ganun, darling, sweetheart, love, baby. Kaya nag-expire na, honey, wala nag-expire.
2: Ha, galing.
1: Yes. Bago mo lang ginambal.
2: Tingala ko man. And kamalubala ka mo nga natural ang honey. Mm-hmm. Well, may arat na subong. Process na siya.
1: Nangyari to.
2: Oh, nangyari. Tawag na nila guro honey. Oh. Maski ano ka pa sa wine ni Chris, basta may honey.
1: Ganda po pero gangirit. Makarelate.
2: Ano gig palagi na lang niya ang nadumduman niya ang honey or kakaon gid siya niya honey. O healthy na pala si Chris. So,
1: kinakaon mo honey mo?
2: Ginagamit niya ni sugar kundi honey. Gabi. So, shala. Di saya. Anyway, syempre ginihin mo ini from the bees, diba? So, it makes it difficult para sa mga bacteria to grow gali. Muna yung grabe, ang bees, gano'n makaproduce ang honey. Kaya hindi bacteria, no, hindi yaya maka sulunin. That is why, kung maglain na tututunan or nag-ubo-ubo kita, di ba? Ginapainom kita sa tubig na may honey. Mixture, diba? Pati ang suha.
1: Oo, correct.
2: So, amo na. Okay.
1: Mabakal ko honey, buwas.
2: Mm-hmm. Ah.
1: Galing may honey na ko eh.
2: Kakabi ko, ano
1: yun? May honey ka to, Chris?
2: Mayunin ka, may ga-deny sa honey. Okay.
1: Duko ka, oh.
2: The way ko na sa pag-process kapag selyo, no? Nagadugang pag-iit sa ginatawag na unending shelf life. Actually, may arang kutuhani sa balay. Many, many years years ago pa ginhatag from Canada, but it was naturally produced by the bees, of course.
1: No? Organic,
2: so it's a honey bee, it's a yan. Ginpadala na rin sa akin, ginbutang ko lang siya sa ref, no? Ginbutang sa isa kabutilya, ginsilyuhan sa maayo.
1: At sa subong
2: ara pa siya, pero wala ko pa siya na-try every other one. Pero ara lang na siya, just in case.
1: Nakatilaw
2: ko
1: na kami dito. Ako yan, nakatilaw na ako itong do, ginsunog nilang beehive.
2: Beehive.
1: Tapos kintalawa namon sa kutsara.
2: Namin. Oh. Oh. Actually, galing kayo daw may naingidable nga sabor, abi, ang honey.
1: Oo.
2: Okay, anyway, the
1: nga,
2: oldest...
1: Nga, ni Christian lay na, sabon niya.
2: Oo, ah. Tita mo, sa subong.
1: Kinakaw ka, honey? Kinakaw mo, honey mo?
2: Ang rectangle na, bla? Ayaw mo na, sa? Ang rectangle? Honey, money. Amo na yung nakaw ni Chris. Anyway, the oldest honey ever nga nakitaan was 5,500 years old po.
1: Oh, grabe mo.
2: Diba? So, mo sinigun ng honey ko sa palay, pwede pa to.
1: Pwede pa to. Oh. Oh, basta walang molds, guro.
2: Sa honey talaga may forever.
1: Hindi ko, Mami G, nabisan may molds gamay sa kilid-kilid, makuha mo na, guro.
2: Kinakakas
1: tapos
2: lang.
1: Tapos the rest niya,
2: oh, oh.
1: Wala kay, di ba, ambal, hindi man maganod ang bacteria.
2: Ang bacteria, magtinil. Oh. So, for most probably, wala agad dyan molds.
1: Oh.
2: Oh, kahit molds, bacteria, o, oh, di ba? Anyway, next, we have the mustard. No? Agining a klase sang condiment is very clear. It can stick around 2 or 3 years even after sa iyang best buy.
1: Mm-hmm.
2: So mas lawig pag hindi gali ang mustard, you know?
1: Mm-hmm.
2: And kung unopened siya gali.
1: Dapat sealed siya, pero sealed siya.
2: Hindi, mustard can stick around 2 or 3 years after its best buy date if it's unopened.
1: Hmm, gani.
2: Oh, ooh, depending on the brand, galing. Amo niya balila. It will stay good after opening for more than a year as long as it is refrigerated.
1: Ah, basta taro siya sa refrigerator.
2: Diba amo niya siya ang yellow color?
1: Ang yellow color. Naging
2: ano sa mga burgers.
1: Oh, sa mga hot dogs.
2: Amo na siya. Yes. Okay.
1: I'm not sure, pero mustard, ano man sauce.
2: Mustard sauce. Okay, next.
1: Hello.
2: The maple syrup.
1: Maple syrup.
2: Sa puno pancake?
1: Na yan. Oo, mm-hmm. Sa puno na yan, Mami G.
2: Ah, puno na siya, maple. Mm-hmm. Ah, may dahon niya doon ka Canada.
1: Oo, grabe na, ng ano? Maple na tawad. Yes, maple.
2: Oo,
1: sa daw dagta na sa sangalos ng puno.
2: Oo.
1: Grabe na ang kadugay. Grabe man na mag-produce na mo.
2: Mm-hmm. Pero depende. Kahit di may arap man sa fake na maple syrup.
1: Oo.
2: No? Di ang fake yan, syempre. Wala na yan siya. Life. Mm-hmm. No? And as long as it remains unopened, kunto authentic ang iniyayang maple syrup, you can still keep this around forever.
1: Mm-hmm.
2: Oh, save with honey.
1: Mm-hmm. Halin na sa maple trees mo.
2: Oh.
1: Muna that's why sa muna, may mga anong may mga farm gidyan, may mga maple trees. Tapos daw sa bark lang bala sa ano mo, sa trunk lang sa ano. Sa mga puno, ginagawa ang dagta, Mami G. And siyempre, may season man na saan o nga daw.
2: Wala pa ako nakakita, ano. Pero tamisa, diba?
1: Yes,
2: kasi
1: yes.
2: Sa mga pancake na siya ginabutang.
1: Hmm,
2: anyway,
1: ka.
2: Kung paano ina, namitan iba loon, kantuan ta kung diin naga, ano, sang maple. Makanto ta to para mapalaan ta.
1: May maple tree sa Pilipinas,
2: Mami. Oh, wala niya, bala.
1: Oh, maple tree.
2: Daw hindi. Daw feeling ko sa cold, ano lang
1: yes,
2: na siya.
1: Yes, actually, yes.
2: Sa mga cold weathers.
1: Like alam, Yara.
2: Ah, may Yara sa Pilipinas? May Yara
1: somewhere,
2: in
1: bro.
2: Baguio?
1: Oh, only maple.
2: Pinget?
1: One maple species native
2: species.
1: In the Philippines. No.
2: Species. Pero naingin dyan siguro yung ang ano.
1: Maple,
2: ang maple tree. Gidya balay ang ginaan.
1: Yes, ang iba yung maple trees kano, like maple trees, American maple trees, mm-hmm. Japanese, nag-struggle. Meaning, hindi ayawang ka pa dali sa Pilipinas.
2: Gidya. May ara gidya yas ang nag-produce niya. Anyway, amo na nagaling kay Basilaban subong fake. No.
1: Mhm.
2: Ang kinihimo lang gid lang or process lang gid siya.
1: Process lang gid siya.
2: Next, canned coconut milk.
1: Coconut milk. Mm. Oh, mo sa nagligat nga bal ni ano nga daw gusto ko mag ano sang ano bal niya.
2: Apo ta mo lang isang. Ang gata
1: man na yan. Oh.
2: Kung ang powdered milk ko, no, at hindi ka na nanamian, then may araman sa canned coconut milk. We're talking about canned coconut milk, hindi yan sa pouch, okay?
1: Mm-hmm.
2: So, pwede gid makaluto, no, sa inyong pagkaon. or hindi ganyan magamit sang or gamiton sa mga baking needs.
1: Mm-hmm.
2: And take note, ang canned coconut milk will last for more than a year. So, pwede na ganyan pa 10 years sa ano, sa ref.
1: Pati ka to, Deis, eh?
2: Butangan lang ice.
1: Susan, please. Pati ka mo.
2: Oh. Oh, next. Soy sauce.
1: Soy sauce?
2: Gali ka dugay, gali ni. Oh. Abi ko, hindi ka ka-expire ni.
1: Oh.
2: Oh, due to its fermentation and high sodium content, ang mo na panaabrihan nga soy sauce, oh, hindi iya mag-expire.
1: Wow, gali.
2: So, magsilingon, maski yara lang na da, gali, na don't need to worry na mag-expire na siya.
1: Pero, Mami G, kabalakab lang soy sauce, kadasig mo ubos.
2: Ay, oo. Oh,
1: ay, pala gamit yun yung mga tao pag luto.
2: Correct. Inigani ka na po't 1 year na eh.
1: Ang isa ka daw pakla, papahot tawag na
2: da. Oo, dasig mo ubo. Sige, pinabutan isa ka bulan. Kung na-open nyo na ang bottle, no, hindi man ba dapat mag-worry. Kaya it's, it will still be good in your refrigerator for more than a year. Ang yun. Soy sauce. Okay? Red wine! Oo, oh, kabalo naman kita. Uh-huh. No? Not all wines created equal, pero ang mga commercial wines may last for 1 to 3 years.
1: Mm-hmm.
2: And a fine wine naman will stick around for decades. Oh,
1: grabe, dekada.
2: Sakto, no? Kaya may aragid man, ang sa mga na winemaking countries bala, no?
1: Yes,
2: nagalawi,
1: yes.
2: Tagpila ka barrels, gani na, nakastock lang na da, no? Mm. Because ang hambalila gani, no?
1: The older,
2: like fine wine.
1: Oh,
2: kaya but silingon, maski pila na yung katuig, yaya, still good.
1: Mas naganami pa kuno.
2: Yes. Mm. Habang tumatagal, lalong sumasarap.
1: At nagiging mas mahal.
2: Oo, gamahal. Diba? Pagit siya, especially kung dito, pagit sa space, gini mo.
1: Correct. Correct na pala.
2: Diba?
1: Oo, ginpanahog pa sa ano.
2: Oh, imagine. Anyway, no, ang importante lang nga unopened ang wine, no? Kay ti kun open mo na ti dapat good for consumption ginasaya. Okay? So it means you can stock up sa mga wines dira sa inyo yang balay even for how many years as long it's unopened. Okay? Dried beans can also last, no, for extended period.
1: Dried beans?
2: Yes, still good to eat for 30 years. Grabe, maglawig pa siya for 30 years.
1: Mabakal,
2: in according to studies.
1: Mabakal ka mubuas, mga katropa. Patay na ka mubuara pa.
2: Tago-on yun. Tago-on yun lang. Amo ng pamana.
1: Per kilo. Mahal nyo, after 30 years, mahal na ang beans, dried beans.
2: So, po silingon, just in case, Aria, ano ko lang, nagsunod lang sa ulo ko bago lang get. Just in case, like for example, may mga bagyo-bagyo. Mm. Diba usually, giniiwan natin is mga instant noodles, mm-hmm, blah, blah, blah, nodelatas. Why not stock mga beans?
1: Yes.
2: No? Oh. Parang, but like, kung munggo man nera, at least makagisa ka lang yung munggo. Okay na, butahan mo lang yung sabaw.
1: Para actually mga beans, Mami G, sa mga food storages.
2: Oh, emergency, gisaya nga food stash, kumbaga. Oh, another one, olives. Nakada mo kuli sa mga foods, it will last forever.
1: Yes.
2: No, go forever, gijaya. If not forever, no, at least for how many years and decades pa. No, ang olives, good for anything. Kay man, pwede ini siya pang appetizer. Pati gani sa mga martinis, ginabutang gidin eh.
1: Mm-hmm.
2: Basta an open jars of olives, no, may shelf life of up to 3 years.
1: Tatlo katuig.
2: Mm-hmm. Actually, kadamo pa di. Ang ari lang sa ato, nanay, ang akon nga okay. Ilawagon.
1: Okay kayo.
2: Mm-hmm. Salt, of course.
1: Asin.
2: The very good thing, ano. Amo na gani iban, gina-preserve natin ang mga foods
1: basta
2: with
1: tindi,
2: asin.
1: Basta hindi lang mabasa.
2: With asin, di ba? Amo na siyang preservation sa una.
1: Oh.
2: Ginagamit na ni for how many centuries,
1: yes,
2: no? So, it is unlikely, no, kung ano kalawig na ginagamit na ang ginatawag yung asin. Not only ang ininga asin maka-help preserve sang atan nga food sa siling na for longer,
1: mm-hmm,
2: as long as it doesn't get wet siling mo man,
1: mm-hmm,
2: no? And will never spoil.
1: Yes.
2: Dapat hindi siya
1: actually,
2: mabasa.
1: Actually, mabasay na kalaway na mo, doga, ano na, pero
2: gating
1: pwede mo mo pamala.
2: Or hindi gani matunaw, gid siya.
1: Tunaw, gid siya.
2: Mm-mm. Next, hard liquor. No? Amo na sili na ton, 'di ba? Abang tumatagal,
1: lalong sumasarap.
2: Okay?
1: Kasi nung taglay to, gabi ba?
2: Gina-tagline. Uy, Ari Pagid, ang popcorn nga uncooked, diba? Ang mga butil na mais. Oo.
1: Basta siliyado, guro.
2: Ah? Siliyado, kung siliyado siya.
1: Hindi masudlan no? Sa ano. Oo.
2: Kung, well, amugin man na ang mga popcorn, no? Usually, it will go bad, no? Kag maumoy na siya. Pero ang kernels naman sinigali yang wala pa naluto nga popcorn will remain ready for several years.
1: Ooh.
2: So namin man siya ini-stock for emergency.
1: Yes.
2: No? Kaya hindi lang pala puro noodles lang, no? Yeah, even sa mga amuni, no? Pwede gali sarang naton nga ma tago. Okay?
1: Mga
2: next
1: noodles, Mami Gia, may ano man na ya?
2: May preservatives.
1: May oh, tapos may expire man na yan. Ano,
2: no, okay, expire man siya. So, for emergency and for long lasting, no, nga pwede sarang nato magamit sa pila ka tinuig kag mga decades or pila pa ka ano, dara, centuries. Next, sugar.
1: Kalamay.
2: Yes.
1: Kasi gusto nyo mga katropa, may tubo ko daw, may gina... pang-us kami.
2: Pang-usun mo lang, tapos inuag. Parang yun. Ang sugar ugaling, dapat ano din siya, silyado, airtight silyado container kit.
1: Para lay mo na masudan sang moisture na mami jiga tika.
2: Oo, water, and even ang mga subay-subay, di ba? It can also contaminate your sugar. Okay? So, but silingon, mas malawig ang pagpa tamis sa imo dira iya nga mga foods as long as no nga hindi siya contaminated. However, ang texture sang sugar may change also. It might harden, no, for quite some time. Okay? Next, hindi na kumag malawa pwede ta kalawag sini. May brand.
1: May brand siya. Hindi na pagilawag ka.
2: One of the least shocking, no, nga entries, amo ang spam. Ang spam, the least made to
1: ang
2: last.
1: Spam.
2: Nadala
1: na siya sa mga food storage.
2: Oo. Kag syempre,
1: parat na bi mo.
2: Ginapadala man sa ano, sa mga, mga military nato. Yes, oo. Nabuli siya. No? O, di ba daw ka, surprising lang, it will last forever, gali. Ang gining spam, ano? I mean, it may not last forever, no? Typically, recommended to consume it within 2 to 5 years.
1: 2 to 5 years,
2: kaya ka doon. Oo, of its best
1: kaya party. Kaya pagkabali mo na, Mami G, may ano man naman, may daw syrup sa gamay.
2: May no? Asin ka doon, eh.
1: Kumbaga daw, corned na siya mo, daw salted, ano?
2: Salted, o, preserved git siya, yeah.
1: Preserved git siya.
2: Okay, and next, ang mga dried fruit, no? Recommended na kaunon ini.
1: Dried fish.
2: Hindi dried fruit, anay. Kaunon ng dried fruit.
1: Raisins.
2: Dried fruit tuloy. Sorry. Dried fruit within 6 months, no? If na-store ini sa pantry. Kaya maka-extend pa ina niya for 2 to 3 years kung nabutang sa fridge. And indefinitely, kung sa freezer pagin. Depende gali sa pag-store mo. Canned tuna! No? May araw man inisang long shell life. It can last around 2 to 5 years past by its due date or best by date. So, pang-stocking up, gitsaya, ang ginatawag nga tuna. Okay? And even vinegar, di ba? Sa aton diri, ang tuba, mas dami pagid kung nagalugay pagid siya.
1: Correct.
2: No, mas gaslong pagid gani. Subot silingon, maski ang aton mga linuto, like pinaksyo, basta kay may langgaw siya. Diba? Gahambal pa kita, ang lawig pa na ya. No? Pwede pa na siya kay may langgaw na siya.
1: Basta wala lang kamatis.
2: Oo. Kay maanugin na siya ya. O ma-spoil. No? Okay. And vanilla extract also, no? It can last for long. And basta i-keep away lang ko na from bacteria. Powdered milk.
1: Oh, bumana. Dapat silkid na ya.
2: Oo. Maybe hindi nasa first option naton kay once gani yung ma-open na naton niya yan.
1: Yes.
2: Sigurado gid, though hesitate na kita nga palawigon pa ina. No? Kay kabalo naman kita, especially kung ga-timpla kita sang gata sang bata, ang aton kamot kung kisa, malipat kita, no? Wala pa kapanghugas, ginascoop na naton. So, bacteria and viruses, sarangin yung makakontaminate. So, although, no, It is safe na kaunon as long as unopened pa ang gatas. So, musilingon sa mga markets na naton, no?
1: Siliado kita, tama.
2: Mm-hmm. So, pwede pa. It can last for 10 years. No, gabi. So, pwede ka stock nera just in case, no? Kabalo naman kamo sa mga nakakalatapos sa kanipalibot nato. Next, canned tomatoes. Ate, oo, kabalo naman kita, no? Hindi siya halingi dyan sa kamatis mo.
1: Pilakatuig na siya.
2: Ha?
1: Pilakatuig.
2: It can last up to 2 years. Ang canned nga tomatoes. Okay? Ang canola oil, kung nakagamit ka mo no? Lucky for you, kay makablawigin siya for months in the pantry. And, mas magalawi pa ginang shelf life kung sa fridge siya ibuta. O galing ti, kung mantika,
1: matulog na siya. Oo, matulog siya.
2: Pwede man
1: na siya. Pahipang mantika, gatulog.
2: Pwede na siya. You scoop, no? Mascoop ka lang kung nakatulog yes, naman siya. And then, ibuta sa init na
1: kalaha. Butang siya naman, matagit siya.
2: And then, ipagid, instant coffee. No? Dapat silyado lang gid katama siya, no? Keep it also in a cool, dry place. Tag parang may ara kita dara sa emergency caffeine needs, no? So, properly store it and it will be good for how many years? Kumbaga, it will last for how many years? Okay. Ang Bouillon Cubes naton.
1: Ang ano?
2: Bouillon Cubes.
1: Bouillon Cubes. Hindi ko nakabalo na.
2: Ay, ano ba lang ginabutan nato lagi na drop sa tinola ta?
1: Oh,
2: okay. Ano ka ng square?
1: Oh, mga okay.
2: Bouillon
1: seasoning.
2: Na. Seasoning. Mga seasoning pero naka-bouillon siya. Diba? So, naka-square siya.
1: Ang bouillon niyo itong ang wrap niya?
2: Ang unod mismo.
1: Ang
2: unod mismo. Ang buyon. Buyon cubes, no?
1: Buyon.
2: Careful lang sa pag-store ugaling sini. Dapat properly stored siya. And may ara iniabis ang high sodium content man. Yes. That is why it can last, no?
1: Di ba, after gamit na ito, kung kisa ginatunga, tapos butang dahil sa refrigerator.
2: So, hindi na siya. Dapat, ano, git siya ya. Properly stored git siya ya. No? So sa mga soup and sauces needs naton, no? Amo ni ginagamit naton ang buyon. Okay, next, we have cornstarch. Kadamo sa pwede magamit naton sa cornstarch, labi na sa ato niya nga pagluto, no? As long as you keep it in a cool dry place, you can use this forever. In good investment kid ini siya, ano? Kung mahambal naton nga kinanlan naton niya ya sang magadugay. No, para sa ato niya yung mga kinahanglanon. Coconut oil, kung may arat coconut milk, may coconut oil man, no? Mas magalawig man ang ining coconut oil kay parehas man siya sa canola oil, no? As long as you store it in a cool place. Okay, that's it. That's the
1: last. Okay. Sige, so madamo gali mga pwede nato na mapustan sa madugay mga katropa, no? Salamat gid ka madamo, 7:43 ang ato nga oras. Kaupod nyo si Katropang James King.
2: Yeah. Katropang Mommy G, kamo nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Dry.

0: Katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Mapala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapag

0: pa. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Sa gari mo, sa ka-service ko, may aratos ang chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara pa sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Patatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, shirty ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyo mga lugar.
8: Mga katropa, exciting!
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para makaintra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
10: Extra Drive.
11: Oras na ito mga katropa, 7:54. Oras na para kita naman ang magpasalamat sa tanang nga nagpamati sa ilang mga panimalay, cellphone nila, o bisan din man katropa sa programa nga Extra Drive.
12: Oy, by the way, nalipatan ko, no? Pero ginlabyan ni Chief Engineer Janelle, no? Upside, ang mga taga Jetty Gas Station, dira sa may Panaad Branch, aga pamatigin sila. Madamo ganyan, salamat sa inyo.
11: Dito ko wala mapatughong antes ko magpuli sa sarap niya. Mapit ko na, ha?
12: Pumapanaad ka pa ganyan.
11: Madyaging ko na sa oval nila.
12: O, ganyan, oval na, no?
11: Oval ang tawag doon.
12: Oo, oval na. Oy, thank you, Gid, ha? Again, dira sa may Jetty Gas Station, sa may Panaad Branch. Madamo ganyan, salamat. Always lang magtutok para kakadlaw ta.
11: That's right. Salamat gid ka madamo sa inyo tanan mga katropa. Well, that's it for your Extra Drive. Bantayan dugidugay. Ang oy, salamat gid sa mga taga-ubad kala nat kag mga taga-sagay, ha. Mm-hmm.
12: Oh, madamo sa inyo nga salamat, yes, sa pagpamati man sa aton. Always lang ha, nga magtutok kaupod ang duha ka mga viral nga wakalan.
11: Ako si katropang James
12: Kim. Kag katropang Mommy G Drisa.
11: 103.9 XFM Bacolod.
10: Extra Drive.

0: The secrets of hell.
1: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
2: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabulig ali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, ka nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The secrets of hell.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes.
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton, Sir Josiel, ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalanses ang kolesterol, balanses ang blood pressure. Makuha naton, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabong tao kita nga fully charged, magabong tao kita nga mabaskog, magabong tao kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The secrets of hell.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The secrets of hell.
1: Kun wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Doc Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The secrets of hell.
1: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninyo lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninyo lugar.
0: The secrets of hell.
3: exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas! Santon Plus Gold Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon Plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abroad. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sanfong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sanfong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sanfong Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Tangkalang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo?
6: Bitin.
5: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito.
7: Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali is

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Hala, ka-exciting!

0: dito sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gito sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rudy Linta Kuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Nakalampuas naman ko sa intro. Magapadayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Makaupon nyo until 12 midnight subong agab isang
1: May 27, 20 and 26. It's a Wednesday.
0: Oh my God, Thursday na tabuas.
1: Yes.
0: Malas duty tabuas.
1: Kag sa Friday gani.
0: Ano man?
1: Ah, Saturday bala?
0: Oh.
1: Katapusan sang bulan.
0: Hindi pa. May Domingo pa gani.
1: Kaya asa man sa 31?
0: Oh gani, ito yung 31 Sunday. Ang Saturday 30.
1: Ay, oh gali. Gatali.
0: May nakaschedule naman ni siguro mo sa... Wala daw matyagan ko, webes. Wala ni sa aga, wala ni sa... Kaya nga tingala kung saan din ni sa gakopliti, yaman. Doka da si Mano, daw lagi siya ga-absent nga magpuli, ba?
1: Ano ka, ti?
0: Ga-hitch na ni siguro sa Central Lopez sa Salakyan. Hindi, at discarte yung damo niyo. Pang-amiguhon na niya mga drivers ang Central Lopez. Kay may ari man ni sila ruta nga sa South Southern Negros bala nga mga sa Central. Bagay. So mabantay ka to dapit sa may ano ho, sa may San Agustin. Tapos pakilala ka lang, butang ka lang placards nga ako si Dolphy Langka sang XFM.
1: Hindi siya ano lang ka sa Guys and Brand Incorporated. Ay is ang ila na nga bus ka ba? Ano pa na mo? Ang ila nga main office, di ba? Amo na siyang Capitol Subdivision.
0: Terrible, no? Sige, para-parahan na. Idiyahin na lang na para makalibre yung mga transpo.
1: O, kay ti, ula labot nga. Discounted ko sa series. Ti, may anak. Pag ito yung, ti, pwede ko nakaangkas, sir?
0: Magapalayag na ang Phone Pal. Live na kita mabatian sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems sa Negros Kagpanay Island. Sa Bacolod, 103.9 upunta si Katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: Thank you, Papa Rodel. You have one kiss from me.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Shooty Boy.
1: Uy, nagbalik na siya.
0: Nanawag si Shooty Boy sa akon kay Ina. Ato to subong si Engineer Roldan Rox Tanseco Sandoval.
1: Wow.
0: Ato mo lang nagkatoto di last time to nagpasibo sila.
1: Mm-mm.
0: Ato sila subong sa Kanlaon.
1: Hey, ano sir, gusto mo massage?
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, kag Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay. Ibi Magalona, Victorious Manaplaka di Sagay King Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upunta si Katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Duwada sila gali.
0: Secret. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: John Ray?
0: Noel. Noel, nakambala ko yan.
1: Kasalas at subong
0: sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Neil.
0: Neil, are you sure?
1: Yes.
0: Kuya Jay.
1: Oh, pakilala kami sa akong Jay.
0: Asa mga gusto mapasako, pwede na akong makatawag XFM call and text line. Save nyo na ha, para sa pagbalik namon maka una ka mga yes. Caller sa muna programa.
1: Maka
0: sa Smart
1: chika kita.
0: NTNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: 0915 sa Globe niya 0915-8311-431 0915-8311-431 Mabalik pang Phone Pal with Katropang Troy Tisoy
1: and Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo
1: exciting.

0: D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handog mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime o sa karitard ng sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na.

0: for men.
1: Oh, exciting.
0: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.

0: Ay, salamat. Ano lang buwasan ko naman ang ako ni Inquintro sa mga gabi. Balik na sa phone pa, lobod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Sino kasubong?
1: Si Myla.
0: Lagtok?
1: May lamok.
0: Pwede na ka makatawag XFM, call and text line for you to join na Smart NTNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hi, good evening, caller!
1: Hello!
2: Good evening.
0: Mayang gabi. Pangalan?
2: Alex Hilir.
0: Taga diin?
2: Taga Kabangkalan.
0: Din sa Kabangkalan?
2: Zone Chicks.
0: Sa Zone Chicks?
2: Zone 6.
0: Ah, Zone 6 barangay Kabangkalan man. Barangay 6, guro. Kabangkalan City. Chakto?
2: Oo.
0: Ako pa yung katutol sa lugar nyo kaysa sa imo yao, taga dira agad man?
2: Oo, dira ko na tao.
1: Ting agin zone mo lang barangay nyo, wow.
0: Amo man? Lana edad mo gani?
2: Hindi.
0: Tao agad man?
2: hindi mo tao. Pero tao-tao lang.
0: Ah, tao-tao.
1: Ah, tao-tao ka lang.
0: Sa edad mo nga 28, 26? 28?
2: 28.
0: Sa edad mga 28, anong work mo subong?
2: Construction.
0: Ah, construction. Yung, wow. Yung paborito dun.
1: Oo.
0: Din ka subong nag-obra?
2: Aray ko din subong sa may hospital sa district sa Kabangkalan.
0: Ah, may project ka mo da?
2: May project din kagi pakoninier na ipalaparan niya ko.
0: Halong ka da ha, basi admit ka.
1: Bakit ikaw pa bala una admit ha?
2: Maalaw lang ko kasi dito ang mapalapit sa akin.
1: Wow! Gusto mo?
0: Manunuklo agi dyan gali, Dolt. Manunuklo.
1: Amugi dyan yan.
0: Nga nga daw nakulbaan kagit kay Dolphy nga mahalong gid ikaw kung si Dolphy mapalapit.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ko si Dolphy magpalapit sa akin. Diyan ka palayo ko yan.
0: Kaya nga ah.
1: Nga gani.
2: Ambot lang ah.
0: Anong ambot lang ah?
1: Diambal mo ginaiya? Daw wala makusap na kalan.
2: Ano? Pero ako na ako magpalapit kay Dolphy. Hindi na sa'yo magpalagyo. Mambal na sa dayo nga. Sige na ah.
1: Di malagyo ka man Japon. Hindi bala ka ikaw gani. Mismo nagambal nga. Ano?
0: Dahil lang nga, may check lang ko sa piyaka din niya. Line number one, babae ni lalaki.
2: Lalaki ni Troy.
0: Karoon ka lang tawag liwat kay unahon niya. Anay namon tampuyong si Alexa dahil lang yun.
1: Hindi ba pwede yung maispadahay lang namo.
0: Tawag ka liwat pagkatapos si Alexa.
2: Okay, Troy.
0: Birahon na namon si Alex umati da. Kaya para may idea ka na kung paano ka namon birahon, ha? Okay, Alex. Pila nakabilogin mo na nobya?
2: Saka naman damo lang, Troy, pero... Kumot lang, bisang sa kadamo-damo, bisang isa, wala git.
0: Ang pamangkot kung nagpasugot kiman sila nga mga inobya mo.
1: Amugid!
2: Hindi, kay... Ang last mong inobya, nagpasugot to. Tapos nagpalapit man to, amot, sino to nga klase, agay nga tampuha man to. Yun ako, klase, eto.
1: Sinakita sa inobya mo?
2: Nakita sa inobya ko, si pagkulay ka muna, o. Gikatuwang mo sa inobya ko sa balay. Tapos yung tampay ako, din ako nang sala ko. Kaya sinuto yung laki, ito yung gakot-hakot sa imo.
0: Te, ano sa bat mo?
2: Kaming ko, ti... Kung ano man doon, prince ko man doon. Ti, prince na lang yung ako sa akot, kagagiyan ako kalungkong. Kung ano nga?
0: Yeah.
1: Hindi to yung salasang agi. Sa totoo lang.
0: Salasang?
1: Sala ni Alec.
0: Nga man.
1: Nga ano pa, halok man siya.
0: Correct. Namitan siya, guro.
1: Eh?
0: Bisan ako man nga babae guro no tampaon ko gid siya no
1: no eh
0: wala man siguro friends nga makosakos nga mahalok-halok gid siya mo Alex.
1: Oo, ah?
0: Basi ko na tilawa basi nagtilawa na ikaw mo Alex sa duha wala
2: pero why mo kaya na namihan si Yaya kay
0: hindi ang pamangkot ko nagtilawa na ikaw mo wala
2: Wala gigaya lang nga lang ang anaw niya pag anang turbo ko nga eh.
1: Pwede yan pa mangkot na nga, nga nga nagpahalok ka.
0: Correct, nga nagpahalok ka ko no. Nasabat mo.
2: Kaya mo nang ang balera ko niya na iglang na sa ko nasa ako na muna ako sa ako sa ako.
0: Pero friends, friends lang gitman ka mo ha?
2: Kaming ko friends kay yung sa grade 1 pagkatapos 5 class ni tanay kami na.
0: Ah, okay. Bali, ano ka mo? Bali, kumbaga, mahulog na sa kababata ka mga duwa.
2: Mm-hmm. Pero wala pero, na kabalo.
0: Pero,
2: wala na kabalo na nagamula siya.
0: Pero ang iya nga ako sakos, kagki si Imoya, may meaning na to oh, sa iya. Eh. May malis siya ba? May malis.
2: Well, mo na gano'y ang balo ko siya. Siling ko ako sakos lang, ha? Alok-alok ko, okay lang na. Pero ang turbo ko yun, hindi lang pagtanduga. Kay Tadyana, kita yun
1: na. Si, ang para sa babae, insulto na naiya sa babae mo. Kay siya, tunay nga babae.
0: Pahalo ka lang sa agi.
1: Pahalo ka lang sa agi.
2: Kamu na gano'y nga naglaing ko gano'y lang ko. Siko, amo na ang Ricky dito. Yung nga lokalokan mo ko kung magtindog na ng turbo ko. Kuro, hindi. Ibugata eh.
0: Ah, may bato. Yeah. Mabato kasi yeah. Galeria sa kun same amo, sex yeah.
1: Kun amo ya, may ano
0: may nabatsagan man sa.
1: Oo.
0: Kaya yung preparahan niya na kuno turbo gani, mo.
1: Oo.
0: So meaning, tsakto ang panagupnop sa babae. Wala nagsala ang babae.
1: Oo nga, mabigay ka man gali sa agila.
0: Oo. So meaning, ang babae, hindi mo gisaya mabaso lo nga gintampa niya ka kay bisan sa imo ang balanon mabigay ka gid jagali kay nakaprepara ka na sing turbo.
1: Correct. Nasun ko wala tong babae na tabo gid ka mo. Oh, hindi pala.
0: Pinabundak ka matabo gid ka mo.
2: Kuno tabo kami nga duha. Ati labot gid yung pagapaga sa utas niya eh.
0: Aba!
1: Sigurado ka nga malambot mo kinang puwak ya?
2: Ay, hindi lang puwak. Pati aling gores pagapaga utas niya, labot sa puwak.
0: Ati ang iya lubihod?
1: Sige. Challenge sa ka. Testingan ta nga duha.
0: Ara. Ara.
2: Okay ah, bato.
0: Bato.
1: Oh, te isulod mo sa alingag-ngag ko. Basi ka lang huwag ka.
2: Pagkatulod sa alingag-ngag, mayroon dako imo nga ilong, te sa ilong na lang may
1: pasyon. Eh. Ah, te, mag-amo na iya, katuan, tagi ka na iya. Maruro ko buwas.
0: Sa kabangkalan lang, maruro ka gid. Ano na, talabukon nga.
1: Sa kabangkalan lang, sabi ko na yan, tiki mo.
0: Te, ano gimang ginapangita mo, babae o kung na agi?
2: Ang isa akon, babae lang, basta residido lang isa akon.
0: Te, paano?
2: Wala mag-residido sa akon, sa kay Dolphin, nalang ko.
0: Oh, deal. Deal.
1: Katuan, takada, buwas ka, may lisensya na kung nadaan, di kay Troyo.
0: Sa ano Webes ang aga pwede ka nakalakat.
1: Oo.
0: Eh para Bernes Sabado.
1: Ti Webes naman ta buwas.
0: Amo gani pagkatapos ang programa pwede ka naka-exit na. Hindi ka na mag-duty pagka ano,
1: pagka Bernes,
0: deal.
1: Oh, ti deal ka na.
0: Basta pakitaan mo go picture kita nay kamo ni Alex.
1: May mayo kong picture lang video han ta. Te ano si imo Alex?
2: Pag-sige, ikaw naman ay ang mag-decision niya, oh. I-adya lang ko sa Facebook, oh.
0: Ara, oh, bebe, lang tawag na
1: naman. Sige, be.
0: Sige, anong ngalan mo sa Facebook, be?
2: Isa pa na.
0: Ngalan sa Facebook, pag isa-isa pa na gani, ipinana. Tama,
2: ano? Isa pa na vlog.
0: Ha?
2: Isa pa na vlog.
0: Ha, mo na ngalan.
1: Ay, isa pa na vlog.
0: Isa pa na vlog. Ang vlog mo, be?
2: Ito yung vlogger man ko, no?
0: Ah, sige be, ilang taon ta be? Isa pa na vlog.
2: Ang naka...
0: Dali lang, pamati, Blanay, paano i-spell out ang isa pa na vlog?
1: Mm-hmm.
0: One word lang, anong spelling?
2: E. Dali. Tapos, C. Tapos, ang apol.
0: Pamati, Blanay. I, guro, hindi ingatig. I. Tapos, anong next letter?
2: S.
1: So, A?
2: Ang apple.
0: Okay.
1: Isa.
2: N.
0: Ano na?
2: N.
0: Dali lang, isa pa na vlog tapos may N?
2: Ambal mo i-spell.
1: Spell gani.
0: Ara na ta sa isa. Ano daw yung next letter?
2: pi.
0: O, kita mo. Oh. Diba pi? Hindi N? Oh, oh. Langka. Mas face ko.
2: Tapos ang apple.
0: Okay.
2: Tapos isa pa na.
1: Ah. Sugpon na na kung hindi.
0: May space na yung sa pana? Wala.
2: Wala na, rekta mo na naka...
0: Ah, one word lang, one word. Ang vlog mo yan, anong spelling sa vlog? B-L-O-G?
2: B-L-O-G.
0: Oh, isa pa na vlog.
2: Oh, kita mo na ang tisoy-tisa sa
0: buong... Wala pa, ginapangita pa lang. Hindi kami pag-unahe, bala? Pagani.
2: Sir, nakita mo na na.
0: Wala pa. Tarunga da. Hindi.
2: Nakita mo na na, ha?
0: Ari, ginapilit yung ibig sabihin, wala pa, palapit ni Bla kay para malipungan ka sa akin. Dali lang bala, wala kami di may nakita nga naka-color green diri sa amon na gin-mention mo. Sala ni ang imo ginatag sa amon nga pangalan.
2: Isa pa na.
0: Kita talang kasaban ka lang kay
1: ipapungo. Ano isa nga Bla? V kung B?
0: B kung no?
1: B?
0: Oo.
1: B-L-O-G?
0: No, wala ka dyan, may gagawa ya. Naka-online ka, Subong?
2: Online ko, Subong.
0: O, sige, message na lang ko sa akon page. Troy Tisoy 2.0. Go.
2: Friends na kita,
0: ha? I-message ko bala, pagpatihan lang malang yambal ko bala. Comment lang sa live, Subong, kay naka-monitor ko di, oh. Comment sa live, Subong. Dali!
2: Sige-comment na ko gani, eh.
0: Ah, tiyano, wala man di pangalan mo?
2: Hindi mo ko makita, eh.
0: Ate, hindi taka pag-plagon sa number mo, eh. Bala.
1: Oo, eh. Bala.
0: Cancel ta ng transaksyon, ah. Cancel ta na, ah.
1: Mga ayaw lang ito kami sang imo nga, ano.
0: Oo. Oh, dahil na, comment na. Comment na. Kaya nga nagkakulomment, eh. Si Andre pa lang, ni si Valdez, si Lujin, si J. Beans. Dali na, comment na. Siga.
2: Si Lujin, friend kami na doon ni Lujin.
0: Ah, ikaw yan ang ginapamangkot ko. Ay, Kuya Labo,
1: na Lujin yan. Ano iya? Ang imo, ya bala yung account ang isugid na lang sa amon.
0: Dali, ah.
2: Ari na lang, oh, para makita mo. Sorry, ari na lang.
0: I-comment na lang. Da bala sa akon nga, FB. May isip ko 1 to 10. Kung hindi ka comment na, hindi na ako mag-entertain. Ay,
2: ari na lang, oh, sa isa ko sa sound.
0: Oh. One.
2: Ikaw lang, sapat na.
0: Ah, damo-damo na gagawa. So,
1: eh, comment na lang bala. Makomment ka nagid lang.
0: Three.
2: Ikaw lang, sapat na.
0: Ah, comment na daa. Basi laway man lang na. Naguyang-uyang pa kami sa chin po. Babay na lang kami, ah.
2: Laway-laway man. Kung guwapo ko yan.
0: Comment gani.
1: Eh, kung guwapo ka, comment na da.
2: Ah, guys, si Dulpi ka. Gabi ang pag-i-Dulpi.
0: Yuck.
1: Goodbye.
0: Bye, ang babay na ta, Dulpa.
1: Oo, ah.
0: Ay, pulos. Black na, black.
1: Oo, ah. Maayo gid lang sa ang imong account.
0: Dugay pa sa no? Oh,
1: patapos mapaano pa sa ang upong gwapo?
0: Di man sa gwapo.
1: Ha?
0: Di sa gwapo.
1: Gwapo sa ako dyan na pakita sa?
0: O, teka ba, teka, Alex?
2: O, sige, ma-video call ko si imo, Dulpi, ah.
0: Ah. I-comment gani ang imong account.
1: Hindi ka gani mag-commentar, ma-video call pa. Na, no?
0: Te, why? Pigaw?
1: Wala.
0: Why?
1: Goodbye, ah.
0: Goodbye. Hindi tapaganon?
1: Hindi, eh.
0: Hindi
2: na? Ako na lang mapatay, ah.
0: O, sige, ah, bye-bye.
1: Mayo pa.
0: Mayo pa. Para hindi ka na mabuhi, mapatay. Ambal yaman siya mapatay.
1: Nakadamo-damo, pangay na arte.
0: Ambal ni Arche, iyo, at manang ang pangalan, Troy Man. Please.
1: Mayo pa niyo si Arche mo.
0: Oo, mabato man si Arche. Ay, may color liwat, may gabi.
1: Hello.
2: Hello, Troy. Good evening.
1: Good evening.
0: Sino ni?
2: Si Riman, Troy.
0: Ah, okay. Okay, tapos ka na sing, ano, sing imo nga transaksyon sa amo, nagligad pa nga inadlaw. Ano imo i-update sa mga gabi? Ano,
2: may ambalan lang ko natin ni Troy.
0: Oh, sige, Bing.
1: Ano, Tani?
2: Ano, tibi ako, Troy, ka, ano, kanima, Troy, para sa, ano, pa, para sa sarili ka, Troy.
0: Anong ano nang ihambal mo? Ihambal na dayon.
1: Oh, ano na mga advice?
2: Kung nga pumasa si boss, Dr. Milito, oy, ngayon ko ba, kami kaburik sa iya, Troy?
0: Anong manong mo pagayoon man?
2: Ang ano, Troy, para nga mapabulong mo, Troy, ang ano, ang
3: ang mapal ka, Troy, eh. Kaya ito, siyempre, happy decision na record niya, Troy.
0: Ah, simple lang na. Kanto ka lang da sa, ano, kanto ka lang da sa butika, kita ka lang sing Vision Next Plus para masanag na yung pananawan. Bulag na na o kung mga kita pa?
3: Ano, bulag, Troy?
0: Ah, bulag, gali, yaton color, doll. Hindi nga, subong ka lang nag-ako nga bulag, kaya ako.
3: Ito, ginapapyan mo ko nga silipon, Troy.
0: Wala, kuya, kapat. Wala, kuya, kapatay sing cellphone. Ang imo na yaba ba ang kapatay kay Gambal pa kami, nag-overlap ka na. Ha, bali, totally blind ka?
3: Pedro, gusto ko dahad nga, ano, mabuligan.
0: Amo na lang, eh. Hindi, bago ka mabuligan, imo na na ipalantaw sa mga espesyalista imo mata. Oo, kung may chance ako wala.
1: Kung naa nga nabulag ka.
0: Oo, ipalantaw mo na si espesyalista. Pamati, bala, mo nang ginambal ko sa imo. Ang gambal pa kami gani, hindi mag-sabat o mag-salot. Hindi ta maintindihan, eh. Ang imo una obrahon para mabuligan ka, imo ana ipalantaw sa espesyalista ang imo nga mata. Then kung may ara sing chance nga makakita, that's the time na nga birahon ka namon sang amon nga mga supplements para makabulig-bulig man sa imo nga pananawan. Nakwa mo?
3: Troy.
0: Okay.
3: Ano, napalanta ko rin, Troy, sa espesyalista sa mata, Troy, kay Ambal na. Ano, may tiyong ito makakita ko lang kung maoperahan.
0: Ah, may tendency nga maoperahan. O sige. Ti ano may bulig mo, Dolph? Kaya daw ikaw man ni Damo, pangilala.
1: Ha?
0: Ano may bulig mo?
1: Ti, itilawa niya anay ang Vision X, eh.
0: Oo man, no? Kaya para while nagapreparar sa operations, at least may ano na, no? May bato-bato ng iyang ano, mata. Pila ka bilog na mga kita? Duha gina ang mga kita kung maoperahan?
3: Kaya, Troy.
0: Oo. Sige, ah. Te, ano man ang ubrahon ta sina? Mangayo kasi.
3: Mangayo ta
0: sa ubra mo pa ya panawagan ng ako niya programa mag-amo niya. Oh, iano na lang, amo na lang niyo. I-message na lang ko sa account page. Kay i-plaster na muna, ibutang da imo GCash, ha? Kay para maano ta, mapalupad sa ila tanan kung sa mga gusto magbulig. Pagkatapos, kung gusto mo gin magpa-opera, damo man mga government agencies nga naga-entertain sang libreng operations, mangkot-mangkot ka pabulig ka da sa upod mo, kang mangkot ka mo da sa inyo LGU kung sa din makadto. Okay?
3: Okay, Troy. Kaya ano na, Troy, gusto ko dahil maka, ano, makapangayo sa inyo, makalagay, ano, makalagay, silipon, makalagay, ano, kang programa ni Troy.
0: Ay, ambot, ano, gid pala yung pangayon, pangayon, radio, financial, ano, pagid, iya, malala pati house in lot.
3: Ano nga, Troy, gusto ko, Troy, makita liwa, Troy.
0: Ati, sige mo na, ubrahon mo. Ngita, da, sing, ano, da, sang ideya nga, makaano ta, makapangita, ta, sing, pila na edad mo gani? Kag pila ka nakatuig nga hindi na makakita?
3: Ang ano, 21, Troy.
0: 21 years na hindi ka kita?
3: Ay, siyempre, tigado ba, Troy?
0: Kag subong mo lang gin paluap, gusto mo na gin makakita, how?
3: Oo, Troy. Kapira naman ko magano, kapira na ko magano sa, ano, sa doktor, pero huwag ka tumimo kay, ano, kay huwag ba giyon?
0: Hindi, ah. Kaya wala ka mong yaga pang usisa da sa inyo nga LGU. Oo. Kaya sila ginaya makabulig sina sa mga operasyon na bala kay sa subong. May ara mga libre nga mga nagapang opera. Wala ko kabalo kung na-include ang ano ang operasyon sa mata. Sa pero mata. May ara gina. Muna nga, mangkot-mangkot ka man. Kaya siyempre, anong pulos ang imo nga ginpang butar to sang una kung hindi man lang makabulig sa imo, di ba?
1: Mga medical mission.
0: Kami diriya sa XFM ya, may ara kami ihatag sa imo kung makapa-opera ka na para ma-maintain ang healthy kag masanag ka pananawan, may sigurado may Vision X kagid nga may mabato na lin sa amon. Ha, te okay na na? Ay, ginubra mo na kidiya panawagan akong program, wala na di may mangita uya pag amo niya. Oo, sige, salamat, bye-bye. Oo, kadamo sa imong istorya pa.
1: Ang muna gani,
0: doon na ubra ta diya sing
1: kinunahan yung daan doon sa Waray Daksoy man. Ay, ang bot na
0: lang. Saka to gayon yung katawag-tawag, gali, subong mo lang sa ako, o bulag siya. Nag-prangka ka nga may kinanglan, kaya gali, at least na-address sa sing proper.
1: Oo, ah, sa nagligad pa tani, kundigin, buligan ka na. na?
0: Oh, karon naman iba naman ang waga pa music kami anay. 8 minutes after 10 mabalik pang phone pa lupon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo?
1: Exciting.

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
1: Kasi some 25 years.
2: Sansong Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag Sansong Plus Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag Sansong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil. XFM.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: 28 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Si Buton lang galing yung diskarte siya. Topo niyo man sige abang katropa ang Troy Tisoy sa phone, pal.
1: God, si Dolphy lang ka.
2: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. The best herbal food supplement para sa aton nga ikayong lawas.
1: God, sang Premium DT Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Ang tanang YesOil products, sarama bakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And sa mga gustong mag-intra, pwede na ka makatawag sa Bunga Gab sa Smart NTNT.
1: 0912-0076-793.
2: And 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Nangyay mo ba lagi na-plug na number? Wala, ay, bala may katawag ba? Oo, hindi sila gusto kung ikaw galawag sa 0912. Balik na ron naman, ikaw naman lawag sa 0915.
1: Oh,
2: sige.
1: Tigay, ilang kukopya. Ay, hindi ko pala tagulat.
2: Abot, sige dyan, mga diskarte ko yan. Iba bali. Iba bali. Iba yung loko. Para kadlawan na naman kagamag-inang-ang ka na naman.
1: Anami, same mo eh. Pero, sa prank ka lang istorya.
3: Hello?
2: Oh, ay, dahil lang. Dahil ha?
1: Sa mga callers, no kayo makamuli lang. Kaya kulang yan lang. Oh, di ba?
2: Ay, babae atong caller. May hanggang.
3: Hello?
2: Hi, good evening.
1: Hi, good evening.
2: Who's this?
3: Pwede pa shout out?
2: Andali. Pangalan, nanay. Pangalan.
3: Wait.
2: Name.
1: Who's this?
2: Who's this?
1: Justice?
2: Hello? Itit?
3: Dali
2: na pala.
1: O, sino ni?
2: Wala pa gani. Takapangilala
1: gani.
2: Mo. Ano muna? Magpakilala muna. Magandang gabi po.
3: Niyan na si Andil ay Captain Ben.
2: Si ang first name lang kay Kalawig.
1: Oo.
2: First name?
3: Anel.
2: Amel?
1: Amel.
3: Anel.
2: Oh. Ano, Anel? Tagadiin ka, Anel?
3: Sabat ka, Anel.
2: Dali, ilang bala? Tagadiin ka.
3: Taga Bacolod.
2: Din sa Bacolod? Din sa Bacolod, Nel? Nel?
1: Kita mo lang.
2: Dula na lang kay.
1: Amo na kayo.
2: Hindi, ara.
1: Hello, Nel?
2: Anel?
1: Hello?
2: Dula sa... sa ilo, tada sa piyak. Ha, taga Alihis? Dula yung signal ga. Pila na edad mo ga?
3: 21.
2: Ma-join ka o kung may griton ka lang?
3: May griton lang ko tani.
2: Wala ka may paintrahon ngay patigayon sa imo nga imo bugawan? Why? Ikaw yan hindi kayao? Taken ka na?
3: Taken.
2: Ano? Taken ka na? Pila ka bilog ang nag-take for granted sa imo? Ano to na to? Line number two, good evening.
1: Hello?
2: Oh, nautod man. Kalautod. Kakaulutod. Hindi ginasabutahin nyo kami sa buong gabi.
1: Ito kalayo ka man sa business ka. Tanda doon mga impacto niya.
2: Hello?
4: Hello, Troy.
2: Nga nagsulod ka pa? Sino ni?
4: Ako ni Troy, ah.
1: Ikaw gani, sino ka?
2: Ngalan mo.
4: Ha? Ako si Maria, Kapra.
1: Ah, kinuha ah, talang karoon.
2: Ngita kami iba na color, ah. Wala ka sa batarong.
4: Hello.
2: Ah, hi ma'am, good evening.
1: Hello.
2: Hello.
4: Troy, ini bahay.
2: Oh, bigo.
1: Sino ni palihog?
4: Alex Troy.
2: Adali lang, ikaw man to kay na sa kaban kala. Ano, intra ka naman duwat?
4: Ito yung ina batiyan mo sir.
2: Ah, wala na, wala na. Hindi na, wala na explanation, goodbye.
1: Nga.
0: ari na sa. Oh, ano, mapakilala ka hindi?
4: Kilala eh.
0: Okay, pakilala na. Ngalan mo.
4: Ako si Milchor.
0: Milchor. Taga diin ka, Milchor?
4: Milchor. Hindi, Nilson.
5: Ah, Nilson. So, labi ko, ano yung Milchor? May mamangkot ko sun sa imo, diin si Gaspar na si Baltasar.
0: Sa din yung ginubrang watawat na Pilipinas.
5: Milchor.
0: Churaki, no? Nilson, taga diin ka?
4: Tagal Tabas.
0: Ah, taga Aklan. Oh, musta yon mga taga Aklan?
4: Okay man kami.
0: Okay lang kamo. Eh, makaintindi lang Ilonggo o kailangan ba magtagalog?
4: Ilonggo lang ah. Okay na ako si Ilonggo.
5: Ang kabalo kaya mag-Ilonggo.
0: Intindi na sila yan. Mm-hmm. Oo. Pero, pila na edad mo, Nelson?
4: Ah?
0: Pila na edad mo?
5: 27.
0: Ano ba lang ang imo nga radyo? Ang imo radyo i-mute ba lang kay may delay na siya. I-mute lang ana yung radyo sa cellphone ng pamati.
4: Sabi kay ang piyak balay kapag ko nila radyo.
0: Baha sikat-sikat tagita
5: wow,
0: ganito.
5: Wow, correct. May piyak balay pag siya. Kaangot ka lang siya nga wifi ay.
0: Tunog gali ang 96.5 sa Aklan, no? Thank you again, ha? Sige na. Pila to edad mo, Liwat?
4: 37,
0: 37 years old. Nag-work ikaw, Ron?
4: Ako?
0: Oo.
4: Why?
0: Nag-eskwela. Nag-negosyo.
4: Why, man?
5: Hindi ka pa sagod.
4: Amo, sagod lang ko.
5: Siling ko kitaw.
0: Sino ka sagod? Sino ka sagod?
4: Mudday lang. Mudday, man. Balaga pa sagod.
0: Sinugaling ka sagod.
4: Sagod, ang ako niya kapitbalay.
5: Wow. May mamasang.
0: May financer.
5: Siling ko gitaw. May mamasang ay.
0: May ano na ni Saguro? May asawa ka sa una kung ka ano, live up.
4: Balo kaya, balo.
0: Ah, balo na. Balo patay, balo buhi.
4: Balo buhi.
0: Balo buhi, binulagan.
5: May isa pa yung nakatoy mo.
0: Ano? Ano, no?
5: Balon.
0: May kabataan ka mo, wala?
4: Why, pagani?
0: Oh, 36 na yung mo. Ito lang mata. Pila ko mo 2A na updanay.
4: Why, ito kong pamata, bala, Troy?
0: Hindi, gani. Ang imo yas ang una yung kalibin. Kalibin mo, may bata. Ang kalibin bata
4: niya.
0: Pila bilog bata niya.
4: Tatlo.
0: Ikaw ang tatay.
4: Otroy.
0: Kabalo ka mag-ubra.
4: Hindi.
0: Kaya kung nagambal ka, oo, ipatry tatani mo ayod kay Dolphin.
5: Correct. Ayod, di ko bala ko.
0: Ipabaklas yung iniayod, di ang ipatakot. Ipabaklas ko na yung IUD, patakol niya City Health niya.
5: Lain yung IUD.
0: May salt sa punta, IUD salt. Kamusta man yung experience sa pagmamati sa one program, Nelson, dira sa Aklan?
4: Ay, maayog ya, Troy.
0: Ah, maayog. Very good. Lamat
4: yun.
5: Oh. Hindi na pagkusgi ang inyong radyo pa nito mag-feedback.
0: Te, feeling mo subungagab, mangin maswerte ka kay may matawag sa imo nga uyab?
4: May tani, Troy.
0: Good. Ano man ang ginapangita mo sa isa kababayo wala labot nga may ara kasuludlan nga buho?
4: Ako na sa'yo. Bonus na lang buho. Ano na?
0: Ba? Bonus ang buho.
5: Di ano gusto mo? Buho o kung mga nga na lang ko? Eh, pili.
0: Nga nambal mo nga bonus na lang ang buho. Kaya ano na pangita mo sa isa ka babae?
4: Ano lang wala? Ano yung pitbull ka loyal?
0: Hindi, lainon
5: na nasubong. Pamatian ko ni Pitbull.
0: Lainon na nasubong.
5: Oo. Why na niya subong niya uso ang faithful? Yeah.
0: Lainon ta.
4: Nang Troy. Nang mapintas ka.
0: Nang! Wala. Ang maldita.
2: Muna ako gina. Gapamati kisa gali sa ato, no? Gapamati sa ako.
5: Oh, correct.
2: Mapintas, tapos?
4: Pintas ka. Pero may ako ginasakit.
2: Nah! Alam mo na.
5: Sadista, gali yung ginapangita.
2: Hindi, sadista, satanas. Very good! Alam mo na nga, mong ginapangita. Oo, oh, lalaki. Okay lang sa imo bisan may bata na kahit siyempre may bata naman to.
5: Oo.
2: Sa okay lang may bata na.
4: Okay lang ha, bata mo na.
2: Di basi kun pamataan mo pagid
5: gani man.
4: Hindi ah, kung gans lang sa ko ako nga kagulingon.
2: Ba?
5: Good ka. Ti mapintas man balang na pangita mo.
2: Ti ibalik ko na lang ning ayodin ni Dolpe.
5: Kay ko mo mapintas ang gusto mo. Gusto mo ako na lang maputik sa imo.
2: Kagi ka na na ginabagting ang linggana.
5: Amo na buot ko sa lingon sa putik.
2: Wala ka pa kagi yung ginabagting lingganay mo ay.
5: Oo.
2: Oh. Kaya kung mabagtingan ni Dolpe lingganay mo, gaulbo-ulbo na imo kibot mo.
5: Oo eh.
4: Masin ka na buka-buka ko, away tubig.
2: Mabato ang taga-altabas ay. Sige, amuna, ang gusto namon sa isa ka-caller ng lalaki, ang ginapangita niya, ang ginasakit niya ka, ginabira niya ka. Tapos, oh, mapintas in short, okay. Bilang edad, single ma'am, okay lang?
4: Okay lang ah.
2: Sige ah, mga taga-diin mang gusto mo, hindi mo gusto taga-Aklan, may taga-Ruas man kita, Antique, Iloilo.
4: Ah, mo lang na, hindi na sa Aklan ah.
2: Sa Aklan lang. Nugun to tani ba, may ato to single ma'am, mga taga-Aklan pro. Ay, hindi na tigayunan, tato sa Uyabya. No?
4: Hindi na ako sa Uyabya. Ano?
2: Nabatian mo tong amon caller, tong taga-Aklan na tong may bata, tatlo kabilog.
4: Hindi ko to yan. Iba lang sa ako. Mga Ilunggo lang ah.
2: Ah, ambal mo taga-Aklan.
5: Oo, gani man.
4: Hindi na taga-Aklan.
2: Ah, Rojas, Antique, Iloilo.
5: Negros.
4: Hindi.
2: Ah.
5: O, pwede ko lang taga-Negros.
2: Oo, ah, malayo-layo na bala ng Aklan. Datang ligad, no? Last year, no? Dito to sa ilan, no?
5: Nan. Oh,
2: sige ah.
4: Pwede, Troll.
2: Oo, oh, edad, pilang edad, gani? Ginapagita mo sa isa ka babae nga mapintas?
4: Isang parintang edad, okay na nasa ako na.
2: Ba? Iya ginigili pulo-pulohon doon.
5: Gani man.
2: Biskan medyo ganit na okay lang, pwede pa man malawayan para magdanlog.
5: Pwede malaga.
2: Nagapanglaway ka man nga daw ano? Daw idubuang? Kabalo ka man mang laway, Nelson?
4: Balanta
2: ko ara na. Be pa palantawa ka kay palad. Be pa ipagwa ko no bi mo dila. O no. Be ba ma na ba. Ni mo lang sige lang lang tawlan namo makita lang mo na ba. Grabe ang
5: yan. Nakatilaw na ni Shayla.
2: Dol pang ya dila. Dol daw dila ka chow chow. May ara daw kay itom balaga simpon dol. Dalita niya dila dol.
5: Ah, ti mag-amo na siya, Nelson.
4: Oh.
5: Gabunan ka man ay.
2: Ay, hindi.
5: Medyo
2: lang. Medyo lang, medyo. Liwat ba ganun last na lang yung pagwa bindila ba?
4: Hindi na blood roll.
2: Bigit lang pa into na ba?
5: Ganit man.
2: Wala na into ato sa kaisa. Sige po, hindi ka naka-plug sa iyo number, Migo Nelson, sang Altabas Aklan.
4: Mas may panawag ka nga, no? I get.
2: May ara ka panawag. Galing kay hindi kami sigurado kung babae ni basi binabayi. Gusto
5: ganit
2: mo?
5: Ganit man.
4: Pagka bala, basi bago nga.
2: O sige, ara may pa-istorya ko sa iyo. May pa-istorya ko sa iyo, ha? Okay. Dahil lang yun, Ario. Say hello, gani.
6: Hello.
4: Si Dolpe man eh.
2: hindi may harap ang isa.
6: Hello.
4: Si Troy man eh.
5: Ate Aribio, gusto mo bata again?
2: Bayi.
5: Nga bayi? Bata nga bayi? Ha? Nelson? Bata ka babae, this is size?
4: Bata mo na, matalap.
5: Hindi, mapites na sa isi mo yan.
2: Sige, be ko na be.
6: Hello? Hindi ka sa akon? Hindi ka man sa akon?
4: Hindi, bata ka pa?
6: Amo na gali kay... Pero makabata, makabata na kami. Ina, kung hindi ka ba... Oh. Te, itry ta na ang imo halo sa amon ganghaan. Sige na, kay pulo-puluhon naman imo halo.
7: Nilson, nagapangyanggaw ka ko no.
6: Sige na, son, ito slok man na. Son, Nilson! Ito slok man na di bison, biskan makaisa lang ka beses, son.
7: Injection ni ko pala.
6: Son, isa nga, di ba na pala ang dupol mo nga tarugtog, son.
7: Te! Ano pala, Nilson? Ino, no, na. Pamati pala, anay?
6: Son!
7: Pamati, anay pala, Nilson!
6: Son! Hindi mo pati sa niya, son!
7: Ino, no!
6: Son!
7: Ino, no, nang bitsukoy mo sa tunat ko!
6: Son! Ipuswak, hindi pala, son, sa klebis! Son!

0: Kada mo lang sunag, hindi mo tarugtog sa ilok ko sa...
1: Sabi kaya, kapulbaan.
2: Dali lang i-check mo na yung line number 2. May gabi. Hello?
3: Hello?
2: Aran-aran, may babae. May gabi, sino ni?
3: Sorry, Lynn.
2: Are, Lynn, taga diin kao?
3: Taga diin ang tagal.
2: Doon babae, mabuli ang muntingog. Doon si Barbie Dalman eh. Barbie? Barbie? Son, ang mahal ko kasi mo, son mo.
1: Ay, mo klaro man.
2: Ah, di ba?
4: Oo.
2: Te, doon babae, pag ina mong tingog kasi sa color na mo ni kuha.
4: Si Barbie, ito sa?
0: Son, lawayin ako, son.
4: Son!
0: Son!
4: Sige na, tungkara ang bubon.
0: Son! Iba tulog, hindi mo, iba purada.
4: Sige na pala niyong son! Patuluan na ka matsyampurado!
0: Son! Son! Bagulan ni Son Labatia, son! Liyo ko gani-strike ang akon Bolivia!
4: Ano na siya, badminton?
2: Flag na pala number mo kay ma ano ka lang gidi ah. May awan ka gidi.
4: Ani, sige na.
2: Go ah.
1: Hindi mo mo kahit number ko.
2: Ate, ako lang malawag ah. Ah, dali lang i-describe ah. Naiin mo ko galingon gali kay para matandi nila oh.
1: Sige, sige, sige. Tapos si ano, si Nelson.
4: Oh, Nelson.
1: Tapos Moreno. Hindi Moreno, puti-puti. Jotay.
2: Ba?
1: Tapos 5'2 ang height.
4: Hmm, Dason?
1: Ako bok, labot sa ako niya hawak.
4: Hmm? Oh, grabe ba? Oh,
5: grabe ba? Long hair? Ba?
4: Oo.
2: Tapos, pila height?
4: 5'2".
2: Ah, 5'2".
1: 5'5", gali.
2: Oh, tuna na siya, o kung sardines.
4: Kalata na.
2: Ang number ni Nelson 0928-533-7904. Di what? 0928-533-7904. Isa na lang 0928-533-7904. Tawagin nyo si Nelson kay para makalagaw ka mo sa Boracay. Lapit na lang yung Boracay sa ila. Nelson.
1: Isa pag ali.
2: Ano?
1: Limtan ko, mapinilang gaon ko kag, ano?
2: Kag?
1: Opisyo ko, mapinilang gaon.
2: Hmm, ibutang da sa, ano, sa pinakaulihing nga sadista ka man.
4: Mapalang gaon o kon, churipapon.
2: Salamat Nelson, regards sa mga taga Kalibo.
4: Bye-bye.
2: Bye. Bye. Nag-enjoy man mga taga Kalibo ba? Ari na, mabalik na sa taga Binalbagan.
0: Hello? Hello? Sino ni? Sino ni? Barbie? Patsyang imo alingag-ngag. Barbie? Tutoy, Barbie. Hello?
4: Barbie?
0: Hello? Oh, maano tani? Mapalaigit? Mano kayo niya?
4: Dasan ang bigyan niya man yung nagkwasang pink card? Mamakuha ka na! Marinyo ka sa pink card mo?
0: Ay, ang botse mo, Barbie. Adios!
4: Lang, hello, sino ni Paliog?
2: Wala na nautot.
4: Nautot sa...
2: Lalaki to ang inapariyo sa itong tingog na. Dahil lang mo yung gabi, anay, kay ano, kay mga taga-Bulan nun ko, no, ah. Hatag si Amig para rikta. Mga taga-Kadi, CDRRMO, gapamati sila sa bulan kay Jeremy Garganta Umayaw. Kag, Troy, please play ang song sa gyapon by Romel. May kanta nga muna. Kanta na sang upod ko sa Amon Massage Clinic sa Kabankalan, Emilio Di Magbanua.
4: Ano nga kanta ko, no?
2: Nang ano ko, no, pwede mo play ang song sa gihapon.
4: Sa gihapon?
2: May aragi mo na kanta mo na.
4: Ilong ko nga kanta?
2: Siguro, kay iligay nun mo na ano.
4: Oto, hindi ko familiar.
2: Pwes, wala kami kopya.
4: Oo. Hello, kagmayang gabilan sa kay Marilyn, kag kay Eunice.
2: Sige, ah. Mabalik pa ang phone pal. Ang oras, 10 minutes before 11 o'clock. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo.
4: Excited.

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom 25.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sansom Plus Herbal Oil, garantisado.
3: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag-Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
3: Sansom Plus Herbal Oil.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
6: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: grabe yung korte sa papa.
1: Gahat, gahat. Gahat. Kung ganda ko mo na mata.
0: Ang gani.
1: Pila malang tani matubuhan goiter magamon niya.
0: Pasi ko sa salayon mga imo, sila pala.
1: Oo.
0: Salaan ka, chihuahua.
1: My caller sa line number one. Good evening.
2: Hello.
1: Hi, good evening.
0: Hi, good evening.
1: Pangalan?
2: Rain Pendon.
1: Liwat, liwat, liwat. Pangalan ulit?
2: Rain Pendon.
1: Rain Pendon. Taga saan?
2: Taga Negros Occidental. Sa may ano?
1: Sa may?
2: Himamaylan.
1: Himamaylan. Nga dumay gatudlo pa da sa imo ha. Oh. Taga Himamaylan kagid man o kun taga Babaylan.
2: Himamaylan.
1: Himamaylan gali. Pila na edad ni Rain?
2: Walis pa gid
1: do. Oh, pila na edad mo?
2: 19.
1: 19 years old. Dalaga ka pa o kun dalag na?
2: Dalag na.
1: Dalag na. Dalag na. Pila ka bilog ang ginadala mo?
2: Duwa.
1: Congratulations!
0: Correct!
1: Grabe, 19 pa lang doon na bilog bata, iya ba?
0: San-san, o ka lang na dalag?
1: Pila edad
2: last
1: mo?
2: Year.
0: Last year. Last year. 18. 18 imo nga, di ba?
1: Grabe man ang imo nga matris na pagkakatsir ba? Ano na isa lang kaobra, duwa nagwa?
2: Liwat, liwat.
1: Ano na isa lang kaobra, duwa nagwa?
2: Oo.
1: Ay,
0: kapit?
1: Kapit? Pila na katuig subong?
2: 5 months ka 3 months.
1: Uti, amal mo duman.
0: Kapit ng malayan.
1: Hala, hindi na sunod.

0: Atian mo kami, sir.
1: Oo.
0: Oh. Pangalan mo kag taga diin?
1: Si Mamerto ah.
0: Si?
1: Mamerto.
2: Mamerto.
0: No, no, ano to? No Merto?
1: Mamerto.
0: Ah, Mamerto. Grabe nga pangalan. Ba't taga diin ka, sir?
1: Taga Payaw.
0: Ah, Binalbagan.
2: Wapauli ako sa Payaw.
0: Ano na taganin nag-originate nga ano nga kanta ni Nura Unor guro na ay?
2: Dandansoy.
0: Oh, Dandansoy, 'di ba sa Payaw na?
2: Oo.
0: Dandansoy.
2: Wapauli.
0: Ang iya nagaloy-loy.
1: Dandansoy. Payaan.

0: Ing kapusap.
1: Walang akong hitlong.
0: Non! Ang payaw.
1: Ang payaw. Imo kipuliho.
2: Non! Ang original sina si Lolita Carbon.
0: Oh.
2: Lolita Carbon, sinurang ulihi.
0: Hindi ah.
2: Mm-hmm.
1: Si Lolita, sinura
0: ulihi pagid.
2: Gani Lolita pero may original pagid daw.
0: May pagid.
1: Si Mamerto, ang pinakaulihi.
2: Oo, ikaw na ya si Mamerto, tampuhaw. Sinura
0: mga kung hindi ko magsala mga mabuhay singers na
2: pero di ba Lolita Carbon taga dira na sa inyo si... sa Binalbagan Migo Mamerto
0: daw Ilonggo na siya.
1: Oh
2: Adela nga i-cue ko ang iyang music mamatian ta para kung daan giman be ate amo gining original be
1: amo gining
2: na si Lolita Lolita. Oh, si Lolita ho. Way na ya pulo si Mamerto ya.
0: Okay Mamerto, yun na ina ya no. Ina ya nga
2: production. Dan suy ya ulo ulo galoy loy. Amo na.
0: May isa pa ina. Dan dan suy inom tuba laloy.
1: Kaya ko po.
2: Mamerto, pila na edad mo?
0: Aslom.
1: 38.
2: Ano, gaano ka na sabong sa payaw?
1: Banda sa palayan.
2: Baka, lapad palayan mo?
1: Hindi mo na akong palayan, yung muna ni boss ko.
2: Ati ikaw gani, representative mo na ang akong pamangkotulikta sa imo. Nagay pinuluso po ha. Basi kong panggabutong ko ng palay sa atubangan mo. Mamerto?
0: Layo ng palay. Panggabutong ko ginakaroon sa rumbay mo.
2: Basi gusto mo guro ma ang palay mo, mabayluhan tas ang sibuyas dahon.
0: Mangampol kahit
1: ka.
0: Mangampol kahit kasla.
2: Okay. Bali, nag-aobra ikaw sa palayan.
1: Oh.
2: May mga porsyon gimana da sa Binalbagan dok no, may mga palayan
0: gimana. Mga palayan pa.
2: Oh. Sa payaw ginaiya nga area.
1: Oh.
2: Mm, pila ka hektarya ang palayan ka boss mo?
1: Mga 5.
2: Mga 5. Pila ka na da ka tuing nagobra?
1: Polo.
2: Polo ka tuing. Lawig
0: na gali.
2: Lawig na. So meaning may share ka na da sa iya nga palayan.
1: Oh, pagka first cropping. Iya pa na, pagka chika niya, pagka third, kamo naman, balas sa akon nga, oh, kung pilang matubas na, mangayon lang ko, himo ng supra.
2: Kwarta-kwarta, gitbira mo ba, no?
0: Pero kung mayo man niya, ano, animasyon.
2: Hindi, mayo nga pagkaamo.
0: Gani.
2: Kaya wala iya ginadalok ang iyang grasya sa iyang empleyado.
0: Oo.
2: That is why nga si Mamerto nagtiner sa pulo at tuig. Ang problema naman subong ni Mamerto, kay mayara man sa insyakto nga trabaho, hindi man siya magutman, kay may palay naman siya nga unay. Ang pamangkot, may love life ka, Mamerto?
1: May araman sa muna, pero subong wala na.
2: Nga aman, ano na tabo?
1: Eh, muna, makita na sa mga konotis tapos, pwede mo

0: magpakita sa ako na naman, magpulay ng dagurito pala yan, makakita, pagkamayag, nagkatuka-tuka to.
1: Hindi ko mi kaintindi sang imo gusto ipalabot sa amon na mensahe. Ari na lang o para maintindihan sa atong tagpalamati. Hindi ka bala mag-shortcut sa amon pamangkot. Ari na lang pamangkot na amon nga masimple. May karelasyon ka sang una?
0: Sang una.
1: Okay, hindi ani magsugpo na. Tampuyungon ta karon. Pila ka mo nag-upod ka mo wala?
0: Wala.
1: Wala ka mo nag-upod. Paano ka mo nagkilalahay?
0: Nagkikilalay kami sa cellphone lang, tapos ang baliw sa...
1: Hindi ka rin pagsugpo ni Dayo, nalilang bala.
2: Isa lang ka ba mangkot?
1: Isa lang ka mangkot, isa lang ka sa bat, hindi ka nabutamo. So bali, nagkilalahay ka mo sa cellphone. Taga diin ang babae?
0: Taga Suway.
1: Malapit man lang, drama lang sa'yo mamailan, gali. No? Di wala, wala mo gisa nakita in person ng babae?
0: Wala, naga-video call lang kami.
1: Naga-video call lang ka mo. Pila na ka panid sa kwarta ang imo na puhunan sa imo uyab nga taga-Suay?
0: Wala, naga-video call lang. Wala, wala, wala, wala, wala, wala, sa akong kwarta.
1: Pero gahatag ka?
0: Wala, wala, sa akong, tapos mag-video call kami nga tiba.
1: Pero nagahatag ka muna akong pamangkot, nagahatag ka wala.
0: Ang nambal ko siya, ginagawa, mapalag ka eh, para mag-video call
1: ka. Pamati, bala sa akong pamangkot, nagahatag ka sa iya, wala.
0: Wala.
1: Wala, pero nga nga may pa-load siya din halin.
0: Nga, yung tagano sa akong load, pero wala ko gatag.
1: Tiga niya ang pamangkot ko, pamati, bala, nagahatag ka, wala. Kung mangayo siya, kung mangayo siya, gatag ka, wala.
0: Wala.
1: Paano man siya makapalod?
0: Mahulog sa pocket wifi.
1: Sa din gahalin ang iya ginahulog sa pocket wifi.
0: Ano pa nga yun? Sa kano kay mama yun?
1: Ah, hulag siya.
2: Hulag siya gatag.
1: Hulag siya kaligatag. Grabe nga interrogar ba?
2: Mukha niya. Hulag siya kabagong siya. Hulag siya kabagong siya.
1: Walang isa doon galigatag. Asawa mo na.
2: Amo ning bakod yung witness. Ay, wala ka. Chains ang iya ka, ano?
1: Yung statement, man. Oh, maro-maro, ang iya mamerto, no? So, pero galing kay ang disadvantage na, wala gig ka mo nagdayunay, iti.
2: Oo, kaya iti, wala kagahatag.
1: Wala, no? Wala money involved mo, no? So, may-ari kami, Dere. Amo na ni gurong babae, kaina. Ga, ikaw na ni Rain?
3: Hello?
1: Rain, oh, ikaw Rain, na ni?
3: Hello?
1: Rain, ikaw na ni?
3: Oo?
1: Oo nga, nautod ka ha?
3: Hello, bata kong cellphone.
1: Pero okay na sabang?
3: Oo.
1: Himamailan ka no?
3: Oo.
2: Okay, wala, pitay lang ka muna eh.
1: May-ari ko di tagapayaw. Mm-hmm. Ano to gani nga itong last ni Soriana? Nga nga itong may 5 months ka, 2 months nga bata. Ano
3: wala, joke lang daya.
1: Pero wala ka paya bata?
3: Wala.
1: Wala pa, pues. Pamataan ka subong ni Ma'am Merto.
2: Gusto mo, ano? Kapita yun?
3: Hindi ko.
1: Are, tisingan ta ko no kung paano magdiskarte si Ma'am Merto sang payaw binalbagan sa kay Rain sang imamailan. Ma'am Merto! Oh, it's your turn. Go ahead.
2: Oh, diskarte.
0: No, ni ba?
3: No.
0: Sagatin ko niya?
3: Sagay mamailan.
0: Ang sagatin ko sa mamailan?
3: Sa ano? Sa liko? Sa minyes?
0: Sa minyes? Sa wala? Sa to?
3: Sa wala?
0: Ah, okay. Salto lang muna da.
3: Ano tanihaw?
0: May may pamangkot lang kasi mo. May... May migo ka na o kung may bana o kung wala.
3: Wala.
0: Sa totoo, wala ka na batihan ko ito kagina. Ang bal mo, sa kapilag bata mo.
3: Mapati ka, ma'am?
0: Hindi, ha? Huwag man kong kapati, ha? Pero kung nakumiguan mo, sa isa pa lang kaluto para
3: bilang,
0: pagbuswang, sa kapilag
3: dahil mo. Pilang may dadaw? Pilang may dadaw?
0: Bata pa, kuya?
3: Aba, sinlos-los ka na?
2: Direkta, nahingambal ba?
1: Ano siya, si Tambaloslos?
0: Bata pa, kuya. Bisan tawagon pa ko ninyo nga Tambaloslos. Pero palos na.
3: Pas lang kung guruhan ito mo ay.
0: Maraming
3: Hindi
1: ko yan. Kulbaan?
2: Ano? Hindi ko yan, kulbaan.
1: Try lang day, wala man na ano ah. Kami mabakap ah.
0: Pero kung hindi ko yan, pero si Dido, mangika, makita na ita. Para kung makita na ita, mag-istorya na ita sa sarong. Kay makapangalaya kasi mo sa personal game.
1: O tayo, sabtaan na ipamangkot
3: mo. Ay, hindi ko
1: sabtaan na ipamangkot niya kung pila edad mo. Wala kaya gambal kung pila edad man.
3: Pangalan mo pala tayong babao na.
0: Bisan pangalan, bisan pangalan ko, babao na. Pero sa kabuot ko, hindi mo na tao, amatamot na.
3: Kantag daw
1: niyan,
3: hindi
1: na makuha. Mamakuha, dali lang. Pila to na edad mo, Mamerto? Ikaw ba mangkot si Rin?
2: Oo.
0: 38, galupo.
1: Ote, Rin, masagot ka?
3: Palalayat na eh.
1: Wala mo pa kayo makita.
2: Amukit eh.
1: Daw sa ano lang nabi nga may magulang ka na, may nobyo ka pa. Hindi man day manuya, day. Hindi ka man balagwapa, day. Abi mo kung babae ka, manuya ka sa kay Mamerto. Guwapa ka na gidaw.
2: Matuya, one ka na pala, day. Sige, ya kita.
1: Taro nga man pag entertain. Pwede ka man, pwede mo mula na ya prangkaon ang tao kung hindi mo siya uyon. At prangkaon mo sa kay maintindihan ka man ni Mamerto.
2: Amukid.
1: Hindi kay hambalon mo sa iyayang sa ang pangalan. Palang bau-bau na. In fairness, yung wala kay Mamerto, bala, nagpabunyag mo na siya mo, ginbayran niya mo ni pangalan niya sa simbahan pag pabunyag ya, Rain. O, pagprangka na lang. O, sige, goodbye. Wala na, okay na. Okay na, problema kung maapas. Hindi na ka mo manakit sang ano.
2: Sang tawo.
1: Sang tawo. Kay kami lang ya ang may right nga manakit kami sang ano ya.
2: O, kaya po, tikbal ya. Bro, hindi ah. Hindi lang sa mga insulto sa...
1: Oo, oh, man. Actually, may nagambal to. Nabatian ko, lalaki to. Nagambal una. Tapos ginsunod to sa bata. Oh. Mamerto?
0: Try.
1: Hindi ka nagidya kapasar. Ang hambal ni Neil, ang among technician to ay, hambal niya, Mamerto. Magturbo ka na lang kuno.
0: Hambal ko, ang gawin pa matiyan ko gano'n sa bahay, Troy. Hambal ko, ang motor bisan sa bao, ay makuno, hindi na ko kuno pwede siya. Ning ko kalaway law ay mo siya, bala kong kabayo sa basta hindi lang sa manindak, birahon ko gitsa.
2: Correct!
1: Mamato ka mo sa Tantay Otso, ha?
2: Grabe nga hugot eh, musulong ba? Man.
1: Pero kay T, siyempre intindihan taman si Mamerto, kay T, manuglaon na ni.
2: Oo, ha?
1: Tapos, ang iya lang na nubya, mula tong isa kabilog na nag-video call ka mo, Mamerto?
0: Oo.
1: Oo, T, wala mo gito sa mahikapan, kaysa video call man lang.
0: Wala nga eh. Wala. Amo na may kapikap lang sa cellphone eh.
1: Oo, pero wala man naglabot ang point nga nag-aayo ka nga palantawa ko, B. Kaya biskan sa cellphone na makakita man ko.
2: Amo to kanyang balya nga sa cellphone lang ko nagay kapais lang nga duwa.
1: Pero nakakigin pakita eh giman sa imo, Mamerto.
0: Oo, oh, eh nagambalya sa ako na basta daligaw mo lang nga eh. Basta matanggo din ni mama. Saman ko kala.
1: Anong nakita mo? Anong gipakita ya sa imo?
0: Ang gipakita ya sa akon. Sinin ko, ala, sinin ko, ano nang gilamon nga ito naman? Sinin ko, ala, ano naman ka? Sinin ko, ala, ay, aray ko, pakak. Aray ko, pakak.
1: Mamerto, dulagto ka bala.
2: Itom na gali sa buhang color sa Bermuda grass.
1: O, oh, plug na number mo ha, para madula na kay Blau mo saan ka.
0: Hindi na lang.
1: Dayon mo na yung kasunggod-sunggod. Yan bala na gani. Ang babao kalan mo.
0: Hindi na lang gani.
1: Ote, sige ha. Bye-bye. Salamat.
0: Bye-bye.
1: Dandansoy, anay dan. Dandansoy.
0: Holy bayan. Holy ako sa bayan.
1: Salamat, Mamerto.
2: Buwas ikaw di kanta sa nobility na mo na.
1: 11:37 umali pa ang phone. Palupon nyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Kasi Katropan Dolphy lang ka.
1: Ng XFM Katropan.

0: It's 40 minutes after 11 o'clock. Yehey! Natapos yun man naman ang amon nga
1: obligasyon
0: subong nga gabi. Thank you so much sa mga tech on duty subong, kag sa tanan nga mga station manager sa tanan nga XFM station sa Negros, kag Panay Island, sa ngalan sang amon nga CEO kag presidente Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amiga.
1: Muchas gracias.
0: See you tomorrow.
1: Buenos dias.
0: Bye. Bye. Bye. Please. Wala ko magaling na preparar ang ako, hindi ka bumper sa piya ko. Bye everyone, good night.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo pangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa,

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like good. Basta naka turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Blast Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sanfon Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanson Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaas.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Hala, ka-exciting!

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting!

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Santone Gold Coffee Mix. 6-6 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sanduban. 73 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.

0: bibili
1: sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura,
9: murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ngayon.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Exciting!
16: Exciting!

0: Sample Plus Gold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
0: Pinahusay.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Gusto

0: mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sarton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Sarton Plus Gold. Iba ka sa lahat. Sarton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Sarton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
7: Wala o hala agad ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipinagin?
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix, may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sarton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Exciting, bro!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: din man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist the pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sistapain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katupa.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwa po ako. Hinali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag of enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca, usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katrupa, excited!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga
3: exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
0: Exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva ako. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo. Sa

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Pasinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa,

0: exciting Pilipinas. Bueno, mano pa programa sa aga. Dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas. Diri lang sa

Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dariya sa Exciting Pilipinas. Mga katrapa, subong yung adlaw sang Huwebes, Mayo 28, tuwing 2026. Good morning! And syempre mga katropa, subong yung adlaw sang Huwebes. Kamusta ang inyong mga ganap sa buhay? Kamusta ang inyong mga pag-obra? Pag-eskwela? Inyong pagpasimpalay? Good morning sa liwat. Kag mga katropa, welcome again sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas. Nakatuto ka mo Dria sa itong station XFM Bacolod. Kag syempre live na live naman kita sa itong yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mabatian na sa inyong mga radio frequency sa radio dial, dira sa inyong mga radio. Ara kita sa FM nga band. Ara kita sa 96.7 and 103.9. Kaya naman tutok na mga katropa. Don't forget ang i-like, follow and share ang ating official Facebook page para yung ati Bongga Bell. Kaga syempre, i-comment nyo naman ang inyong mga pa-shoutout and greetings this morning. Para sa inyo yung mga tagsak, mga luyag, i-greet sila mga kaadlawan, sila birthday. Kukon, luyag nyo lang sila ipa-shoutout. So, comment down lang mga katropa. And, subong man galing mga katropa ang adlaw sang Huwebes, ba medyo nagnubo-nubo na nga ito niya nga. Highest forecasted heat index. From 40 plus to 42, 41 to 40, mga dira-dira, mga katrapa. Sabong, yara na sa 39 degrees Celsius. Ang highest forecasted heat index niya. Nagdubo-dubo na siya, mga katrapa. Kahit mabalubot siya ga naman nato. Kinaga-ulan-ulan naman, gid, kada hapon. Oras natin, oras! Alas 4.49 na, 4.49 in the morning. At syempre, upod nyo si katropang Wendell Balinario. Good morning! Good morning man sa ilan ni Tabibe. Dara sa may barangay binubuhan. Sa latarin ni Boknoy, ni Oraka, ni Tio Nunoy. Sa latarin ni Tata, your friend, Nanay Sita. Ni Mintong John, kay Toto, na good morning sa inyo John. Kay Ma'am Gemma Alinsoring, good morning mga nagatutok na sa itong programa. Dariya sa Exciting Pilipinas. Good morning sa ating mga teachers. Wow, ready na ni sila para sa Brigada Eskwela. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Nagtutok naman sa ito niyang official Facebook Live. Si kay Mary Joy Tanyuan, good morning one. Magsatanatan yung mga katropa natin nga nagtutok-tutok na. Subog yung aga.

Mga tropa, alas 4:50 na. Kagsa inyo, dragang mga tagsaya ka Parimalaya. Kumusta ang paghikot niyo, dragang inyong pagluto sa inyong mga pamahaw? Ano sa ilan ni Sir Leo Pasig Reyes sa Malia? Good morning, Bacolod City! Grabe. Good morning. Good morning, Sir Leo Pasig Reyes. Ano na mga sudaan niyo na ang ginaluto na this morning? Ano ka pa? Digamo, nabalakan mo dira. Kumusta na rin yung mga sinunad? No? Concept term pa sa natin yung mga katigulangan. Tigamo ang inyong mga sinunad. No? Bantayin nyo yung mga sinunad nyo da kay karong magkalabatok, magkalagdus. Diba? Ganyan eh. Ganyan yung mga terms nila eh. So, syempre, para sa manamit nga pamahaw natin karon na matamat na kita draimos, magbaluban tayo ang taman para ti hindi man siya magpulupait-pait ni Rabi, no? Magbalang batok-bato. Nagamal, pag hindi lang pinapagay ka namin, kay you should cook with love or you should cook with a happy mood. Kaya kung nagaluto ikaw nga happy ang imo nga mood, mga katropa, manamit man inang imo nga ginaluto. Right? Diba? Kapati ka muna. Kaya ang balila daan, kung happy ka, di, may mapahasadya ka man nga tao. At the same time, syempre kung ano da bala, kung subo ka, feeling mo, namit imong ano, nga ginaluto, or kung akig ka, aga pinamarugso ka da, namit na bala ang imong ginaluto.

Yung nakakating mga katropa, no, sa iyo draga pag ano subong, pag luto, kaya ang bal nila, dapat happy ka. Kahit ikon happy ka. Active ang imo nga mga nariisara yung mga chemicals sa imo nga lawas, no? Para yung ati pag enjoy ka sa pagluto. Para sa imo nga dopamine dira mga katropa, no? Ganamit ang imo nga panabor. Kung ganamit imo nga panabor, hindi upload imo panabor, tayo namit na imo timpla. Ganamit man imo niluto, di ba? So, ang magiging mga katropa, dapat magluto kita ng happy. Hindi lang kasi nga pilitong na mangin happy, so dapat mangin happy, mangin kita. Like, genuinely happy, diba? Kung galuto ka para sa mga family, dapat asadyahan, hindi ka pa marugso. Ay, ako naman yung isunggo ilay, ako na lang perme. Diba kayo ka mo sila, no? Ano nyo man, na-realize nyo man, or na-experience nyo man, kung kapamrugso ka mo da, daw mga, daw nag-disorganize pag eh, hindi man namin ang imugin. Bro, hindi namin imo niluto. Kaysa, ako na happy ka, ito ka namit, namit! Namit, hindi ah. Ang imo nga niluto. Kahit tungod gani, as what I've said, happy ka. Ang imo nga mga, ano sa lawas, no? Mga active, mga, ano mo da, mga, chemical mo, the rewards chemical mo sa mga lawas. At the same time, kung di ko na happy ka, happy mo ng tanan. Eto, syempre, sa ilan rin ni Sir Arnice Irida. Good morning! Ngayon nga sa inyo, sa ilan ni Alfea Servando. Good morning! Sa kay Kenneth John. Good morning! And sa ilaman ni It's Me Lean. Good morning, mayong aga. Mayong pagpamati sa itong programa dahil sa Exciting Pilipinas. Sa ilayan ni Rose Odango Rodriguez. Good morning. Dag mga katropa, sumong gatlaw sang Uwebes. No, dapat niya ti mag-break kita at the same time. Sa pagbugtaw na ito, no? Sa mga pagbugtaw da. Magpasalamat kita mga katropa at new day, new life for us, new chance, and new hope. Diba? And of course, kalay sa tanandra nga mga may birthday subong, especially, di, bago na naman, maka-ano naman sila, ma-change your profile picture sa, or ma-post picture. Plus one. Wala. Sa tanan yung mga nag-celebrar sa ilayang birthday. Sige naman, kaadlawan this morning. Happy birthday! Happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito.

much sa mga nagtutok sa Thunder kay Sir Francis Norsho. Good morning. Mayong aga sa inyong tanan. And I would like to greet, congratulations to all ng mga graduates of CPSU or the Central Philippine State University. Kahapon na again, patigayon ng ilang graduation dira sa main campus sa Maika, Bangkalan City. And of course, sa akong kamangod ni si Steven Balinario. Congratulations! Of course, sa mga kamangod-manghuran ko man, sila ni Chiril Mutin, congratulations! Sila ni Mariel Villanueva, sila ni Jezreel Mansan, congratulations mga langga. Mayong aga! And congratulations! Sa ilaman na rin ni ng Leslie Tenyuan Kataniag, mayong aga. Good morning sa inyo. No? Salamat sa pagtutok diri sa Tunya Estasyon, XFM Bacolod. Sa kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning man. Mayong aga. Good sa inyo tanan. No? Salamat sa pagtutok diri sa Tunya programa mga katrapa. Sa kay Ridge Velbar Francisco. Mayong aga. Nagatutok naman sa Tunya Facebook Live. Good morning.

aga sa mga nagabugtaw na gid diyan, no? Sa mga tatay da, nga mga nagahikot sa ilang mga olobraho na aga pa magiligin ni sila, no? Samtang nagapangapingape, no? Good morning sa inyo. Sa mga lolo, tatera, lola, tita naton kag tito, no? Nga nagabugtaw na. Sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, nagainit na tubig for coffee. Coffee time. Mga katrapang ato ng ano sumunong tiyempo, ito ko namin na pangapingape, medyo bulubog na pa at the same time medyo dulum-dulum pa, perfect yun para magpangape. And speaking of kape mga katrapa, syempre may hara kita sa kape nga ga-endorso sa inyo ang ato niya nga Santong Gold Coffee Mix. Ang ating Santong Gold Coffee Mix, ang pinasahi nga kape mga katrapa, hindi lamang healthy kag manamit, makapagwapa, kag makapagwapo pa sa imo. Mga katrapa, ini nga ating Santong Gold Coffee Mix nga mayara sa nga malunggay, turmeric, sa atong chia seeds, mayara pag-iinsang ang Santong, of course, and glutathione and collagen. Ang kape lang, kamay glutathione kag collagen, perfect for your skin, Santong Gold Coffee Mix. I know, nga nagahikot, nagahimos. Sa kainang ng Leslie Katanyag ko na good morning. Ang mali-alaga, iya ko no ang nag-type sa iya, yung cellphone, nagalantaw ko no live. Grabe lambot ko na sa ibang bansa, gali na. Kamusta dira sa inyo? Mayong aga! Oras natin, 4:59 na! Ako, so mga pang-music naman kita. Music, musika, para sa inyong tanan, sa mga nagahikot ka mo dira sa mga aga. Para pagsik, para kapisik-pisik. Nahigiman ko na basta mag-start kasi mukad lang energetic. Kaya sa maghapon, energetic na na. Gapati ka bala? Kung wala ka gapati, testing eh. Ari mga katropa, aga pa ta mag-chat-chat-chat with Vaughn Navarro.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
7: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Good morning, Pilipinas! Good morning. Nagabalik sa inyo mga tagsaka radio. Dari lang sa programa natin, Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Good morning! Good morning sa inyo mga tanan. Ekag-oras natin, oras! Alas 5:11 na. And syempre mga katrapa subong aga sa mga nagatutok sa aton niyang Facebook Live. Mayong aga dito sa inyo. Right, ang yawa to sila ni Sir Barry Gada. Good morning sa ila ni Rando Verdad de los Santos. Mayong aga man. Sa ila ni Leia Pasig Reyes, kay Nords Ortiga, kay James Estosha, good morning. Sa kay Ridge Vilbar Francisco, kay nang Leslie Catania, gamayong aga. No, bal niya galigin na screenshot sa alaga niya. Kaya ito siya subong sa kuwa sa pungsod, no? Dito siya kaobra. Ina-screenshot ko na sa alaga iya ang ako nga live. Kay guwapa ko po, no? Grabe, gin pa taot gid nga kay guwapa ko gina screenshot sa inyong alaga. Good morning, thank you nang sa paglantaw no kaghalong dira sa imong alobrahan. Mayong aga sa kay Rejevel Bar Francisco man ang balya diri watching from Barangay Mailom, Mabago City. Tugna wala pa ko bangon ah. Tugna yung letra sa Mailom no diri abi do indi gid mo na ka tugna pero do mas so far, hindi siya paanggid like mga tinalikdan niya si Mana. Pero hindi man siya tugnaw-tugnaw. Giti, dragali sa niya, tugnaw-gali de yati. Mayu eh! Sa kay Sir Randy Medalya, ha? Thank you so much, Mandira. No, thank you again sa mga nagatutok sa ton subong. Dari sa ton niya nga programa. Nga pampukaw kon aga ang Exciting Pilipinas. Sa ilang man ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa mga nagatutok man na diriya sa programa natin through our official Facebook page sa ilan ni Sir Arnais Irida. Diriya. No, good morning sa inyo dira. Mayugid nga pag pamati. Kag mga katrapa oras natin, alas 5:13 na. And oras na para sa atin nga pampa good vibes sa atin niya nga. TikTok and video. Mga katropa, hanggang saan ba abot ang ating tupad? O kung tupad, how to, ano ni basta, depende sa inyo. Different school, different pronunciation. Kami lang. Pero mga tupad ta ni bala, mga katropa. No, makita ni sila naton. Nga nag-obra kung summer. Tapos, mga katropa, kung makita nato nagpaninlo ni sila sa dala noon. Nagpangilamon. Nagpanilhig. Gagawin ni mga katrawang tupad o kung ang tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged and displaced workers, mga katrapa, sa Department of Labor and Employment. No? Mga katrapa, hindi sila mayro usually sa mga 10 to 30 days nga ti project nga ulubrahon. Tiyempre kung ulubrahon, dira, no, especially sa community, like a street cleaning, canal cleaning, amutang pagkusin nyo, or ang ginatawag natin nga mga community gardening, itong hanggang hilamon, balahambal ko. Mga tree planting o kung may ginapang repair sila dira o mga sanitation work no sa atong syudad o kung sa barangay no? Amo ni mga ubra nila kagsasulod na usually sa 10 to 30 days ti depende na sa ila man na amo na makuha nila nga ano no nga ila kung ba honorarium. Yung mga katrapa, nag-trending ni ang bayo katupad o kontupad. Usually, puti na siya, may nga lang tupad. Tapos, red ang yung long sleeve nga sa anong kolor. Mga katrapa, nag-trending ni siya kay matapos maisa ka

12,000 pungko-pungko lang sa kilid ah. Tapos kagipagili trending pagidbahan sa TikTok ano ba ang transition from to pad beneficiary nga nagapang nilig-nilig lang gamay sa may ano sa may dalan to ara na siya gulpi sa beach nga naka sa beach siya beach nga naka swimsuit ito man to yung ara siya nilig-nilig sa dalan yung pailamon-ilamon tapos the next clip sa yung transition ara na siya sa aeroplano kasi grabe diba so nag-trending kito siya mga katropa pero hindi man sa tanan mga katropa ti iban dabi amugi ba na eh makita taman pero iban yan maginag-ubragid ya tarong may aragid sa kumbaga sang output sa ilang mga gin-assigned task ka diraya sa government or kung sa syudad o sa ilatag sa kabarangay diba mapisan kaya ti meron mo na yung mga aragid yung mga tamaraning tupad na pilian bala no sa understanding tupad ngiti ano lang yung sunod-sunod lang sa mga kagrupo nila. Yung mga kagrupo nila, bira-bira, gramos sila mo. Sila, ara lang dog, selfie-selfie, kiss. Pero ako ganun, as what I've said, not everyone. Because some of them, nag-ubragi, nag-painit, nag-patial, nag-tiramusing sa balhasgid sa ilang mga obra. Pero ariyo, kay... Ato na siya sa Paris! Pero nakatupad siya, Japon nga. Hindi siya t-shirt. We call it long sleeve na lang. Nakatupad siya Japon niya. Long sleeve. Ari pala ho, subong live na live. Sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod Youth and Public Service Authority. Mga katrapari na! Tik-tik na!

At na siya sa Paris, mga katrapa. Pero, naka-t-shirt siya gihapon sa Sangtupad, di ba? Kaya nag-uso to be before nga ang ila balang honorarium nga magkuha sila yung pag-ubrano under Tupad, mga katrapa, under sa Department of Labor and Employment at Condole. Ang ginapang ano nila, ginapang bakasyon. No? So, tayo astana ni mga katropa, oh, naglambot na sa inyo. Tayo nagambot na comment, dudong, dito na chakto imo. Pero kawalo kita nga, this is just a sarcastic post. Sarcastic, ano? When we say sarcastic thing, pakunukuno lang na siya. Hindi na siya ito. Pwede makakanto ka balaya sa Paris kung wala-wala ka gida. Paris na iya mo. So, syempre, siguro nagdala to siya sa props niya para for this video, for this trend. Kaya nyo na? Ako, hindi ko pa nakahaya. Hindi pa natin kayang pumunta ng Paris, ba? The soon, guro, ah. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay, ah. Diba? Sa ila ni Dean Francisco, good morning. Sa ila yan ni Leonessa Cachombo, na nag-alantaw sa itong Facebook Live. Ang baliya, good morning, kuno guwapa. Ay, mag-inabala. Tambal niya rin ni Lionessa Cachombo. Good morning, guapa. Rila kami sa Tupad Balay niyo, ah. Good morning sa imo. Ay, good morning. Din nga balay ko kayo damo ko balay. Good morning, Ma'am Lionessa Cachombo. No, Lionessa. Mayong aga. Sa kay Jeno Marie Transpalma. Good morning, man. Nagatutok naman sa ito niyong Facebook Live. Subong niyang aga. Sa mga katrapang manaton, dira nga nagahimos na. Good morning! Nagapaligo-ligo man ka muda. Oo, especially no kita, dapat maligo gid kita. Every day, especially sa kainiton subong. So para nga ma-refresh, ma-cool down ang aton na body because of mainit na panahon. Pero ako yung subong, kay red hair ko mga katrapa, ga-fade siya every time ko maligo. So, ginaubra ko, galigo ko kung kagahon or gabi. Para pagkaaga, pagka ano ko, mala na siya. Kaya kung hindi, kung basa siya, gatapek ang color sa akong nga mga liog, sa akong nga bayo. So dapat i-dry mo ganyan na na-notice mo isuksok. For the sun, si Mana. Makita niyo na ni light na ni siya, guro. Pink na ni siya. Pink na kay nag-fade na siya. Naubo.

just now wash out ang red dye hair. Oras na ito na alas 5:19 na. Padayon lang sa pagpamatik at pagtutok. Diri sa ito niya nga estasyon. Diri sa itong programa Exciting Pilipinas. Kagba, katropa. Siyempre, sa punya nga aga. Padayon lang sa pagpamatik. Diri na ah. Pagtutok. Sabong. Oras na ito na 5:21. Ari naman ang mga musika na ito na mga makapa. Pitik-pitik sa inyo. Magkapasaot sa inyo. Kag makahatag naman sa inatawag natin nga positive vibes. Para daw pa energetic lang bala nga ang dating natin sa mga umaga. Ari na, si Michael Jackson for Billie Jean.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa mga kututan ni Lilo.

0: Good morning, good morning. Nagabalik sa inyo mga taksika radyo. Good morning. Siyempre mga katrapalas portion sa ating mga programa subong at rin sa exciting Pilipinas subong at lausang Huwebes. Siyempre, pang-greet na itong trio. Antes kita magtakop sa itong programa. Ang itong mga katropa nga nagupudgin sa itong nga programa this morning. Sa ilan ni Hermes Arnold Espanyo, good morning. Sa ilan ni Lani Balinario Pagtaugan. Rina Patamyo Maniang Merosol Pagtaugan in Balinario Family. Taman sa Civiliana, sa Olympia, sa May Barangay Binubuhan, Baguio City. Sa ilan man ni Chef Figueroa Marpa, kay Manang Chef, good morning. Ako na bali ako na bugtaw ko no kita subong siya patulog pala. Bayong aga sa liwat sa inyong atanan, nasa ilan ni Leonessa Kachombo. Good morning man. Kag sa mga katropa pips naton, sa ito niyang official Facebook Live nga nagtutok man, sa ito niyang programa sa mga adlaw, dari sa ito niyang estasyon, XFM Bacolod, sa programa naton, Exciting Pilipinas, sa ilan ni Hermes Arnold Espanyo. Good morning, good na mayong aga. Kag thank you so much. Mga katropa, naganasanag na sagwa sa may mga olobrakong dira na usuguran. Tina, and... Siyempre, sa mga pagkatuan nila halong-halong, Gid. Sa mga padulungan this day, this morning. Salamat, Gid, sa liwat. Kapo din yung si katropang Wendell Balinario. Hasta naman buwasa, no? Kitain kita buwasa. Diri lang sa Gyapon, sa itong estasyon XFM Bacolod. Madamagit nga salamat. Happy, happy, happy Thursday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tuloy sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka bol. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: X. XFM. FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka pala, may harap kayo sa mga balita. Blabs, ang amin, kito mga DJs, nalala ka.
4: Wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Yes to health!
7: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ninyo ikaw ang lawas, permimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato siring lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato siring kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato siring immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Kagang ato sa ring pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ring kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
10: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kina-welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga binipisyo.
8: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, tasubong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
10: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imusin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imusin ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
8: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. No, sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si John, problema

0: Travel Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kun tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kauno that could possibly spike sa imo sining blood sugar level. Pero ang kalabanan sini nagasiling, if you have diabetes, siling pa inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sang treatment sa may mga problema sa imbalances sila sining blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang aton sining HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sining blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sining blood sugar, kun makita nyo sa inyo sining mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kun nagpa-blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
1: Nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpalaboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon magdiabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo?
2: Ina, Sir Josil, kon na iniron mong imo sini kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kon waay man lang ina sa imo te ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na gina-inom. Gusto mo

0: ka.
1: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-siling treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ining mag-spike liwat, Dok Leo.
2: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isang katao.
1: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa- inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
2: Ang isa ka rason sa Sir Josel no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sining lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sining cellula sa tawag o kon mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kon padlock, pero hindi naga-function ang ining liabi kon imo sini gamiton.
1: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
2: Correct.
1: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
2: Diri kita Sir Josil ano sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kon amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotice nga aton sini mga tagbalamati, baro man tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kon amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
1: Hambal nila ko no ang buyon, not until nga naibaluan tang cause ni ha ang pagkabuyonan, sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
2: Correct.
1: Kay kon why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
2: Depende Sir Josil sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
1: Bisyo in short.
2: Yes.
1: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinitawag nila beer fat.
2: Yes.
1: Ang ano bla tambok ang dala sa inom sang beer.
2: Mm-hmm.
1: And then if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
2: Correct Sir Josil.
1: So kung tamad ka maghulag, eventually nag-cause man ina sang diabetes.
2: Sakto Sir Josil, no? Ilabinigid sa panahon naton subong daw more nakita sa pahapos bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
1: No.
2: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotion nga washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotion nga machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josil nga nagapahapos aton sa nga kabuhi pero nagapataas mo sa risgo sa badatian.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalon sa nindak layo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josiel, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar, nga ilas sininga, sangkap, kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So okay nang limit kita dira. We're not saying hindi kamo magkaon. Aton sininga ginapaintindi sa inyo is as much as possible, i-control ninyo ang kadamuhon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisigihon, mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
1: Ang problem, abi, sa amo nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa ton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Dok Leo?
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josiel, nga hindi umanigin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamu sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oh.
1: Oh, manggad na lang. Pero kung wahi malang sing manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josiel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
0: palanublion.
1: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
2: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano naton inimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa niya, Dok Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josiel, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ang gitatawag mag insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josiel, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ako si Amelia.

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin niya ginaturok ninyo. Ang ibang sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Senedri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pang ginawi gid Sir Josil sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance, dapat ang plato gid naton o kung ginakaon gid naton tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kundi man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa iban blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Plus gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon ta lang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon ta lang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo nang stage. Kag kun ara na kita sa amo nang stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
2: No.
3: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo ba kadamo sa igasto mo sa nadira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, again, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton, maninguha kita kung paano na ton mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon na ton. Kaya ng mga prevention tips bila na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no? Sa mga ginasulod na ton sa aton sininga ba magluwa sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mambal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At least, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, no, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe bari kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-a-act kone sa sancharantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas na aton sininga blood sugar, kag kun mataas na aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive
3: again. Yes,
2: magluwas sinabi ang pag-take naton if we take it one by one. Kun wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santon Plus Gold capsule, if you take that one by one, ano kinanglan ro pwedeng utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josil, ng raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: Kaya in fact, ang mga mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiyaway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, yan ang recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay kon nagatreat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pagtreat man naton sang iya sini nga ginadapit nya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balan. The best friend gina sila, nag-updanay sila pirmi.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad ha, nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining nga tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako gali mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
3: Yes, Sir Josil, no, that's why ang gina-recommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung gina-suggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga taong deficient ang vitamin D sa ila silingan lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o kon ining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungod doon kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton kaya daw budlay man bala kong kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibasin aton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming pag inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining selula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira. Amat-amat naman nga nilimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining selula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya. Pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining selula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigi-sigi taas ang aton sa nikalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, kung balis ka ron tayo ni, ang sigi-sigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ay, ning pagdugo sa aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
2: Ngislo.
3: Oh.
2: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sa ningalawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton, pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel, kay kung dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating yas ni mga joints posible mabalda. Ang yas ni nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gitsay mo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pag-iit ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concern sa iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sining blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sining blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sining acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitaon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Rem Pinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kanto ka buda ra from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Claire Skin Herbal Soap.
11: Claire Skin Herbal Soap?
12: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oo, oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Dari, sa kaservice ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumaro ako sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
15: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist,
15: consult your doctor.
17: Sa mga butika.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
15: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo mabalhin mo mabalhin. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita.
2: XFM time mala sa East DC Otso na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsa ni kamat sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa ito mapalatuntunan ang Express Balita.
1: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Webes, Mayo 28, tuwig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong naman sa inyo mga katropa makaundahan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga nagamonitor, tara subong sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Kag sa Northern Negros, XFM Sagay City, mga katropa, mabatian nyo kami dira sa 98 tukod sa 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 98.5.
3: Mga katropa, kita mo na malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mo na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod, pwede na ninyo ma-download kalibring aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Dara sa inyo nga mga Android phones, pangitan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app. Ang XFM Radio Network. Mapatihan rin ninyo mga katropang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mga katropa, kita mo na mayara sa text line andri sa itong estasyon o estasyon XFM Bacolod ang atong nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na itong padulungan mga katropa ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa drin lang sa Express Balita.
1: Express Balita. Headlines.
2: Bacolod, may arasang dako ang supply sang Cebu matapos ang resulta sa sunod-sunod ng mga dalagkong anti-drug operation suno sa BCPO.
3: NIRTC judge nga konsehal sang Cavite City ang nag-resign bilang katapos ang konseho bangod sang iyang masakit.
2: NIR athlete nga baguhan noon sa palaro nakahimo gilyon sang bag-ong record. Kaya para sa ating mga headlines sa National News.
1: Express Balita, National News.
2: NBI kag CIDG naghimo sang raid sa isa ka puloy-an sa Pampanga nga mahimo ginapanaguan ni Senator Bato de la Rosa.
3: Habagat kag El Nino magadungan sulod sa Pilipinas, dapat preparahan suno sa pag-asa.
2: Kag para sa atong mga headlines sa International News.
1: Express Balita, International News.
2: Sa patay siya mampilason sa pagkarumpag sang planta sa estado sang Washington.
3: Pila ka mga pungsod sa Europa nagpatawag sang Russian envoy bangod sa pamahog sang pag-atake sa Kyiv.
2: Kag para sa aton nga mga headlines sa sports, Liza Valdez pamunuan ng Alas Pilipinas sa AVC Women's Cup.
3: Sa ito naman balita sa showbiz, mga katropa Jay Cuenca, ginako na ang ilang relasyon ni Rabia Mateo.
2: Kag para karon sa aton nga balita espesyal, kupon si katropang James King. 16 anyos nga lalaki dito sa Nigeria, jutayan lang kuno nga mangin miyembro sa parlamento. Alas 6:21 na, mga katropa, inyo nabatihan ng mga

0: Pangulong dinalan sa lokal, national, international kagiwan pa. Kagining inidulo sa inyo mga tropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: At na padulungan mga tropa, makaunda naman sa mga balita diri sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Nakop, ang isang high-value individual sa gipatigay ng drug bypass operation sa kapulisan sa Purok, Bormahico, Barangay Tangoba, siyudad sa Bacolod, Cagayan sa Mayo 27. Ang nadakpan, ginkilala sa kay Alias Josh, 28 anyos, kagresidente sa Purok, Tahong, Barangay 2, siyudad sa Bacolod. Sa next investigation o kanimpormasyon sa Bacolod City Police Station 8, nakuha sa suspect ang apat ka mga dako ng sachet kag isa ka bulto sa shabu kag pila ka mga non-drug items. May kabugato nang nakumpiskar nga shabu sa 70 grams kag may kabugusan nga balor sa 476,000 pesos. Sa karon nakaunong sa kusodiya sa kapulisan na suspect kag ining pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Sa baton sa Bacolod City Police Office sa BCPO ang impormasyon angot sa presensya sa pila ka mga grupo nga nagadagdag sang dako nga supply sang shabu sa syudad kag sa karon ang ginabantayan. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia sang City Director kunang ang City Director sa Bacolod City Police Office ginapasanyog sa karon ang pagbantay sa bugos nga rehiyon angot sa supply sang shabu kag upod ang Regional Drug Enforcement Unit kon RDEU. Dugang pa ni Ribadumia, ilang nga ginaimbestigahan ang mga bagong nga supply ang shabu nga nagkuha sa syudad sa Bacolod kag kumpirmado nga konektado sa tinalikdan nga drug bypass operation bangod ini ang naglapta na. Ginkumpirmar man sa City Director nga sandig sa ilang nga mga nakuha nga impormasyon nagpabilin pa sa gihapon nga mataas ang demand sang illegal nga droga sa syudad.
0: Nayara na sa apat ka mga saksi ang kapulisan para makaatag sa dugang nga impormasyon angot sa nagapatay nga investigasyon sa pag-angot sa pagpatay sa isang kababae sa Barangay Sikaba, syudad sa Cadiz sa tinaligdan nga Mayo 21. Sana sa kay Police Lieutenant Daling Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police sa Cadiz City PNP. Kuwaan na sa affidavit ang nasamit ng mga saksi nga lunsay nagatudlo sa sospek nga nasa likod sa krimen matapos sining makilala kag nakita sa lugar kung sila natabo ang insidente kag nasapuan ang bangkay sa biktima. Dugang pa ni Loreno, aras sa karon sa kustodiya sa kapulisan ang sospek matapos sining madakpan sa ginunsar nga drug bypass operation kag nakuhaan sa shabu kag armas lutang apang ginuhulat pang dugang ang mga resulta kag isang post-mortem examination agad may baluan kung ginimuslang gidman ang biktima. Kumadumduman, naging kilalang biktima nga si Jenny Ann Dilano, 38 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Samtang sospek ang nag-edad sa 21 anyos. Antes matabong krimen, ang biktima aging bilin sa iyang abana sa waiting shed bangod nagpagas sang ilang motor kag pagbalik sini sa lugar, nakita na lang ang biktima nga wala na sang kabuhi sa lugar.
3: Mayara na sa initial nga pag-areglohan ay ang pamilya sa mga biktima nga nagresulta sa kamatayon sang Mag-Iloy kag pagkapila sa pito ka iban pa sa nagluntad nga aksidente sa Barangay Pandanon o kon Pandanon o Banwa sang Don Salvador Benedicto aga sang Mayo 25. Ang nagtaliwang gikilala nga si Jody Ann Verino, 23 anyos, kag ang isa ka tuig kag 8 ka bulan sini nga bata nga lalaki kalakip man ang lima sini ka mga imata nga lunsay pilason kag padayon nga ginabuhat bulong sa ospital. Samtang ang driver sa truck in kilala sa kay alias Francis, 58 anyos, kag mayara isang sakay nga duha ka helper kag in kilala naman kay alias Jojo, 37 anyos, kag alias Dex sa ligalang edad kag lunsay mga residente sa Barangay Canlandog, Banwa sang Morsha. Suno sa kay Police Major LND Ribosquillo, ang Chief of Police ang DSB PNP, nakaistorya na ang pamilya sa mga nalakip sa aksidente kag ang tagiya sang truck kung sa diin ilang pag-asabto ang pagpabulong kag pagpalubong sa nagtaliwan nga Mag-Iloy. Dugang pa ni Ribosquillo, may gin-deliver nga mga construction materials ang truck kag pagkadangat sa lugar sang aksidente nadulaan sang preno kag ini ang nagdiretso sa balay sang himata ni Verino samtang sila karon ang kun sila nagapanyaga nga nagresulta sa nasambit nga aksidente.
0: Ikaduwa nga bulk water project public hearing ang iwaton sa mas klaro nga pagpaathag kag magagamit sa lokal nga dialect sa mga pumasakop. Ini ang sunod sa kay Governor Bong Lacson. Bilang sabat sa inyo sa mga stakeholders sang Malugo River nga dapat sabton sang athag ang plano kag hindi masyado ka technical. Sa naibaluhan wala makakuha sang pagkumporme sang pumuluyang probinsya kag Department of Environment and Natural Resources o DENR sa unang public hearing. Madamo sang palamangkotanon nga wala masabat sang ataga. Ang probinsya nagaduso sang nasambit ka proyekto bilang pagpanghanda sa masunod nga tinuig nga magakulang ang supply sang potable water. Ang bulk water project ang magakuha sang tubig sa Malugo River ang pangaduwa nang ginaduso sang probinsya. Ang una nga plano ang ginbalibaran sang barangay official sa barangay Bagtik sa siyudad sa Silay kag hindi magatag sa resolution of no objection o konrono bilang unang requirement sa pagproseso sa environmental compliance certificate o kon ECC.
3: Sa Hunyo, unahiwaton ang electoral board hearing agod nga magkumpirma ang bag-o nga mga butante sa listahan para sa mga barangay kag sangguni ang kabataan election sa Nobyembre 2. Sunod sa kay COMELEC ay Regional Director Attorney Lionel Castellano nga ang Negros Occidental ang may dako nga gindugang sa kadamuan sa butante nga yara sa 241,422 ang nagparehistro halin ini sa October 20 tuig 2025 tubtub Mayo 18 tuig 2026 sa nagapakita sa COMELEC record nga ang Negros Occidental sang May Okmera sang 2009 tanan kon 2,009,564 tanan ka mga official voters. Sa karon mangina pang-anom naman sa mga vote rich province ang Negros Occidental lakip na ang Bacolod City kag nagapanguna sa mga probinsya nga madamo sa botante sa gwa sang National Capital Region amo naman ang Cavite.
0: Konsehal sa Cavite City ang nag-resign bangod sa iyang ikaing lawas. Si Konsehal Francis Guanzon ang nagpakamayo nga magbiya na bilang membro sa konseho matapos nang inabsent sa pila ka mga sessions bangod sang iya pagpabulong kag paghatag sang tiempo sa iya man nga ikaing lawas. Sino kay Mayor Salvador Escalante, isa kontani kadako nga bulig sa konseho si Konsehal Guanzon. Bangon siya nga na outstanding regional trial court judge kag mapos mamunuan ang Committee on Laws. Magapapili pa ang kaupdanan sa partido ni Konsehal Guanzon kung sino magatalo sa iya. Si Konsehal Francis Guanzon ang uto ni Provincial Board Member Paul Guanzon kag ni anay Community Commissioner Attorney Rowena Guanzon.
3: First timer naman sa panarong pangbansa ang nakahimo dayon sa bagong record gikan sa Negros Island Region. Si Ashley Nicole Selvora, ang isa ka 12 anyos, siya ang nakuha sang bagong record kung sa diin 1 minute and 9 microseconds sa 400 meter run athletics events elementary girls sa tinalikdan nga Martes. Iyagin pa na sa record sa palaro among sa nasambit nga event ang nasambit yang bago sining record. Isa pagid sa gayon, ang nakakuha man siya gold medal sa athletics. Si Junel Mituda Jr. ang nagpangunaman sa Javelin Throw Elementary Boys. Iyagin parisan ang isa man kasagay nun nga si Margin Iwayan sa Javelin Throw Elementary Girls nga nagkakuha man sang gold sa una palang adlaw sang hinampang. Ilagin dugangan ang gold medal sa Negros Island Region nga nagapabilin sa karon sa top 5 region ang NIR sa medal tally bisan pa ini ang bago lang ang rehiyon kag separado na sa karon sa Western Visayas.
0: Alas 6:30 na. Inyo nabatihan ang mga kaundan sa mga balita dari sa lokal. Kag mga katropa, ining ginadulong sa inyo sang Santong Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santong Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santong Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, itong padulungan naman ang mga kaundan sa mga balita dari sa national.
2: Express Balita. National News.
0: Gin-raid sa mga katapos ang National Bureau of Investigation o NBI kag PNP Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG ang isa ka balay sa sulod sa isa ka subdivision sa siyudad sa Angeles, Pampanga. Kung sa diin ginapatian nga nagapanago si Senator Bato de la Rosa. Ang operasyon ginpatigayan la sa isang aga sa Miyerkules, Mayo 27 ko sa rin na lugar ginapanagian sa tiyo ni Senator Robin Padilla. Negatibo ang nasambit ng operasyon ko si Rin, wala nila nakita ng senador kagbisan ang salakyan. Matandaan nga naglunsar sa massive manhunt operation ng PNP kag NBI para sa senador nga mayaras ang arrest warrant talin sa International Criminal Court.
3: Nagapate ang Malacañang nga ginagamit lamang ni Senator Aimee Marcos ang isyo sang Noel o nawala sang eleksyon sa 2028 tagod ipahilayo ang tensyon sang publiko sa impeachment trial kag pagpalagyo ni Senador Bato de la Rosa. Sunod sa kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magluwas sa impeachment kag pagpalagyo ni Bato nga yara sa protective custody sang Senado, isa pa gid kadako nga isyu amo ang pagpangluthang sa Senado sa tug Mayo 13. Ipanindugan ni Castro nga dapat sabton sang Senado ang madamo nga palamangkutanon nga agin tugutan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kagamo kag nga adaw ginsaylo sini ang sala sa mga minorya nga senador. Para kay Castro importante nga mahibaluan kun may aboso sa bahin naman sa mga senador. Nagapati ini nga agud malikawan ang kun malikawan nga ibalik ka ang pagistoryahanay sa pamunuan sa Senado, ibalik na lang nila ini sa mga minority senators.
0: Ginpanginwala sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, ginapaslawan sila sa pagsumiter sang report sa mga energy regulators angot sa sunod-sunod nga biyahe sang Ilihan Dasmariñas kag Ilihan Tayabas 500 kilovolt transmission lines nga nagtugas ang red kag yellow alert sa Luzon kag Visayas grids. Sa isa ka house hearing, ginpahayag ni NGCP President kag CEO Anthony Almeida, nagilin sila nga nagapadala sang SMS kag email advisories sa Department of Energy kag sa Energy Regulatory Commission matapos ang lapnagon nga brownout sa tong Mayo 13. Sunod kay Almeida, natigayan nila nga mabalik ang operasyon sa duha ka transmission lines sa sulod sang 8 tubtob 12 ka oras sa piyaksang malain nga panahon kag mabudlay nga lokasyon. Sunod sila padayon pang imbestigasyon sa ginalinaan kung ito na sa problema kag wala man ginadala ang posibilidad sang pagsabotahe rason nga nagpangayo man sila sa bulig sa Philippine National Police.
3: Naghinyo si Pag-asa o kon ang pag-asa sa publiko nga magpreparar sa ginalauman nga dungan nga pagsulod sang El Nino phenomenon kag sang Southwest Monsoon sa pungsod. Sunod sa kay Ana Solis, tigpamuno sang Climate Monitoring and Prediction Section sang Pag-asa, ang tikang ang paragilayon nga makahimo sang tikang sang publiko watok sa ginalauman nga epekto sang El Nino kag ang Southwest Monsoon nga may kaupod nga mabasko nga pag-ulan kag pagbaha. Ang El Nino kag ang Southwest Monsoon ang magasulod naman sa tunga-tunga sa bulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto. Sininga tuig kaglauman ang pagulan sa pilakabahin sang Luzon kag Metro Manila na ukon nagaluya naman sa karon ang tig-ilinet gani ang mainit kag ang tag-ilinet ka panahon amat-amat na nga nagakatapos sa bulan sang Mayo ukon sa unang semana sang Hunyo. Ginpahayag man sini nga tubtob sa 10 to 15 ka mga bagyo ang mahimo mag-igo sa pungsod, umalin sa bulan naman sang Hunyo hasta sa bulan sang Nobyembre.
0: Alas 6:34 na inyo nabatian mga katropa mga balita sa National. Kagin ang inadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Atin na padulungan ng makaunda naman sa mga balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Isang patay kag siyam ang pilason matapos kinarumpag ang dakong porsyon sa chemical treatment plant sa Longview, Washington. Lagip sa mga pilason na mungwalo ka mga empleyado kag isa ka bumbero. Ang una nga report, nagapakita ng isa ka tanke nga may unod yung mga chemical mixtures ang hinali na lang nga naguba sa pasilidad sa Nippon Dynawave Packaging Company sa Longview, Washington. Ginklaro sa mga opisyal nga wala sang pamahog sa ikaing lawas o kung sa publikong insidente. Ang tanke may kapasidad nga 80,000 ka galon kag mga 60% nga puno sa natabo ang aksidente. Madasig man nga napalong ang mga otoridad as ang dako nga sunog sa nasambi nga planta.
3: Ang European Union kag pila ka mga pungsod sa Europa nagpatawag sang mga tiglawas sang Russia pagkatapos kag ginpahog sang Moscow. Ang posible nga pagsalakay sa Kiev kag ginhinyo ang mga dumuluong lakip ang mga diplomatic nga mag-evacuate sa capital sang Ukraine. Ang Germany, Norway, Netherlands, Poland kag Sweden ang pila sa mga nagpatawag sang Russian envoys kasunod sang pahayag sang Russia nga ginapunterya sini ang kapasidad militar kag Decision Making Center sa Kyiv. Suno sa diplomatic service ang European Union, dagit patawag nila ang Russian Charge de Affairs. Ago di pahayag ang ilang mabaskog nga pagpamatok sa ilang ginatawag nga unacceptable escalation. Kagaragin si Esther, nga ang delegasyon sang Europa o konsang European Union nagapabilin sa Kyiv, wala isapayan sang mga tensyon.
0: Alas 6:36 na. Mga katropa nyo nabatian ang mga countdown sa mga balita sa international. Kagining nadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag gintatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Mga katropa, itong padulungan ng mga balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Magabalik si Alex Valdez sa national team duty kadungan sa iya pagpamuno sa Alas Pilipinas para sa 2026 ABC Women's Cups nga hiwaton sa masunod nga bulan sa Candon City, Ilocos Sur. Ginanunsyo sa Philippine National Volleyball Federation ang pool nga ginabugusan sa 20 players. Ang 32 anyos nga si Valdez ang ginupdan sa iya Creamline teammates nga sanay Kyle Negrito, Kayla Atienza, kag Tots Carlos, kakaangay nga PVL stars nga sanday Ses Molina, Honey Royce Tubino, Trisha Tubo, Jove Gonzaga, Alaysa Eroa, Tia Gagate, kag Cloan Mondo Niedo. Lakip man sa pool si Aragalanga. Nalakip ang pila ka mga collegiate stars nga sanday Loris Tudao sang Adamson, Ninya Itang sang UP, kag FEU Troika nanday Tino Baldo, Jazz Ilyarina, kag Clarice Loresco. Kabahin man ng sang Colio de San Juan de Letran stars nga kanday Sara May Silva, Vanessa Sari, kag Nat Estrellera. At ubangon sang alas ang Chinese Taipei, Korea, Kyrgyzstan, Australia kag Uzbekistan sa Pool A, samtang ginabugusan ang Pool B sa Vietnam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong kag Lebanon. Balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:38, atong padulungan ang istorya sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
3: Mga katrapas, ato naman yung showbiz balita. Subong niya nga Thursday, gin ako na no, ni Jay Cuenca mga katrapa ang ila relasyon ni Rabia Mateo. Matapos mga katrapa, nga ti madamo na sang mga videos online, plus nag-upod pa sila pa Disneyland sa Hong Kong. Gin confirmed na mga katrapa ni Jay Cuenca. Kagambal niya, proudly confirmed gin ko no, no, nga sila nga adwal ni Rabia Mateo mga katrapa. Ini ang gin-reveal niya sa iyang social media no, kung sa diin nga tigina-post niya ang iyang mga ano nga mga sweet photos. Ini ang nasambit nga pagkonfirma mga katrapa ang natabo sa isa ka interview ni Boy Abonda sa iya sa ang tinalikdan nga Miyerkules May 27 sa Fast Talk with Boy mga katrapa. Kagating mga netizen nagahambal man mga katrapa nga wow, gulat kami. No, amo na mga amo na ang naging reaction sa mga netizen, wow ha, nagulat kami. Talaga ba na para magugulat kami? Kaya ito mga katropa, halata man kayo no, sa ilang mga stories, sa ilang mga ginapost, sa mga dates nila. Tingnan mo na bula na yung nashock pa mga netizen. Kaya ito mga katropa, miskin hindi pala pag-confirm, ang pila ka mga netizen daan na grabe ni radar nila mga katropa, na basa na sila dayon. Ang hambal niya, ni Jay Cuenca sa nasambit nga mga question kung sila ni Rabia Mateo, hambal niya, yes, and I'm really really proud to say it, hambal niya, kuno, hambal niya, because siya kuno isa ka amazing woman, kagka isa ka incredible kuno nga, isa ka babae, very intelligent, tamo na ang pag-describe ni Jay kay Rabia. Kag naibaluan mga katrapang si Rabia, ang mag-auntat danay sa showbiz, bagod siyang magasulod sa med school o kung sa medical school mga katrapa, matapos ni no, nga siya ang makapasa sa NMAT o kon sa National Medical Admission Test. Kung sa din siya ang nagka-rank 1, almost 99% ang iyang score, no, na grade sa nasambit nga exam. So siya mga katropa ang nakasulod ko na accept sa UST o University of Santo Tomas Medical School. So, ito yung mag-auntat siya for showbiz kag mag-focus sa iyayang med school journey. Kag tiyan mo na mawal ni ano din no, ni Jay Cuenca nga hambal niya nagpasalamat siya kuno nga nag-cross ang ilang path nga dawa ni Rabia, although different sila nga network kag sa karunti happy sila. Actually kuno mal niya nga na-amaze siya kuno how Rabia kuno mag-treatment sa iya after sa iya gani nga heartbreak. At the same time ambalya namian siya kay Rabia kay ka incredible and kaalam kuno mga katropa. So ti sa karon ang duha mga katropa ang nagpakita sa ilang in love ng mga photos and videos sa ilang mga stories at the same time no sa mga trip nila nga duha, like for example ang recently sa Hong Kong Disneyland. Ang aton mga katropa nga balita sa showbiz ang ginadulong gid sa inyo sa aton habon nga pampaputi sa Yes 12. Una dire ang aton nga Santong Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santong Plus Herbal Soap ang maka prevent gid sa early signs of skin aging na gamiton sa bagus nga pamilya adlaw-adlaw makapaputi man sa atong mga panit pangod sa ining natural nga ingredients sang Santong Plus Herbal Soap. Dami man kay antibacterial madula gid ang germs kag baho sa imong lawas sa liwatin ning atong nga Santong Plus Herbal Soap. And syempre may isa pakita kahabon sa mga mahilig sa glutathione and kojic, ang aton nga isa pagkahabon na mayara sang glutacojic plus sang VCO kanang virgin coconut oil. Ginisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:42 na mga katropa. Inyo na batian ang balita as ako na ang balita sa showbiz. Kag aton naman mga katropa, padulungan ang balita espesyal ko po na ito si katropa ang James King. Kaya nagpa-Nigeria naman siya. Kay dito mga katropa, nakilala yung isa ka lalaki. 16 anyos ka lalaki. Medyo tayaan lang ko no. Mangin miyembro sa parliament. Anong gini mo yung katropang James? Sabi istoryahe kami.
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Maayong aga mga katropa. Good morning once again. Nakatutok ka mo sa 103.9 XFM Bacolod. And of course, kaupod si katropang James King para sa aton nga Balita Espesyal. Para sa aton nga Balita Espesyal, katropa, ariay, 16 anyos kalalaki, dutayan lang mangin miyembro sa parliament sa Nigeria. Madamo sang pumatanon nga naghimo sa history bangod sa ilang nalabot sa tuman kabatang edad. Kaangay na lamang sang 16 anyos nga lalaki sa Nigeria, dutayan lang mapilian sa National Assembly kag mangin miyembro sang parliament. Ginclaim ni Mahmoud Sadis Buba nga may dwarfism siya kag nag-edad na siya sang 30 anyos sa nag-viral nga All Progressives Congress ukon APC party screening para sa seat sa House of Representatives. Ginpahayag ni Buba nga nagakapot siya sang Senior Secondary School Certificate kag nagtrabaho sang una bilang driver. Ginpahayag niya nga nabunag siya sang 1995 kag kwalipikado sa munang posisyon nga nag-require sang 25 anyos nga edad. Bungod sini, ginkahamutan siya sang ibana kag nangin inspirasyon sa pagbag-o sang Nigerian politics. Apang nag-bailo ini matapos magwang kopya sang iyang international passport, NIN slip, birth certificate, kag school records, kag nabuyagyag nga sang 2010 lang siya ginbunag. Indepensan pa siya sang APC party apang nagdamo pagidang mga ebidensya, gani napilitan siya nga mag-isol. Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabo nga mata, Mag-Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
0: Galik kami, dwarfism. Hindi siyang balaan. Wala siya na balaan nga, ano siya?
3: Bata.
0: Bata pa?
3: Iba niya ba yung bata pa sila iyaya suli? Iyaya ginambali ang gulang na sa
0: punto. Kilala, ito iyaya ginadeny ang edad mo.
3: Bata, oo. Iyaya ginapati gulang
0: yan. Kaba siya, natawa lang pala yung height ko. Kaya hindi ka makambal, 50 na po. awang sekreto hype, no? Mas tuod bala tuod gid man na, tuod gid man na siya, no? Makambaga gid man nga o basta cute, no? Mambas na udo kabata pagaling, no? Pagaling intay galupok kamo, no? Amo nang asset ko no para mangin ano ka, mangin younger looking ka kuno mo. Rumayo man, no? Alas 6.46 na mga katropa. Inyo na batay ng balita, espesyal kapag kay katropang James King. Pero antes kami magtakop mga katropa, itamyawon or isaysalta na yung mga produkto sa Yes to Health. Kagsa din tani mabakal, katropang Wendell.
3: Mga katropa, mabakal ang atong mga produkto sa Yes to Health sa atong mga Yes to Health store sa siyudad Sang Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman ang mabakal sa mga butika mga katropa sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Sa mga lokal nga butika malapit sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung ang mga Suntone products. Siyempre, ma-order man online sa inyong mga online shopping applications. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga naga-monitor subong sa aton, katropang Wendell, Arenas Lawa. Good morning, Drasila.
3: Yes, good morning. Sa ilayan ni Ma'am Jovi Sarge Armodente, akong Amodente. Good morning. Nagalantaw sila kuno subong sa ilayan nga panimalay kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning man. Na mayong aga kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning man. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Kag kay Lloyd Navales. No, kay Sir Lloyd Navales. Good morning. Kay Tristan Wyatt Gulo. Lagali mayong aga man, no? Sa nagpamati sa atin. Sa ilan ni Tita Salina Traje, good morning man. Nagatutok sa atin man kung aga mayong aga.
0: Okay, good morning sa mga katropa natin, dira, no? Sige, ang oras sa dugin ang kolabos na mga katropa, standby kay magablus ang bulus ay kapot si katropang Erwin Salinas. Mga katropa, nyo nabatay ng mga kabugusan ng mga balita o kung detalye sa lokal, national, international, kagiban, padre lang sa Express Balita. Sa liwa at mga katropa, kami inyong mga kaupod.
3: Ako sa katropang Wendell Balinario.
0: Kag sa katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyan nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Suntone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Suntone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Suntone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
6: Suabe ang aroma. Suntone Plus Coffee Mix. Suabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Suntone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Suntone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
10: Turbo! Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
12: ko si Dan, isa ka professional boxer sa Adad Long Training. Hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod,
18: sa XFM
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
13: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
22: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
23: Vision Next! Marami na ang natulungan!
24: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
26: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
25: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
27: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
28: Go! Let's get it!
27: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
28: Uh-huh.
27: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
29: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: System.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
4: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
5: Ami, subong Dr. Nelson, nga proteksyonan na nato, naton lawas. Inom ka mo daan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga, hindi kung mga stress man ka mo, hindi magkado sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga gatake ka sa damo ng mga sintetik, bungga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano muna ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila. May mga mintinan sila tapos wala man sila maintain check up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila balatian, then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang mintinan, sige ka mo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
6: Amo nakamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
5: Yes.
6: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Anong hinimo niya? Iyagin na no technology. Para makuha mo ang imo kinahanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin, ang 49B santon antioxidant. Ara, ang sobra sintogiska, antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinahanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
5: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
6: Yes.
5: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, pero tulokon ka daw 30 to 20 pa.
6: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
7: Dugay magkurinot ang imong huyak ang tangkag panit.
5: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang
8: alkaline na vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Subong ang panahon, Sir Jusel, part na isang lifestyle disease. Ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tan-aw dito sa monitor. Ano na, magdugay nga magdugay. Inan, wala ka kabalong bata mo, mag-abot pito katuig, apat lima katuig, pito katuig, labo ng mata. Para malikawan na, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
10: Visionex! Sulay ang kaipitibo! Visionex Plus. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Para mabalik ang paglabing-labing na tagaan ka sa mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men. May ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon. Nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod, manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
4: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
11: XFM 103.9.
0: Santon Gold Live Testimony.
12: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Gas Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
13: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
19: Sa ako

0: the pain. Pangalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Kung si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Tagkape ka.

0: Hantod Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na

0: Remix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM.
2: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, X

0: in this country before we're president. And then show me a piece of paper and you ask me to do it.
1: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
1: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapit mga sa ako, pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Mga ka mga katropa, mga aga sa mga suki natin nga tamparamati. Welcome na sa pagpakalaganta sa Bullseye. Betsa 28 para sa bulan sang Mayo, tuwig 2025, katropa. Dasig na sa may nagdaw ta. Kumusta? Ang aton pira ka mga tropa, Pets, sa bilog nga Negros Occidental. Kag sa bilog nga Sudan sa Bacolod. Medyo excited na tanan, lapit ng bitsa 30 mo. Pitaka di peligro naman kita mga katropa. Ba't siya nga atong pinaka makuturan sa nga sitwasyon sa mga, no? Morning sa mga motorist na naton. Hindi matagaan sa mga mag-glad tayo. Musta sa mga katropa naton sa mga merkado publiko may aga? Sa mga kabarangayan naton katropa kaga sa aton nga mga kauturan nga ara sa mga kapihan mayong aga sa inyo tanan. Welcome sa pampakanagad naman sa Bullseye. Tugtog kita alas 10 sa kinaandan sa aton nga palatuntunan para sa mga nagpangita sa social media sa aton sa Facebook page katropa. Makitaan kita sa Facebook sa XFM News and Public Service Authority katropa para maghatag sa inyo sa mga balita, sa mga impormasyon nga aton nga ginapadangan sa inyo tanan. Okay, ang pinaka-importante ba lang ang impormasyon nga dapat inform ikaw sa mga nagkakaltabo sa aton na palibot katropa. Maghimo sa mga pamaagi para magpreparar sa mga posible pa mga matabo mga katropa. Amo man ang obligasyon naton sa radyo nga mapahibalo sa inyo ang mga sitwasyon kag mga nag-lapta o kung ang rampant ng mga itabo sa palibota, no? So mga katropa, inform ka kasi may mga opinion ka sa mga topiko na pag-istoryahan ta mga katropa. Diri kita sa Bullseye. Upod natin sa technical side mga katropa, katropang Junel Upsay mga katropa, ako naman sa katropang Win Salinas, tub-tub alas 10 ang aga. Talakay naman kita sa mga update kag latest development sa mga nagkalatabo sa atong palibot, especially diri sa Bacolod City, mga hitabo sa national, mga hitabo sa Senado, amo na yung ginatutukan ta, developments ng impeachment mga katropa. Diri sa aton pungsod, amuning aton ginatutukan subong, okay? Ang pila ka mga kauturan sa mga ara sa panerbisyo, tutuod balahipos sila subong, no? May mga congressman nga nagwa gidya para magpakita sa ilang panindugan, pero may mga congressman man nga playing safe lang. Why man, why gidya hipos gidya? Why gidya may naga why nagapyait? Why nagahambal? Ang bot lang kung anong posisyon sila di. There is Negros Occidental, katropa, may ara kita sa mga daw

0: pasma sa mga kongresista nga nagboto to sa pabor sa impeachment, pero tihipo sila iya sa mga istorya sang istorya sang nagaklatabo sa Senado, impeachment, no? Nagharin pa ni Kongreso, no? May pila lang ka mga spokesperson nga nagahatag sang ilatag sa ka mga opinion, no? Angot sila mga katropa. Hindi abi pwede kahipo sa mga ang tao, eh. Hindi pwede kahipos nga mapawala lang tayo. Samtang kapawala kita, amat-amat man nga nag-epekto ang ilang ginahimo sa aton nga pagpakabuhi sa matag-adlaw nga taran. Ti ang pumuluyo, mga hipos naman lang. Kay ti, hambal nila. Una akong kuya na kita ko, una akong kuya pangabuhi ko. So, sa mentra ko na, no? Well, insakto man na, mga katropa. Pero ang culprit gid, sa aton nga sitwasyon din, ang grabe nga korupsyon sa aton nga pungsod, katropa, ha? May mga na-istorya ko, pila ka mga grupo, pila ka mga kauturanta, nga ang ila plano, sige, kung may chance lang, mag-migrate ko, mag-change ko citizenship, bukla, ino, no? Makadto ko sa ibang mga pungsod, para dito lang ko mga ngabuhi. Kayo kabudlay, gids Pilipinas, mismo ko. Kung mag-maayo pangabuhi mo, damo palapit si mo. Hasta ang mga politiko, no? Kung mag-pigado ka naman, wala ka man asahan sa mga politiko kag gobyerno. Manig-a ka lang. Maputi, kalimutaw, makon na ano ka? May ara sa mga pamaagi or sistema para malibantar ang sitwasyon mo. Do amuna blab. Di, kuna mo rin mga pamisaran sa pila ka makuturan, medyo subo na ni mga katropa. Medyo lain na niya mga sitwasyon. Ang nakabinbin sa gihapon ang impeachment. Nakabinbin, katropa, ang mga issues. Antis pa lang talakayon. Pila na kaadlaw ang gina-expectaran naton nga masugda na ang impeachment, di ba? Nag-oath na to sila, ang mga senator judges naton. Nag-expectar naman ta nga possibly kung pwede mag-panisig na sigunta para matapos na ni ang istorya pa ya, ginauna pa anay. Ang mga posible preparasyon, dala na sang mga proteksyon sa mga senador nga base hindi katambong sa Senado tungod sa mga kaso nila. Sabi nyo, ano malang nimo? Season malang nimo. Pagbag-os ang administration by 2028, things will change. Mabag-o naman eh. Subong kay amuni ang nakita nga mga problema. Siyempre, dili man nakatutok ang aton nga mga politiko to as much nga gina-take advantage sa mga issues nila eh, para ipin down ang kontra sa mga politika. Amo na bala? Ay, nakuho. Anyway, sige lang. Importante ya, kita mga katropa, buhi. No? Importante ya, rin Japon pa dahil yun sa pagpakabuhi ta, ma? Ang Mayo, Honyo, mga katropa, ginalantaw nga medyo malagid. Mala ang kita, mala ang bulsa. Sang aton tag sa kamakuturan, dapat sa ganta gina. Tungod sa pagtaas naman sa mga presyo sa petrolyo, mga katropa, no? Kario, pira ka mga update, mga abyan. Headlines. Presyo sa kuryente posible masaka sa tungod sa ninit nga supply sa aton lugar, katropa. Amo na yung medyo masubo-subo. Nga kita may igo sang ining mga obligasyon ta. Nagkakagatasan lang ta pirmi. Huwag man ta may himo eh. Huwag man ta piyait ka. Tiling ka mapiyait. Wala man. Ari pa, mga katropa, mga balita. Isa naman ka shooting incident na nagluntad kagabi diri sa Bacolod City. Bacolod City, mga katropa, sentro sa daw dumping area sa illegal na droga halin sa Luzon kag Mindanao. Pinaka-recent development, mga katropa, kapin sa kapin sa tunga sa milyon ang na-recover naman nga ginakabig nga illegal nga droga, nagligad nga adlaw sa pila ka mga ginpatigayon nga mga drug bust operations ang aton nga Bacolod City Police Office. Ang pamangkot sa gihapon nagapabilin kundi ini nagahalin ang mga supply nini. Oh. Dili nagahalin katropa, no? Nenso na to, nagligad ang mga supply nga ara nga nagakadto sa pungsod Pilipinas, nag-ako na Negros Occidental, halin sa iban nga mga lugar sa Mindanao, Luzon. Kag diri gina banigya, gina palapta sa siyudad sa Bacolod. Ang supply kuno nagninet, ang demand nagtaas pagid. Terrible ba? Tapos may ara reinforcement ng mga supplies ng illegal nga droga para sustain ang pagkinahanglan sa mga adikto sa Negros Occidental kag Bacolod City kuno mga katropa. Baudo amo na. Dokra in sa mga imahen sa katun sudad ba? Paano ta niya tinloan man no ang aton nga sudad man angot sa issue sa illegal nga droga. Diri sa Bacolod. Tanaan ta pira ka latest update na karon sa aton para tunturan diri sa Bulsay. Tapos mga katropa, pila man ka update sa national. Padayon ang pagpasingit sa pila ka mga senador. Hindi matapos ang pagtaasay sang tingog, walk out sa pila ka mga senador sa Senado. Kapuok-puokan sang pagtalakay kag pag-insert kuntani no sang provision sang Senate rules nga ipasulod ang ining istorya, ining topiko pag approve ang desisyon sang Senado angot sa ining ginakabigta teleconference mga katropa sa pagtambong sa ano sa Senado. Aton nga kila ka mga grupo sa Negros Occidental kag Bacolod nag-alma sini. Naghatag sa mga komento even ang aton pila ka mga legal luminaries nga naghambal sila nga hindi siya welcoming ang amuna nga plastada because nga kung magtalakay sa desisyon sang Senado, it should be ang imong argumento babatian no kag makit-an no ang presensya mo no because amo ang mandate sang aton nga mga officials gobyerno especially sa aton nga mga senado nga dapat ara kagid sa pagpatigayon sang sesyon para maka magdesisyon sa mga bagay no nga ginatalakay sang senado. Ang impeachment lain naman sa mga katropa because medyo kadamo man sang nagwa nga mga ano subong nga mga video angot to bala sang COVID-19. I think that's May 27 ang na pagwa to ang video kung sa din teleconference ang aton nga mga senador nga okay man no nagambal pa to gani si Senator Bato de la Rosa sinya ang saya-saya natin sana ganito palagi pero natabo mo na siya mga katropa no. But during sa COVID-19 where may ara sang mga state of emergency ang aton nga pungsod katropa no diri sa aton nga sa Senado, so ginhimo to ang mga Zoom sessions kag dito nakita nga may ara sang makabigta nga mga senador nga nag-intra dito no tido ko okay man lang pero ang mandato sa mga senador, they have to be present sa ilang mga obligasyon and that's the mandate sang aton nga konstitusyon. Ara da sila. But ining mga Senate rules mga katropa gina-insister in lieu or sa paglantaw nga base may mga senador nga may mga kaso nga ipasakaan sila kag hindi sila makatambong especially sa pagtalakay na sa impeachment. Istoryahan tanap la karon mga katropa. Kay ang sadyade din kakakita iya sang korte nga ang mga husgado ara sa video conference. Di nga kita iya sang kaso sa korte nga ang inila judge ato sa Zoom Nagapamati sa mga presentation plastada sa prosecution kag depensa. Di ba? Because ang Senate Impeachment Court, katropa, hindi ni saya basta-basta nga Senado lang. Ang mga senador, katropa, magapungko na siya bilang mga Senate o kung mga senator judges. Based sa history sa pungsod, amuni ang ilang role, katropa, sa pagpamati sa mga presentation, no, ang pagpakita sa prosecution panel sa ilang mga ebidensya kontra sa accused. And this particular moment, mga katropa, ang accused ni none other than the second highest position official sa aton pungsod, which ang aton nga vice presidente Sara Duterte, no? So medyo nagkamikos-mikos, nagkahatag sa mga opinion, may opinion pila ka mga kulturan ta nagambal di sa kun nag-okay sang una nga hindi mag-okay subong, no? Ano mga compelling factors, katropa, nga kinahanglan mag teleconference ang pila ka mga membro sang Senado or any legislative body, mapa local man, mapa sa aton banwa, aton sudad, aton barangay. Ang question is if this happened sa if this will happen sa Senate, mga katropa, what will prevent our sangguni ang panglunsod, our sangguni ang barangay not to the same as same sa natabo dira sa Senado, mga katropa? Base magtinamara ng mga opisyal tabla, ha? Kag mga balsa, hari ko diyan, naglagaw ko diyan sa Palawan. Mazoom lang ko. Okay man sa inyo na. Ari ko di sa States. Way problema. Ma-zoom lang ta. Approve man na. Di ba na? But anong mandato sa mga public officials naton? No? Medyo mix ang aton pila ka mga opinion sa di katropa. So that's why muna dayon ta, istoryan ta, sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye. Alright, 7:33 na. Katropa, antes na magtara kayo sa mga importante nga mga balita, mga katropa, Aryo, isa ka tanyag man nga ICC lawyer na maupod bilang associate defense counsel sa anay presidente dito sa The Hague, sa ICC. May ara sa bag-o, may ara naman sa bag-ong lead counsel ang anay presidente. Kagkahapon, ginpatigayon ang isa ka pagsugod, no, sang kaso, trial sang anay presidente sa International Criminal Court. So ulat-ulaton tani anong latest, anong mangin epekto sini kido sulit, no, na doka baskog ni nga mga defense counsel kinakwa sang anay presidente, mga katropa. Tanawang ta, no? Pero mayo bakod lang lawas niya, bisan ano mantikal tadi, bisan ano ka hambal, kung nag-trangkaso, gamasakit ka, kundi lain na na. Kung nag-ligid ka na, batsag ka sang trangkaso, kundi lain na na. Papakuron tayo aton nga lawas, mga katropa. Inom kita sang aton nga Ultimate Trio, ang aton nga Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, na makabulig sa pagpataas ang aton immunity level sa mga panahon nga nagabag-o-bagong para klima ta. Okay, ang Premium D3 ay muna yung supplement naton sa vitamin D ang kinahanglan sa lawas naton para magproseso kag magpataas ang aton immunity level. By the way, ang tanan ng mga suplemento, mga katropa, ang target niya is pataason ang immunity level. It's a very complex discussion sa mga health experts, mga abyan. But one thing ang naintindihan tadi, once nga maayo ang imo resistensya, kondisyon imo lawas, gataas ang imo depensa. Ang isa sa mga na-experience ta ang COVID-19 where ang aton nga immune system is inferior sa mga virus nga posible magsulod sa aton lawas. And that will create isa ka masakit nga posible halinan sa pagka-confine mo sa hospital. And that's very contagious, mga katropa. Take note, ang aton nga depensa, ang aton nga immune system, depende man ni siya mo kung ano ang ginatrabaho, ang normal para sa iya. Like for example, there's billions and thousands and billions of viruses, bacteria outside sa aton pungsod, but sa aton nga panimaray, but eventually kaya sa lawas ta, no? So amuning cycle niya, makita niya to mga viruses gini nga nagatugas ang trangkaso, no? Batuan niya na. Kag nagbakod na siya because amuni perming ginaatubang niya mo, no? Pero eventually mga katropa sumong, nagataas na ang mga nagabakod na ang mga viruses nga nag-igo sa tao. As much kay makita mong imulawas nga tingala ka, nagtrangkaso kuligan, trangkaso naman kusbong. That because of low immunity, nag-advance man ang mga virus, mga katropa mo. So, kinahanglan mo na ito, burigan talawas tayo, no? Pabakuron taman niya, i-train taman ng ito ng antibodies, mga soldado ta, para awayon ini mga viruses, mga katropa. Okay, so pinagi sa pang-inom sa ito nga Ultimate Trio, ang ito nga Premium D3, ang ito nga Santon Plus Gold, ang ito nga Santon Vitamin C, mabakod lawas ta, mataas ang ito nga depensa. Okay, may ara kapasidad ang ito nga lawas para patyon ni, no? Ang mga pathogens nga posible mag-infect sa ato mga katropa. Ang Premium D3, gabulig man sa pagpabakod sa aton bones, pabakod sa aton brain, no? Development sa brains na aton mga katropa. At the son, pataas ang immunity level naton, no? Depensa kontra sa mga virus. And imnan mo pagid para magbakod pa mga katropa sa Santon Plus Gold. Kaya mo na sang naghatag sa mga testimonies nila sa pag-inom nila sang Santon Plus Gold, katropa nga nagnami ang ilang nang adlaw-adlaw nga pagpamuhin, nagnami digestion nila, hindi pero may nagamasakit, no? Ang iban nga mga elders ta, nagnubo ang ilang blood pressure, no? Ang iban nga mga kuturan ta nga diabetic na, no? Nag-okay ang ilang sugar level, no? Why na nagatimbuok, katropa? So amo ning bulig, no, sang Santon Plus Gold, mga abyan, no? May ara sang mangosteen, may ara sang ampalaya, may ara sang malunggay, may ara sang garlic, may ara man sang spirulina nga makabulig sa aton. Ari pa ang absorption sang aton nga mga supplements importante gid, da? And that's why sa aton nga mga programs, aton nga regimen nga ginahibo sa aton lawas, mga katropa, importante hindi madula ang vitamin C. Kaya ang vitamin C mo na yung nag-proseso sang total absorption sang aton nga mga sang lawas ta, sang mga vitamins, nutrients kaya kinanglan sa lawas ta. All right? So amo na Santon Vitamin C. Ang aton nga Ultimate Trio nga makabulig sa aton lawas. But kung mag-inom ta sang vitamin C, katropa, just make sure nga ang aton nga ginainom wala man naghatag sang mga adverse effect. What I mean, nagasuka ka, gasakit sulok-sulok mo, ang kung kis allergy ka pa, no? So amo na ang budlay, ha? Ang pangitaon ta ang alkaline based nga vitamin C, no? Amo ning Santon Vitamin C, katropa, nga makabulig sa aton. Alright? So, muna, no? Bakla nyo ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa TGP, kag sa Generica Drug Stores Nationwide. Kag siyempre, bisita mga kabuto sa aton nga Yes to Health Wellness Center nga makitaan kita sa door number 46, Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Ka, diretso. Bullseye. Okay, sundan ta ning mga istoryahan na ita. Kwaon ta mga latest update balita sa aton nga pagpangalaga diri sa aton para tuntunan, because nga may latest naman nga update kagabi. May isa naman katao ginluthang, ha? Ang pinakama latest information, may record tugli, no? Ang tao, anong record dyan? May kaso nga mga pagpangawat, ti pamangkot, sino ang napatay, ha? Sining isa ka lalaki kagabing nga ginluthang. Oras naton 7:40, makomersyal na ta. Balik kayo ta pagkatapos ni Stay With Us. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver at

0: Silent Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
5: may nag-atrust ang public opinion.
3: Objective.
5: Prangka,
3: kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, 7:43 na sa papangalagata. Morning sa mga katropa peps naton nga nakaupod na sa aton Facebook page. Thank you. Morning, Tristan Yat Gulay, nakatutok naman sa. Salamat gid sa pagpamati. Sa mga katropa peps naton, no? Sa kay Sir Lloyd Davales. Ari naman di sa mga katropa. We have Jessica Gonzalez. Morning. Salamat. Oh, kumusta ka muda? Nakapamahaw na? Nakapangati na? Ma'am Jovi Sarge Amodente, direct from New Zealand, watching at home. Morning, thank you. Salamat sa pag-upod. Dari, Tristan Yat Gulay, salamat gid. Kag Sir Lloyd Novales, sharing is caring. Kuno mo, no? Salamat gid sa pag-share. At least naman, anamon sir, you also care. hope you enjoy the Indian mango. Thank you, Sir Lloyd.
8: Damo ni Indian mango. Subong daan, no?
7: Subong daan. Namuning tigbulunga, gido. No? Checkonta ang aton patrol. Tungod kahapon, katropa, may aras sa shooting incident ginagluntad. Kag ang pila ka mga balita, impormasyon na kuha naton atong gintiro sa Barangay Banago kagab may record to nga pagpangawat kuno, no? Testing yan tabi kwanta pila ka mga detail yes yun eh kaupon sa kay katropang France Andrew Burgos mga katropa
9: XFM Live Reports.
7: Katropang France may aga
10: yes katropang Irwin sa atoning pagtutok naman. Sa panibago na maling shooting incident na natabo rin sa siyudad sa Bacolod kahapon o kung sa kapigit lang. Natabuhan din ni Katropa Irwin sa, ano, no, sa Purok Maymulaton, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Ang biktima aging kilala sa kay Victor Hermano, 39 anyos, kasi din sa GK Village, Barangay Banago, Katropa Irwin. Kat ini mismo aging confirm sa aton sa Bacolod City Police Station 3 sa pagpanguna dira ni Police Captain Rosalino Pugoy nga ang biktima katropa Irwin ang ginbawian gitsang kabuhi. Sa aton diring pagpangusisa sa investigation sa kapulisan katropang Irwin ang biktima ni pinapatihan nga may-ari ni sa record sa barangay and also sa Police Station 3. Angot ka sa pa-Irwin sa pagpangawat, which is the dog in a legal, nag-sapad man kuno sa lugar, kung makainom. Pero hindi matiling ka sa pa-Irwin nga doon nag-awaras kuno ba lang. O kung doon nag-aamok dira sa lugar. Sandig sa ato nga pagpamusisa lang dito sa iyang mga hitata, matali sa iyan nga utod, so, nagapukod-kubod lang ni Katropa Irwin kumakainom. Dabo na punog na mga tao ang ginatangwakal niya. Mga pangalan nga ginatangambal niya kung siya mismo makainom. Pero hindi man sila ni Katropa Irwin niya alos ado adlaw. Alos kada simana, draming niya. Do kasabad, punog lang siyang biktima. Pero kung matabuan na ako ng Katropa Irwin niya, kasi nga natin kung mag-andar dirabi, no? O kung ma-ano ka Katropa Irwin, kung ma-apoton dirabi, kaya mo na ko rin nagkatabo sa iya kung ini mismo ang basigurong inom, grabe na in, no?
7: Mm-hmm.
10: Pero Katropa Irwin, sa information pa lang ang nakuha, kay mm-hmm. una ko naging padulungan mm-hmm. ang pamilya.
7: Mm-hmm.
10: Itinguhan ko pa, bilang ang istorya ng Iloy,
7: mm-hmm.
10: ka kaso Katropa Irwin, tingnagtantang iya ni nga Manghod, no? Nga din kilala lang kay Stephen,
7: mm-hmm.
10: ang Manghod ng biktima. So, Katropa Irwin, kahapon, ang biktima galing ko, no? Alin sila sa barangay Estefania. Pupo din iya ni nga dito, pakaisay ito.
7: Mhm.
10: Ah, ito may racket sila nga nagapang groom dala ito.
7: Ah, okay.
10: Tingting sa ito, no?
7: Oo.
10: Uh-huh. After ito Katropa Irwin dito kuno sa Estrella ti pagpauli na di kuno nila. Dito gay naman siya kuno nagaupod-upod dala gapang amuna no kay ti ang iya ni nga ano Katropa Irwin na purpose ito, kay siya ning kapit sang ito. Kasi siya maning kabalo mang gunting mo, no? Ilabi na sa mga ido, dabi nga mga lahibunon, bala?
7: Oo. Uh-huh.
10: Akin ang lang, hindi na igrumbira. So, tiyan mo ni Katropa Irwin ang the source of income, buros ang biktimaman.
7: Mm. Oo, oo.
10: So, tika apunto, pumuli. Mm-hmm. Pumuli na din sila sa Banago.
7: Mm-hmm.
10: At ginaligar Katropa Irwin, naglakad niya sa may mulaton.
7: Oo.
10: Sa big information, lagi diyan na nakuha natin, kag sa pagpangusisa natin sa utos ng biktima ng Katropa Irwin.
7: Oo.
10: So, inbantayan ni siya. Doon yung sundan, tag-amo to, gilayon ka to pa Irwin, na tiniro sa duwani ka mga persona. Pero uh-huh. Katropa Irwin, ang nagtiro sini
7: uh-huh.
10: sa biktima, ang back rider sa sini nga, ano no, riding in tandem.
7: Uh-huh.
10: No, kay ang biktima, anin ang suspect ng Katropa Irwin, duwani
7: uh-huh.
10: sa kadilog, ang rider na kasusok sa helmet,
7: oho.
10: Ang back rider, dumaygi na susok ni Gawaway. Aradra may picture ko na ginpadala.
7: Oho.
10: A description sa mga suspect do hindi man nagani scooter ang ilang motor do ka budget type bala no pro Rusi bala ka Irwin.
7: Mhm.
10: Rusi nga brand sang motor.
7: Mm-hmm.
10: Na mo ni ang ginggamit sa lakyan sang mga suspect.
7: Naka-helmet ang driver ang nagaback ride waya.
10: Oo, ang back rider na mo nang nagtira.
7: Mm-hmm.
10: Tapos gawaway na nakunob lang akalo.
7: Oh, awa, gawaway. Ano
10: na yung description eh. No, do. Doon nakawaway.
7: Nakatabo ng itsura,
10: oh. Oo, may tabo ng guyaya ka pa, Irwin.
7: Mm-hmm.
10: Pero tiduway ni na tsurahan, gil kay ti. Amo lang to, no?
7: Mm-hmm.
10: Sa description, doon na, kasi si CCTV, ni gurong nakakuha ang mga tropa, Irwin.
7: Mm-hmm.
10: Sa ang sining nga lalagwais ng guwani ka mga persona,
7: mm-hmm.
10: bukod sa sining nga mga suspect.
7: Mm-hmm.
10: So allegedly, Katropa Irwin, ang biktima,
7: mm-hmm.
10: nakaagom ini isang pila sa lawas, matapos ini, gintiro sa makaduwa kabetes.
7: Mm-hmm.
10: Oh? Tapos pagkatumba, kung Katropa Irwin sa biktima, gintiro, pagkatumba, gintiro pagiliwan.
7: Uy, no? Gin-finishing.
10: Oo, gin-finishing. Pero ang mga igo ni kuno sa biktima, Katropa Irwin, sa likod lang man tanan sa lawas na.
7: Mm-hmm.
10: Pero tiamuni ang masubugid niyang alakat ng istorya kahit ti ang biktima ginpakay kid sa mga suspect.
7: Oo.
10: Bangol sa sining igo sa iya, no? Pakal nga pila nga na igo sa iya.
7: Oo.
10: Ako na agom sa biktima man Katropang Irwin.
7: Oo. Grabe ba?
10: Ang ining istorya, diri na itong ginantaw ko Katropa Irwin kung ano gid malibing kabanggana, no?
7: Mm-hmm.
10: Nga ginpakay ng biktima
7: mm-hmm.
10: kung wala sang madalom nga rason.
7: Mm-hmm.
10: Katropa Irwin, sandig naman diri sa gipayag ni Stephen,
7: mm-hmm.
10: yan yung manghod.
7: Mm-hmm.
10: Kaya nagligad ni kuno nga mga sima na lang, or nabasa nagligad lang itong mga binulan. Maging tiltig ni kuno ang iya nga magulang.
7: Mm-hmm.
10: Do, maging buka ni sa kuno nga drainage, Katropa Irwin, allegedly.
7: Mm-hmm.
10: Kadito doon ang uwa, guro bala sang scrap.
7: Mm-hmm.
10: Si natigayon nun siya kuno nga madakpan, kadito nahulong ni kuno diri sa police station 3 sa sulod ng isang kadlaw. Eh wala man ko lang sang formal lang reklamo batok sa iya Katropa Irwin.
7: Mhm.
10: Oo, ginpriso lang ni siya. Pero giniluway man gilayon. Kasi giblaster lang.
7: Oo.
10: Pero wala sang formal nga pagpalis ang kaso batok sa iya.
7: Oho.
10: Si hindi lang na amo nang hitabo na ano na himo sang biktima Katropa Irwin, may pila pag hindi ko no. Kasi isang din man sa report sa ato sa police station 3 do hindi lang malisa mo, doon may kapila ng mga beses tulong Katropa Irwin.
7: Mm-hmm.
10: Kaya nahimo na sa biktima ang ina nga bagay.
7: Mm-hmm.
10: So, ang payag rin sa utod, ya, why mas nagali ko nun eh, nakabalo kung ano ginang madalim na rason.
4: Oo.
10: Dahil
4: napatibas
10: na katropang Irwin nga to din iya utod, amo na hinihimo.
4: Mm.
10: Pero hindi man siguro katropang Irwin na muna kadalon din pala.
4: Oo.
10: Ang ina nga rason para patyo ng iya nga utod. Kaya di pa man ko tagani ning manggo katropang Irwin kung nakasugid ni ang iyang magulang sa iyang kaya may mga pagpamahog pala nga natapo.
4: Oho.
10: O kung nakapanugid pala nga ba, sige napahog siya.
4: Oho.
10: Katropang Irwin nga may tao nga nagpangitali sa iya kung ano da ang ano sa iya dati, no? Tuyo sa iya nga magulang.
4: Oho.
10: Pero katropang Irwin, why manikulo may nasugid-gid ang iya ni nga magulang?
4: Oho.
10: About sa sining pagpatay, no? O kung tuyo siya nga patyon, katropang Irwin, kung ano pagitabi nga mga bagay nga nagduso sa mga suspect.
4: Mm-hmm.
10: Nga amo ginibing malabot sa punto sang pagpatay sa biktima man, no?
4: Mm-hmm.
10: So, teka to for everything utod sang biktima, at siyempre sakit man ni para sa ila, subo man ini para sa ila, kahit yung iya nga utod, ang ginpatay sa sining mga persona, ano lang sa kato for Irwin, no? Ang iyo lang man siya, no? Nga, Luyag Manila, nga matagal man sa hustisya.
4: Mm-hmm.
10: Ang kamatay yun sa iya nga utod, at kagati, ano man sila, no? Doon tutod sa karo para sa ilan ni Karpar Wendo, makatili nga lang.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
10: Kung ano ginabi ang ginimo sa iyang utod na ginpatay gitsang sining mga persona.
4: Ah, pero kung
10: for... Ang tatabla una, Karpar Wendo ng utod,
4: mm-hmm.
10: ni Victor, si alias Stephen, ha? Na ang pamatian, ta Karpar Wendo ng payag sa iyan ni nga manghod, ang sa kamatay sa iyan ni nga magulang.
11: Nung bilang manghod, no, sa biktima, ano nang pagkilala mo kay Manong mo, Victor man, kay nga gintiro git siya?
12: Okay, okay man si Victor, kagahod ng bisikis, abala, niya rang gawakal-wakal, nga duway man pulos.
11: Kung makainom?
12: Kainom.
11: Gamaoy siya
12: naman? Gamaoy man sa...
11: Ah, okay. Pero, do you think ang pagmaoy-maoy yan na, amo ginaihan ang kabangdanan, naging patay git siya?
12: Wala lang ko idea kung amo ginang cause na sa iya nga naging ano,
11: patay.
12: Mm-hmm.
11: Pero, nang kaagi ni siya dakop sa mga tawa at nagapangawa siya.
12: Well, as ang sang last, tugal yung doon ginbuka, diba nila nga, no? At ginbuka yun si Minton, na priso, nasa doon one day man lang, kagawa na sa dayon.
11: Di, anong nakuha to nila sa ginbuka?
12: Ang ginbuka, diba nila nga sarado, nasa doon pika-pika, diba lang doon si iya naka... Ano guro niya rang do pwede o greenage okay. Na na
4: buka,
12: buka ito, nila.
11: Nakuha, anong nakuha nila?
12: Ari pa kilo eh rang ano naguro ko ng scrap.
11: Yung mga second scrap din mga kabilya.
12: Mga kabilya na may.
11: Na preso siya. Tapos naliwat pa na.
12: Why na amo na dang last yan.
11: Pero nang why man siya gain to gamit sang medyo
12: na. Siya gagamit na sa.
11: Na ako.
12: Gamit kina
11: sa
12: iyo. Ang bali nanay nyo, ginasaway
11: man siya ni nanay.
12: Ginasaway, nasa always na yung saway siya. Galing tigulang naman sa dapat yung pagsaway yun. Galing yung...
11: Ginakapila naman sa gawin ng balan.
12: Kapila naman sa balan.
11: Why man siya kapatid. Why man?
12: Pero
11: why na siya pamilya, no?
12: Why?
11: Kabata, wala ay, no? Wala sa asawa. Okay. Pero sorte lang bilang utod yun man. Guys, kamusta? Gusto rin hanay ka mo. Why mo siya ga-panugin nga? Tol, may ga-pangita sa ako. May
12: why man?
11: Mag-amuni sa ako. Wala.
12: Why man? Amo lang, kibot kami ito nga. Sulod mo lang sige sa puno.
11: Oo. Pero dito siguro ka po nalin, no?
12: Ngayon nag-broom to sila sa nablos ka ano, ito. Wala, nabunting.
11: Nag-brooms na ito. Sa tingin?
12: Butin to na Fortune Town to guro.
11: Amo na mo, Brian, subo?
12: Nag-upon na sa sinablos ko kay kabalo mo sa magunting sa ido mo.
11: Ah, okay.
12: Siya gakapyot.
11: Okay. Gag-groom siya ido.
12: Mm-hmm.
11: Bali, bago lang to?
12: Bago lang dito na tabo. Wagatapos ako ng dritso sa kong sa puno.
11: Pero gag-dugay na siya ga-upod-upod para mag-groom ido?
12: Oo, gag-upod-upod. Ganyan sa kanina.
11: Dugay na?
12: Mm-hmm.
11: Okay, mm-hmm. Tapos te pagalin to, pagpulid eh.
12: Mm-hmm.
11: Dito sa dritso sa puno. Kag amo to dahing gin-tiro siya.
12: Mm-hmm.
11: Pero te anong bali nanay?
12: Iwa si nanay may mo, eh kay wala mo kami kabalo kung sino, kung ano na, ang leaders na kamamo na.
11: Okay, pero sir, ano ang desisyon niyo sa pamilya? Kung may madakpan, desidido, makamunga magsasaka kaso?
12: Siyempre, sir, eh kay mutal mo lang din may mo, kaya mo, pwede mata na istoryahan or papriso nga pati yung gid.
11: Yeah. Eh, sa imo, sir, siya nag-imo. Eh, sa bilang, sa parts ng family nyo, amuning natapusin.
12: Ma'am, bahal ko lang siya, ni ano na, aning, kung ano man tayo sa lang ni Victor, pwede man tayo ng istoryante, ginpatay mo, gid. Amunong.
10: Sige, sir. Mm-hmm. Katropang Erwin, no, ang utod sang biktima.
4: Oo.
10: Ginpamang, kung tabang to katropang Erwin B, kay, kung ano, gid man, except sa, nag-amunatino, nagkapangawa, pero, nagkamali ka, hindi ko sa Erwin yung mga bagay,
4: mm-hmm.
10: nag ang ginhalinan sa pagpangawad,
4: mm-hmm.
10: is siyempre ang bisyo.
4: Oo, oh, no? Bisyo.
10: May mga information, kita nga na-receive to katropang Erwin.
4: Oo. Uh-huh.
10: Ang video dira bala, no? Galing hindi talang hindi bala mapakita ang raw nga kuha sa video.
4: Oo. Uh-huh.
10: Kay tibo ka graphic, bala katropang Erwin, sa sitwasyon sa biktima.
4: Oo. Basta mga...
10: Paano siya nga ginakapyutan?
4: May?
10: Kwarta.
4: Ay?
10: Oo, ginaligar sa mga information na na-receive nato.
4: Uh-huh.
10: Mapakala sa tani.
4: Oo.
10: Mapakala sa tani, isang kalabiko niya eh. Pero may nagkasiling ang mga ligasyon, naging subo lang man siya kuno.
4: Oo.
10: So, kaya sa mga buto nga yung katropang Erwin,
4: kaya
10: ang klasada sa biktima, ano ni mo, dopasaka, bala katropang Erwin sa taytay.
4: Oo.
10: Drabe sa Banago, bala?
4: Oo.
10: So, may taytay, drabe lang magpadulong para paubos man, drabe pa si Bukaw.
4: Mm-hmm.
10: No, drabe ang gamay na lang ang taytay, bala?
4: Mm-hmm.
10: Kaya mapasaka na siya siguro, agad niya may natuan ko siya, kung may bakalan ko siya, ito si Bing naging sundalan niya sa mga suspect at tiniro siya katropang Erwin.
4: Mm-hmm.
10: Kaya plasada sa mga suspect, doon nag-U-turn, bala?
4: Oo.
10: Nag-U-turn siya mo.
4: Mm-hmm.
10: Kaya ang biktima pa diretsyon ni Katropang Erwin sa may direksyon sa may pasibukaw ba lang?
4: Oo, Sibukaw Banago.
10: Oo, kahit yung dalan nagka-crossing.
4: Oo.
10: Kung magpawala ka, papier ka na mo.
4: Okay. Ah, so gara.
10: Kung magpatuo ka,
4: oo.
10: Pa-Pepsi.
4: Oo.
10: Pero kung diretsyon mo ning dalan Katropang Erwin.
4: Oo, may mula to ba? Ako
10: na yung direksyon sa biktima.
4: Mm-hmm.
10: Eh, posible ang investigation sa police station 3, ang mga suspect,
4: came
10: from circumferential, nag-U-turn, nagsunod sa suspect,
4: ani
10: sa biktima, kag ang biktima ka to far away, nagkatalikod eh. Gintiro, natumba, gintiro, liwat, no?
4: Mm-hmm.
10: Ang motor dayon, nag-intastar lang ang motor, sa kaya suspect, gumiritso ka to far away, pa-direksyon sa may dumay pa base dumay pa downtown in a direction or balik sa may circumferential Katropang Erwin.
4: Oho. Okay, so nag ang nakita di ang picture di Katropang France riding in tandem. So
10: riding in tandem. Oh.
4: Looking at the area, this is best spot nga ma kapuslit din mo, either madiretso ka, maliko ka pa Pepsi, or babalik ka, pakadto naman sa San Juan.